0: Cleanup nga ikalima na nilay ni nga tuig nga ginapatigayo ng Coastal Cleanup kung sa diin ginahiwat initag sa katatlo nga Sabado kag Domingo sa bulan sa Setyembre. Payag pa sini nga magluwas sa pagpulot sa basura, gina-recycle man ini paagi sa ila partners.
1: Impunto na sotso, antara sa aga ini ang Philippine Standard Time. Magkaradyuman na punan sa kasadya ang pag-inabyanay kapag tuo sa ang pagtililipon sa malapit 300 ka mga pamatanon halin sa nagkalilain ng probinsya sa Western Visayas para sa 2026 sa Live Catholic Conference. Iniisa katuigan ng helikoton sa Couples for Christ, Singles for Christ ng isa ka family ministry sa Simbahang Katoliko. Sa siringatuig, ang tema sa conference amo ang common grounds nga nagatuyo sa paghiliusa sa mga partisipante paagi sila pagtuo o kag experience bilang Kristiyano. Sa minsay ni Archbishop Midifil Biliones ang Archdiocese Subaro, ginpanundom niya nga ang mga pamatanon nga ang live Catholic o kung ang pagkabuhi bilang Katoliko isa kapaghako sa identity bilang mga anak sang Diyos.
0: Ang ining bahin gila doon sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyong kolon, pagi sa adlaw-adlaw kapaginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
1: Magkaradyuman sa mga suki naton subong aga, tandaan nyo lang kung ang kape nga gusto ninyo. Ang kape para sa aton. Ang kape nga may vitamin D3. Ang kape nga may ricin mushroom extract kag ang kape nga may mango sin fruit extract amo ina ang Vita D Plus Coffee Mix. Gani magkaradyuman, diri kita sa kape nga ato na napamatudan. Ang kape nga healthy kag may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix available na sa aton sini nga mga butika kag grocery stores. Tatak RMN. Lasot so tres magkaradyuman sa ato naman nga balita sa hinampang RMN. Magkaradyuman sa balita sa hinampang. RMN News Sports. Hindi na maghampang pa sa ika-20 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan si Umar Marshall. Inagin kumpirmar ni Association of Boxing Alliances in the Philippines sa Unaba President Marcos Manalo. So kay Manalo nga naghisugot sila ni Marshall. Nga ipaiway lang anay si Rian papasakop sa ASEAN, bangod or subong ato ay bangod mabudayan siya. Sa pag-transition, nagikan sa professional fight kag malabang nga biyay padulong sa Nagoya. Naibalawang nga sandam laglangin tumba sa Olympic bronze medalist na kontra nga si Omar Ulysses Huerta sa third round sa pagbalik sa professional boxing sa United States.
0: Ang balita sinampang din dulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuwi, magkabalaka, inang Selena Mentol muna, yo!
0: Good morning, boss, Tito Eric.
2: Boss Tito, kabay pa, boss, nga, ginapang muyo, ginamon, boss, nga, hindi ka, gid, boss, mapiktuhan, ha? Isang pamigado. Kung affected ka, nate, nga, tits, sige, palulos lang. Maluoy ka man sa imo nga mga nagasalig bala sa imo, tits, maluoy ka man sa amon. Kay September na puraot kita.
1: So mga tapo lang mati na ito, mga graduan, mag-lancelan na mentoil, butang mo sa palad mo. Ibanyos mo sa palangkit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututun sa lamo, kami nem, tre extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa Maylongo, wala na sa iban, mag-lancelan na mentoil. RMN News
0: Entertainment. Pagkadalo ni Jonah Viray ang iya pagpalanggal sa kasapatan sa concert stage. Sunod sa singer nga magiiwat siya sa concert sa November 14 sa New Frontier Theater sa kadlaw antes ang iya 37th birthday. 37? Ang kalit sa Jonah Viray? Busa idol?
2: Susugamay mo lang galing naman siya. Anay naman.
0: Pahayag niya nga ang iya palabotong na show magabulig agon suportaran ang iya spake ang neuter advocacy para sa mga ido kagkuring. Naibaluan niya nagdugay na madugay ng iya animal welfare advocacy sa 2009 nagsugod na inisip pag-rescue sa mga layaw ang sapat kay sa 2020 nagtukod siya sa private animal sanctuary sa 3 ka hektarya nga farm sa Tanay, Rizal.
1: 37.
0: Gulang-gulang ka lang gamay sa iya.
1: Gumagulang pa sa ganit, tulukon sa akon eh. Totoo na, makapaligo lang ko be. Dayon makapamahaw, maayo ka, maka
2: kuan ko be, no? O ay kumbisa may ginapaminsar nga libog. Gabataon ako iya 2 years gid. Okay, hindi tagid pwede. Damo ko libog subong, Max.
0: Taga Sampaw lang eh.
2: Okay, sa doon aburido ko.
1: Mga Radyoman, sa mga tapalamati natin, subong aga sa mga suki natin. Radyoman, Mags, tamyawan ang imo, nga mga, sino ang imo mga tamyawan subong aga?
0: Mayadayod nga aga. Sumag kasimano ako rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya. Ang inyo kasimano. Nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo. Tanan. Para kay ninyo dya, Nan's Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo. Kapang ha-plus herbal, Nan's Liniment Oil, mayos arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nan's Liniment Oil, kay misangkap ining neem tree extract, nga epektibo gid. Nga mosquito repellent, Anan's Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kagaprobado sang FDA.
1: Sa mga suki naton, mga karadyuman, subong aaga, sa mga tagpalamati naton, kung gusto ninyo mag-ayo sa inyong balatian, gadto ka mo sa doktor. Sigurado ko yang ang balatian mo maayo na, confirmi kagakadto sa doktor, naubra mo lang ang mga ginahambal sa imo sa doktor. Gadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy, ang doktor dat libre. Why bayad si Kapa? Bisan adlaw-adlaw ko pang pa-check up to. Oh grabe, naginaya ko nadlaw-adlaw na ginanga check up to, guru sobra-sobra. Kadto ka to sa Life Extension kay ang check up libre, okay? Why ka bayaran bisan 5 basta check up. Kung pabayron ka sa check up, kadto mo sa akon pakita niyo ang resibo kay i-refund ko na. Bisan why ko subong kwarta. Yani sa mga tapalamati naton, mga garadyo man, libre ang check up sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa Sistan sa Sud San Pasi. Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ang Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton, Gag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras. Gani mga karadyuman, sa mga suki naton, kadto na sa Life Extension Clinic and Pharmacy.
3: Tatak RMN.
1: Las 8:08 antak na sa aga. Radyuman Mags.
0: Ginatamiyo naton mayo lang ang pagpamati kay Sir Stephen Fanega, Jonel Sulliera Pastrana, mayo lang ang pagpamati. Nong Renan Lihao, nagalantaw sa aton from Iriga City, Camarines Sur with Joanna, mayong aga sa inyo dara. Kahit sa iban pa naton ng mga kauturan nga nagatutok sa aton subong nga aga. Mga karadyuman, nakahibalubala ka mo nga ang heart disease, nagakatabo kon ang kaugatan puno sang tambok, kakabangdanan sa pagsupon, nga hindi makailig sang insakto ang dugo sa aton nga lawas. Kag ini, kinatunaan sang heart attack kag stroke, pero may aras sa pamaagi nga makabulig protekta sa imo kurason. Ina ang Dr. Pinoy's Kulin Capsule nga may aras sang omega 3 fatty acid nga makabulig panubo sa triglycerides, isa ka klase sang tambok nga aras sa imo nga dugo. Ang Dr. Pinoy nga may aras sang omega 3 fatty acid nga makabulig nga mampanubo ang high blood pressure, nagabuhin sa risgo nga makadevelop sang irregular heartbeat, nagalikaw nga makaangkos ang blood clotting, kag nagabulig man ini nga malikawan nga makadevelop sang plaques nga makasupon sa imo arteries. Gani mag Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
1: Magkaradyo man sa mga tapalamati naton, gamit pangumang ginapangita ni mo, kadto ka sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ara sila sa Lawaan Village sa Balantan sa Haro, malapit sa Maceres Terminal. Kung gusto mo magbakal sa gamit pangumang, hambalan nyo ko. Or diritso na kamo dito, hambalan nyo nato, nabatihan ko ibus sa idol, dirigit mabakal. Dirigit mabakal, ini mabakal sa iban, dito lang. Tanan nga gamit panguma na binigis ang kumuta, kumakabaka minimum 3,000 pesos, may ara ka sa coupon. Ang coupon ngayon sa December 5, bunuto na ito nina. Kung sino mabunutan sa grand prize, ikaw makapuli sa isa ka kubuta tractor. Imagine mo na. Ang inyong mga seeds, ang inyong mga fertilizers, ara lang dira. Ma'am Susan, maagi ko na, mangita ko na, Ma'am Susan, ulutangon. Sa mga tapalamati natin, subong aaga, hindi ka mo magkalipat. Basta gamit panguma, kadto na sa Iloilo New Agri. And kung gusto nyo nga mag-unwind, kadto ka mo sa Ina Farm. Aras la sa Aguyawan, Barutak Nuevo. Ang ila kape di Ina, mo kagabita ni Kagapo Radyuman. Mags, maagi ko to. Galing kayo nagabihan kami halin sa Concepcion. Sus, bundakan kami kaulan, gatulo-tulo kami. Aray mo ulan sa pambot nga. Sa mga tapalamati natin, subong aga, hindi ka mo magkalipat, kadto ka mo ha, sa Iloilo New Agri. Itaan nyo lang si Ma'am Susan or si Mr. John Erland Pudadera
2: mga karadyo man. Yang lalaya. Yara ka pa, nabilin radyo man. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Ang way ko matamyaw, ginatamyaw ko na kamo sa mayong aga. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Radyo Man Maggie Maleriado.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, galain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
4: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tintistingan ko, nabatian ko gabi ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gabi ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mauwi ng sakit.
7: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
8: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata, tungod sa sige gamit sang computer.
11: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
12: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
13: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro araw-araw.
15: Ang baha pwede matabo bisan sa no. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magdinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kon may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanongdom, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
16: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
17: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasininga tiyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device.

0: si Manwa.
1: Sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Oras alas 8:18 sang aga.
2: Sumasaludo.
4: Your attention please.
2: Buong-buo.
4: May I have your attention please?
2: Diretsyong-diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
4: May I have your attention please?
2: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
3: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
5: Ari kita sa adlaw ng Lunes, September 21, 2026.
3: Kabay, nga kita sa gihapon. Magalop na nais ang alan sang ustisya kagamaturan so that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
3: Tangalan sang serbisyo publiko, sa gihapon po ninyo, Radyo Man, Novi Guazo.
5: Radyo Man, Reagan Arlos.
2: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
3: Tugidugay, kuauntang report, may tao nga nagkadto sa namatsan, pero pinatay man siya. Karon digidugay sa report ni Radyoman Marjorie Mianeng.
2: Tatak RMN.
5: Radyoman Ovi, kuha man nato ng report matapos nga duha naman ginpatay sa may banwa sa Aniway. Ang ambal subong sa PNP, may ara sang istorya sa negosyo, pero may ara man sa nagagawa nga base kung parte ini sa pagigugma. Ang lalaki do pangayaw lang. Ang babae, Radyoman Ovi, bulag sa banan niya. So subong, business partner sila, reportedly, do nag-upod na. Ang ilabalay aras lang sa kinisandalan, kag dito sila pinangkantuan, kag pinanglutang, lunsay tanan ulong igo, patay ang duwa ka biktima.
3: So, hindi ma-dismiss ang possibility ng crime of passion ini.
5: Crime of passion.
3: Kasi may nag-batsag because ginbayaan nilang ilatagsa ka mga pamilya. So, mo man yung malain sa business partnership. Pero, actually, kinanglan padalman muna. Kung madalo mag-yosisa mga pulis, ang business partnership, base kung amo na ang nangin mask sang dugay na nga relasyon.
5: Simple man. Dahil nagugat ang tanan, asa sang ulihing at nagbulag-bulag na.
3: Kaya nagahigugma na.
5: Kaya nagahigugma na. Nagigusyo.
3: To justify isang pagupdanay. Pero tinaglabot sa point nga bayaan nilang tagsa-tagsa nila ka mga pamilya. So ni malikawan, may aragit sa nagasakit sang buot sina. So, karon di gidugay sa aton pagpangalaga.
2: Tatak RMN.
3: Ang gasoline station sa Barotac Nuevo, ang FEMS gas station, bago naman yung franchise, no?
5: Dabago naman eh.
3: Oo, oh, kaya diri sa may Baldusa, mayari man di kong nakita, oh.
5: Tama na, sa may Baldusa, Radyo Manuvi, may gamay da ang gasoline station. Doon mo man na.
3: Franchise, galing ni ganitang utod sang kilalata, ang sa Barotac, gid.
5: Agali.
3: May lang kay gamay-gamay lang nakuha, pero panugod na ina. Actually, muna ang ginambal nila nga nagataas ang

0: crime statistics. Every time mataas man ang poverty incidence.
1: Eh.
0: Kati luwas sabi nga ang tao may criminal instinct na gidman ng iban sa aton.
1: Eh dalasang kakulangan.
0: Kung kulang ka pa, ti why ka nagid means ang iban gapangita nga makapangabudlay, ang iban gampo mangutang or mangayo. Pero ang iban ya maobra sang krimen. So karon kinanglan na padalman ini. So may isa na nga nakilala. Salamat sa CCTV. Karon din gidugay sa aton pagpangalaga.
2: Tatak or
1: speaking Radyo Manovi sang ginkawat or gin ining nagataas nga kaso sang mga kinawatay hold up. Buwas tandaan sa mga tagpalamati naton, masaka ang aton presyosang gatong. Kagabi Radyo Manovi naghingagaw kita. Kay buwas masaka pulo gid ka pisos. So 93 kagapon plus 10 so mga 103.
0: Wow.
1: Buwas ang presyo sang aton krudo, 103 pesos per liter. Din sino maabagas na? Agabagaho naton ina nga mga pigado.
0: Te, dugang mo pa na ang brownout tanay sa aton.
1: Brownout pa yagi na sa aga sa amon, nas 4 brownout na.
0: Siyang negosyo, it requires sa generator. Te, ma-generator ka, kay way ka kurinte, pero ang datong mo, pero te kamahal.
1: Mano ka, pulo ka piso.
0: So, gawain kita padulungan, sini?
1: 103.
0: So, sa mga wala ginamati, nagligag ng eleksyon, kay nagpati ka mo sa kay I love you, BBM. No? Kagsubong manghinaw na sa kikontrahanay na sila, hindi, ibalik ta ni. Te, amuna niyang napala ta. No? Sang sagad nyo ka pinangaway. Para nga patihon si Duterte, nga butuhon si Bongbong Marcos.
1: Yara binuto niyo si Bongbong?
0: Lantawan niyo bala?
1: Ara ay Bongbong?
0: Ni isa ka strong statement.
1: Why?
0: Halin sa presidente about sining sige-sige na nga power interruption sa bilog nga Visayas.
1: Why say yes statement diri?
0: Especially ang Western Visayas.
1: Natamaan gigita yan.
0: Kagang ililo nga number one contributor sa remittance ang buwis. Sa Western Visayas, dito sa National Treasury, wala gid statement ang aton presidente. Gabalik-balik mani ang Energy Secretary niya.
1: Kianun nyo lang.
0: Pero why mani? Why man sa sang kongkrito nga plano sa aton?
1: Ang aton, subong yung kongkrito nga brown ta, agwanta.
0: Oo mo nang ilaya.
1: Agwanta na lang kita iya.
0: Te, gagwa, traidor, pirmi ang mga power distribution utility. Pero actually, hindi. Ang policy sa national government, nga sang una pa, why inagin na pangitaan pagi nga every time may maintenance, may backup dapat nga mga power generators. Isubong why kita yasang power generators, kung ma-maintenance sila, why isang backup? Pwede bala na yung maninlo ka lang sa RMN, ma-offer ka get? Hindi bala?
1: Gusto na.
0: Hindi bala ang ginahimo natin, di kung may general cleaning kita. Samtang live ang program, dito anay sa mga wala iya ginagamit man sa live ng mga opisina eh. Ang admin, ang recording, no? Ang hallway, or ang lobby, ang CR.
1: Ang newsroom.
0: Ang newsroom. Then kung mag-sign off na kita,
1: amo naman ay part naman.
0: Amo mag-ubra sa announcer's booth.
1: Diba?
0: Pero kay 24 hours ang operation, tagani nagligat. Kung may tirinluan, di, ginahulatan na yung mag-commercial break.
1: Yeah.
0: Kaya ginadali-dali. Amo na yan dapat ang gusto nga pagplano. Hindi kayo ma-offer ka, dahil maninlo ka. Tiyan mo na sa kay Presidente Marcos. Well, tuod, okay, why nakita extra nga supply? Kaya nagtilingob sila maintenance nila. Wala gidabi nagsulod sa pinsar nyo, ngayon yun ang
1: inyong sipin. Na, muna tani.
0: Nga ti, antes ka mo maintenance, siguraduhon tanay nga, amuni, no, hindi matamaan ang amo ni nga mga lugar.
1: Why you getting tingob maintenance?
0: Sa panahon, subong nga pigado ang negosyo. Pigado gidyan negosyo, subong?
1: Oy, why gidyan subong? Tutun?
0: Subong lang aga, nabatihan ganin ni Busay Idol ang isa ka bad news.
1: Tutuna. Kagin ang bad news nga, Radyo Manovi nga bad news nga na.
0: Oh.
1: Amo na tanan nga bad news.
0: Sa tanan ang, man?
1: Sa tanan man.
0: Oh.
1: Te, kita mo subong aga bago kita mag-programa. Gamisid sanay kami ni Mrs. Linyara ka naman. Gapa-stress ka naman. Kaya ang message ko sa iya, hiling ko, balon mo mga bata, matipid-tipid kita. Siling ko kay September, puraot gin. Pag nagambal ko daan, tipid-tipid, Radyo Manovi, insindihan na nila nga, why kasang ang imo income? Why na bala subra? kuan lang ah, sigo-sigo lang ang imo sining
0: wala income. Wala na'y extra.
1: Why ka na'y extra?
0: Mm.
1: Kay siling ko tama kapuraot, kung nabat na gabatsyag ako sinasubong radyo manuwi nga bisan paano may ubra kami nga duwas ang asawa ko.
0: Tanan batsyag eh.
1: Batsyag tanan!
0: Tiyo mo na bala, gabalatsyag ang mga negosyo. Tapos, why gid kita sang bule galing sa national government? Kabisan paumpawan malang kita nga we are doing our best for you. So, ti balik kita sa istorya. Lang-alang gid man guro magpresidente si Marcos.
1: Oy.
0: Ti pero hindi man kamo gambal nga maayo bis Duterte. Kay siya ang nagrekomendar sini sa ato.
1: Klaryum lang na sila.
0: I love you BBM. Ti what a coincidence or ano man nga sunlog sang kapalaran. Samtang nagakinamog si Marcos kag si Duterte, kag amo ni kalala ang gakatabo sa aton sa Pilipinas, no? Ang sagad nyo ka palaptahan fake news ang una, kanami-nami sang pagpadalaga niya sang Naga City.
1: Tuna.
0: Ang ginatawag nyo nga lutang.
1: Ang lutang blang, lugaw bla?
0: Oo, nga sagad nyo ginkahikay. Nimo daw, kamo daw hindi mga lutang.
1: Ininisagin niya kayo, ginahinikaya nyo, nga abugada to, ikaw gani, hindi ka kabalus ang imo spelling!
0: Oo. Tiyan mo na na, no? Kay sobra-sobra nga pagpati nyo sa fake news. No? Tiyan tawa, subong way pakapungko ang isa, ga pasaad na mga supporter niya, ulatan nyo lang mag 2020, mabalos kami, tiyabi. Hindi kayo mo kita yung damo kalay uhon sa Pilipinas.
1: Ang balos yung ginapaminsan niya?
0: Oo, balos na yun. So muna ginambal ko gid, never elect people in the government voted by people who are full of hate in their hearts.
1: Iway na, huwag kita pa dulungan Radyo Manuvi.
0: Ang pagbuto nga, huwag ka nagabuto lang yan kung sinong mayo ah. Gabuto, balaya kay may gut-gut ka.
1: Di kaya ang ginatarget mo.
0: Nakita mo nga mo niya maka-amplify isang sakit sa buot mo. Hindi na objective ng pagbuto. Kaya amo na, nakwatagin. Ang tanan nga mga wala tinapusa nagligad, why magkita tani na sa ila kay man damo man ta parents, parents ta
1: why magkatapos.
0: No?
1: Akon nanay kag tatay why katapos sa Radyo Manuvi.
0: High school. No? Pero kadamo gid sa aton sa mga wala tinapusa nagligad, ang utok nila sa pagbuto. Nya ginahikayan nyo gid si Marcos nga wayk tapos. Hikayan nyo gid si Ruben nga wayk tapos. Pues, mabuto kami sa ila kay sila na ang imahe namon.
1: Sila ang maka-connect sa amon.
0: Ang imahe nyo. Kaya kung objective kita maglantaw, ako mo ko ni maminsar sang taga-umaman ko, nga pigado, sang pigado pa ta, sang way pa ta, brabla.
1: Tiyuhoy.
0: No? Ang aton utok ya, nga pigado kita ho, nga hindi kita manggranon pero sang mga classmates ta. Because, siguro kay mayo sila yung maminsar sa pangabuhi. So, kita, imbes magbiter-bitiran, tadi nga for life, pigado na lang ta, mahisa kita yung maglain buota sa mga nakauna sa aton nga nagnamanggat, ya, nang inspirasyon ta nga mabakas ta.
1: Yo, eh.
0: Para nga maka-experience man ta sa kabuhi nga pareho sa ila.
1: Tama lang.
0: Amo na nga titsod.
1: Yeah.
0: Ang iba niya sa aton, de, ay, hikay ka mo kay Marcos, kay Wektapos.
1: Ari, ay.
0: Hikay ka mo kay Ruben, ari. Kay pararihos kami na. Tiway gabi, nagbalik sa pinsar nyo. Nga ang away ka mo yak tapos. No? Nga ang wala ka mo nagayuhan sa pangabuhi. Kay kadamo man sang wala ka tapos, nga nagayuhan man.
1: Gusto na.
0: Nga away man gabiter-bitiran, kagway sagad ka pinangyaw-yaw sa gobyerno.
1: Dapat yung away kaya gabiter-bitiran, Radyo Manuvi, kay choice na yan mo.
0: O, ti, tani, ina basis mo na, nga ti, para matapos na ni, ang kadina, ang pagkagapos sa aton sa
1: kapigaduhon,
0: mabuto ta sa mga leader, nga hindi man pareha sa aton.
1: Tama.
0: Kiti, kung parehas man sa aton, huwag niya gani mapatapos lawas niya. Huwag niya mabulakwit lawas niya sa kapigaduhon. Paano niya kita sinabuligan?
1: Tuna.
0: Abi niyo yan pang gobyerno. Abi, biner ka da.
1: Kung sino lang to yan.
0: Kung sino to yan pamatsag niya, parehas siya. Amo na na.
1: Ang aton, abi nga pang gobyerno, pagpili ta Radyo Manuvi sa aton nga mga ara sa posisyon. Unagid. Dapat naka-relate kita sa iya.
0: Oo.
1: Ang paminsaron niya, doa mo man ang paminsaron ta, ikadua, dapat nami isa sa tao, pikpikon ka. Kita mo sa mga buno barangay, sa mga banwa-banwa nga mga eleksyon, kung sino to yung gapautang, sino to yung gakadto permis sa barangay, gakadto sa pista, gahamot sa patay.
0: Bisan pa nga hindi kapable.
1: Bisan hindi pa nga kakapable. Amo na yung ginapili, tagid.
0: Pero sa nakapungko na, tiparehas lang kita. Parehas lang gyapon sa inyo.
1: Abi.
0: Ngati kunwai niya gani mapasinso lawas niya.
1: Eh.
0: So paano niya pasinso ng lawas ang iban?
1: Nagadugay na nang ginambal sa inyo, di ka mo mamati mo.
0: Oh, take this example para manalupsop sa inyo. Oh, kay grab taning opportunity, kay kapamigado gigita
1: sa mo. Balan nyo na.
0: Kay basi, bala karon kay nabatsagan nyo na, nakita nyo na nga dapat himanggali, mag-elect kita sa mayong leaders, are. Sa eskwelahan nyo, kung ang maestra mo mango, may ma-learn ka, wala ay.
1: Ara, guro duwak bilog.
0: Tipag-graduate mo, ni mango ka man.
1: Mango ka, mango, maestra mo mo.
0: Diin ka maka-learn sang mas madamo, hindi bala sa maalam mo nga teacher.
1: Yes.
0: Kung maalam mo teacher,
1: damo ka tunan.
0: Damo ka na balan. Hmm. Kung damo ka na balan, mabakal ka sa employment, damo yeah. Ma-hire sa imo.
1: Yoy.
0: Kag dasig ka mag-excel sa workplace,
1: kaya damo ka balan.
0: Dasig ka ma-promote.
1: Damo ka na balan.
0: Kung dasig ka ma-promote, tinasig man magtaas sweldo mo,
1: kag dasig,
0: binipisyo.
1: Natural.
0: Kung maayo ang binipisyo mo kag sweldo,
1: tilipay pamilya.
0: Ka, lipay natapos pamilya na ang kandinas ang kapigaduhon sa inyo, pamilya.
1: Tama na.
0: Tigaling kinagligad ng eleksyon. Ah, sige, kaya nyo lang kami, mango kami. Taon ta lang.
1: Taon ta lang. Ara?
0: Kuha nyo na, hindi nahikay sa kamango nyo. Kundi pagpainsindi na, ngati kung mango ka, dayon mango man leader ta.
1: Kaya nung kuha mo?
0: Nagdamo, naging karoon ng mango.
1: Di ba ang isa kamango, dugangan mo sa isa kamango, hunti duwa na kamango?
0: Na, amo na, pero hindi ni panghikay sa mango. Ang gusto ta di hambal bala, hindi ka mo magbuto base sa kaugot sa inyo balat sagon. No? Again, suliton talang Englishon ta para hindi giman sakit. Never elect leaders voted by people who are full of hate in their hearts. Hindi niya personal sa inyo mo. Panggobyerno, inidala na di ang tanan sa palibot nyo hasta ang kabataan kagkapuhan nyo ngang iban. Way pamatawo subong. Iridaron ta ang Pilipinas na bangkarute. Oh, tapos sa muning kaklatabo sa aton, kisa kabasa ka pa nga, tiyo na, nga ibalik si Duterte.
1: Buli nyo eh.
0: As if bala, no? Nakasalalay, hindi ni against kay Duterte.
1: Kaway niya.
0: Nakasalalay sa isa lang katao, kag isa ka pamilya, ang kayuhan sa Pilipinas.
1: Galaom ka mo nga kung ibalik natin ini mga tao nga, bisan hindi pa si Duterte. Kay Lunsay tanan may pagdumot sa inyo sa mga balatsagon, ma-reverse ta ang sitwasyon subong ini magbangkarote ang Pilipinas.
0: Te, ga-expect kita magbulos naman Duterte kay sila nagalangbal. Balos lang ta.
1: Balos lang ta. Anong ba? Anong gwa ta kung mabinalusay kita
0: na dyan marubi? Kaglantawan niya bangod sa sining natabo ngayon sa politika. Si Apollo Kibuloy, may kaso na siya paghimulo sa kabataan because kay supporter sa ni Duterte, why nyo na ginalantaw yan ang mga biktima niya? Ang ginalantaw nyo na lang niya?
1: Bangon nga Duterte siya.
0: Kay Duterte, supporter siya, giningabot siya. Ang isyo sa flood control, may dapat sabto ng mga public officials, si Romualde, si Marcos, kung sino pa na, pero dalaman na mga Duterte. Nga kung pamangkuto niyang Duterte, hingabot ang lantaw. Kung mangkuto ng iban, hostesya. Di ba?
1: Yeah.
0: Something is wrong with us. No, ang guwa nyo na yan, ginagaan nyo tsansa ang mga politiko, ang mga men in power, nga kung nakapungko na sila da, pamatsag nila, hindi na sila matandog, kay kamo mismo, kapati nga hindi na sila kapabli mag-ubra sala. Yeah. Tingon kapati ka sa tao nga hindi ka na sa kapabli mag-ubra sala.
1: Na na.
0: Kag mag-ubra na sa sala, no? Masalig na siya nga sigihon ang sala niya, kay man, ara ka mo gambal, why na siya sala?
1: Ginadipinsahan nyo siya ang inyong kapati. Natawag lang utok
0: ni Philip Salvador. Kita mong speech ni Philip Salvador, walang magnanakaw na Duterte. Tiyadi. T4 light na nayamo na yang iya pagpati.
1: Ihuwa.
0: O butang tabi, why gid man, no? Okay? Ti sa masunod ng mga tinuoy gabi, may isa ka Duterte, nga nangawat.
1: Ti na napapatihan eh. Di mo na napapatihan kay ginambala na eh.
0: Ti, artista ka, influensyado ka, may kapati sa imo. Ti, ginambal mo na, pati ang tao. Nga ti, walang magnanakaw. Ti, amo na ang naluto sa utok sa tao. So, nagasalig ang mga tao ni sa politika, bisan hindi man Duterte. Kung ginapapati nyo sila, nga hindi sila kapabli mag-ubra sala, ti, kita nyo mangkuton si BP Sara sa Congress. Parte sa budget sa Department of Education. Ang confidential funds niya, di siya magsabat.
1: Kita mo lang.
0: No? Hindi siya magsabat.
1: Titiway lang na niya.
0: May isog pa sa iya, tingin kayo mo kita, kwarta san tao ang...
1: Ato na iya kwarta eh.
0: Ginapamangkot kung ginano mo ni, anon mo ni.
1: Tindi kayo magsabat?
0: Oo, pesong isugan mo pa.
1: Tawa niya bala kung ano ang nagakatabo subong ato ni na, mang ato ni na kwarta, ginkuha ina sa inyo.
0: Hmm.
1: Bisan pang iban sa ato, Radyo Manuvi, huay man kamo sang trabaho, pero the moment ka nagabakal kamo sang produkto, nakuhaan kamo sang value added tax, ara na da, may porsyento kamo nga ginagasto sang gobyerno ang aton sining kwarta. Di pa sabton sila din nilagin dalang kwarta?
0: Sige mo, Chiduro. Nagambal saya against China, Filipino, ina.
1: Yeah.
0: Gadipinsa kontra sa bullying sa China sa mga mangingisda nga parehas nyo nga Pilipino?
1: Yeah.
0: O anong ambal nyo naman? O, gaguba-guba relasyon sa Pilipinas kag China si Chiduro?
1: Nami kaya no?
0: Ang una nyo mangkuton, China. Nga nga may inyo man to sa West Philippines, eh, nga amon pag hindi ang sublo nyo?
1: Tiga ato niya Pilipino, ina, ato niya Radyo
0: Manuvi. Pero Pilipino, gamo na, kag Mosley Duterte, supporter sina.
1: Yeah. Hindi so, ko gani kasaway.
0: Sobra-sobra na nga state of divisiveness ang ginaubra nila sa aton di sa Pilipinas.
1: Ilantawan nyo ang natabo, resulta subong, sina?
0: Sila nagambal unity, gigaan sansa, kiti, basi tuon magnami Pilipinas.
1: Ilantawan nyo?
0: Ilantawan nyo subong kakatabo sa Pilipinas. Oh.
1: Araw, sa nagpungko si Bongbong, first time sa history Radyo Manuvi nga naglabot sobra isa ka gatos. Ang aton sining nga aton sining nga bilis ang gatong. Subong lang at simpo nga kulang kita permi sa supply sang kuryente. Nga ang iba niya galugar nga alalawas dito Visayas ya. Way kita bilin.
0: Kag diri sa aton sa Iloilo. Bala nun gid nga way nila kita ginasapak ni.
1: Bayan kita di eh.
0: Why gid statement presidente ta? Ang energy secretary niya taga Gimbalang way mantupa.
1: Diba?
0: Ang airport ta.
1: Ay sus.
0: Nga oportunidad na tani ini sang Iloilo.
1: Bayan nyo man.
0: Nga magdamo flights ta. Amo na lang ang kulang mo.
1: Nang kulang.
0: May Korea na ta, may kwan na ta subong.
1: May Singapore kagungko. May Thailand.
0: Na sustain ta na.
1: Yeah.
0: No? Nadula ini eh, or why ni magdamo, why ni magsige, ang why iban pagit,
1: kagi
0: na plano ta,
1: kaya
0: hindi masugpunan runway ta.
1: Natawan nyo balang airport naton perti kagamay-gamay, kasi liyas lang sa ibang airport.
0: Natawan nyo bala, te, dayon magambal sila nga plangga nila ang Iloilo.
1: Plangga ka to.
0: Wala kita ginasapak, de, ang halaor ta, gahulat na lang na. Igo kita matagaan, grabe pang igod ni Governor Defensor
1: to. Totoo na, makadto pa to si Governor. Maayo to, may konsisinuna lang tong kadtuan niya.
0: Pero kay
1: man wala, kayo, wala eh.
0: Oh.
1: Wala sang bulig eh.
0: So nawala gislay amor sa aton di. Te, dayon kita magsagad kita ka pinakigbato para sa ila.
1: Abe.
0: Muna, no? At times kinanglan tamen nga mangin maiya-iyahon kita. Sa konteks ang abi, total way man kamo plano maghalin di sa Iloilo. Pangita man kamo sang leader nga kung makapungko bala, unahon man ilang Iloilo.
1: Nang lumay pulos man bala Radyo Manuvi. Kaya may choice kita gani nga magpili mo. Ti ibalik lang namon
0: kay... Natawa bala di, no? Ang baha ta di.
1: Abi?
0: Kantuan niya di, kagambalon ang programa ang proyekto ni Jamjam Barunda nga delayed at palpak.
1: Ti, way ka man.
0: Sos, lambing-lambingon lang sila ni Jamjam to. Ni isa ka kaso nga may ginfile?
1: Why?
0: Wala. Ti ano abing butang balon sinabi?
1: Sila na na nagambal nga delayed at palpak.
0: Why yung may nagsugo sa iya makantosa di?
1: Pero why man kamusang ginkaso?
0: Why man yung may nagsugo sa iya katawgon niya na delayed at palpak?
1: Diba?
0: Pero napaila na kaso ang iban, pero ang ginkantuan niya kaginambal delayed at palpak, why man sa naginimo?
1: Diba?
0: Siko-sikuhon lang siya kaglambing-lambingon ni Jamjam. Why kung kasili nga si Barunda may kinawat? No? At agon ta na
1: siya. Yeah, tama na.
0: No? Ang inahambal ta lang, kay Marcos, ikaw nagambal nga delayed at palpak, te, after mo nga ginambal delayed at palpak, anong ubrahon mo sa delayed at palpak? Di kasuhan mo? Kung hindi mo gusto kasuhan, islan mo to ginambal mo eh. Nga hindi gali delayed at palpak ka. Naklaruhan na ako. Tiway man sa statement ka muna.
1: Tiway kita kabati na.
0: Tiyan mo na, no? Ang masarangan mo lang niya kasuhan, kontra mo, puray man taga-siling ang mga kontra niya ang kasuhan.
1: Huwag man agin sala.
0: Huwag na sila sala. Tiyan mo na, subong kalawai, gin sa kakatabo sa aton sa Pilipinas.
1: Tatak! Una nga ginabalikan, ginamunamba na mong oportunidad ni Nato Radyo Manuvi.
0: Hmm.
1: E siling ko, Tiyan Aribla, kung ano kapigaduhon subong sa mga negosyo, amuna na subong ang ginabatsyag naton nga kita gani, medyo... Hindi gin man tatama gid kapigado Radyo Manuvi. Paano ni ang kadamaan sa aton nga waay kamo iya sang income, waay kamo iya subong sang basic ba lang ako kaisa ang 1530 ninyo nga sweldo, nagalias-lias pa kamo kay kulang. Amo na nga mapaminsara na naton inisubong ngang ibanda yahoy nami kamuyay, pero iya ining masa ining pigado, may choice kita nga sa masunod nga eleksyon mapili kita sa maayo nga kandidato.
2: Tatak RMN.
0: By the way, subong adlaw anibersaryo sang Marcelo. Ang Marcelo ni Ferdinand Marcos Senior. September 21, 1972, ginpirmahan niya ang Proclamation number 1081 nga ginapaidalom ang Pilipinas sa State of Marcelo. Meaning, take over kita sang military. So wala na sang may ara na sang suspension sang aton nga regular nga demokratiko nga mga kinamatarong. Ang biktima sang human rights violation sang Marcelo, 107,240. Ang numero sang mga tao nga naresto kadam-an wala warrant of arrest, 70,000. Ang kadamuon sa mga gintorture, 34,000. Ang mga tao nga napatay sang militar kag pulis, 3,240. Ang napasira nga media outlets matapos gindeclare ang Marcelo, 464. Pila kalibo ang nawadan ubra. Ang kadamuon sa mga ginpasar nga kasuguan ni Marcos halin September 1972 to February 1986, 6,281. Ang estimated nga bilis ang kinawat nga kwarta sa aton.
1: Saan time yan?
0: May
1: pila.
0: Based sa Supreme Court ruling sa 2003, 683 billion.
1: Jesus, my goodness.
0: Do not react first. Yeah, 683 billion.
1: Okay.
0: Dollars.
1: Ay! Nako.
0: Dollars!
1: Sus! Dumatumba ko ba? Abi ko gani, pesos, 600 billion pesos.
0: I-multiply mo na yung sa idol sa...
1: Trillion na?
0: Bilis ang dollar, subong pila.
1: 62?
0: Bayad na ang bilog ng utang guro sa Pilipinas. Damo pata extra.
1: Pinangkuan
0: yun. Titanan nga ini, subong gadugok ang mga DDS da. Kaya, te, pati na ka mo? Bangag mo? Oh. Pero nami man ang comments ang iban. Nya nung pati na kamo. Kamo ang may kaimuan sini.
1: Dalik yo ba?
0: Kapila na kamo ido karon sini an pes eleksyon.
1: Di kamo magpati mo.
0: Nga mo ning kasaysayan sang Marcos family.
1: Mga akig pa kamo.
0: Ano gani sila inyo ah? Sila inyo ang sala sang tata ini
1: mo sala, sala sang bata. Mo gina.
0: Debla?
1: Muna.
0: Ti amo na kamo ang nagdabutang sini sa iyas pwesto.
1: Kaya subong suluhan yo.
0: Ti amo ning nakwa ta amo na galing lain. Hindi tamambal nga suluhan nyo.
1: Bagay.
0: Kay nga, tanan kita, piktado.
1: Piktado kita tanan sini.
0: Gakaumid kami sang choice ninyo kay hindi pwede nga mag-elect presidente ang hindi kasaho kay Balanta hindi mayo, makambal sila yung hindi ah, may presidente, magmiyang amon.
1: Hindi pwede.
0: Dito man kami yung marimit, buwis. Dito kami yung mapati siya.
1: Nagbuto ka man o kunway ang aton presidente, isa lang.
0: Oo.
1: Ti ikaw, kung ikaw ang kung nakabinipisyo ka mo, makabinipisyo man kami, pero lala, mas damo ya ang way nato mabinipisyo. So, saan nabinipisyo nato, Radjumanovi?
0: So, let us elevate our choice for people.
1: Tani, no?
0: Running the government.
1: Mugin ang kinangalanta.
0: No, batunon tanana, hindi kita yung magbuto sang kay okay ko na sa iya kay Pigado ah. Okay ko na sa iya kay parehas kami nga hindi gi man alam ah.
1: Okay na sa iya kay Maamigun?
0: Oo. Abi nyo ang
1: my goodness.
0: Gininto sa inyo nga mga Pigado. No, ang masagid nga anong gininto sa inyo sa nagligad, no? Nga nagyanta naman tanan nga mga maalam, telo yeah. Natabo sa Pilipinas, okay man may punto man ha.
1: Oo.
0: Pero hindi ang kaalam nilang problema sina, no? Ang ila yang pagkakawatan.
1: Totoo na.
0: No? Pero abi nyo sa duha, ang dakotsan sa mga wat, sa mango kag sa alam, daw dakotsan sa mango. Ang maalam niya, may gabawi sa mind niya sina.
1: Basikon.
0: Kasala ini, no? Anyway, kami alam ko, hindi maning katapusan sa kalibutan. Bisa hindi ko magmanggrano, hindi ko yung mga watch gobyerno. Oh. Pero ang mga uya, mambal, who cares? Hindi na ko yung gustong balik sa pigiluhon niya. Mga watch ko yung tulo niya. intuon ko lang ang imol perme nga ako ang inyo pati ni Rady sa pwesto dahil ibulos ko naman bata ko inablos ko kung sino kay palarihas kita ya palarihas ka mo nga pigado paano nagpigado ang tagtatlo slakyan
1: paano nagpigado
0: nga tagalima asawa paano nagpigado ang dako balay
1: gapuro pa pigado lang guro sa tubang yo
0: paano nangin mango ang kabalo mga wat
1: di ba
0: no paano nangin mango ang tao nga kabalo maginto sa inyo
1: ako ya sa totoo lang
0: ginungod nila pabalo nga mango sila para makarelate sa inyo kag maintuan kamo nga sila butuhon nyo.
1: Kung nang ako na ko magbuto Radyo Manovi kay Gipiskwila ko sa akong amay.
0: Mm.
1: Nagtapos kita gitagaan kita sang experience nga mo sini.
0: Mm.
1: Ginapabalo nato na sa inyo nga kung magbuto kamo.
0: Mm.
1: Hindi kamo iya magbuto sang isa ka politiko. Nga balaan nyo man hindi na competent.
0: Mm.
1: Competent sa trabaho.
0: Mm.
1: Nagtawa nyo bala sa tutuod lang Radyo Manovi. Ang balkon kay kagi ko ganiya sa politika.
0: Mm.
1: Hindi kayo mo kakita sina iya nga ang tao makadtulang nga, mahambalang ati, amigo mo ako.
0: Mm.
1: Ang tao nagkadtulang dito kay kilala, kay pariente. Pero wala sang i-offer. Wala bala Radyo Manovi sang klaro nga anong direksyon. Pero amo na pirming gadaog.
0: Tilang tawa bala si Senador Robin Hood Padilla.
1: Ano tawa niyo si Robin? Tawa niyo si Robin?
0: May isa sa ka-interview.
1: Abi?
0: Sila niya, hindi ako bias. Hindi ako neutral.
1: Mm. Gag.
0: Di kita mo. Di bias ka eh.
1: Makamba. May lang napunggan ko.
0: Hindi ako bias, sumining fair sa.
1: Oh.
0: Pero ginpamana niya, hindi ako neutral. Sumining, hindi ka neutral, bias ka. Bisan sa amo na lang na. Paminsaran niyo, bala din matikal-tikal sa. Usaron niya permi ang template sa speech niya nga. Oo, oh, hindi ko alam, ikayin niyo lang ko. Tiyan, tanan naman kita ng mga hindi alam.
1: Hindi, nagkuhan kita
0: ako
1: to.
0: Naman to.
1: Ako
0: sige,
1: to, sige, simpatiya kita.
0: Ikayin niyo lang ang pareha sa amon, pero it's beyond that.
1: Yeah.
0: Hindi nihikay sa inyo. Pagpainsindi na sa inyo. Latawan niya bisan sa pamilya niyo lang. Hindi bala magpatawag si Kapitan kag i-request ang representative sa pamilya nga mabais to sa barangay assembly. Ang ginapadala niyo to ang pinakaalam sa kaya sa palay niyo?
1: Tama na.
0: Tinga nga mo kamo na kung mapadala sa assembly nga magbuto. Iyaga pinati kamo sa pinakamango.
1: Di bilangguan.
0: Di bala?
1: Lugalingin gid yang ulo ko sa mga batasan niyo.
0: Lain niya ang Pilipinas, ang chimpo nga maalam ang tao ah, ang leader ta.
1: Hindi amo niya.
0: Hindi amo ni Pilipinas ah.
1: Ang Pilipinas ang una, Radyo Manovi, 20 years ago, 30 years ago, hindi amo niya.
0: Oo.
1: Diba?
0: Naglain lang kita, kay hindi mga maalam ang nabutang ta.
1: Huwag niyo lang na sa Senado.
0: Admitiron ta na, no? Hindi ni Mango si Cory Aquino, pero hindi ni siya meant for public service.
1: Gusto na.
0: Napuwersa lang siya, kay siya lang ang pwede makapirde, kay Marcos para matapos na ang iyang pagkapit toko sa muna. Sa muna at times kinanglan mo man mag-compromise mo sa idol mo.
1: Yes.
0: Nga ti daw hindi manitani ngayon.
1: Pero ti.
0: Pero guwantahon ta na lang sang sa anytime di karon pusasan kita iyang away kita sala. So after ko, regin po pungko si Fidel Ramos. Pero ti, sa anong katuig na transition government ni Cory, namudmod gid ang Pilipinas. Mm. Plus, pero hindi ito sala ni Cory alone. Paano kakabawi sa anong katuig na pagpungko mo?
1: Sa sulod sa 20 anyos nga.
0: Oo. Sa 20 anyos nga ginbalasubas ni Ferdinand Marcos Sr. Ang kaban sang banwa.
1: Paano ka na, Abi, maka-bounce back na yun na Radyo Manovi?
0: Si Boss Idol, bisan ano pa ni sa ka-nami nga tawo, nami nga manager sang pamilya niya. Pero halimbawa, Abi, may isa sa kamimbro ka pamilya nga binilinan sa sang-utang ng 30 milyones.
1: Eh, kun ma.
0: Ti, bisan ano niya nakamanage sa sulod sang anong katuig, di pa na maubos ang binili ng utang siya.
1: Basi pa gani, Radyo Manovi, nga basi magdugang pagin.
0: Oo.
1: Diba?
0: Karon, sumulod ang mga kabalogin maginto sa tao. No? Nga ti, nagyan tanang-tanan nga maalam.
1: Samango naman ta!
0: Samango ta!
1: Naragin.
0: Ti, lang tawa. Dira kang binaton niyo si Joseph Estrada. Nga hindi man mango.
1: Mm.
0: Nagpamango-mango lang para makuha niyang mango. Oo.
1: Te?
0: Dito na kapag sugo ni Joseph Estrada, ato na.
1: Kaya na.
0: Ara na, nagsululod na sa Daimani Pacquiao.
1: Ara na sila.
0: Day Rubin Padilla.
1: Ara na tanan nga mga.
0: No? Day Bunggo. No? Nga hindi man bala kataasan ng qualification mag-senador.
1: Basta.
0: Ato na, silinador na sila. Hasta nga dito na nagsugod ang pinakabal.
1: Hmm.
0: Sang una, nagtanta pang ira nga nahuya ang mayor nga maglagan konsehal.
1: Gusto na. Hindi na sa maglagan konsehal kay nubo na nga posisyon eh.
0: Kagang tao do hindi magbaton nga mayor ka na.
1: Konsehal ka pa?
0: Ay, ganyan buto. Sige mo kuluya. Daw, sobra
1: ka talaga. Ano, ano kayo mo yung...
0: Pero subong wala na sa nga muna.
1: Ay, sorry.
0: Kay ginpauso sang mga mango nga leader nga wala huya. Basta, kay Manila Bisoya mo.
1: Di kita mo.
0: Di mo kita, ex-mayor ka, makapitan ka sa barangay.
1: Di ba?
0: Di mo kita, mayor ka, ma-vice-mayor ka.
1: Kaya nakita nga mayor ka, makonsehal ka.
0: Oo.
1: Abi, may isa di ka, Banuara, Jumanuvi, nga nag-mayor siya. Hmm. Tapos sa mayor for 9 terms.
0: Oo.
1: 9 years.
0: Oo.
1: Lagan pag sa konsehal.
0: So, di, wala na ang huya. Wala na sang huya ang tao, subong. Ginpauso, ina, sa mga leader, nga ginbutang ninyo, bangod kay ang template nila sa pagpangampanya, diretayas mango naman. Kay why man minobra mga maalam, hindi ah. Sang panahon sa mga maalam, mayugi diyan Pilipinas eh. Abi nyo sino ang isang maalam nga nagambal ko nga mayo ang Pilipinas? Si Ferdinand Marcos Sr. Naglain lang siya sa ginumpisahan niya ng pagkadalok-dalok sa poder.
1: Gusto na.
0: Pero maalam to siya.
1: Di maalam, wala question.
0: Oo. Oh.
1: Kay primero nga mga si tinuway graduanuwi, mayo man.
0: Pero hindi man to mango.
1: Yeah.
0: Pero it could have been different kung na nagpresidente tani.
1: Mayo man.
0: Distinct naging man tani ang maging presidente na time. Bana niya?
1: Yeah. Di maalam gito.
0: In no way, nga kunin sakto lang eleksyon, mapierde mo si Ninoy Aquino
1: yeah.
0: sa time na to. Amo to yung maalam gid. Matiin niyo lang mga interview sa iya sa US, sa YouTube. Ang panabat niya sa pamangkot, ang pag-iinsinde niya sa panggobyerno, lain gid.
1: Mm.
0: No? Of course, may araman da iban nga mga policy niya. Nga we may disagree, but it does not mean nga blind sa
1: yeah.
0: Ining mga pro-NPA sa kuno, istoryalan na niya. Huwag pa na yung nabalaan. Si Duterte gani, pro-NPA man nagligan.
1: Eh, may nga may igoy man gani kuno.
0: Oo, pero sang uli, ginaway niya man. Kaya para sa iya, hindi na bagay. Hindi
1: ka nagkaservisyo kung ara ka huwag ka pakaservisyo na Jumanovi.
0: Kaya mo nang balta kung si Duterte, ya, okay lang yung miguhon yung NPA. Pero kung si Ninoy Aquino, ya, hindi okay. Hindi man, pareha kay Duterte, ginigon niyang NPA, pero sa kita niya nga dotiko na inaway.
1: Inaway man.
0: Di ba? So muna, ang ginahambal namon sa inyo. So si Kore, si Ramos, sa 12 years, paano nila ma-fix ang Pilipinas? Sang 20 anyos nga linustay ni Marcos Sr., ang sobra $600 billion nga kwarta sa Pilipino?
1: Hindi kita ang muna nga nagapati, kuya, nga hindi kita pigado ang Pilipinas ang time nga to.
0: Te, okay. Bumulos ang siling nila, hindi maalam naman testingan ta. Pinapungko nyo ang anak ng masang Pilipino or ama ng masang Pilipino, si Joseph Estrada. Anong inimo niya?
1: Ito.
0: Naimpit siya kay nga ang ubra niya pirmi, pinang babae, sugal, mansyon diri, mansyon dito, tanan, inom, sugal. Te, amo ginang tipikal nga batasan sang imol. Kay hindi kami hindi kamo magbatsag kung ginambal na muna kay amo man kami sa una.
1: Si amo man kami na.
0: Ang eksena sa panimalay sa mga imol.
1: Sindya na muna.
0: Gainom, may sigarilyo da.
1: Sindya na muna. Sindya na muna.
0: Sa muna ang nangin attitude ni Irap. Tinin mo kita, presidente nyo. Yaya, kung gabi, yaya, inom ka madyong. Oh. Dahil ka sailo-sailo lang niya balay kulihin sa nga sawam tulog. Tiyan mo na ang imol. Nga sila nyo, testingan taman ang aton. Te, kay inyo-inyo lang. Ginkulo man namun tanan.
1: Di dalahig eh, kay isa man lang ang presidente nato.
0: Ang natabos Pilipinas.
1: Majority ka mo nga nagbuto sa ila, kami ang wala nagbuto. Pero ti, dalahig kami da.
0: So akig kita kay Estrada, nakamuklat ta kadali. Binulos ta si Gloria. May believe ta. In fairness, nami ito si ekonomiya.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Pero may mga issues man, no? Ang nami lang kay Gloria, wala niya yung pabayaan ni Liwilo.
1: Namula na. Medyo damo man isa sa mga pinamunmur ng proyekto.
0: Oh, bisan si Irap, may mga effort ta kay Irap ni. Okay, tibilag ta kay Gloria, thank you, kay ginpapahuway mo na si Estrada. No? Bow, why gani ba abtan duwaktuig? Pinagwa niya si Estrada. Te, pagwa niya, nag-mayor pas Manila. Ginusar lang ang aton sentimento kontra sa sugarol kagbabaydor nga presidente para kapungko sila sa pwisto. Saan nakapungko, pinagwa niya man? For her convenience, para hindi pagsabaro ng administrasyon niya. Kita niyo? Amo na nga hindi gid ka mo magpabinturar. Pati sa leader nga nagapakuno-kuno nga mango kag imol.
1: Disgrasya ka da.
0: Nagapakuno-kuno nga nakainsindi.
1: Disgrasya ka da.
0: Sang inyo pangabuhi. Kay once makapungko sila, amo na yung brown na sa inyo, tulukan nyo ko live.
1: Mira, mirisi nyo.
0: Kalamay.
1: Kalamay.
0: Amo na brown nila sa aton.
1: Muna nga kami makambalgi kami sa nakainagyan na namon. nakita namon ang mga batasan nila. Kami ara pirmi sa likod nga maintindihan nato na ginobra nila. Kag ini ginahambal naton sa inyo. Kay every election, nagligad ng election, Radyo Manovi, yawan kami ka hambal pa intindi sa inyo. Hindi ka kamo mamatay!
0: Kag kita pa pakalainon.
1: May hambal pa kamo sa amon nga malain.
0: Oo.
1: Di subong ara kuluan nyo.
0: Tiyari subong o.
1: Ang ginakulo nyo, kulo man na namon.
0: Tiyari, ang gusto na to ni hambal sa ila subong. Ari, para klaruhay kita ha.
1: Yeah.
0: Para hindi kamo magminango sa inyo mga comments. No? Para klaruhay kita. Pili kamo sa mga maalam, kag mga maayo, mga honest. Yeah. Sa mga kandidato sa hanay ni Marcos. Pili man kamo sa mga maayo, maalam, ngara sa hanay ni Duterte.
1: Tama.
0: Ara man sa hanay sa mga dilawan.
1: Yes.
0: Para kung magtingom ni sila, bisan ng lain partido,
1: nami. Kaya mga maalam sila.
0: Oo. Oh. Kita nyo, gakatandog man gali kung sinsya nyo, gali kung sa insakto lang ina istorya hanay. Lantawa ining Marcos vlogger nga si Pati Bubla.
1: Mm.
0: No? Ginpost niya nga nagasaot sila ni Attorney Salvador Panilo. Gasaot sila sa halls ng Senate.
1: Okay.
0: Kaya ga-attend to siya, ga-attend man si Attorney Panilo.
1: Mm.
0: Sili niya ka nami man gali niya, bisan lain-lain pagpati namon. May respeto kami sa isa kag isa.
1: Yeah.
0: Kasi si Panilo, abi in fairness, si Butiki nga ni.
1: Si Duterte
0: nga. Sa kamalaam niya bala.
1: Mm.
0: Daw cool na siya, bisan kontra. Iyagin na pamugno niya na.
1: Mm-hmm.
0: Tito namon na namiyan sa iya nga mga Marcos, kag mga dilawan. Ti ato ara, love man sila tanan, ga-agree man gali sila, DDS, loyalist kag dilawan. Pwede man gali eh. Oh, may isa man ining si Attorney Reyes del Rosario, ang nurse bilang abogado.
1: Oh, kita ko na siya, kita ko na siya.
0: One time na post niya, picture nila ni Senador Bunggo. Nagkitaay sila sa hallway, nangumusta niya, Sen, kumusta? Niya, ay, kumusta? Uy, kilala kita, hambal ni Bunggo. Niya, oh, sir, yung tumitira sa'yo? Niya, oo nga, pero okay lang yun, basta high level lang, walang personal. Oh, niya, okay tayo, magkaibigan tayo, magkaibang paniniwala natin, pero di naman dapat mag-away tayo. Nag-trending man.
1: Yeah.
0: So, pwede man gali. Tingnan nga napadala, dala nyo yung buot nyo yung mga politiko.
1: Muna. Nga daw may personal ka mo, Blaya.
0: Oo. Ang nagapainsindi sa inyo, nga ti, this candidate may not be the right candidate for you. Buyayawon nyo ya.
1: Muna.
0: Hindi kit pwede nga ma, stop, look and listen. Ay, janay ka. Basi may punto siya. Tapos, basi tuwod ang akong kandidato, nabulagan lang ko sini. Kaya mo nang ginambal sang leader na mundi. Pero matuod ba si kung kinanglan ko na mag-stop, look and listen? Di ba? Ginadudahan mo gani ang Bombay nga mapautang sa imo kung scammer kung hindi. Nga ngayon ginambal sa inyo nga butuhon mo ya, mangin matay kag mga away hasta ang mga mayo sa imo nga tao. Awayon mo na ya.
1: Totoo na. Why ka man...
0: Oh.
1: Why ang nakita ko Radyo Manovi nga why namo bangod lang sa inyo sini nga mga diferensya sa politika. Ang mga friends mo, ang membro sa pamilya mo. I-block mo na.
0: Pareha sina may amigo ko nga maestro. No? Grabe ang respetuhay namo ni sa isa kag isa, no? Sa kasagsagan sang wala sang may makatandog sa mga tao nga amo ni. Nga ginakadlukan nila nga mga teachers, kita lang ang nagbato.
1: Yeah.
0: Grabe dayaw niya sa akin. Grabe man feed niya sang information.
1: Di, siyempre.
0: No? Pero bangod lang kay Gapati sa kay Duterte, ato na, ang post niya, wa niya yung ginapaminsar. Nga hindi, tanan, amo na. Sili niya, bao, paldo, gintanan, subong ba? Police, politiko, doktor, bugado, nurse, journalist, nya paldo sila tanan subong kay Marcos. Ti abiway sa gapaminsar. Ang nahadlokan nyo gani, ka pala nago kami ang gabit-bit sa kausan nyo. Hadlok ka mo, kay hindi kami mabayran. Hindi kami may nadlokon. Tuntuod niyang amon nga panrabaho sa journalism.
1: Tuntuod na.
0: Pero, subong kay Duterte ka.
1: Wala na.
0: Generally, gina-fact-check ang mga fake news ang kampo ni Duterte.
1: Na-erase na?
0: Oo. Tawag mo na tanan, paldo na.
1: Bilang-bilang.
0: So, amo na ang mga mentalidad. Titeacher na. Oo.
1: Gatudlo na sa mga estudyante sa sulod sa classrooms.
0: Oo. Tiya mo na, mintras nga mo ka mo na nga may mga alam ka mo.
1: Huwag kita dangatan di.
0: Ang tao nga nagabasa, nga hindi kasing alam ninyo, hindi board passer, pero sa inyo, gakapiktuhan.
1: Na kung kagalain ang
0: ako pa na. Hindi nga magbalik kita sa daan nga Tsimpo nga. Buto lang taya eh.
1: Oo, gani.
0: After sinamiguhay lang gyapon.
1: Ang aton sa mga
0: bigo po. Kaya nagatinirahay na.
1: Gubuon tang relasyon aton. Kay kumo nga ang isa ka tawo eh, hindi siya mag-agree sa imo sirigin pili. Gubanay na kita. Why na kita ang aton pagmiguhay na untat na. May ara ko Radyo Manovis ang isa ka amigo. Close man ni Samon. Taas man ang iniskulahan. Susti, hindi man ako iya sila nga nag-follow git sa iya. Pero si Mrs. nakita. Siling niya, siling niya na sobra pa ini sa idubuang. Inang kataas balas ang imo nga pananaw sa iya, kataas ang iniskulahan. Pero kung basahon mo Radyo Manovis ang post niya.
0: Full of hate.
1: Sobra pa sa idubuang kita yung idubuang galaway nga kung may ara sang kaladdon kadton ya. Tiga laom ka nga amo nang standard mo nga sa imo nga pag personality.
0: Because of politics.
1: Because of politics.
0: Nga why man gani sa nakilala sa ginapakigbato niya?
1: Jesus my goodness.
2: Tatak RMN.
0: Sa tanan nga nagapalamati subong. Di nyo gani kilala ba na nyo kagasawa? Hindi nyo ganit kilala bata nyo.
1: Ano sa agi-apin nyo?
0: No? Sa politiko, patigid ka mo kung ano sila. Di nyo maraigid ka mo.
1: Ara-ara ka mo sa tupad nila. Oh. Sa ginaubra nila, ni ara ka mo sa tupad, naglisin sila sa sinyo.
0: Oh.
1: Wait, wait ka mo, yakabalo mo nang hamba mong Radyo Manovis. Di ka galingon mo gani nga utod. Hindi mo makilala kung anong batasan niya. Ang bata mo, hindi mo gani maswito. Ayan pa ini mga politiko nga way man ka mo nakitay.
0: Kaginaway gani yung bata mo sikulan, hindi ka mo na mga way.
1: Ito na.
0: Pero totoo nga na. Sa politiko, grabe ka mga way.
1: Totoo na.
0: Nga ah. Amo na mangkot nyo sa galingon nyo.
1: Sobra.
0: Nagamon yung Pilipinas, kaya nga nag-succeed ang mga politiko, nga pawayon kita tanan. Kagsamtang kay naway kita tanan.
1: Lipay na sila.
0: No? Ato, buto to spiak. Buto man spiak.
1: Lipay na sila.
0: Pero at the end of the day, nagmiila balay, nagmiila slakyan, kiswila, nagmiila school
1: sila. Why sila yaga panigado namit pagkaon nila, may mga buga sila.
0: Ga-crisis kita subong, sila yaga, yuhom, yuhom.
2: Tatak RMN.
0: Eh, para hindi mabuhinan nila budget subong kitipigado. Gani. Ngani.
1: Ngani.
0: No? Cancel nila ang eleksyon ta sa barangay kag SK. Bisan pa nga gusto ta naging island mga leaders ta.
1: Kita nyo, mambalan sila nga para makatipid?
0: Ah, hindi ah. Gusto nila makatipid sa personal nga gasto para itukap nila para sa ila inkwentro iya sa 2028. Kita nyo?
1: Kita nyo.
0: After nila kansilahon?
1: Ibutang Manila, ibutang Manila.
0: Ibutang nila after anay sang ila eleksyon.
1: May nalang nagani kung mahambal siya. Kansilahon, wala na eleksyon sa barangay.
0: May eleksyon sila iya sa 2028 sa Mayo. Ang inyo sa November pa.
1: Diba?
0: Eh, kwa
1: na? Gamito nila anay ka mo.
0: So, muna
1: para
0: sila,
1: sa ila nga
0: politika. Amo na ang politika. Mga pinapakigbato nyo ng mga politiko. Pero allow me to say this, kada mo nadlok siningang kurman. Pero kuya ko yung labot. Ah. No? Kami yun ay busay doon, ay labot. Ano man yung coincidence, no? Nga sa postponement sa barangay kag iske eleksyon, ang Duterte kag Marcos, tingob man, bisan ginaway. Pero ang nag-stick lang gyapon sa prinsipyo nila, ining ginabuyayaw nyo, si Bam Aquino, si Risa Ontiveros, no?
1: Si Lagid,
0: si
1: Tito Soto,
0: si Pangilinan, si Tito, okay pa na. Bayan na lang na. Kaya isa ka pula puti na siya. Si Joel Villanueva,
1: pula puti man na. Pula puti man
0: na. Pero si Bam, si Kiko, si Risa, consistent pala. No? Nga hindi tayo pag-irason, nga way ta budget subong, nga hindi tayo pag-budgetan ang kinamatarong sa tao, nga maghatag na yasang fresh mandate sa mga leaders nila. Fresh mandate means, kung maayo, retain.
1: Yeah.
0: Kung hindi, wala, hindi islan.
1: Nakatito.
0: Te, ara, sa common interest nila para sa lawas nila na hindi sila magastuhan, kasi siyempre ang senador, ang congressman, gahatag na sa kwarta para sa barangay eleksyon, kasi padagon man nila leaders nila, kaya kung mag-eleksyon, amo na mga panya sila, kasi para hindi sila magasto subong, ang gainaway Marcos Duterte, tingob subong. Gainaway na na.
1: Pero nagtingob sila na.
0: Tingob sila kay...
1: Kasi pareho sila agenda eh.
0: Hindi iya interes ang pumuluyo ang kapangibabaw.
1: Interes nila.
0: Personal nilang interes.
1: Natawan nyo ba lang?
0: Pero ang ginasagad nyo ka buyayaw, kay gapinati ka mo sa fake news, kay may budget iya ang Marcos kag Duterte sa fake news, ano man niya nga si Bam, si Risa, kag si Kiko, amo lang niya ang agree, nga dayuno ng eleksyon na ginarespeto ka mo?
1: Totoo na.
0: Kamo nga mga nagabuyayaw sila? Kita nyo? So muna at some point kinanglan, paminsar man kamo sang madalom.
1: Ano nga gina...
0: Kaya hindi kamo magpinati lang pirme kung ano mabasahan nyo sa Facebook.
1: Dahinguyang kami sa malawig na oras sa komentaryo nga ni. Kaya radyo man, obviously ko gani, bisan dua kabilog lang. Ang mainggan nyo to bala. Nga tawong amo ni maminsar pare man sa ato, nalipay na kami na. Kay sa pila kaadlaw, ang balasulon hindi man lang kamo. Kita tanan Radyo Manuvi balasulon kundi kita kakita sa maayo natong siningaliden. Ti subong kay stop. Ako kapati kuya way na niya barangay election. Sa babaw to sigurado na na iya. Pag wala sa barangay election, gamito nila ang pundo para sa ilang election sa 2028. And after sina, may barangay election sa November 2028. Pero kamo nga mga barangay kapitan, mga barangay kagawad, nagamit na kamo ang resources ninyo, nagamit na kamo sa mga politiko na may ara sa mga agenda para sa ilang kaugalingon nga interests.
2: Tatak
1: RMN. Sa piyagabahin na Jumanovi, by the way, ginapanginbulahan natin ang WVSU, College of Nursing, kag ang Central Philippine University, College of Nursing, 100% ang ilang mga nagkuha sa examination lunsay tanan pasado.
0: I think West kag St. Paul ang 100%.
1: Ang
0: CPO among mga daw 97%.
1: Hindi, ang CPO 100% ang ilang first takers.
0: Ah, okay.
1: Ang mga retakers nila ang wala gidya no. Pero ang ilang
0: ko lang taon mo tanana.
1: Tanana.
0: Pero ang damo top notchers West kag St. Paul.
1: CPO may top 4 sila sa CPO.
0: Yes.
1: Pero ti dira mo makita no nga ang
0: atong nursing
1: grabe, grabe.
0: Ti kay grabe ang screening mo.
1: Kaya kasulod na sa mga bulutuan ngayon
0: ako na kung pigaw-pigaw. No, challenge ini gani kung kapamati si Gub Toto bla kag si Mayor Raisa. Iniya suggestion iniya sang Filipina nga nagdugay iya sa Europe kag Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Nya kung may chance nya labi man di kay Gub kag kay Mayor. Sila niya kay base man makaristro sa ila. Kag nag-agree ako, siling ko ihambal ko ni Subong. Kag makatsansa, ihambal ko ni kay Mayor, kag kay Gob. Kung matagaan sansa nga may mga event ba lang
1: na maka-restore sa ila.
0: Sila niya, ang mindset sa Pilipino, kung top 10 ka sa klase, manners ka. Mugin na yung mga alams klase.
1: Kayo, nurse ka.
0: Manners.
1: Nurse ka.
0: Sila niya i-reverse tabi. Niya ang top 10 sa klase.
1: Dapat.
0: Sana yung balablang mga maestro sila mga maestra. Kaya kung alam na sila nga daan.
1: Hindi alam.
0: So kung mag-teacher sila, alam pagid. Di bla gob, di bla mayor.
1: May punto na, Radyo Manuvi.
0: So ang akong point sinisubong, ma-offer si Gob Toto kag si Mayor Raisa, scholarship. Tanan nga top 10 sa klase nga makwa education nga kurso. Scholar sa provincial government kag city government. Si mayor kay may ara sa eskwelahan.
1: Yeah.
0: Kung ma-offer sa education, dalibrihon niya.
1: Imayon na.
0: Kung wala, gastuhan niya. To encourage sa mga maalam nga maging teacher.
1: Uy.
0: Para madula na ni. Ang pag-stereotype taman sa teachers kay unfair mo. Damo-damo teachers na nga maalam ah.
1: Damo
0: pero,
1: ah!
0: Nagaka-highlight galing kung may mango. No?
1: Kaya iba na bala din ang siguro.
0: Tingo lo ka madumduman mo ang mango, sang sama alam mo.
1: Teo eh.
0: Kaya kung magkanto ka sa eskulahan, presume na nga ang alam. Di ragi man dapat,
1: yeah.
0: Kubra.
1: Oh, oh.
0: Pero kung may mango, sa doon kibot ka.
1: Magkibot ka na.
0: Tiyan mo niyo, dumduman niyo, muna hindi niyo kami mabindihan. Kami ni Boss Idol, pwede nga hindi kami smart. Yeah. Hindi kami alam bla, magna cum laude ka, di ba?
1: Ida, cum laude.
0: Oh, cum laude lang. Okay.
1: Ang mga maalam gid mga magna na ka mga suma. Ti kun di ka gid man tama gid ka alam, smart ka lang, cum laude ka lang.
0: Oh. So, hindi kaman kami smart.
1: Mm-hmm.
0: Pwede gani kami base maklasify sa mango.
1: Kwan lang ay. Nang...
0: Pero, street smart din kami.
1: Mm.
0: Apagka street naman. Smart, tsindihan mong binugoy.
1: Tsindihan taginay.
0: Tsindihan mo what's happening sa pinakaordinaryo sa susunod ta. Nakuha na mo na principally sa pagkatubang na mo diya daudlaw sa tao.
1: Mm.
0: May nanay ko digin buliga, nagligad. Cross my heart.
1: Mm-hmm.
0: Why niya binutig it? Pero ako na mitanggi ko magtubang sa tao pangayo bulig. Bisan pa nga makapoy, kung wala si Boss Idol, kaya kunara si imo ko ginanpuna.
1: Tiyo.
0: Kaya dugong arlos, dugong ano gani?
1: Servisyo.
0: Kaya, ano gani imo bisyo?
1: Servisyo.
0: Kaya, muna. Ako ginagatubang, kaya I can learn something from these people.
1: Yeah, tama na.
0: dumduman mong istorya sa isa ka nanay, niya sir, buligi man ako. Niyang isa ko kabata, amuni. No?
1: Oh, dumduman ko ginara, dumanong.
0: Gin pa nurse ko, kay malam, isubong kinanglan ko ginbulig. Pero siya isa ko kabata, hindi man kabulig sa utod niya, mangod ang nurse. Niya mo na nagdangop ko disi mo, basi may mabulig ka. Kaya nga kung tani point, di na mga utod sini, anong ubra? Nga angad kami ang mabulig, ang mga utod din, damo ng point namon, da? Ay, nakibot ako sa ginambasang malam. Kag with all sincerity, ha? Niya, sir, ang isa ko ni kabata, ginpakwa ko ni pagkamistra, kay medyo mango ni gawa.
1: Tapos ka gid ka.
0: Medyo mango ni gawa, tisili niya, ginpamistra ko lang. Which is wrong. Pero may amon ang mentality, ang mga ginikanan.
1: Kagana.
0: Na kung mahina ang bata, pamistra ha, hindi. Ang pinakaalam mo tani nga bata mo gin pamistra mo.
1: Na naka-relate ka mo.
0: Kay matudlo sa para mag-alam bata sa ibang tawo.
1: Ako radyo manovi idugang ko lang na sa imong experience sa high school ko manug college ko. Ginistoryanay dang mga nanay. Tabo ni sa amon istoryanay mga nanay sa amon sa isla. Bala mo gani nga kun makapailo-ilo ka sang time nga to. Daw medyo
0: may
1: kulukwarta ka basta makapailo-ilo ka. Kay ti ang eskwela sa amon dala permiso sa San Junis, sa San Junisio, sa Estancia in Concepcion, mula nanay sa unang eskwelahan Sara. Ti batian ko gid ang ambal sang amon nga kilala, parinti ko pa. Sila nga ni nini gunyang ang nya ni mano si Buyan. Ah, sila nga masiman guro na. Why pa to sometime nga tong maskom to lihi ko na. Masiman gina guro. Nya ti si Moya babayi ang iya nga ano bata. Ah, sila nga si Nini. Nini man ang hayo. Ah, si Nini. Do medyo mahina ina ya si Nini. Pamaistrahon ko na. Lintikan gid.
0: Amo na ang bal ko nagligan. Tiyo bra ko ding adaan ka pamantay ko sa mga mayo. No? Bisan sa aton lang ayre.
1: Tiyo eh.
0: Tiyo mo na ka. Si Maggie, si Joy. Tiyo na napangpatinanta na nagmining.
1: Mga nagmig, mga
0: kamabulunte.
1: Mga maala makita
0: mo. Sulunta kami mga maala. Makikita mo ni nagnamin-namin.
1: Oo.
0: Amo mo na ang hambal ko. Pag-apply ni AKD kag ni Lynette. Nakalang tadi ka magna cum laude
1: mo. Tiyo, eh, iti cum laude malang ari di mo.
0: Kung medyo may kulang na karon sa parts ang screening, tunuhon ta kay may alam-alam na ninyo daan.
1: May alam, pasaligan mo na.
0: Kagi na kuya deal sa mango mo. No? Gahatag kaya instruction mo sa idol, di kay intindi mo. Ti ano nga balita ang dalon niya sina sa inyo kag sa matag palamate.
1: Ti bagangan ang unod sa ulo.
0: Oo, okay lang gani kung bagangan ang unod sa ulo niya. Ang lahi na kung ulo ng sulod sa ulo niya. Katag kaya instruction na kinsindi? Kaya ano? Ano nga balita ang dalon sina nila sa imo?
1: Abe.
0: De.
1: Abe.
0: Amo na. Nga i-prefer nyo gid ang mga may alam. Pero ang hindi man ma-attitude. Pero at the end of the day, ang may alam, bisan pa magka-attitude na sa pilakadlaw, meaning nga daw magdinungol, be. Mahapos niya mabawi sa lawas niya kung i-remind mo siya kaya may alam siya.
1: Di mahapos mag... Ang utok niya kabalo sa mag... mag ano na radyo manubi.
0: Kag recently na prove ko ginas ko gilingon ko. Balo ka naman, no? Recently may ara nga na-admit niya gid nga kinanglan niya nga kay Uhon. Kay may alam siya.
1: Yeah.
0: Pero kung nang mango na,
1: ay wait na.
0: Ma-rebuild na gid na. Mambal nga swayon niyo kuya. Sino kao? Pero may alam gabawi ay sakto ka.
1: Sakto ka.
0: So kay Uhon tani. Daw medyo may sala gid man. Di ba? Amo na ang benefit kung mga may alam nga taong ginakwa mo.
1: Di mo na nga maluoy ka mo subong sa mga ginikanan, liwato lang namo ni Radyo Manuvi.
0: Ang alam nyo nga bata.
1: Amo na pa iskwilahan nyo sa education.
0: Hindi iya, mango.
1: Di ba na, batian ko kids sila niya, manug high school ko to sila niya ni. Mano si Buyan, bali nanay, sila niya masima na. Sila niya ti, ang imo, iya si Nini man, di ko mambalang alam na. Iya si Nini, ay na si Nini. Sila niya pa maestrahon ko na guro kay bo mahina-hina.
0: Kami na la.
1: Maestrahon mo ino hina. Ti anong itudlo ya sina sa eskwelahan?
0: Okay. Okay. Pero dali lang.
1: Ara no? Si Lidia
0: ta. Ang shooting ari si City Councilor Alan Saldivar.
1: Yeah.
0: Ay check ta nay kay nakapagwa na ang medikos ang statement, incident report pero confidential. Pero ang masugid ta lang based sa ginambal ni Councilor Saldivar, why kuno nila ginpabayan to ginatinder man nila? Pero para sa akon, naglain agad. No? Naglain agad. Kaya nga, ang medikos gali, Mark, ginatinder niya na ka, patay ka pa. Sabi niyo, kung ako yan, hindi ko yung maglantaw lang niya ginatinder, bawi na ka mo. Hindi ah. Grabe, no? Ginatinder niyo, pero patay gyapon. So, pigaw gidyaw. Sabi niyo, kalusot ka mo sin eh. Ako yan, mas malipay ko sa medikos kung

0: tabo sini, Councilor Saldivar.
1: Well, actually, Sir Novi, no, may ara kita nga din schedule, no, this will be tomorrow at 3 o'clock in the afternoon nga makanda kita sang committee hearing, no. And the purpose of which sang sininga meeting is to every hospital directors or their representatives should present, no, to us, no, kung may ara sang existing silang emergency response procedures, yung follow nila ang patient's rights and safeguards and coordination, no, with our responders, amo ni ang mga ICER nato, no, kagangaton yung mga partners man nga may ara sang katungdanan sa paghatag sang emergency response, no. So this will focus more in order for us to draft the ordinance establishing a clear emergency response, no, including the parameter or within the vicinity of the hospital. Kaya I do believe, no, Sir Novi, nga ang mga procedures, guidelines, procedures, and protocols in place na niya sa hospital, nga in-house na nila yung mga policy, no. There's no question about that. Pero ang nakita natin, may existing bala, no, nga mga policy at protocols, if ever nga may matabo nga emergency within the parameter and vicinity sa hospital, ano ang katungdanan sa hospital. Kag sabihin, no, di naton pasudlon sa picture ang aton nga mga responders, no, considering natin ang responders nato mahalin pa na iya sa ilang of office, no. Kakon i-request sila, it would take time for them, no, to be in the area. Whereas kung ara sa perimeter, sino ang may unang katungdanan? Siyempre, no, ang natungdan nga ara sa opisina nila, ang mga medical facilities naton. And nakita pa naton ang probably lapses, no, with regards naman sa responsibility sa mga non-medical personnel nila, kahit mga security guards naton, no. Considering na kung kaisa, wala sa mga triage, no, ang hospital naton, kung hindi sa agabdi, wala na triage, direkta na lang sa emergency. So ang ara sa sagwa, ang security guards naton. So ang security guards naton, bala equipped, no, sang knowledge, ibalo, nanungod sa flow, no, if ever na may amo sinang incidente or may mga referral pala nung naghalin sa sagwa or halin sa ICER, are they ready, no? So kinahanglan i-equip man nato ng ato mga non-medical professionals naton, mga personnel naton.
0: So, at least mayuning from now on, moving forward, hindi na dapat matabo ini. Kag ma-remind sila nga kung may mga cases nga amo ni dapat ang protocol. Kaya ang purpose naton, life first, Councilor Saldivar. Pero sir, mamanggot lang ko sa imo, because nibla sa issue sang medicos, kadamo sa nag-message diri sa amon. Pero kung natabo ini sa medicos, I'm sure, gakatabo man ni siguro sa iban nga mga ospital, nga oftentimes, daw gin baton na lang naton, kag hindi. Pero again, may mga Safe Spaces Act na kita, sir, nga mga layi. Kaya ginimo gani ina para nga mas maproteksyonan pagid ang tawo kapin pang aton ng mga kababaihan. May isa ka experience, sir, hindi naman niya sa ospital, pero medicos gyapon na mention. Again, we mean no harm by saying this, pero good realization ini, sir. May nagpa-ECG, babae, laki ang may ECG, natural may discomfort. I don't know kung anong protocol sa ospital sina, pero hindi in emergency. Namangkot siya niya alsahon ang shirt. Namangkot siya niya hasta boobs, i-expose, niya huo. Tapos, all throughout, samtang ginakuha ang ECG, naka-expose hasta ang nipples. Di kay first timer, why naman lang siya nagpaminsar nga daw di ni saktuhaw? I do not know kung hasta sa mga amoning mga bagay, kung ma-remind ta sila sa mga right protocol, Councilor.
1: Yes, may hugigin brought up na Sir Novi.
0: Okay, kalaway, bisan ako, siling ko. Ay, ano niman? Kay isang ina-guideline kami sini, ang retired nga chief nurse sa isa ka department sa Western Visayas Medical Center, nakapamuyayaw git. Sila niya ka-GGO, klasika, kwa na? Ka-personnel na? Sila niya, dapat baye, kung hindi baye, sila niya alsahon mo lang na gamay, isuok mo tuya ang, anong electrodes na, sir, no? Isuok mo lang tuya, tapos, itabon lang samtang ongoing.

0: niya ang ECJ.
1: Buta nga nun na bulam lang.
0: Kaya ipa-expose mo da. Or kung ipa-expose mo, antayos na gambal ka malang at tabuni lang gamay. Abri lang niya ang itong tungkol lang ang electrodes. So siling, kuno ka grabe nga pagbastos ini sa tao nga. Dogin take advantage bala, sir. Hindi, because kaya ara ka mo sa medical, you know the human body more than us. You know the medical application more than the non-medical people. Pero sining natabo nga ini, mapinagusto na lang kamo iya, counselor?
2: Actually, Sir Nobri, no, first and foremost, you have to take care of your patient. Whether kung ano man ang sexuality, ano man ang gender, ano man ang status, no, you have to take care of your patient. No? But for all I know, based on my experience man, no, na kung i-X-ray man ang patient, ang personnel hindi na siya magstay long just only to give instructions, and then once ka makatag na sa instructions malive na siya Sir Novi, makanto na siya sa area niya. So kag amo na na ang pagatag instruction, ang patient mismo, kung mobile ang patient wala problema. Kung hindi siya mobile, so may ara gid sang pag-atipan, no, sa pasyente naton. And then after nga mahatag instructions, makandak ng procedures, hindi siya po nakasunod ang personnel not until nga ang ato nga patient maka-inis. Maka-inis, makabutang sa iyang hospital gown and the rest, no? And then, for all I know is, for every hospital, may ara sa ginatawag naton nga seminar or workshop na sila with regards to gender sensitivity.
0: Yes.
2: So we must also have to consider nung ang aton nga sex spaces no, kinahanglan ma-observe man naton, ma-observe man naton na kung pwede lang kung ang pasyente naton bayi
0: man
2: ang atipan siya babayi man para comfortable.
0: Pero kung wala gid bayi kay ti na timing bi sa chimpong ana, hindi ka man maghambal nga alsahon lang. Kay pwede man gani nga hindi gali pag-alsahon, isuok mo lang to yung electrodes. So, namangkot pa ang tao, meaning galang-alang siya nga ti daw kasubragid sini nga kahuluya man lalaki, kay pakita mong boobs mo da, ti namangkot pa, i-open lang ko, no? Of course, why man sa ginambal nga ng bastos, ha? Pero that alone is already kabastusan na counselor.
2: Oo, gani. Sir Nobi, either not or mahatag kita malis or whatever, no, but then again ang aton sinadira ang punto, you have to take care of your patient nga maging comfortable siya, no, nga hindi siya magpaminsar na may mga incident nga yun na take advantage, no, ang aton nga pasyente, no, it's a no-no, no, para sa ako it's a no-no.
0: Yes. Oh, so
2: we have to observe gender sensitivity.
0: Yeah, I'll send you the details sa counselor para kung mapatawag niyo na yung medicos, may inform sila. By the way, ang medicos franchise ni sir or ang ining mga diagnostic centers nila sa mga banwa kag diri sa aton sa syudad, isa lang ni tag-iya?
2: Isa lang na tag-iya.
0: Oh, siya dapat ma-remind sila sini. Oh, hindi na niguro sala sang tag-iya, pero may mga tao, human nature bala counselor nga kung may chance lang iya, ma-take advantage sila.
1: Hindi ginema nami.
0: So at least nabala na ton kung ano gimana mga direksyon. Sini, I'll just send you the details privately. Kaya ka-sensitive sini abi nga hitabo, counselor.
2: Ang ato ng man is, kung magambal kita medical facility, like for example, medicos, may ara sang hospital, may ara sila sang diagnostic center, no? Which under na siya sa franchise nila. But then again, nagkapasalamat ako na brought up ni Sir Novi. Na para ma-remind man sila with regards sa strengthening sang na safety sang ilang mga patients, no, with regards to gender ba na.
0: Yes.
2: Kailangan we have to be sensitive and we have to practice, no, safe spaces for them. Kaya bisan gani sa sagwa, bisan kakyo lang na sila, no, we have to be very sensitive sa amon sila nga partner.
0: Yes, okay. Counselor, salamat gid kag maayong aga.
2: Thank you, Gitter Novi. I hope na by tomorrow, ma-plaster na kita ito, no? Ang aton mga provisions with regards to this. This is something new, but then again, I know for sure na kung ma-drop na natin ang ordinance, pag mapasar ini, this will be included, no, sa ilang blueprint under the manual of operation. course, no, with the proper coordination with the Department of Health, no, kay si maging kabahin na ina Sir Novi sa ilang guidelines, policies and procedures.
0: All right. Sige, sir. So, thank you. Good morning.
2: Sir Novi, Mr. Reagan, thank you again.
3: Tatak RMN.
0: Eh, sa medikos, rason nila, why kuno tugin pabayaan? Okay. Sang gindulong na sang ICER, amo guro kagintandog nyo.
1: Sang wala pang ICER, why nyo kagintandog? Klaro na, klaro na.
0: Pero kung nakulan, taon ko niya sa lain pagidiyang ang gulo. Busa idol, ginbulong na sang medikos, patay gyapon. No? Kaya no, be, what does that make you? Ginbulong nyo na, pero patay gyapon. Abi nyo na salbar ka mo sa statement nyo. Abi mo namian ko ni sa medikos ang una. Pero I don't like your arrogance the way you treat this issue.
1: Muna.
0: Igo ka mo magpagwa incident report nyo. Dugay, isang nakapagwa na ka mo, hindi pa ka mo apologetic.
1: Actually, Radyo Manuvi, may mga kilala kita mismo sa sulod. Gambalgid nga sila niya, pwede hindi nyo kami pagbakula ni... Pagbakula kami, kita gigadwa. No? Silang ko ang budlay sa inyo. Kay igo ka mo magpagwa sa inyong statement. Ipasa niya 1 week. Ti imbis nga ang tao subong, may aras ang lauman sa inyo, nga ginambal ninyo, justification ninyo, damo pa ka mo sa mga protocol-protocol, nagkantunad ang reporter namon, makinanglan pa mga sulat-sulat.
0: Tiga pa kita lang ya, diba? Nga kahiligin ninyo sa bureaucratic rente.
1: Kinanglan nyo gin sa mga...
0: Asi balado gobyerno ka mo, nga sabagay private ka mo. No? Hamakay mo na. Interviewon ka mo para nga maklaro nyo na dayon.
1: Di ka mo mag-interview.
0: Baka duro pa kaagyan mo.
1: Na mo agyan.
0: So no wonder.
1: Di ba?
0: Nga tigumatayon ka na, hindi ka papagkwaon, pulato na ngay, sir.
1: Abi nyo bisan...
0: Tignain, nanugid sila subong. Nyo, wait ko na pa ba yan? Ginbulong. Amo na, naglain agad.
1: Naglain agad.
0: Ginbulong nyo, patay gapon. Supigaw, gigamaw.
1: Ang abi nyo nga, oh, mamove on na kita, no? Ang tao, hindi ta naman tumat...
0: Oh, ito kung may criminal prosecution, pamilya na na ma-file.
1: Ma-file na na, hindi ta na, napatay naman ang tao.
0: ACP Council, hindi man niya ka-file kaso.
1: Yang tuno subong sang taga-medikos, sila niya, ti, ma-move on kami, amo maning amon. Pero dyan ay ka, balikan ko lang gamay. Bago kita mag-move on, Radyo Manuvi, mabalik lang ko gamay. Ang gambal nyo, hindi para man to namon. Ang justification nila, sila niya, sang nagambal ang pamilya nga idiritso sa Western, pero sila niya na first aid na to namon. Oo! Na first aid nyo. Pero pila ka minutes. Kaysang gintawag ka mo sa OFW, nagkanto ang guard ninyo ara sa video. Nagulat pa. Tipatan ko mamangkot ginay. Pero mga
0: 12 minutes,
1: Radyo Manuvi, sa sulod sang 12 minutos.
0: Gadugo ang tao.
1: Gadugo ang tao, gabulid-bulid. Wala, madipara dayon. Ti, kung nadipara, abi dayon, Radyo Manuvi. Basi nabuhi ang pasinti.
0: Kag sila gina nakabalo eh. Kay, ti,
1: kay hospital ka mo, hospital ka mo, balaan nyo kung nagatinga ng pasinti.
0: Sa hospital yan, death is just one breath.
1: Sa nagkanto ang gwardya, may duty ginaya ang inyong emergency room. May doktor ginaya, tanang hospital, ang emergency room, Radyo Manuvi, may doktor ginaya. Kung ginambalabi, dok! Mga tatlo malang katikang, ara ka na sa gwa. Pwede mo ni abi, ma-check anayo, pulsuhi, tanan. Igo nyo, igo nyo gintandog bago mag-abot ang ICER. 12 minutes pa. Amo na nga, bisan ano nyo pa yaka justify da? May balatsyagon balang pamilya kag ang pumuluyo nga nagapamati nga. Di kung ginrespondihan nyo abi da yun, pagkakita dito, 2 minutes lang, ara ng inyo doktor ato na dito sa emergency room. Diba si buhi? Na.
3: Tatak RMN.
0: Arte magamone, damo ka mo liliwaton sa manual of operation.
1: Mayo man ako i-kwan yung gina kay Councilor sa Viva.
0: Lang, isa nyo ka branch, di ma-ECG ka mo. Laki ang ma-ECG sa bahay. Gapangalang-alang ang babae, pagambal ngay open ang shirt, ang chest, namangkot gid sa, hasta ang boobs, niya huo, tiyabi, ay expose hasta nipple. All throughout, sang ECG, sang laki nyo sa bahay.
1: Tiyang ECG na, mga
0: di mo tanda 5 minutes?
1: Bisan 2 minutos
0: na. Oo, ti imagine na bala. Nakatiwang-wang daw. Of course, wala sa gatulok, pero nakita niya yan.
1: Kuha ko naman.
0: No, hindi ginaya dapat makita mo eh.
1: O matatani,
0: halimbawa may personalidad ang tao, may ngalan di.
1: Yeah.
0: Sugatay ka mo inyo da, mambal, kita ko na ng nipple niya. Debla?
1: Oro pwede man na nga.
0: Kaway mo imogin patabunan?
1: Ara da. Dayon, sige, ma'am, pwede. Ano, ma'am, ha? Oh. Itakod ko lang. Dayon, ma'am, butang nga ta. Butang nga ta, ma'am, habol, ma'am, ha? Oh. Ihabulan ta lang. Kahit i-radyo mo nga, tapik mo lang. Kita ka.
0: Or bisan tayo. Bisan ng bayo na lang. Bisan ng bayo. Ma'am, abri lang kadali. Kaya mabutang lang ko. Isang electrode. Pagbutang ko, ibalik lang.
1: Ibalik lang, ma'am.
0: Oo, muna tani.
1: Hindi mo na yan pag-i-expose.
0: Oo, kag hindi. Mambal, hindi na yung pagdaloon ng nipple, ah. Bisan ang boobs, way na yung ginabutangan, tilid lang na
1: yun. Way na! Bilang-bilang, kumukurong base.
0: So, nga Samson ko, yung malantaw ka dyan, bastos. Oo.
1: Hindi naman nami. Hindi man nami na.
0: So, hindi man nami. So, kamo sa medikos, hindi tanan malain sa inyo. Pero bangod sini, nagaguluwa ang mga bagay nga dapat nyo kay uhon.
3: Tatak RMN.
1: Mga radyoman, sa mga tabalamati naton, ang kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga may ara sang collagen, ang kape nga nagapa bako sa ato sa tulaan, nga nagapa nami sa ato sa ringa supat, no, Koreano ka na. Inom ikaw, mga radyoman, sang Santon Gold Coffee Mix. Kay makabulig ini sa imo bakod aton tulan nagahamis pa ang aton siringa pare dugangan ta sa vitamin C mighty C alkaline di kalidad in effective vitamin C maayunis para sa atong sipon ubo hilana tan kaso pneumonia kay gi mapanga mga balatian ang mga allergies ninyo basi kulang kamo sa vitamin C gani man karajuman sa masuki naton mag mighty C alkaline nga vitamin C and of course upod naton ang aton sirimaabyan nga D3 Bio. Ang D3 Bio, amon yung food supplement ni Dr. Ramil Oy, nga may ara maabiyan sang MCT, medium chain triglycerides. Kag sumuman virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil, nagapadamo sa sangaton good cholesterol, pero ginasilid niya man ang bad cholesterol. Nagabulig siya para magpugong sa mga bacteria ka viruses nga nagasulod sa aton lawas para hindi ka mabalatian ang pinaka the best kay ginapabakod niyang aton immune system. Kag, mga karadyuman, ginabuligan niyang mangin fit, mangin relax ang atong lawas, kanagapanasig siyang atong metabolismo. Ganit sa mga tapalamati natin, mag D3 Bio.
3: Tatak RMN.
0: Magbalik tayo ng gintiro
1: sa namatsan. Nagkanto sa namatsan, pero napatay man siya.
0: 9:35.
3: This Time Check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta, at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, second floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
8: We are World Connect, your visa to a better...
9: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you, MX3 capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of... flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bongo, kumakabloom sa charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
5: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Ang husay.
18: So easy to use.
19: Everest washing machine.
18: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
17: Siyempre, it's you, babe.
19: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: father. Someone cha malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Pila pila win. San Miguel Pila win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Pila products, intra na. San Miguel Pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Pila kakaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
4: Ako, ulat anay, nagalibot ng akong pananaw, dumatumba ako.
5: Lolo, kung kuanay kita, kaputigit sang inyo naong.
6: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw, hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo, agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
7: Ang Vertigon ay hindi

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Tatak RMN.
3: 9:41. Impeachment trial kita karon, no?
4: 10 o'clock, Rajuman Uvi.
3: Yes, sumadagon-dagon kita, Busa Idol.
4: Likubikay, Rajuman Marjorie.
3: Yes, ini nga bahin, dulong sa inyo sang Ari Galiana ng aton health news. Rajuman Joel Franco.
5: Ang ini nga bahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala kamo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sa insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
6: Ang pagpalangatol sang panit matapos magpaligo masamitugas sang pagkakakasang natural oils sang aton nga panit. Ang pagpaligo sang mainit nga tubig na gagubas ang protective barrier sang panit. Posible man nga habon nga may ingredients nga sulfate ang may mga maisog nga pahumot na gatugas sa iritasyon sa sensitibo nga panit. May mga mineral pareho sang calcium pag magnesium sa tubig nga nagabilin sang residue sa panit na nagatugas sa pagpalangatol. Samtang may iban man nga may ginabatyag ng aquagenic pruritus nga isa katumalagsal nga kondisyon kung sa din sa pagtupa pa lamang sa tubig sa panit nagatrigger na ini isang pagpalangatol. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
4: Mga Rajuman, sa mga palamati naton, mainom kita sang Super Fiber. Ang Super Fiber, imno nato na 30 minutes bago kita magpaniyapon or bago kita magtulog. Pero kung ara ka man sa balay ni mo, anytime, pwede mo lang kakainom basta hindi ka lang maglakat kay base kung maalangan ka. Ang Super Fiber, amoy ni Mabda ng imo sining imnon para nga mapagwa nato ng aton sining mga toxin sa lawas ng mga kinaon naton dira. Wala constipation. So limpyo aton colon, luwas kita sa balatian. Mga karadyuman, inom kita sang Super Fiber sa mga tabbalamati naton available na sa aton nga mga butika.
2: Tatak RMN.
3: Ari naman ang aton nga loves ko si Mother Earth, Radyoman Joylin para onda.
7: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagtanom sang medicinal plant sa aton panimalay. Ang mga tanom kaangay sang lagundi, oregano, luya kag aloe vera nagabuhin sa pagkinahanglan para sa commercially packaged ng mga bulong. Ini nagakahulugan sang mas magamay nga plastic waste, mas magamay nga produksyon sa mga pabrika kag mas magamay man nga carbon emissions gikan sa transportasyon. Suno sa World Health Organization, yara sa 80% sa mga tao sa bugos na kalibutan ang nagadepende sa herbal medicine para sa primary health care. Kung nagapatubo kita sa nasambit ng mga tanom, makabulig ini sa pagpaimprobar sang kalidad sang hangin kag nagasuporta sa urban biodiversity paagi sa pagganyat sa mga pollinators kaangay sa mga buyog kag mga alibangbang. Gani, mapanubo na nato ng aton carbon footprint samtang mapabasog naman ang aton ikaayong lawas sa natural nga pamaagi. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Joylin Tamayo para onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Salamat sa kay Rajuman na Joy para onda. Ipot lang ni, no? Mga duha lang anay kami notos.
4: Hiday ni lang kami, Rajuman Marge.
3: Marge, kayo daw lang-alang. Eh.
4: Anong rason kung nga ang ginlutang sa sang barbero?
2: DYRI Rajuman Report.
8: Pagdi malos, Rajuman Novi, Rajuman Regan, ang ginalantaw nga motibo sa ang pagpanglutang sa gabi sa isa kabilasyonan, dara sa may barangay Dulunan Arevalo. So sa diin ang biktima diri nga kinpiro patay, amo ining si Agusto Moreno Jr. alias Ukok, ginabainta 35 anyos ang edad, Samtang ang suspect mo naman si Aldrin Villanueva alias Vlad, ang duha ang lun sa residente sa nasambit na barangay. Dapat pangusisa naton kay Ina, Radyo Manovi, Radyo Manregan. Nga kagabi, nagahampang si alias Uhok sa may bilasyonan sa Laki 9. Bali, isang Biyernes nang gini siya ng pulidera sa ilang barangay. Halin ini siya sa Manila, bangod man. Sa natabo ng insidente sa Mayo 19, 2026, naging patay sa ginablos sa biktima ang magulang sang suspect. Now, kay gipalikaw nila sa Manila sa si Upok, kag ang suspect yang nga nagbuno patay sa magulang sang suspect, nadakpa na sa kapulisan, pero napalap na sang istorya ang pamilya sang suspect nga mabalo sila. So, ang balusa nila mo ining si Upok, di ba si Upok ginpalikaw sa Manila, and then nagpuli si Upok diri kinaghambal sa mga utod niya, kay migo niya maning suspect sa bong mo. Aba niya sa mga migo niya, nga ang manago, kung malagyo ako, kay wala ako sala. Hindi man siya ang nagbuno, kag ang nagbuno sa magulang sang suspect na dakpan na sang kapulisan. Kagabi, samtang gahampang siya, ginpalapitan lang ini siya sang suspect na si Lad, kag gintayaan sa ulo diretso tiro. Pagtiro, tumba, yun follow up again, isa kalupok sa ulo, Radyo Manovi, Radyo Manregan, kaya nagpalagyo ang suspect. So, pagkatapos ito, nangayubulig ang iyang utot, yun naka-witness sa krimen, yun dala nila sa ospital ang biktima, galing kay sa walang ulo, yun doot, Radyo Manovi, Radyo Manregan,
4: okay.
8: Dead on arrival ang victim.
4: Sige, Radyo Man Mars, dira na kami anay kuto ba, karon litalihan talaga na sa udto, and siguro sa Facebook page, sang RMN Iloilo. Pasinsya ka gid ha, lang-alang gid ang imo balita, kaina pa na, last 7, huma na na. Pero balaan mo naman kami ni Radyo Manovi.
3: Para naman sa Facebook.
4: Para naman. Salamat kayo, Radyo Man Mars.
8: Yes, sa muna madulong naton kagbantayan na karoon ng iba niya development sa Targitanay sa Ugto. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
3: Salamat sa kay Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane.
4: Tandaan nyo lang ha, sa mga kalalakin andira, no, kung gusto nyo nga magpainit-init, maglabing-labing kay Mrs., manaming atong silinga prostate, pili ka lang, may Mega Man Coffee and Mega Man Herbal Capsule. Duak bilog pililian mo. Pero ti kung hiyang kaya sa kape, ara man ang Mega Man, kung hiyang ka sa kapsula, pareho man lang ang bati iya. Yan sa mga tampalamati natin, mag Mega Man.
2: Tatak!
4: Radyo Manovi, sa mga suki natin tomorrow gali, may ara sa groundbreaking ceremony for the construction sa mga housing units. Dira sa may banwas ang uton, ang ining mga balay tubla sa may ginagyan sa suba na.
3: Sa Batiano. Uton.
4: Batiano. Gi-relocate sila. Then ang provincial government ang mapatindog sa mga balay nga ini upod ang lisod. Ang iya sining design pareho man Radyo Manovi sa banwasang batan.
3: Ang niyang tudtod nga relocation.
4: Mo niyang relocation nga tudtod.
3: Daw nagdaog kaya sa luto.
4: Ay sus ka namin nami.
3: Pero diri mo gid makita no kung ano ka man of honor.
4: Mm.
3: Si Governor Toto Defensor.
4: Diba nag-istorya kita nga sila niya?
3: Ang ginambal ni Gob nga, salamat sa inyo sa RMN. Kaya ginpukaw niyo ang gobyerno.
4: Yes.
3: Nga matalopang dan liwat kung ano ka-importante ang Batiano.
4: Batiano.
3: Nga parte sa probinsya, sa Iloilo. Diri sa aton nga?
4: Probinsya.
3: Na. Te, because of this, duway nam lang ha? Huwag tagani, subong ka river cleanup.
4: Huwag gani kami river cleanup. Pigado ekonomiya eh.
3: No? Pero si Gobya, gahipos lang.
4: Hipos lang, ara na.
3: Kibot ka na lang. Ang one-liner nga ginkomiter niya.
4: Ara na gali. Ara na gali. Last year.
3: Nagindilan niya kay Subong.
4: Yeah.
3: Ang one-liner man nga ginkomiter niya, paagi sa iya nga population officer.
4: Mm-hmm.
3: Sa bukid, sa maasin.
4: Ato na to.
3: Ato naman. Patindugon niya ng teen center.
4: Mm.
3: Amo ka ginayagob ka sensitive kung media ang nagadala sa sentimento sa tao, no?
4: Kikita yan.
3: Amo man ang aplangga ka man sa tao, Gob, no?
4: Kikita yan, Radyo Manovi, ang ginadala tabali ang mga
3: sakto bagay.
4: Sakto man.
3: Kaya, biway man taga pangayo, teen center, ibutang sa ugsaran, no? Ibutang ta to sa lugar sa mga IP, nga distrito niya man.
4: Distrito niya man sa iya man, Japon.
3: Kagsa man, mangin congressman, sunod, ha?
4: Tiyo, eh.
3: Oo. Oh. Ti subong naman sa Batiano naman.
4: Batiano, ti ang balay.
3: Sa banwasang uton nga sakop sang
4: probinsya.
3: So thank you gid sa kay Governor.
4: God, thank you gid.
3: Katumanan na ini sang aton nga mga handom nga matinloan gid. Ti kon why na dang pamalay ti tinlo.
4: Ti tinlo na eh. Mali makuha na eh, makayo na.
3: ang long term plan nada, utangan ka boda esplanad.
4: Nami.
3: Si Mayor Raisa, amo man tong iyaw?
4: Yeah.
3: Pero duman ko na pag istorya ni Gob sa aton, sila niya ipa-ubra ko na, nami na butangan tada esplanad, namang kotsa niya ano kalapad sila niya ang distansya pa, halin sa pangpang, pila pa, bakuro gublapad eh, niya very good, very good. No? Tapos sila niya i-plano, tamuntan eh. Tapos sila ko nga yung kabla budget sa Uswag, Ilunggo, niya hindi ah, sarangan na isang probinsya. Sang probinsya.
4: Sarangan niya na.
3: Te sila niya, niya po brata, te sila niya sa city, ya, bahala na dahil sinong Jerry. Oh, that time si Mayor Jerry Trinas pa mo. Te pero si Mayor Raisa, may early pronouncement na.
4: Di ma-suporta man siya.
3: Ma-relocate man siya. Yeah. Sang Sabatsano, nga sa side iya sang Mulo, kagaribalo. Tapos, sangin pamangkot na sina si Mayor Raisa, mayo ganigur interview on tas Mayor
4: Raisa. Interview si Mayor Raisa.
3: Sila niya, kung ano sila niya ang hulag sang probinsa, kay kami dahil gumayo man ang relasyones, sila niya ay compliment namon sa isa kag-isa.
4: Mayugid.
3: Kita nyo?
4: Mayugid.
3: Amo na akong kayo nirupay ang mga leaders ta. Tiambot sa ano sila mag-inirupay ang jam-jam?
9: Tatak RMN.
4: May pag-urot sa subong.
3: Ha?
4: May pag-urot sa subong.
3: Kamu man na kay sabad-sabad manis mabilog.
4: Base sila guro ni jam-jam guro, base pwede guro may istorya, pero guro ni mabilog guro doon.
3: Tis mabilo ka niya, bugno ya siya. Si Jam-Jam ka niya si Raisa, kasi pitay.
4: Kasi pitay, yan ka, biso-biso. Hindi.
3: Daw siya pa yung babae.
4: Dumatsag ko pala doon.
3: Ang laki, ya. Una na yung bugno sa bahay mo.
4: Kaya.
3: Pero si Mabilog, ya. Huwag ka bugno kay Mayor Raisa. Pero si Jed Mabilog pa yung babae sila.
4: Ang kontra yan
3: eh. Sobra pa sa'yo ka babae kay Jam-Jam. Si Jam-Jam ka niya. Ka biso-biso.
4: Oo. Biso-biso sila. Istorya sila. Si kon-kontra bala yan eh.
3: Ni Jed
4: ya si Mayor Jerry.
3: Oo.
4: Tatay to ya. Oh. Bata ya. Bago man ang
3: hirap. Isa pala ang magulang kag siyang laki. Pero sobra pa sa babae. Siya pa yung laki, siya pa yung gana. Hindi mugno mo.
4: Sige.
3: Sige, sige kiro. Diyan ay ka. Non-super plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingob ang manggustin, Kuya Bano Malunggay. Para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mapagsik nga lawas sa adlaw-adlaw. Non-super plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Non-super plus.
9: Tatak RMN. Nabay
3: sa impeachment ka, kag Subuman, di malipat, Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape nga makatag mental clarity, kapabato sa pulaw, kapanami sa kondisyon sa aton nga prostate, dikaw kita sa pagkahulog sini sa prostate cancer, kag nagapanami pa sa kondisyon sa aton nga pagpakigilawas. Anay parang the best ang experience, ang intimacy sa mga magpartner, Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Tatak RMN.
4: By the way, ginatamyo naton si Sir Noel Bangiles, ga pamatigid na Jumanovi sa aton nga papahali. Sir Noel!
3: Damo ka na ma-learn nga input sa iya.
4: Ah, tanda ni, maalam ni. Thank you, good sa papamati.
3: Ako si Radyo Man, Novi Gual.
4: Radyo Man, Regan Arlos.
9: Tatak RMN.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Community Health Alarm. Kaupo ni Papa G.
12: Nods. Urban Azul. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihik ka? Uy, bahasi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihik, o nabudlayan sa pagpangihik, kag naga normal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, pa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner practice gadya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw na katumarka sang NANS Herbal Capsule.
13: NANS Herbal Capsule.
12: Ginapabato niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imong blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
13: NANS Herbal Capsule.
12: Yara lang sa mga butika.
13: Megaman Herbal Capsule. Herbal Capsule.
12: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tobsan o. Dapat, hingagawon mo na nga malabayat ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
13: Megaman. Herbal Capsule.
12: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Hornigotweed, bungkatali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sabay lo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
13: Megaman Herbal Capsule.
12: 30 minutos ang partner. Yara la ang parating R.
13: Megaman Herbal Capsule.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Nuns Lemon Oil.
12: Hala, kariski, siga pa. Is-isa pa tudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariski kis mo nga ina, sigurado gid nga malampot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kuno kuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kag kung diin pa ng lugar nga mahigko. Kag kung ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man siya na partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
13: NANS Liniment Oil.
12: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilip ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, kuwa man niya. Nagsigurado kung nagapanghaplas ka na sa NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sa lamok. E, kay ini, mosquito repellent.
13: NANS Liniment Oil.
12: Instant relief sa tanang yung palanakit sa lawas. Sila na ang kaso. Ginadagat ang migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
13: NANS Liniment Oil.
12: Mabakal sa mga butika.
13: NANS Corn Coffee.
12: Partner, ngaan mo kasi na magbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat na protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatubod ko? NANS Corn Coffee, partner.
13: NANS Corn Coffee.
12: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner. Ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
13: NANS Corn Coffee.
12: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner. Kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
13: NANS Corn Coffee
12: acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
13: Megaman Cold Coffee Mix.
12: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
13: Megaman Gold Coffee Mix.
12: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
13: Megaman Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
12: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
14: Kitay naman kita. Madama pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang gani sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
15: Oras, tatak, impunto alas 10.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
19: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
20: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
19: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
20: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
4: Mga karadyuman, ang oras impunto las 10 ang aga.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Sa aton nga pagpangalagan mga karadyuman, ari naman kita sa Lunes naman nga adlaw, kamag-umpisa na naman ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ginalauman nga may mga presentation diri subong ang prosecutor. May mga testigo sila nga gin-invite. Ginpasampina para nga mahibaluan ang kamaturan sa likod sa akusasyon nga may ara sang mga manggad nga wala ginpakita or may mga manggad nga gintago ang anay or ang Vice President sang Republika sa Pilipinas. And by Wednesday, may ara mga karadyuman sang oral argument angot ini sa threshold. Kung bala pilagid ka mga senador ang pwede nga mag hatag sang ila sini nga desisyon. Kung bala 2/3 or 16 or pilagid ang kinahanglan. So mag-present sang ila oral arguments ang side sang prosecution and at the same time ang defense. And after sina, istoryahan ina sang aton sini nga mga senator judges.
0: Tatak RMN.
4: Ari nang roll call mga karadyuman sang aton sini nga mga senator judges sa Radyuman Mark.
5: Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, the Senate President, Senator Judge Gachalian.
23: With 15 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the impeachment, over the proceedings of the impeachment court.
24: Thank you, Mr. Senate President. We shall defer with the approval of the journal of 16 September 2026 as we are still reviewing the same. We shall approve it before we adjourn trial today. So ordered. The clerk will please, clerk of court will please call the case before the impeachment court.
5: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
24: Appearances?
25: Magandang araw po, Your Honors. Same appearances.
24: Good morning, Honorable Redon. Appearances for the respondent?
26: Good morning, Your Honors. Same appearance for the respondent accused.
24: We are in receipt of a motion filed about 8 p.m. last night. Would you care to discuss, Honorable Redon?
25: Tama po yun, Your Honors. Meron po manifestation ang prosecution na hindi na po isasalang si Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner of the Civil Service Commission bilang testigo ngayon pong araw na ito. Partikular dahil nasapatan na ho kami doon sa testimonya ni Justice Amparo Cabotaitang at Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman doon po sa mga partikular na mga aspeto na tatalakayin po ni Attorney Ronquillo. So, in the interest of expediting the proceedings at syempre ho, dahil gusto ho namin na talagang mapabilis po ang kabuang proseso po na ito, we have decided to dispense with sa pagsalang po kay Attorney Ronquillo sa araw po na ito at instead we will proceed with presenting Attorney Gerardo Del Rosario of the Securities and Exchange Commission bilang amin pong unang testigo sa araw po na ito.
24: Any comment, Attorney Sheila?
26: Not at this point, Your Honor, but we confirm receipt of this is not a motion, Your Honor.
24: It's a manifestation.
26: Just to correct the record, this is a manifestation. We confirm receipt of this manifestation from the prosecution last night at 8:36 p.m., Your Honor.
24: Roughly the same time we received it. So, Honorable Redon, you are dispensing with Attorney Ronquillo and will proceed to present Attorney Gerardo Del Rosario of the SEC.
25: Tama po yun, Your Honor.
24: And who will be handling his presentation?
25: Attorney Matib, one of the private prosecutors.
24: You can call on him already. Attorney Sheila, who will handle the cross and the direct of the prosecutor?
26: It will be Attorney Justin Nicole B. Gular, Your Honor.
25: Yes, Your Honor. But before presenting the SEC witness, we thank the CSC witness and we ask that he be excused.
24: Okay. Is Attorney Ronquillo here?
25: I think he is in the premises.
24: Kindly inform, the clerk of court is instructed to kindly inform Attorney Ronquillo that he is excused, that he will no longer be called, and kindly convey the court's thanks and appreciation for his attendance this morning, nevertheless.
25: Before proceeding to the SEC witness, another manifestation, Your Honor, relating to the Phil Jepps witness, Rendell Sopeña. He had just received his subpoena for the documents last Friday, September 18th. At kinukompleto pa ho yung kuha po ng lahat ng mga dokumento na gagamitin para sa kanya pong testimonya. We are asking that he be excused today, but he will be presented tomorrow, September 22nd, Tuesday.
24: Yon. Who is this again? What's the name?
25: The Phil Jepps witness po, Rendell Sopeña.
24: Okay. Rendell Sopeña.
25: Rendell Sopeña, Your Honor.
24: Okay. So for today, we only have Attorney Del Rosario.
25: That is correct, Your Honor.
24: Okay. What's the name of who will present the witness again, counsel?
25: Attorney Irwin Matib, Your Honor, member of the panel of prosecutors.
24: Okay. Attorney Irwin. You may proceed to call your next witness, Attorney Irwin, on behalf of the prosecutors and on the part of the respondent, Attorney Justin.
2: Thank you, Your Honor.
24: I pronounced that correctly today, yeah?
2: Yes, thank you, Your Honor.
24: Yes.
2: Appreciate it.
24: Oops.
3: Good morning, Your Honors. For the record, I am Attorney Irwin Matib, counsel for the panel of prosecutors. And may I proceed to call our witness for today, Your Honor?
24: Kindly call our witness, Attorney Irwin.
3: We are calling to the witness stand the third witness for Article 2, Attorney Gerardo F. Del Rosario from the Securities and Exchange Commission.
24: The clerk of court through the OSA is instructed to situate and assist Attorney Del Rosario to the witness stand. And before he sits down, to administer the oath to the witness.
6: Right hand. You, Gerardo Del Rosario, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
7: Yes, sir.
24: Attorney Del Rosario, naunawaan niyo po ang pinunumpaan ninyo kaugnay na inyong pagtestigo sa umagang ito?
7: Naunawaan ko po.
24: Salamat. Your witness, Attorney Irwin, you may proceed with your direct whenever you are ready.
3: Your Honor, considering the volume of the exhibits, numbering around more than 200, consisting of more than 3,000 pages, may we ask for a table near the witness so we could lay down our exhibits, Your Honor?
24: The clerk of court through the OSA may do so without need of suspending the trial.
3: Thank
24: given
3: you,
24: that you will be undergoing preliminaries in the meantime, correct, Attorney Irwin?
3: Yes, Your Honor.
24: Okay, you may proceed, Attorney Irwin.
3: I will now proceed with the offer of testimony of this witness. Magandang araw sa inyong lahat. Ang testimonya ni Attorney Gerardo F. Del Rosario ay magpapatunay ng mga sumusunod. Una, ang Vice Presidente at ang kanyang asawa na si Attorney Manases R. Carpio ay may pag-aaring mga kumpanya o negosyo. Kabilang sa mga kumpanyang ito ay ang mga sumusunod. City Hall King Chow Foods Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, GenCorp Industries Inc., Kale 88 Foods Corporation, Mati City Ice Plant and Cold Storage, Geometry Security and Investigation Agency, Inc., Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Foods Corporation, Davao New Royal Taipan Foods Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Three Kids Trucking Services, Inc., CYKNP Davao Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Madayao Fisheries, Inc., Amianan Shores, Inc., Cable Tow 88 Shipping and Marine Services, Inc., at Carpio Lawyers. Pangalawa, may mga shares of stock at interest si na Vice President Sara Z. Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio sa mga kumpanya. Ang halaga ng mga shares of stock at iba pang interest sa mga kumpanya ay dapat i-declare sa SALN. Pangatlo, base sa mga authentic records ng Securities and Exchange Commission at ng mga kumpanya, papatunayan kung magkano ang kinita ng mga kumpanyang ito at kung may dividends bang dineklara o ipinamahagi sa kanilang mga stockholders. Importante ito dahil gusto nating makita kung ang mga kumpanyang ito ay talagang may naibigay na lehitimong income kay VP Sara Duterte na maaaring makatulong magpaliwanag sa paglaki ng kanyang declared net worth. Ngunit batay sa records na ipapakita, wala o zero ang dividends para kay VP Sara at Attorney Manases Carpio sa mga kumpanyang ito. Pang-apat, ipapakita ng witness ang sariling filings ng mga korporasyon sa SEC, kabilang na ang Articles of Incorporation or Partnership, General Information Sheets at iba pang corporate records. Makikita dito kung sino ang incorporators, stockholders, directors at officers ng bawat korporasyon. At mahalaga, makikita rin kung sa mga panahong Vice President na si Sara Duterte, nakalista pa rin ang kanyang pangalan at interest sa ilang korporasyon. Ito ay malinaw na paglabag ng konstitusyon. Panglima, ang ilan sa mga kumpanya ni Vice President ay nag-report ng malalaking sales sa mga panahong siya ay Vice President. Isa na sa nagtala ng malalaking sales ay ang GenCorp Industries, Inc. Itong GenCorp Industries ay may kaugnayan kay Vice President, hindi lang dahil ito ay kanyang dineklara sa kanyang SALN. Ang GenCorp Industries at iba pang mga kumpanya ni Vice President ay may mga interlocking shareholders, directors at officers. Isa na dito ay si Jaime T. Cruz. At ang pangalan ni Jaime T. Cruz ay paulit-ulit na lumalabas sa mga SEC documents. That's it for the offer of testimony, Your Honor.
24: Comment, Attorney Justin?
2: Just a few comments, Your Honor, with respect to purpose number one. We would like to object to this as there is a conclusion of ownership, Your Honor. As to purpose number two, Your Honor, and purpose number four, Your Honor, there are conclusions of law again coming from the prosecution. And number five, the mention of this person, Jaime T. Cruz, and the fact that there's an interlocking positions, allegedly, is also irrelevant and conclusions of law, Your Honor. Nevertheless, Your Honor, everything subject to cross-examination.
24: Julie noted. Attorney Irwin, you may proceed with your direct examination.
3: Thank you, Your Honor. Just a quick manifestation before I begin with my questions, Your Honor.
24: You may proceed, sir.
3: Thank you. Mr. Presiding Officer and dear Senator Judges, before I begin, I'd like to respectfully beg for the indulgence of the Honorable Impeachment Court and the Senator Judges to kindly be patient with my line of questioning for this witness today. As much as I believe that all of the Senator Judges are well-versed in the technical terms that we will be using today, the viewing public may not be as well-versed. Marami po sa mga terminologies na i-discuss today, maaaring first time po marinig ng mga manonood katulad ng mga dividends, retained earnings, shareholdings, board of directors. So, konting pagpapasensya lang po kapag nalagpasan po natin yung pag-discuss ng mga terminologies na to. Sa tingin ko po, bibilis ang ating presentation at maaaring hindi ko na isa-isahin pang i-discuss o magtanong tungkol sa bawat kumpanya na na-enumerate kanina.
24: We will let you know when we're getting impatient, counsel. Please proceed.
3: Thank you, Your Honor. Good morning, Attorney Del Rosario.
7: Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po.
3: Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
7: Maayos naman po.
3: Okay, so please make yourself comfortable. Meron pong tubig dyan kung kailangan niyo po uminom. Uminom lang po kayo.
7: Salamat po.
3: So, okay. So, Attorney Del Rosario, pakilahad nga po ang inyong kumpletong pangalan, office address at ang inyong kasalukuyang trabaho.
7: Ako po si Gerardo Fernando Del Rosario, isang direktor, nakatalagang direktor ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC or the Securities and Exchange Commission na may opisina sa 7907 Makati Avenue, Barangay Bel Air, Makati City.
3: At ano naman po ang inyong educational background?
7: Nagtapos po ako sa kursong BS Commerce, Major in Finance sa Manuel L. Quezon University. Matapos po noon na nagpatuloy po ako mag-aral at nakapagtapos din po ako ng Bachelor of Laws sa nasabing universidad. At noong 1995 po ako po ay ganap na naging abogado.
3: Nabanggit niyo po na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Gaano na po kayo katagal na director ng CRMD?
7: Nagsimula po ako naging director ng CRMD noong October 2018. Mahigit 7 taon na po.
3: Bago po ng 2018, ano po ang inyong trabaho kung mayroon man?

0: Securities and Exchange Commission. Ano po itong Securities and Exchange Commission, no? SEC?
1: Ang SEC po o Securities and Exchange Commission ay ang isang ahensya ng gobyerno na ang layunin ay improve ang ating capital market, magbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng mga patakaran, regulasyon upang bigyan ng proteksyon ng mga investing public sa capital market. At isa pang mahalagang mandato po nito ay yung pag-regulate ng mga corporations. Sa amin din po inaaprobahan ang pagtatayo ng mga kumpanya, pagbibigay ng lisensya sa mga dayuhang mamumuhunan.
0: Kanina po nabanggit niyo na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Ano po ba itong CRMD?
1: Ang Company Registration and Monitoring Department po ay isang sangay ng SEC na ang mga mandato po ay ginagampanan ng limang division. Una, meron po kami tinatawag na Corporation and Partnership Registration Division. Ito po ang nagproproseso, nag-review ng mga application ng corporation, partnership, maging ang mga pagsususog ng mga bylaws nito ng mga domestic corporations. Meron po kami tinatawag na Foreign Investment Registration Station. Siya naman po ang nag-handle ng registration o amendments ng mga foreign companies. Nagbibigay po ng lisensya para makapagtayo ng branch offices, representative offices, regional operating headquarters. Meron din po kami tinatawag na Compliance Monitoring Department, na ang trabaho po nito ay suriin ang mga reportorial compliance ng bawat kumpanya. Sila po ang nag-check ng pag-submit ng mga financial statement, maging ng general information sheet. Meron din po kaming division, ang pangalan ay Corporate and Legal Adjudication Division, na ang mandato po nito ay magdinig ng mga kasong administratibo laban sa mga kumpanya. At yung panghuli po ay yung tinatawag na Corporate Filings and Records Division. Siya po ang may kustriya at nag-iingat ng mga corporate records ng mga kumpanya.
0: At ano naman po ang inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department?
1: Ako po ang nangunguna sa pag-manage ng mga araw-araw na gawain ng aming departamento. Ipatupad ang anumang tungtuning pinalabas ng aming management, ng aming Commission and Bank. Gumawa ng estratehiya upang ang mga layuning pinag-utos ng Commission and Bank ay mangyari sa aking pang departamento.
0: Sa pagganap po ng inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department, anong mga batas at regulasyon ang inyong karaniwang pinapatupad?
1: Una po, ang Revised Corporation Code. Pangalawa, ang SRC or the Securities Regulation Code. Kami rin po nagpapatupad ng retail trade law, maging Omnibus Investment Code. Well, portion po ng civil code tungkol po sa pagtatayo ng partnership. Kami rin po ang nagpapatupad ng Investment Company Act, Financing Company Act, Lending Company Regulation Act po. Maging ang pagpapatupad po ng Ease of Doing Law, Ease of Doing Business Law, Anti-Dummy Law, Education Act of 2000, yun po ay mga batas na pinapapatupad namin.
0: Okay, salamat po. Napakaraming batas po yung nabanggit ninyo. Balikan po natin yan mamaya. Sir, bakit po kayo andito ngayon, araw na to, sa impeachment court?
1: Nakatanggap po ako ng subpoena na ako dapat ay umattend at magbigay ng pahayag sa usaping ito.
0: Tungkol saan po itong usaping ito?
1: Sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte.
0: So, nakatanggap po kayo ng

Ina, tungkol sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Z. Duterte. Bago po kayo makatanggap ng sapinang ito, anong mga request po kung mayroon man ang natanggap ninyo na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara Duterte?

na-assign po sa akin yung isang subpoena ad testificandum et lucis tecum na nanggaling po sa House of Representatives na inaatasan po kami na magsadya sa People Center ng April 14. Ito po ay na-assign sa akin mula sa aming management. At meron pa pong isa

0: Your Honor, being flashed on the screen is this chart pertaining to City Hall King Chow Foods Corporation. But I'd like to begin my questions with the next corporation, which is Metro City Chow Foods Corporation, which is page 3 of the summary. Maybe ask the tech booth to flash the summary for Metro City Chow Foods Corporation. Okay. So, Attorney Del Rosario, saang ano kong mga documents ulit ang pinagbasehan ninyo para sa paggawa ng mga summaries?
1: Ang mga dokumento po ng kumpanya pinagbasehan nito ay yung kanilang articles of incorporation. Kung meron pong amended articles, magiging parte po siya ng summary na ito. Yung general information sheet po na taunang sinasabit nila sa amin at ang audited financial statement po.
0: Okay, thank you. So based po dito sa summary, merong nakalagay na data from sa unang table, data from the Articles of Incorporation or AOI. So based po dito, ano po yung naging participasyon, kung mayroon man, ni Vice President sa kumpanyang ito, kung ang pagbabasehan na yung Articles of Incorporation?
1: Dito po, nakasaad dito sa summary ito, yung pangalan ng kumpanya, anong SEC registration number, kung kailan po siya na-register sa SEC, at maging kanyang primary purpose na nakalahat dito. Dito naman po, nakapakita rin po rito kung si BP po, Sara Duterte, ay incorporator, director, ang capital po ng kumpanya, authorized capital stock, amount subscribed, at amount paid na po. Ito pong mga information po ito ay nanggagaling po sa initial submission po nila, yung pong sa Articles of Incorporation.
0: Okay, nabanggit niyo po na itong salitang incorporator. Ano po ba ang incorporator?
1: Ang incorporator po ay yung mga taong nagtatag ng korporasyon. Sila yung umisip na kung ano ang pangalan, ano ang magiging purpose niya, magkano ang kapitalisasyon, at sila rin po yung mga pumirma ng foundational documents kaya po ng Articles of Incorporation at yung bylaws.
0: Okay. So, based po sa Articles of Incorporation, ano po ulit yung mga naging partisipasyon kung mayroon man ni Vice President para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
1: Si BP Sara Duterte po ay lumalabas pong isa sa mga incorporator. Siya rin po ay director ng nasabing korporasyon ng ito ay itatag. At meron din po siyang subscription at nagbayad po sa kanyang subscription.
0: Ano po yung sinubscribe niya?
1: Yung pong parte ng authorized capital na sinubscribe ni Vice President po, meron po siyang statement doon. Meron pong information na nakasaad sa Articles of Incorporation.
0: Okay, so sinabi niyo po noon na incorporator siya at director din based sa Articles of Incorporation.
1: Yan po yung ayon sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Foods Corporation.
0: Okay. So, lumalabas po dito sa summary na merong may column dito na tungkol sa company's total at may lumalabas na authorized capital stock. Ang amount na ito ay 1 million. Pakipaliwanag ko, ano po ba itong authorized capital stock na 1 million? Under the column company's total.
1: Yung authorized capital po, matatagpuan ito kadalasan sa Article 7 ng Article of Incorporation. Yan po yung total amount ng capital na gagamitin ng korporasyon. Yung 1 million piso po.
0: Okay. Yung susunod po na column and still under company's total ay itong amount subscribed na may halagang 250,000 pesos. Ano po ito?
1: Yung pong subscription po ay yung pong amount of, na mula sa capital na kinuha o binili ng isang subscriber.
0: So, ito pong amount subscribed ay para sa mga lahat na ng shareholders ng
1: para
0: company.
1: Po sa mga shareholder po na kumuha ng

0: yun. Okay, malinaw po. So para po lahat yun sa mga shareholders. Itong shareholder po, no, paliwanag nga po sa madaling salita. Ano po ba ang shareholder?
1: Ang shareholder po yung mga namuhunan sa kumpanya na mayroon pong i-issue sa kanilang share sa pistak.
0: At ano naman po kung anong ibig sabihin kung isang tao ay merong shares of stock sa isang kumpanya?
1: Meron po siyang interest o equity sa kumpanya.
0: Okay. So punta po tayo sa susunod na mga column, no? Based sa summary, itong color blue na may heading VP Sara Duterte. At meron ding column dito na amount subscribed na ang lumalabas ay 50,000 pesos. Ano po itong amount na ito?
1: Ito po yung halaga na sinubscribe ni VP Sara Duterte sa kumpanya. 50,000 piso.
0: Okay. So 50,000 pesos. Yung sumunod naman po na amount ay amount paid up na 12,500 pesos. Ano naman po itong amount na ito?
1: Ito po yung kanyang initial na binayaran sa kanyang subscription.
0: Para po sa mga shares of stock.
1: Ng shares of stock, okay, po niya.
0: So, meron pong difference, no? Yung subscription, yung amount subscribed na 50,000 at yung amount paid up na 12,500. Ano po yung difference na yon?
1: Yung po yung unpaid subscription, yung po yung hindi pa po niya nababayaran na amount of subscription niya.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin may utang pa po based dito sa information na ito. May utang pa si VP Sara sa kumpanya.
1: Opo, ayon po sa Articles of Incorporation.
0: Okay. So far, ang naipasok niya pa lang na pera ay 12,500 pa nung na-incorporate itong company.
1: Tama po.
0: Sige. So, punta tayo sa last column. Meron ditong nakalagay na percentage of ownership, no? At lumalabas na 20%. Paano po na compute yung 20% na yan, sir?
1: Well, sa total amount subscribed po, yan po yung outstanding shares. Dinibide po dyan yung magkano naman po yung sinubscribe ni VP Sara, which is 50,000. Kaya 250,000 divided 50,000, parang ganun po, 20%.
0: Yung 50,000 divided by 250,000? Para maging 20%?
1: Tama po.
0: Okay. So ito po yung lumalabas na percentage ng ownership niya.
1: 20%. Tama po.
0: Thank you. So, baba po tayo sa data naman na galing sa general information sheets. Meron pong yung unang column po ay year, no? Bago tayo magtungo, no, sa details about sa summary na ito, ano po ba itong general information sheet?
1: Ang general information sheet po ay isang updating mechanism namin o mga dokumento na kung saan ang layunin po nito ay i-update ang SEC kung meron man pong pagbabago sa struktura, sa komposisyon, sa mga opisyales ng isang korporasyon. Ito po ay sinusubmit sa amin mga 30 araw matapos ang kailang annual meeting.
0: Okay, thank you. Ngayon, puntahan natin yung table na data from General Information Sheet o GIS. So napansin ko po yung unang row, no, yung year from 2018 to 2021. Bakit po parang nakalump po itong years na ito? Bakit po napagsama-sama para sa row na ito?
1: Ang dahilan po kung bakit po nakalump ito from 2018 to 2021, kasi halos ang mga information po ay pare-parehas tungkol sa kung siya ba ay member of Board of Directors, kung siya ba ay member ng Executive Committee, bagin po sa kanyang subscription ay pare-parehas, kaya pinresenta lang po namin ng isang linya ito.
0: Okay, so wala akong

0: pagbabago, no? Kasi yung pati po yung amount subscribed at amount paid up, pareho pa rin po, no? So ang ibig sabihin po from 2018 to 2021 ay halimbawa member ng board of directors po si Vice President, tama po ba 'yon?
1: Yan po ang nakasaad sa JS ng mga panahon na 'yan.
0: So nakalagay po dito na member of the board of directors si Vice President para sa mga taong 2018 to 2021. So paki-explain nga po, ano po ba itong board of directors?
1: Well, ang board of directors po, siya po ang inatasan ng batas na mag-exercise ng corporate power, mag-conduct ng mga negosyo ng kumpanya, at mag-control sa mga properties ng kumpanya. Sila po yung umiisip ng pangmahabang panahon na istratehiya para ma-improve yung kanilang kumpanya. Sila rin po ang mananagot upang mag-submit sa SEC at sa iba pang kagawaran ng gobyerno para sa kailang mga legal compliances. At sila rin po yung talagang magbibigay ng proteksyon para sa kailang shareholders.
0: Okay. Ano pong mangyayari kung ang isang kumpanya ay walang board of directors?
1: Hindi po siya makakapag-conduct ng business kung wala po siyang board of directors.
0: So mukhang mahalaga po itong mga board of directors, tama po ba?
1: Mahalaga po.
0: Okay, thank you. Ngayon, punta tayo sa susunod na column after ng board of directors. Ito ay ang executive committee. So ano po ang ibig sabihin na lumalabas dito sa table na na may nakasulat na member-compensation committee? Sino po ang member ng compensation committee based dito?
1: Ayon nga po sa 2018 to 2021 JS, si VP Sara Duterte po ay parte ng executive committee. Actually po, member po siya ng compensation committee.
0: Ano ho bang ibig sabihin ng executive committee?
1: Ang executive committee po ay usually composed po siya ng mga tatlong director na ang layunin po ay magbigay ng agarang solusyon o desisyon sa mga usapin ng organisasyon o ng kumpanya. As compensation committee po, sila rin po ang nag-aaral tungkol sa compensation package ng mga empleyado. Yun po ang aking nalalaman dito.
0: Okay, so bukod ho sa pagiging director ni VP Sara, siya po ay member ng compensation committee doon sa executive committee. Tama po ba?
1: Yan po yung nakalagay sa kanilang GIS.
0: So apart from yung duties ng director, may dagdag duty pa po dahil kasama siya sa executive committee.
1: Yan po yung nakatala sa GIS nila.
0: Okay, thank you. So nabanggit niyo po na wala namang nagbago sa amount subscribed ni VP Sara or sa amount paid up ni VP Sara para sa mga taong 2018 to 2021. Ngayon, punta tayo sa susunod na row para sa mga taong 2022 naman hanggang 2024. So sabi niyo po kanina, nagsasubmit ng GIS ang kumpanya kung may mga pagbabago. So based po sa row na ito, meron po bang nagbago sa shareholdings or sa interest ni VP Sara para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
1: Ayon po sa 2022 hanggang 2024 na JS, ang napansin po namin pagbabago rito ay nabayaran na po niya ng buo yung kanyang subscription. Lumilito po rito na yung kanyang amount subscribe na 50,000 pesos ay nabayaran rin po niya ng buo, 50,000 pesos din po.
0: Okay, so fully paid na po siya. From 12,500, nabayaran niya na ng buo yung 50,000. So wala na po siyang utang sa Metro City Chow Foods.
1: Ayon po sa GIS na sinubmit nila.
0: So ito pong total na 50,000 pesos na amount paid up. So ito pong total na pinasok na pera ni VP Sara sa kumpanyang ito.
1: Opo.
0: At ganun din po, no, hindi rin nagbago ang kanyang percentage of ownership. 20% pa rin ho.
1: Tama po, 20% pa rin po.
0: Pero ano pong sinasabi dito tungkol sa participation ni VP Sara sa Board of Directors para sa 2022 hanggang 2024?
1: Ayon po sa JS nila, from 2022 hanggang 2024, si BP Saro Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors.
0: Isang tanong nga po ulit, sino po ba ang namimili ng mga magiging members ng Board of Directors?
1: Well, ang director po ay ini-elect po ng mga shareholders.
0: Ah, so may election po?
1: Dapat po, may election.
0: Okay, so mukhang taon-taon ho, may election at laging nananalo si VP Sara na sa pagiging director sa kumpanyang ito.
2: Objection, Your Honor. There's already been a prior ruling from the presiding officer. We move to strike these additional conclusions of facts and law being made by the counsel. These are speeches that are not coming from the witness. Again, Your Honor, from the defense, it's our position. Evidence should come from the witness, not the counsel, Your Honor.
3: Allow me, counsel, with your indulgence, to abbreviate the proceedings as well. Attorney Del Rosario, marami siguro nagtataka kung bakit ganito yung mga figure, mga bitin-bitin yung mga amount. Normal po ito, di ba? Kahit sinong abogadong inutusan, bagong graduate na naging abogadong inutusan, magtayo ng korporasyon, gamitin ang express lane ng SEC, ito po yung makikita natin halos araw-araw, di ba?
1: Tama po.
3: Kasi sangayon sa batas, kung may 1 million kang authorized capital stock, ang minimum na pwede mong isubscribe at bayaran ay 25% at ang babayaran mo ay 25% din. Kaya yung figure na 62,500, kabisado po yan ng halos lahat ng abogado dahil yan po yung minimum na paid up na dapat bayaran pa sa para sa 1 milyong korporasyon. Tama po?
1: Yan po yung bataas noon. Pero nagbago na rin po siya.
3: Alam ko po, isa po ako sa mga may akda na naglikha ng OPC. Pero pagpapatuloy ko po. So, yan po yung ginagawa noon. At nung panahong ginawa ito, wala pa po yung batas na yun, di ba?
1: Tama po.
3: Ngayon, ilan po usually ang minimum bago mag-OPC? OPC po, ibig sabihin, one person corporation. Ilan po ang minimum na dapat na nagbubuo ng isang kumpanya?
1: OPC po siya, kaya isa lamang po.
3: Dati po, ilan po ang minimum na bilang ng tao para magtayo ng isang kumpanya bago po yung amendment sa OPC?
1: 5 po ang minimum number of incorporators.
3: 5. So tama usually po. Sa ganitong uri ng kumpanya na hindi naman listed sa stock exchange, malamang 5 lang po ang stockholder nito.
1: Kadalasan po 5 po.
3: Ito po, 5 to no?
1: 5 po.
3: 5 po ito. Mukha namang 5 eh. So lumalabas po na yung 5, malamang din, nang hindi ko nakikita yung JS, bawat isang stockholder ay meron tigda 20%.
1: Tama po, equal po.
3: Dito po sa kumpanyang to, di po ba? Tama po.
1: Opo.
3: At ang bubuo ng Board of Directors ay yung mga stockholder, di po ba?
1: Opo, sila po yung initial directors po during incorporation.
3: Opo, at 5 po yun, 5 lamang po yun.
1: Tama po.
3: So it may be a misnomer na palagi nananalo yung statement ni Attorney Irvin dahil yung Board of Directors na 5 lang naman talaga ang bubuo ng Board of Directors. Hindi po ba?
1: Tama po, sir.
3: Dahil kulang na yung tao mo para sa Board of Directors eh. Sila lang namang 5 eh. Tama po, sir?
1: Tama po.
3: Okay. You may proceed, Attorney Irvin.
0: Okay, so from 2022 to 2024, member po ng Board of Directors si VP Sara. Ngayon, punta po tayo sa 2025. Pakitignan po, based po dito sa summary, member pa rin po ba siya ng Board of Directors?
1: Member pa rin po siya ng Board of Directors sa JS ng 2025.
0: How about sa Executive Committee po?
1: Ganun pa rin po, nakatala pa rin po siya as member ng Executive Compensation Committee.
0: Dito po sa column na officer, mayroong nakalagay na associated person. Ano ang ibig sabihin ng pag may nakalagay na associated person, kung alam po ninyo?
1: Ang associated person po, sa pagkakaalam po, ito po yung nagsasubmit ng compliance para sa mga capital market transactions.
0: Okay. So, sir, abogado po kayo, no? Lumalabas po dito na member po ng Board of Directors si VP Sara mula 2022 hanggang 2025. Kailan po na-elect na Vice President si Respondent Sara Duterte?
4: sumumpa po siya bilang Vice President ng June 30, 2022.
0: Okay. And bilang abogado, pwede po ba ng isang vice presidente kapag nanumpa na siya ay maaari po ba siyang maging member of the board of directors ng kumpanya?
2: Objection, Your Honor. Calls for an opinion from a witness that is clearly incompetent, Your Honor. If the prosecution was if so minded, they should have been asked for of the civil service.
3: Actually, I'll allow it, counsel, because I'm also interested to find out if they flagged it or not. Because if it's indeed illegal, they should have flagged it. If that's the opinion of the SEC. You may answer, Attorney Del Rosario.
4: Meron po tayong provision sa ating constitution na nagsasabi na ang presidente, ang vice president, maging ang cabinet member, maging ang mga deputies, ay hindi maaaring kung ipapahintulot ng constitution, magkaroon ng mag-hold ng iba pang opisina, magkaroon ng ibang trabaho, mag-engage ng ibang profession, magkaroon ng business interest, at upang maiwasan po yung conflict of interest, yun po, alam ko po meron po ganun provision.
0: Your Honor, we ask the impeachment court to take judicial notice of Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution, which says, the President, Vice President, the members of the Cabinet and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, hold any other office or employment during their tenure. They shall not, during said tenure, directly or indirectly practice any other profession, participate in any business, or be financially interested in any contract with, or in any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision, agency or instrumentality thereof, including government-owned or controlled corporations or their subsidiaries. They shall strictly avoid conflict of interest in the conduct of their office.
3: Thank you for reading that, Attorney Irwin. Attorney Del Rosario, wala po akong napakinggan sa binasa ni Attorney Irwin na business interest.
4: Yun po lang yung pagkakaroon. Mag-participate sa negosyo.
3: Participate in business, yes, it's there. But to have a business interest, do you see it?
4: Siguro po, mali lang po yung aking pag-interpreta in Tagalog po.
3: Okay.
4: Pagpatawad po.
3: No, okay lang po. Okay lang po, Attorney Rosario. Please proceed, Attorney Irwin.
0: Thank you, Your Honor. May we ask we will now proceed to the next part of the summary still for GenCorp.
3: Hold on, Attorney Irwin. Can you flash the previous slide? No, not the Constitution. The previous slide.
0: The summary.
3: The summary. This might recur, so it will abbreviate the proceedings as well. Summary on
0: page 3 of the summary.
3: The company. Yes, Attorney Del Rosario, ano po ibig sabihin ng associated person sa authorized capital stock?
4: Well, nasa under po siya ng officer. Yung sa may authorized po is yun po yung linya na matatagpuan sa Articles of Incorporation. Yung sumunod pong information ay mga information na galing sa JS.
3: Hindi under po, ang tanong ko po, ano pong ibig sabihin ng associated person?
4: Well, ang associated person po ay isa pong tao na ito ang nagsasubmit ng compliance para sa mga capital market companies, sa mga mutual funds.
3: So pagkatapos po nung unang pagkakalikha ng kumpanya, hindi niyo nanilalagay yung authorized capital stock? But naging officer, NA, associated person, ano po ibig sabihin ng column na
4: yan? Yan po yung mga informasyon na nakalagay sa JS, sa General Information Sheet.
3: Sa ilalim ng column ng authorized capital stock?
4: Hindi po, sir. Meron pong, may nag-separate po dyan data from the General Information Sheet, then yung taon, Board of Directors.
3: Kung titingnan niyo po yung column kasi, nasa ilalim po yan ng authorized capital stock. Hindi po ba? Parehong column po yan eh.
4: Parehong column po.
3: So, 1,000,000 pa rin yung authorized capital stock, hindi nagbago?
4: Hindi pa rin po nagbago.
3: Okay. Pangalawa, Bakit mula 50,000 bumaba ng 12,500 uli sa amended noong 2025?
1: Yung po ang pagkaka-report nila sa GIS. Muli sa kanilang amended GIS.
3: So base lang po yan sa nireport sa inyo?
1: Opo. Kung ano pong data ang nakalagay sa GIS, yun lamang po ang nakalagay dito.
3: Okay. Kindly proceed, Attorney Irwin.
0: Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. So, kanina po na-define ninyo ang shareholder. At nasabi nyo, ito ay pamumuhunan sa kumpanya. So, ano po ba ang financial benefit, kung mayroon man, ang pagiging isang shareholder ng kumpanya?
1: Well, bilang shareholder po, ang alam ko pong pakinabang niya sa kanyang puhunan ay yung dividendong idideklara ng kumpanya. Ngayon, kung shareholder na ito ay director, maaari po siya makatanggap ng additional, let's say, yung kanilang reasonable per diem. O kung ang shareholder na ito ay empleyado pa ng kumpanya, maaari meron po siyang sweldo.
0: Nabanggit niyo po yung dividend. No? Ano po ba itong dividends?
1: Ang dividend po ay parte po ng kita ng isang korporasyon na nakalaan na nanggaling sa retained earnings, at yung retained earnings na ito ay nakatagrip po as unrestricted retained earnings o wala nang paggagamitan na maaring ideklara at ibayad bilang dividendo para sa shareholder ayon po sa kanilang interest sa kumpanya. In proportionate interest po sa kumpanya.
0: Okay. So, ito pong dividends ay kita ng shareholder?
1: Opo. Yan po yung binibigay na kita ng shareholder.
0: Sige. So, puntahan natin yung susunod na table para sa Metro City Chow Foods Corporation. Itong page 4.
3: Before you proceed, Counsel, can you clarify, Attorney Del Rosario, yung dividendo po, yun po ay kikitain lamang ng shareholder pag dineklara na?
1: Tama po.
3: Hanggat hindi dinedeklara yung dividendo, pag-aari kasama pa rin yun sa pag-aari ng kumpanya at hindi bahagi sa pag-aari ng shareholder.
1: Tama po, hanggat hindi pa po siya na ibabayad sa mga shareholders.
3: Sa katunayan, magbabayad ka lamang ng buwis kapag dineklara na yung dividend.
1: Tama po.
3: Sa kabilang banda, ang shareholder pwedeng umutang laban sa undeclared dividend o gamit na collateral yung undeclared dividend?
1: Maari po.
3: Nakadeklara po ba yun sa SEC o hindi po?
1: Maari pong makadeklara yun kung meron man sa financial statement as part ng notes. Pero sa GIS po, wala po kaming ganong entry on.
3: Loan po yun ng shareholder, hindi ng kumpanya.
1: Apo, maaaring ideklara po yun ng, through the notes. Kasi po, yung mga creditors ng kumpanya, baka rin nakalagay ang pangalan ng shareholder doon.
3: Loan lamang po ang tawag ko, pero sa katunayan, advanced on undeclared dividend po yun. Loan po ang turing doon, pero advanced yun sa undeclared dividend. Kailangan po ba ideklara yun?
1: Siguro po, hindi ko po kayang sagutin yan. Una-una, hindi naman po ako CPA yan para...
3: Pero ang SEC po ba, nire-require bang i-declare ang advanced on against undeclared dividends? Hindi po.
1: Ang alam ko po, dapat mong ilagay yung mga advances from stockholders. Pero coming from the undeclared dividends, wala po akong idea.
3: Kung wala po kayo idea, ibig sabihin, hindi po nire-require ng SEC na i-report po yan.
1: Maari pong merong accounting standards na nire-require po yan. Tulad nga po na sabi ko, hindi ko po alam ang mga accounting standards. Kung ano-ano po pong mga entries na dapat for purposes po ng maging transparent kung dapat siyang i-declare sa financial statement.
3: Pero hindi po yan kasama sa compliance na hinihiling ng opisina ninyo?
1: Hindi po siya yung mga binabantayan naming information na dapat namin makita sa mga GIS.
3: Okay, salamat po. You may proceed, Counsel. Thank you for your indulgence.
0: Okay, so itong page 3 ng inyong summary tungkol sa Metro City Chow Foods Corporation. So tignan nga po natin, ano po ba ang negosyo o purpose nitong corporation na ito?
1: ayon po sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation, ang primary purpose po niya ay to establish, operate, and maintain restaurants, coffee shops, refreshment parlors, cocktail lounges, and cater foods.
0: Okay, so sa baba po na table na meron nakalagay na data from audited financial statements. Ano po itong audited financial statements?
1: Well, ang audited financial statement po ay structured information tungkol po sa financial position ng isang kumpanya. Ito pong dokumentong ito ay isinusubmit sa aming tanggapan within 120 days of the end of fiscal year po. Dito po nakasaad ang financial condition ng bawat kumpanya.
0: Thank you. Sige, so puntahan natin, isa-isahin natin itong impormasyon dito sa table na ito. Sa unang column, nakalagay ang year. Ano ho yung mga ibig sabihin ng mga taon na nakalista dyan sa column na iyan?
1: Ito po yung taon kung saan nag-submit po sila ng financial audited financial statement para sa Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay, thank you. Ngayon, yung susunod na column naman ay sales, no? At mag-focus tayo sa 2017 na taon. Nakalagay dito ang sales ay 25,733,411. Ano po ba itong 25 million na ito sa column na ito?
1: Ayon po sa financial statement nila, sa column po ng sales, meron po itong 25,733,411. Ito po yung pinagbilan ng produkto nila o serbisyo sa publiko. Yun po yung alam ko sa sales.
0: So ito po yung benta. Benta ng kumpanya. Okay. Para sa buong taon ng 2017.
1: Tama po.
0: And then sa susunod na column, still for 2017, no, merong net income na lumalabas na ang amount ay 321,223. Ano man po itong amount na ito?
2: Your Honor, at this point, we will object on the ground of relevance, Your Honor. May we inquire what the relevance of confronting the witness with these particular numbers is in relation to the charge against the Vice President specific to Article 2?
3: Counsel, you want to respond?
0: Your Honor, the relevance will be, again, as stated in our purpose, kumita po yung kumpanya, yung iba, hindi po kumita, pero at the end of the day, wala pong nakuhang dividendo. So papunta po tayo sa puntong iyon, pero bago po tayo makarating doon, Your Honor, kailangan po namin ipaliwanag ano po ba yung mga amounts, ano po ba yung dapat tignan ko para malaman kung may dividendo o walang dividendo, Your Honor.
3: But I don't think you need to go through the year-by-year account, Counsel, because as we can already see, it will end in a loss.
0: Yes, Your Honor. I'm just trying to explain, Your Honor. Anyway, Your Honor, hindi ko na po kailangang gawin taon-taon. This is just the first row to illustrate, Your Honor, itong mga konseptong ito.
3: Yes, Counsel. I'll give you some leeway just to explain the concepts, but kindly go directly to your point.
0: Yes, Your Honor. I'll do that.
3: Objection is overruled. For the meantime, Attorney Justin.
2: Understood, Your Honor.
0: So, sir, ano po itong lumalabas na 321,223 under column na net income o net loss?
1: Ito pong amount na ito ay ang kinita matapos tanggalin ang cost of sales, ibinawas po roon yung halaga ng yung sales, ibinawas po yung halaga ng puhunan nito. Ito po yung lumalabas na kinita niya, 321,223.
0: Okay, thank you po. Ngayon sa susunod na column, no, ang column na ito ay retained earnings/deficit. Ang amount ay 321,223. Ano naman po ito?
1: Ito po yung earnings po ng kumpanya sa loob ng isang taon na ito.
0: Bakit po pareho yung amount ng net income na 321 dito sa retained earnings para sa taong 2017?
1: Kasi po ang retained earnings ay cumulative. Kung ano po yung unang net income, siya na rin po muna. Ito po kasi ay nagbabago. Depende po sa takbo ng negosyo kung meron siyang income or meron siyang loss.
0: Sige, salamat po. Ngayon, punta tayo sa susunod na column. Itong appropriated retained earnings ang nakalagay dito sa column na ito for 2017. Zero. Ano naman po ito?
1: Ibig sabihin po niyan, wala pong itinalagang pera na gagamitin sa mga proyekto o anumang pangangailangan ng kumpanya. Na ang perang ito ay dapat manggaling sa retained earnings po.
0: Okay, so dahil zero, wala pong itinalagang ganon ang kumpanya para sa mga proyekto. Tama po ba?
1: Tama po.
0: Okay, yung susunod na column, ang title nito ay unappropriated or unrestricted retained earnings at may halaga na lumalabas, 321,223. Ano po itong amount na ito?
1: Lumalabas po yung kailan total retained earnings po ay nilagay na po nila bilang unappropriated. Itong halagang pong ito ay ang amount na maaring ideklara as dividendo.
0: Sige. Ngayon, punta tayo sa huling column. Nakalagay dito, dividend appropriation / declaration / payment. For 2017, lumalabas po, nakalagay dito, no dividends declared. Bakit po no dividends declared ang nakalagay dito?
1: Lumalabas po kasi nung tinignan ng 2017 financial statement, wala pong information na nagkaroon siya ng deklarasyon o pagbabayad ng dividendo. Maging po sa KJS nung 2017, meron pong entry doon kung meron kang dineklarang dividendo o binayad. Wala pong information na nakalagay.
0: Okay, so kaya po no dividends declared ang nakalagay dito. So, 2018, no? Malino naman po sa summary na naging 50 million ang sales, ang net income ay 462,277 for 2018. Ngayon, yung retained earnings po ay naging 783,500. Bakit po ganun yung lumalabas na amount doon sa retained earnings for 2018?
1: Idadagdag mo na po yung income mula sa dating retained earnings po. Kaya naging 783,500 pesos.
0: Ang sinasabi niyo pong income, yung net income para sa taong 2017 hanggang 2018, tama po ba?
1: Yung income po ng 2018 at yung retained earnings po ng 2017.
0: Ayun. So, yung retained earnings noong 2017 na 321,223 plus yung 462,277, kaya po naging 783,500.
1: Tama po.
0: Okay. Ngayon, diretso na tayo no, sa unrestricted retained earnings. Pareho po yung amount sa retained earnings. So, ano pong ibig sabihin nito?
1: Ang total amount po ng retained earnings ay nilagay po nila sa account ng unappropriated unrestricted retained earnings. Ito po yung maaari din pong ideklara bilang dividendo.
0: Pero para sa taong 2018, meron po bang dineklara na dividends?
1: Wala pong impormasyon na nagsasabing nagkaroon ng deklarasyon ng 2018 from financial statement as well as sa JS.
0: So dalawa po yung tinignan yung document, audited financial statements at GIS, tama po ba?
1: Tama po.
0: Gumamit nga po tayo ng example, no? Nabanggit nyo kasi na nanggagaling yung information, isa sa pinanggagalingan ng information ay yung general information sheet. So puntahan po natin yung 2018 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation. And for the record, Your Honor, we'd like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2. -2-4-2-A. Ito po yung 2018 GIS ng Metro City Chow Foods Corporation. So pakitignan nga po tong GIS at anong saang page po makikita diyan yung impormasyon tungkol sa dividends.
1: Ito pong GIS pertaining to Metro City Chow Food Corporation sa taong 2018 sa page 9 meron po itong hinihingi impormasyon tungkol sa number 5 dividends declared during the immediately preceding year. Nakalagay po rito kung ang different types of dividend, whether cash, stock, or property.
0: Para lang pumalingan, anong item po diyang sa page na yan, lumalabas yung information tungkol sa dividends?
1: Sa item number 5 po.
0: Item number 5. So ano po ang nakalagay sa item number 5? Ano po ang nakalagay tungkol sa dividends? Dividends declared during the immediately preceding year?
1: Type of dividends, cash, stock, property, sa amount, NA po ang lahat ng deklarasyon. NA sa cash, NA sa stock, at NA sa property.
0: So ano pong ibig sabihin nun, sir?
1: Wala pong impormasyon tungkol sa dividendo.
0: Thank you. And tinignan nyo rin po yung financial statements para sa 2018?
1: Sinuri din po.
0: At ano pong impormasyon tungkol sa dividends, kung mayroon man?
1: Wala pong impormasyon doon tungkol sa pagbibigay o pagdideklara ng dividendo.
0: Okay, thank you. Ngayon, tignan natin yung 2019 na information tungkol pa rin sa financial statements ng Metro City Chow Foods Corporation. Okay, ang kakaiba dito sa 2019 ay may lumalabas na po na amount doon sa column ng appropriated retained earnings. Ang amount ay 1,350,000 pesos. Ano po itong lumalabas na amount na ito, sir?
1: Yung sa 2019 po, yung amount na 1,350,000 pesos po under appropriated retained earnings, ito po yung amount. Ito po yung pera iset aside po nila para gamitin sa proyekto ng kumpanya. Maaring proyekto po para expand o magbayad ng utang. Yun po ang amount na itinalaga nila.
0: Ito po ba ay pwedeng i-declare na dividends?
1: Hindi po.
0: Ah, hindi po. Punta tayo sa next na column na merong lumalabas na 33,767 under the column unappropriated or unrestricted retained earnings. Paano po na-compute itong amount na ito, sir?
1: Yan po yung balance mula from the retained earnings na tinanggal po rin yung minart nila as appropriated. Ito po yung natira. Pera coming from the retained earnings ng kumpanya.
0: Okay, so yung retained earnings po for 2019 ay 1,383,767 minus itong 1,350,000 na appropriated retained earnings, lumalabas po na 33,767. Tama po ba yun?
1: Opo, yun po yung nasa account po ng unappropriated or restricted retained earnings.
0: So ito po bang 33,767 ay pwedeng i-declare na dividends?
1: Pwede pong i-declare itong as dividend.
0: And bakit po no dividends declared pa rin sa taong 2019?
2: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent to testify and answer for the corporation involved, Your Honor.
3: Sustained.
0: I'll reform, Your Honor.
3: Kindly reform, Counsel.
0: Bakit po nakalagay na no dividends declared itong last column para sa taong 2019, sir?
2: The same objection, Your Honor. The reformed question does not make it different.
3: No. The first question was he was asking why. The witness would not be competent because declaring dividends is subject to the discretion and decision of the company and the company's board of directors. I would assume walang nakalagay na dividendo dahil wala pong dineclare na dividendo. Dineklare na dividendo. Tama po ba?
1: Tama po.
3: Nakabase po yung no dividends declared sa report ng kumpanya na wala silang dineclare na dividendo.
1: Wala pong information po sa JS as well as sa financial statement.
3: Na nag-declare sila ng dividendo para sa mga taong yan.
1: Tama po.
3: Okay. Kindly try to wind up, Attorney Erin, before we break for lunch with respect to your educational direct on the terms in the summary.
0: Yes,
3: so
0: Your Honor.
3: So we can proceed to the more exciting matters after lunch.
0: Yes, Your Honor. Anyway, I see that there are negative amounts here. I think this will be quicker now, Your Honor.
3: Okay.
0: So,
3: Kindly proceed and wind up with that, I guess, before we pause for lunch.
0: Yes, Your Honor. So tingnan po natin no, itong summary ulit. Ang nakikita ko po ay 2020 hanggang 2024, nakapula po yung funds ng figures para sa net income or net loss. Ano po ang ibig sabihin nito na nakapula siya at may negative value?
1: Ibig sabihin lang po nito na negative po yung kanyang income from 2017. Kung susumahin mo ang lahat ng income nila, negative po ng 3,154,676.
0: Ayun, so pag tinotal po yung net income o net loss mula 2017 hanggang 2025, yun po yung amount na sinabi nyo na negative 3 million. At pati po yung retained earnings, pula po. Bakit po pula din yung retained earnings?
1: Well, deficit po siya. Ibig sabihin talagang wala po siyang accumulate na retained earnings.
0: Okay. At bakit naman po no sa columns ng 2020 at isama na rin natin yung 2025, bakit po no dividends declared ang nakalagay doon sa column na iyon?
1: Dahil wala pong kaming nakikitang impormasyon mula sa financial statement sa GIS na meron silang diniklarang dividendo.
0: Okay, so kahit tinignan nyo pa rin ho yung GIS at FS kung merong information tungkol sa dividends.
1: Tama po.
0: Pero ito pong tignan natin, no, kanina sinasabi nyo kasi yung unrestricted retained earnings, nung positive yung amount, sinasabi nyo po na maaaring i-declare itong dividends na ito. Pero ngayon, kung titignan natin itong unrestricted retained earnings for 2020 hanggang 2025, puro negative, sir. So ano pong ibig sabihin nun kung negative itong unrestricted retained earnings?
1: Ang dividendo po ay dapat manggaling sa unrestricted retained earnings. Since negative po ito, wala pong madideklarang dividendo na manggagaling sa unrestricted retained earnings.
0: Bakit po?
1: Dahil deficit po siya. Negative po ang figure na umaapir sa retained earnings po, unrestricted retained earnings.
0: So pag deficit po, pag nakita natin na deficit yung retained earnings, wala pong dividendo ang panggagalingan.
1: Opo, dahil ang dividend po ay manggaling dapat sa unrestricted retained earnings na dapat sana positive.
3: Okay. Liwanagin po natin, Dr. Lorenzo. Ang dividendo dapat manggaling sa kita ng kumpanya.
1: Yung kita po ng kumpanya ay dapat
3: na hindi nire-reinvest sa kumpanya.
1: Opo, dapat mailagay po siya sa unrestricted retained earnings.
3: Opo.
1: Na kung saan siya po yung maaring gamiting pang dividendo sa mga shareholder ayon po sa kanilang equity.
3: Magmumula interest. Nga po sa kinita ng kumpanya na hindi ni-reinvest sa kumpanya. Yun po ang panggagalingan ng dividendo. Yun po yung unrestricted retained earning na binabanggit niyo.
1: Opo.
3: At base po sa table ninyo, ang kabuuang kinita ng kumpanya, gross sales. Hindi po kasi nakalagay na gross sales lang nakalagay eh. Ang total gross sales from 2017 to 2025 is 309 million plus at ang kabuuang kinita o nalugi mula 2017 hanggang 2025 ay 3.1 million plus.
1: Tama po.
3: Okay. Counsel, you want to pause for lunch?
0: Just one last question
3: okay.
0: Before we
3: may
0: pause for lunch. Meron po bang sinasabi ang batas kung tungkol sa dividends kung ang retained earnings ay deficit o negative?
2: Objection leading, Your Honor, and is asking for a conclusion.
3: Reform Council, I know where you're getting at.
0: Ano ho ang sinasabi ng batas kung mayroon man tungkol sa dividends kapag ang isang kumpanya ay nasa deficit?
1: Well, ang alam ko po rito ay the board ay maaring mag-declare ng dividendo in the form of cash, property or shares from the unrestricted retained earnings na ayon po sa equity interest ng bawat shareholders.
0: Pero kung negative po, yung pag-deficit po? in relation sa batas ho?
1: Ibig sabihin po, wala pong may i-distribute na dividendo.
0: Bawal po ba?
1: Alam ko po, bawal yun.
0: Bakit po bawal na mag-declare ng dividends pag deficit?
1: Kasi wala nga pong available amount na nakapaloob sa unrestricted retained earnings.
0: That would be all before we break for lunch, Your Honor. I will continue later.
3: Will it be as exciting, Counsel, after we resume, after we take a recess for lunch?
0: Yes, Your Honor.
3: As exciting or more exciting, Counsel?
0: Boring part, Your Honor.
3: Okay. We shall break for lunch until 12:45 so that everyone, including Attorney Del Rosario, may also have partake of lunch. You are excused for the meantime, Attorney Del Rosario. Salamat po. We are on recess until 12:45.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: So balikan natin after sang lunch break sa impeachment court ang dugang mga testimony ni Attorney Del Rosario sa Securities and Exchange Commission. 5 minuto sa kaligid sa tak ng alas 12 magbabalik ang paglilitis sa pangalawang pangulo ni RMN Network Special Coverage.
7: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This newscast is brought to you by sa kabag ni baby, Simeticone Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
8: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
9: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
10: Katalina Habagat, sang puro kan tabo barangay Kamingawan Kaban Kalansi.
11: Anong ginabatsag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata inang minagasapdol kag domi jumi nang ano na hindi nako kakita. Tag bakal ko dayon sa TTX inang tulo ka bilog isa ka stab dason sa isa ka adlaw ito times ko tag duwa ka kapsul nang pagkaubos ko sir may alivio gate subong gi-maintenance ko nag-exercise ka namin namit nagitsa ako nga mata.
9: TTX 500.
12: Ako si Jean Paul Hineroso istoryahan ta karon ano nga dulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon. Kaupod ta sa nakadong nga diskusyon aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil,
13: So good plan Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
12: Oo, choice.
13: Mahilig magsige kaon tamis, ice cream, soft drinks. Nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks. Oh. Sinundin dako dyan. May tani kong naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
12: Correct.
13: Ang problema, huwag pag igakaon utan. Huwag igakaon utan, huwag igakaon prutas. Tapos, huwag pag-inom DTX 500, ba ito sa dako dyan eh.
12: Gusto, no? Ang pagdako, actually, sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases kaangay sang heart disease kag heart attack.
13: Kung dako imo buyon Sir JP, siyempre taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, gi-oxidize na. Mga rason nga ga problema ka sa imong korason. Nya okay gid tani kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ning mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
9: TX500!
14: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times to, so 136 na lang ang sugar ko.
9: TX500!
12: So, kung ga DTX500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
13: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrap yung mga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sang insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang kaon, na-stress yung mga pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pag ikaon sa tamis, kagabusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pangkreas ang insulin.
12: Gusto.
13: So, mahulat ka, nga mabankrap imong pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo nalang na akoan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imong pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agun di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
12: Gusto.
13: Kung maumpawan pa.
12: Oh.
13: Pero kung gainom ka di TX500, makabuligan ang imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir GP.
9: TX500.
15: Imo pangalan na partner.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
16: 470.
15: Saan ka nagsugod inom na DTX500?
16: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
15: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
16: 160.
15: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong hambal mo sa ila?
16: Inom ka mo sang DTX500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Banyos, banyos, para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
18: Rest Time to the rescue.
19: Unilab quality yan.
20: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sang RMN Iloilo. Ang ACS Kanta Tour. Sa maabot niya Sabado, September 26, 2026. Las 9 sang aga sa Activity Center sang Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge kag magdaog sang papremyo, cash prize, ACS gift pack kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour. Kinadulong sang Radio Mindanao Network kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Gamit ay may bangong ka-bloom. Kag unique toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. ACS Kanta Tour. Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
22: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
25: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
24: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
26: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nagtake ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali na pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang pag-inom. Matsagal ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. D3 Bio.
4: Checklist. D3 Bio. May lauric acid.
5: Okay.
4: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang.
5: Pat yun niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa
4: tinaid. Ang malakyan gusto?
5: Wala na sa?
4: Why not sa plain
5: D3? Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Mm. Grabe, sir Buyo, no?
2: D3 Bio!
5: Perdi ka na da. Plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa yan, patay ang kagaw, pagkabos na ay patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, why patay ang magstorya sa sulod? Sa imo lang digestive, digestive pa lang.
2: D3 Bio.
19: Kung ikaw gatumas ang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan,
2: D3 Bio.
19: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
5: parietal
19: cells or ang mga selula, mga selula sa imo chan.
2: D3 Bio.
19: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride.
5: Mm-hmm.
19: Ang chloride, amo ni siya ang
2: D3 Bio.
19: Nga panami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia.
5: Mm-hmm.
19: Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
2: D3 Bio.
19: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na dasang D3 Bio ang imo nga esophagus.
2: D3 Bio.
19: Nga hindi pagsunugon sang acid.
5: Perte, no?
2: D3 Bio.
5: Wala na sa plain D3.
2: D3 Bio.
27: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paghigon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklaw.
2: D3 Bio. Ang D3. Gamay physio. Ang physio. Gamay D3.
5: D3 Bio, may potential nga mag-cure sa ara cancer.
19: Mm-hmm.
5: May cancer. Paano? It's through keto diet.
19: Mm-hmm.
5: Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
19: Same man sa inflammation. Oh,
5: the more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi kuya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
2: D3 Bio.
5: Pag after 14 hours, hindi pag ikaw magkaon ganon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose na to, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi ko na makita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatak ako si energy, si cancer cells, kaya na to, gahinga-hinga na to, problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa ng
19: kwan, sa ketones.
5: So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
28: Buhay ka nalipungan sa jita mo.
5: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa, ano?
19: Sa cancer.
5: Sa cancer. Mm. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
2: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
5: Correct.
19: Ang vitamin D3, ginaway niya
5: ang cancer. Niya ang cancer.
19: So, din bala matap na ang cancer kung paon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
5: Mas namigid yung, hindi, wala na awayay, sir.
19: Oh,
5: pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
2: D3 Bio.
5: true ketones of the tribayo.
19: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
5: Pero kung mas gadamo sila mo.
19: Pero kung ga D3 bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
6: D3 bio.
19: Tungod ang D3 bio, may ketones tag D3.
5: Correct.
6: D3 bio. D3 bio.
7: Tagpo si Boards, nagabantay sa lunak ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 bio.
6: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Marakas, magabuti ka. D3 bio. D3 bio. Health News.
8: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.
10: Maayo ang lawas ng bata mo?
11: Sus, masakiton man ino.
10: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sa Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc.

0: kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gidi ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kaghugasan gilayon sang habon kagtubig ang parte sa lawas gaginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kagdalamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin Dubragi, kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The secret of health.
1: Sample Plus Gold.
5: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga manutral o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity, ang isang masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa defensa batok sa nagkarinlain niyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
4: The secret of health.
5: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
6: Yes!
5: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kun kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
1: Sample Plus Gold.
5: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
7: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sa ila sa nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar.
4: The secret of health.
5: Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ilas rin nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilas rin nga official store, yes, to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilas rin nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini, tagsa-tagsa ka mga panimalay.
4: The secret of health.
8: Sa mga kauturan, ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inihimo, iya gina-detox siya nga aton lawas sa...

0: nyo, napagwa ya, ang mga toxins that nagadulot, if not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka mo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kiti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
0: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
0: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secrets of Health.
3: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiun sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe ukon magpalawod malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling ipahibalo sa inyo pamilya ukon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde ukon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
4: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
6: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
6: Mag-Enervon Z Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: TTX 500!
11: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: TTX 500.
12: Pinadala subong imo sugar.
11: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
10: TTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
10: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sang hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may pisis. Ang VCO, yung mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! TDX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Ariel, nagtanto si Rite, isang nagligad, sikisaki, kitya katama, diyan ba sa tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: Oras na tak, alas 12:30.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Ang baha pwede matabo bisan sa no. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisag sobra na, tanan ginakaya.
12: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
10: Life extension, vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: Good day mga kabiyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas kag ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, galing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibo nga mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat ni kawan para hindi magdala ang asthma. Iniamo ang pollution o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia, kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin, kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa katao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-publish online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga levels ng vitamin D sa dugo related sa pagtaas ng cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function kag pagtaas ng hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niyo naman gabisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gabisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement kay sa aton pagpili hindi naton pag-irisgo aton ni kaayong lawa sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati, madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang impeksyon sa paginawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
12: Life Extension Vitamin D3.
8: Am I speaking with William Hill?
9: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
8: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
9: I have the D3 right here, Life Extension.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Kag para naman sa aton mga kabiyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangkadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
20: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa ihi isang ilaga na nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
21: Umbo

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie.
5: May bukol ako sa breast ko.
4: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
5: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
4: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
5: Salamat gid ko bala kay
4: matama to nadula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santong Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bango diara na sa Santong Gold Coffee
3: Mix. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
8: Oras tatak, alas 12:40.
9: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Supple Plus Gold.
11: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, magtumar ko sa Santong Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
13: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilag kwalitian. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
15: Tayo.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libreng antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Super Fiber.
9: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
10: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
15: We are World Connect, your visa to a better...
16: La, la, la, la.
7: Delgado, may condition to priyaw?
16: Ah, oo, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
16: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
7: uy,
16: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
18: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
19: Supple Plus Gold.
20: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
19: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Gigan.

0: Okay, so naka-flash na po itong summary for GenCorp Industries Inc. Sir, based po sa documents, no, at sa summary na ito, ano po ba ang negosyo ng GenCorp Industries Inc.?
1: Ang GenCorp Industries Inc. na na-register po sa amin na September 23, 2020 ay mayroong primary purpose na to operate a restaurant.
0: Okay. At lumalabas po, no, may data from Articles of Incorporation or AOI. Based po sa Articles of Incorporation, ano po ang lumalabas na interest ni VP Sara dito kung mayroon man?
1: Well, ayon po sa kanyang Articles of Incorporation, hindi po nag-a-appear ang pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanya na ito.
0: Thank you. And sa general information sheet naman po, ano pong nakalagay kung mayroon man tungkol sa interest or shareholding ni Vice President tungkol sa kumpanyang ito?
1: Wala rin pong impormasyon na nakalagay sa kanilang general information sheet na nagsasabi na si VP Sara Duterte ay director o stockholder ng GenCorp Industries Incorporated.
0: Sige, punta tayo sa susunod na table at ito ay ang data from audited financial statements o AFS. Based po sa data na nandito, magkano po yung naging sales nitong GenCorp Industries Incorporated para sa taong 2021?
1: Para po sa taong 2021, ayon sa financial statement, ang kailang sales po ay merong total na 28,087,703 pesos.
0: At ano naman po ang mapapansin ninyo sa sales ng kumpanyang ito pagdating ng year 2022?
1: Well, noong 2022 po, lumaki po ang kanilang sales from 28 million naging 300,023,052 po.
0: Okay, so lumaki almost times 10. Tama po ba yung paglaki ng sales ng kumpanyang ito for 2022?
1: Tama po.
0: Sir, kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
1: Nanumpa po siya noong June 30 noon 2022.
0: Okay, the same year na nagtala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos 23,052. Ngayon, punta
2: Objection,
0: tayo sa
2: Your Honor. Pardon, we move to strike the additional statements of the counsel, Your Honor. These are conclusions of facts.
3: Kindly reform Attorney Irwin.
0: Anyway, I'll go to the next...
3: Or move on.
0: Yes, Your Honor, I'll move on. For the year 2023, magkano po ang naging sales ng GenCorp Industries Inc.?
1: In 2023 po, tumaas pa rin po, naging 320,560,702 ang sales.
0: Pero nagkaroon po ba ng net income para sa taong yan?
1: Sa 2023 po, meron po siyang net income na 2,700,451.
0: Okay. So, from yung sales nila na 320,560,702, ang natira lamang na net income ay 2,700,451. Tama po ba?
1: Ayon po sa financial statement ng kumpanya.
0: Okay, sige po. Ngayon, punta tayo sa 2024. Magkano po ang naging total sales ng kumpanyang ito para sa taong ito?
1: For 2024 po, ang total sales ay 394,075,361 pesos.
0: 394,075,361 ang naging sales. So kung may 365 days po tayo sa isang araw, so average in a day, nakaka-more than 1 million po sila na sales, no, para lamang sa taong 2024. Tama
2: Objection,
0: po ba?
2: Objection, Your Honor. Calls for speculation.
3: Move on, counsel.
0: Magkano po ang natirang net income ng kumpanyang ito para sa 2024?
1: noong 2024 po, mayroong natirang net income sa halagang 3,324,863 pesos.
0: Okay, so 3 million lamang po ang kanilang net income or less, no, para sa taong ito. Pero kung titignan nyo po, no, yung last column, puro no dividends declared. Pero based po sa data dito, maaari po bang, meron po bang halaga na maaaring i-declare sana ng kumpanyang ito bilang dividends?
1: Meron po. Sa 2024, meron pong figure na naka lagay sa unappropriated or unrestricted retained earnings na pinagkukunan po ng dividendo.
0: Pero lahatin na po yung, natin yung tanong, no? For 2021 hanggang 2024, magkano po ang dineclare na dividends para sa kumpanyang ito, kung mayroon man?
1: Wala po kaming nakitang informasyon mula sa financial statement, maging sa JS, na nagkaroon po siya ng deklarasyon sa mga panahong ito, from 2021 hanggang 2024.
0: Okay, pero tingnan po natin yung total sales. Meron pong total sales dito para sa 2021 hanggang 2024. Magkano po yung overall total sales nila ng, sa, para sa kumpanyang ito?
1: Kung susumahin po yung sales mula 2021 hanggang 2024, ang total po nito ay 1,042,746,818.
0: Okay, so more than 1 billion ang total sales ng kumpanya mula 2021 hanggang 2024. At magkano naman po yung overall net income para sa mga taong ito?
1: Ang net income po niya from 2021 hanggang 2024 po ay may halagang 8,039,201 pesos.
0: Okay, so despite having a net income po no, no more than 8 million, ang sinasabi niyo po wala pong dividend declaration para sa kumpanyang ito sa mga nasabing taon.
2: Again, Your Honor, apologies. We were constrained to move to strike the repetition or additional statements from counsel, Your Honor.
0: Same, just to conclude, same, Your Honor, the...
3: Same ruling, counsel. You know it already?
0: Yes, Your Honor. I'll move on to my next point. So, sir, lumalabas po dito sa summary no, na hindi lumalabas bilang incorporator or director even as a stockholder si VP Sara sa kumpanyang ito, although dineclare niya po sa kanyang SALN itong business interest na ito.
2: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent. It's not even aware whether of the SALN of the Vice President.
3: Sustained, counsel.
0: So I'll reform, Your Honor. I'll just remove that part. So, sir, based po sa summary, lumalabas na wala po si VP Sara bilang incorporator or director at stockholder sa kumpanyang ito. Ngayon, nabanggit niyo po kasi na nag-start kayo magtrabaho sa SEC bilang abogado 1996 pa.
1: Tama po.
0: So, sa tagal po ng inyong pagtatrabaho sa SEC, may mga sitwasyon na po ba kayong na nakita na kung saan ang isang tao kahit na hindi lumalabas bilang incorporator o shareholder or director na kumpanya ay may interest or may control sa kumpanya?
2: Calls for speculation, Your Honor. Speculative, Your Honor.
0: Your Honor, we are asking on the basis of experience.
3: If he knows, counsel.
0: Thank you, Your Honor.
3: I have to rule the objection. If meron you know, Attorney Del Rosario.
1: Meron kong pagkakataon na nominee ang isang tao, nominee siya ng isang kumpanya na kung saan nire-represent niya yung kumpanya na stockholder nung sa isang kumpanya. Posible rin po na meron silang trust agreement na siya muna ang mag-represent ng kanyang interest sa kumpanya. Nangyayari po yan.
0: When you say siya, may nabanggit po kasi kayo na nominee. At siya, sino po yung siya in relation to the nominee?
1: Well, yung pong trustee, maaring siya ang nag-represent ng trustor through a trust agreement. Mm-hmm. Yun po.
0: So yung trustor po, kahit na hindi lumalabas sa listahan yung pangalan niya sa kumpanya, maaaring meron siyang inappoint na nominee o trustee.
1: Pag meron pong ganung dokumento.
0: So yung trust po, no, from the root word, yung trust agreement, trustor, trustee, ano po ibig sabihin ng trust na ito?
1: Yan, trust po, bisan nagtitiwala. Pinagkatiwalaan at nagtiwala.
0: So dapat may pagtitiwala po sa dalawang tao na nag-a-agree dito sa trust agreement.
1: Dapat po meron siguro silang dokumento.
0: So itong mga ganitong arrangement, ito po ba ay legal?
1: Hindi naman po siya masasabing illegal. Wag lamang pong gagamitin sa katiwalaan. Tulad po ng itatago niya ang kanyang personality para maitago yung responsibilidad sa batas.
0: Magbigay nga po kayo ng halimbawa na kung saan may mga ganyang bagay na ginagamit yung trustor or trustee relationship para sa mga illegal na bagay. Base po sa inyong experience o nalalaman?
2: Your Honor, objection.
3: Yes, Attorney Justin.
2: Two levels. The witness is being presented merely to identify documents from the SEC and he is not being presented by expert. But now the prosecution is asking the witness of hypothetical scenarios, Your Honor. Surely this cannot be allowed, Your Honor.
3: With your indulgence, Counsel. Attorney Del Rosario, hindi po bawal magkaroon ng trust agreement, di po ba?
1: Hindi po siya bawal.
3: Ang trustor po sa isang trust agreement, siya yung tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
1: Tama po.
3: Yung trustee o nominee, siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor o tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
1: Siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor.
3: May alam po ba kayong batas na nagsasabi kung kailan ito legal o illegal o parati po siyang legal, maliban na lang kung mapatunayan ang illegal?
1: Well, wala pong masama sa agreement, Pete, kasi...
3: May batas po ba na nagsasabi na ito'y legal, maliban na lamang kung ang intention para gawin ito ay illegal? May alam po ba kayong batas na ganun?
1: Well, unang-una po, yung kung gagamitin po natin yung anti-dummy law, kung ang purpose nito ay itago yung, yung personalidad o nationality ng isang tao, so as to obey po yung kanyang opportunity to form a corporation sa Pilipinas, isa pong violation.
3: Cognize sa nationalized industry or business.
1: Opo.
3: So kapag labag po sa batas yung pagkakaroon ng trust agreement o nominee?
1: Bawal po yun kung meron pong paglabag sa batas.
3: Yung intention nga po?
1: Kung intention po ay wala na pong masama sa intention. Kung yung intention niya is just represent me para sa negosyong ito, obviously, hindi naman po bawal yon. Pero kung ang intention niya ay para ma-evade niya yung batas na nagbabawal sa kanyang magkaroon ng kanong klaseng negosyo, yun po yung binabawal ang batas.
3: Pero base sa mga submission sa inyo, may paraan po ba kayo para malaman yung intention?
1: Wala po.
3: Okay. Attorney Irvin, your witness.
0: So, maaari po ba kayo magbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon na na-encounter ninyo na kung saan yung trust agreement ay ginagamit sa mga illegal na bagay o yung pag-a-appoint ng nominee.
3: Let me be the illegal. One, Attorney Justin. Already answered in the case of the anti-dummy law according to the witness counsel.
0: Your Honor, I'm asking for specific examples for illustrative purposes.
3: If he knows. If you're aware of a specific example, Attorney Del Rosario.
1: Well, kung meron trust agreement, hindi ko po alam kung meron ganong agreement. Pero meron naman po talagang nababalita kahit na naging naimbestigahan nga rin po ng Senado about yung Napoles na ginamit yung pangalan ng mga driver to form a company. Pero siguro wala naman trust agreement on that.
0: So,
1: At the same time, non-stock po yun. Kaya hindi ko may hantula dito.
0: Ano po yung illegal na nangyari doon sa Napoles?
1: Well, lumalabas.
2: Objection, Your Honor. This is now irrelevant, Your Honor.
3: Move on, counsel.
0: We get your
3: point.
0: Thank you, Your Honor. Okay, so sige, busisihin nga po natin yung documents nitong GenCorp Industries Incorporated. Puntahan po natin yung articles of incorporation ng GenCorp Industries Inc. And Your Honor, we'd like to show to the witness the articles of this company, which was marked as the prosecution's Exhibit P-Roman numeral 2-2-1 H. And sir, I direct your attention to pages 4 and 5 of this Articles of Incorporation. Ando na po kayo sa pahinang yon. So, pakisabi nga po, sino po yung lumalabas dyan sa listahan na pinakamalaking subscriber ng authorized capital stock ng kumpanyang GenCorp Industries Incorporated?
1: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation and Bylaws ng GenCorp Industries, yung JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang siyang may pinakamalaking subscription sa halagang 625,000 pesos po.
0: Ilan po yung kanyang sinubscribe na shares?
1: 6,250 shares amounting to 625,000 pesos.
0: Okay, so that's for JTC Group of Companies Philippines Incorporated. Ngayon, puntahan po natin naman yung General Information Sheet para sa taong 2025 para sa kumpanyang STIL, GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness Exhibit P-Roman numeral 2-2-4-3-E. Punta po kayo sa page 5 ng document na iyan. Yan po ay listahan ng mga directors slash officers. Tama po ba? Andiyan po kayo sa page na iyan?
1: Tama po.
0: Pakitignan nga po yung nakalista na number 2 dyan sa listahan ng directors slash officers. Ano po yung nakalagay dyan, sir?
1: Babasahin ko po yung nakasad sa number 2. JTC Group of Companies, PBL Building, Bolton Street, Davao City, represented by Jaime T. Cruz.
0: Kanina po, nung dinedefine niyo po yung Board of Directors, akala ko po tao yung inyong dinedescribe. No? Pero bakit po dito, mukhang kumpanya po yung nakalagay sa listahan ng directors? At ano kong ibig sabihin nito, sir?
1: Well, unang-una po, hindi po nga kami ang nagbigay ng informasyon dito kung bakit nag-appear ang pangalan ni JTC Group of Companies sa kolom ng mga direktor.
0: Pero ano po ang ibig sabihin na may nakalagay dyan na represented by Jaime T. Cruz?
1: Maari, siya po ang nagrepresenta sa kumpanya, sa JTC Group of Companies, sa GenCorp.
0: Okay. Thank you. At ano po yung initials nitong si Mr. Jaime T. Cruz?
1: JTC po.
0: JTC. Sige. Thank you. Ngayon, puntahan naman po natin yung audited financial statements. Nabanggit niyo po kanina na ito ay required na i-file sa SEC annually. Tama po ba?
1: Tama po.
0: At ano pong mga requirements ng SEC no sa pagfa-file ng audited financial statements para masabi na compliant ito?
1: Matapos po ang authorized filer na makakuha ng tamang account sa aming IFAST, yung authorized filer po na siyang magsasubmit ngayon ng report ng financial statement, ang SEC po ay merong dalawang titingnan para tanggapin yung audited financial statement. Una rito yung pagtanggap, anong prueba o proof that the financial statement ay natanggap na po ng BAR. At pangalawa po yung tinatawag na statement of management responsibility na nakapaloob sa loob ng financial statement.
0: So may dalawa pong kayo na hinahanap na documents, yung proof na nakapag-file sa BIR at yung Statement of Management Responsibility.
1: Tama po.
0: Ano po yung hinahanap nyo na proof na nakapag-file na sa BIR ng audited financial statements ang kumpanya? Anong klaseng proof po yun?
1: Maari pong stamp na manggagaling sa BIR o ngayon po mayroon pong transmittal letter coming from BIR na sinasabing natanggap na nila yung financial statement.
0: Sige, tignan po natin yung audited financial statements ng GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2024 audited financial statements of GenCorp Industries Inc. And this is Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-3-D. Pakitignan nga po yung audited financial statements na yan. And meron po ba dyan proof na nakapag-file sila nung AFS or audited financial statements sa BIR?
1: Meron po rin itong CP ng isang papel na nagsasabi na your BIR AFS e-submission uploaded were received.
0: Anong page po yung tinitignan natin, sir? Ng...
1: Nasa page 2 po.
0: Nasa page 2. So meron pong proof. Nakikita ko po na ito ay isang email. Tama po ba?
1: Tama po.
0: Ano po, kanino po galing yung email na ito?
1: Lumalabas po, ito po ay nanggaling kay eafs@bir.gov.ph.
0: At kanino naman po pinadala itong email na ito?
1: Ang nakalagay pong 2 is jtcjollibee@gmail.com.
0: jtcjollibee@gmail.com.
1: Tama po.
0: Okay, sir, ano nga po ulit yung negosyo ng kumpanyang ito?
1: Restaurant po.
0: Restaurant. Kung titignan po natin yung audited financial statements, no, tsaka yung mga nilalaman nito, meron po bang sinasabi dyan sa document kung anong klaseng restaurant itong GenCorp Industries Inc.? At isama na po yung notes at yung mga iba pang nakakabit dyan.
1: Wala pong na-mention kung anong klase. But restaurant lang po ito.
0: Restaurant. Pero itong email po nila ay based sa email filing sa BIR, ang ginamit na email ng kumpanya ay ano po?
1: jtcjollibee@gmail.com.
0: Okay. So ano ulit yung initials po ni Jaime T. Cruz?
1: JTC.
0: Okay. At may Jollibee po. No? So mukhang meron po tayong clue.
2: Objection, Your Honor. Move to strike that statement. Again, additional statements.
3: Move on, counsel.
0: Sige. So tandaan po natin, no, kasi lumabas yung pangalan ni Jaime T. Cruz dyan sa GenCorp Industries Inc. Balikan natin yung pinag-usapan natin kumpanya kanina, yung Metro City Chow Foods Corporation, yung mga SEC documents nito. Particularly, I'd like to show to the witness, Your Honor, the Articles of Incorporation of Metro City Chow Foods Corporation, marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-1-A. Pakitignan po yung page 6 ng document na yan.
1: Apo, nasa page 6 na po ako.
0: Based dyan po, sa nakikita nyo dyan sa page 6 na yan, sino po ang pinakamalaking subscriber ng shares of stock sa kumpanyang iyan?
1: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation, si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking subscription na 1,997 shares na may total na 199,700 pesos.
0: Okay, so si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking share subscription. Sino naman po ang pangalawang may pinakamalaking share subscription sa kumpanyang ito?
1: Ayon din po sa Article 8, ang pangalawang may pinakamalaking subscription ay si Zara Z. Duterte na mayroong 500 shares subscribed at may total subscribe amount na 50,000 pesos.
0: Okay, thank you. Tignan po natin yung general information sheet ng kumpanyang ito kung nakalista pa rin itong mga nabanggit mo na shareholders, no? So, puntahan natin yung 2025 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation marked as exhibit P- Roman numeral 2-2-4-2-H. Puntahan po natin yung page 6 ng dokumentong ito.
1: Ano bang? Page 6. Nasa page 6 na po ako.
0: Okay. Tignan po yung unang lumalabas sa listahan. Sino po yung unang lumalabas sa listahan ng stockholders sa pahinang yan?
1: Ayon po sa 2025 JS ng Metro City Chow Food Corporation, sa page 6, ang pangalang una pong lumitaw dito sa talaan ng stockholders information ay si Jaime T. Cruz.
0: Sino po ulit? Pakilakas po. Lapit po tayo sa mic.
1: Jaime T. Cruz.
0: Okay, thank you. Si Jaime T. Cruz po. At ilan po ang kanyang share subscription?
1: Meron po siyang as to number 1,997 shares.
0: Okay. At sino po yung pumapangalawa na may pinakamalaking share subscription ulit based dyan sa listahan na yan?
1: Ayon din po sa GIS na ito, sa page 6, si Sara Z. Duterte ang may pangalawa sa pinakamalaking subscription na 500 shares na nagkakahalaga ng 50,000 pesos.
0: Okay, puntahan natin naman yung mga listahan ng directors. Nasa page 5 po yan ng exhibit na hawak ninyo. Tignan po natin yung listahan. Pakibanggit po, sino yung lumalabas na una sa listahan ng members of the board of directors?
1: Ayon po sa page 5 ng JS ng Metro City Chow Food Corporation sa taong 2025, ang mga pangalan

0: Bilang incorporator po muna. Ilang beses po lumabas yung pangalan niya bilang incorporator sa mga documents na sinertify ninyo?
1: Si Jaime T. Cruz po bilang incorporator, lumabas po ang pangalan niya sa City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Davao New Royal Taipan Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, JTC Group of Companies Philippines, at Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay, so mukhang maraming beses po lumabas yung mga yung pangalan niya no sa as incorporator sa mga base sa mga nabanggit niyo. Ang bilang po ay kung hindi po natin isasama yung JTC Group of Companies, ang nabanggit niyo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na beses po na lumabas si Jaime T. Cruz na incorporator sa iba't ibang mga kumpanya. Tama po ba?
1: Tama po.

0: Okay, so maraming salamat po sa inyong mga kasagutan para sa kumpanyang GenCorp Industries Incorporated. Pupunta na po tayo sa susunod na kumpanya, which is Kale 88 Foods Corporation. And based po sa summary ng kumpanyang ito, found on, I believe, page 6 of the summary. So may we ask that the page be flashed on the screen, Your Honor? Okay, so lumalabas po itong summary para sa Kale 88 Foods Corporation. Kailan po na i-incorporate itong kumpanyang ito?
1: Ang Kale 88 Foods Corporation po ay narehistro sa SEC noong September 17, 2021.
0: At ano naman po yung negosyo o purpose ng kumpanyang ito? And sir, lapit po tayo sa mic para marinig po yung boses ninyo, sir.
1: Ayon po sa primary purpose ng Articles of Incorporation ng Kale 88 Foods Corporation, ang purpose po niya ay to make or manufacture, process, sell, trade, and export food

0: products to bring new and exciting products to the local and international economy.
1: Okay, so exciting po yung products na ito, no, nung nabanggit ninyong kumpanya. Tignan po natin kung may interest po si VP Sara sa kumpanyang ito. Meron po ba base sa summary na ito?
0: Wala po.
1: Sino po ang may interest sa kumpanyang ito?
0: Ang lumalabas po na may interest sa kumpanyang ito ay yung kanyang asawa, si Attorney Manases Carpio.
1: At ano po ang lumalabas based sa Articles of Incorporation? Ano po ang kanyang participasyon dito, kung meron man?
0: Si Manases Carpio po ay incorporator, director, at shareholder po ng kumpanya.
1: Sige po, ilan pong porsyento ang pag-aari niya based po sa Articles of Incorporation?
0: Ang kanyang percentage of ownership po ay 40%.
1: 40%. Puntahan po natin yung data from General Information Sheet para sa taong 2022. Nakalagay po dito under the column Board of Directors, Chairman. Sino po itong chairman, sir, na tinutukoy dito?
0: Ayon po sa 2022 GIS ng kumpanya, chairman po si Manases Carpio sa kumpanyang ito.
1: Ano po
0: chairman
1: ba
0: of the board?
1: Sorry. Ano po ang ibig sabihin ng chairman of the board?
0: Well, siya po ang mangunguna sa mga bawat meeting ng board of directors.
1: And nakalagay po sa executive committee, not applicable. Pero sa column ng officer, lumalabas po yung salitang president. Sino po ang president dito?
0: Sa GIS po, siya rin po si Manases Carpio po ang presidente ng Cali 88 Wood Corporation sa taong 2022.
1: Ano po ang presidente? Pakipaliwanag po. Ano po itong officer na ito?
0: Well, ang presidente po, ang chief executive officer, siya po nagpapatupad ng mga alituntunin o mga pag-uutos ng board of directors. Siya po ang magtitingin sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang korporasyon, yung mga activities nila. Yun po.
1: Okay, so and based po dito sa GIS para sa 2022, wala pong nagbago sa percentage of ownership ni Attorney Manases Carpio dahil 40%. Tama po ba?
0: Ganun pa rin po kung ano po nakasaad sa kanilang Articles of Incorporation.
1: Pero sa 2022 hanggang 2024, ano po yung pagbabago kung mayroon man sa interest ni Attorney Manases Carpio sa kumpanyang ito?
0: Ang tanging pagbabago po rito ay tumaas ang kanyang subscription from 200,000 naging 237,500. Tumaas din ang kanyang paid up from 50,000 to 59,375. At tumaas din po yung kanyang percentage of ownership from 200. Tumaas din ang kanyang paid up from 50,000 to 59,375. At tumaas din po yung kanyang percentage of ownership from 40% naging 47.5%.
1: Okay, thank you. At sa 2025, ano po ang nangyari sa ownership ni Attorney Manases R.R. Carpio, kung meron man, based dito sa document?
0: Lumalabas po sa 2025, hindi na po siya director at stockholder ng kumpanya.
1: Okay, tignan nga po natin kung sino na ang stockholder para sa taong 2025 na ito. Your Honor, we'd like to show to the witness the general information sheet for 2025. For the company Cali 88 Foods Corporation.
2: Assisting counsel from both parties may approach.
1: For the record, Your Honor, the 2025 GIS of Cali 88 Foods Corporation is the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-4-4-E. Pakisabi nga po kung sino na ang lumalabas dyan na shareholders ng Cali 88 Foods Corporation.

0: So, may dalawa pong column na lumalabas dyan. No? Merong 2021 at 2022. Mag-focus po tayo dun sa account ng current liabilities, colon, advances from stockholders. Para po sa 2021, based dyan sa document na nasa harap ninyo, magkano po ang nakalagay na amount na advances from stockholders?
1: Ayon po sa financial statement ng Cali Foods Corporation sa taong 2021, under current liabilities, meron pong 7,600,000 pesos advances from stockholders.
0: Ano po itong advances from stockholders, sir?
1: Well, mga paunang pera po na ibinigay ng mga stockholders sa kumpanya na maaaring gamitin sa kanyang operasyon.
0: So, pera po na... anong term po? Pera na...
1: Pinautang sa kumpanya o ibinigay para gamitin sa operasyon.
0: So, base po sa pagkasabi niyo, sino po ang may utang?
1: Yung kumpanya po.
0: At kanino po siya, para lang pumalinaw, kanino po siya may utang?
1: Doon po sa nag-advance na shareholders.
0: Okay, thank you. Ngayon, tignan natin yung column para sa taong 2022. Magkano po dyan ang lumalabas na advances from stockholders para sa taong yan?
1: For 2022 po, meron po nadagdag na advances from stockholders. Ngayon po ay 18,500,000 pesos na po.
0: Okay, so tumaas po yung 18,500,000 na advances. And tignan naman po natin yung 2023 comparative financial statements ng kumpanya pa rin Cali 88 Foods Corporation. And Your Honor, we'd like to show to the witness Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-C. And sir, punta po kayo sa page 12 ng dokumentong ibinigay sa inyo.

0: meron pa rin po yung sa SGT Fortune
1: mm-hmm.
0: Horse Corporation. Incorporator po siya noong 2013.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na po siya lumalabas as director o stockholder. Sa reporting po nila, hindi na po siya part ng kumpanya.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung particular na dokumento nagsasabi na tinatransfer niya yung kanyang ownership to other person, wala po kaming pinanghawakan ganun.
1: Pati po dun sa hindi na siya director o stockholder sa City Hall King Chow 2019 to 2021, meron po bang dokumentong nagpapakita tinatransfer niya yung interest niya doon or wala rin po?
0: Wala po. Based lang po sa information na nakasaad sa kanilang GIS noong panahon na ito.
1: Okay.
0: Na hindi na po siya nag-appear. Yung pangalan niya ay hindi na nag-appear sa dokumentong yun.
1: So, sa dalawang itong kumpanya, sa GIS lamang po medyo madideduce na nag-divest na siya sa dalawang korporasyong ito. Pero yung kung may dagdag pang proseso o dokumento na isusumite sa SEC, wala po kayong natanggap na ganon.
0: Tama po. Yung information lang po sa GIS.
1: And lastly po, Attorney Del Rosario, sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina, bukod dito sa City Hall King Chow, tas yung STP Fortune Corporation, wala pong indikasyon kahit po sa GIS na wala na yung kaniyang pangalan sa mga later years, wala na pong indikasyon na nag-divest si VP Duterte sa alinman sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina.
0: Well, kung hindi na po nakalista ang pangalan niya, yun na po ang parang presumption na hindi na siya kasama doon.
1: Okay, presumption, pero wala pong naisumiting yung binanggit yung dokumento na kailangan isumite para ipakita yung at i-document yung pag-divest.
0: Wala pong deed o anuman dokumento nagsasabi na transfer niya yung kanyang ownership sa ibang tao.
1: Maraming salamat po, Attorney Del Rosario. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Monteveros. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Attorney Del Rosario, sa sal-in po ng respondent, diniklara po niya stockholder siya ng GenCorp Industries mula 2013. Sa SEC record po na inyong pinangahawakan, meron po bang nagpapakita o nagpapatunay ng naturang shareholding?
0: Ayon po sa articles of incorporation ng GenCorp, maging po sa mga subsequent filings po niya ng JS, hindi po nag-appear yung pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanyang ito.
3: At kung wala pong pangalan niya sa SEC filed the list of stockholders, pero siya po mismo, yun nga ho, nakadeklara sa kanyang sal-in na siya po ay stockholder since 2013, kayo po bilang isang taga-SEC, ano po ba yung corporate document na kailangan po nating makita para maipaliwanag po yung pagkakaiba nito?
0: Unang-una po, wala po kaming access sa sal-in ni VP. Hindi po namin alam yung mga allegation niya kung ano-anong mga kumpanya na siya ay may ownership. Kami lang po ay nagre-rely sa mga dokumentong nakatago sa aming opisina. Kagaya nga po itong GenCorp na ito. Kung ano lang po ang nasasaad dito, yun lamang po ang aming sinasabing totoo na si VP ay hindi part ng kumpanya na ito.
3: Ngunit sa inyo pong pananaw, ano po yung dokumento na maaaring mag-reconcile sa sal-in sa deklarasyon po niya sa mga corporate records?
0: Well, kung meron po siguro siyang tinatago, meron po siyang binigyan ng, kumukha ng binanggit ko po kailan, may trust agreement siya na ikaw muna mag-represent sa akin, maaari po. Pero hindi po na, wala po kaming dokumentong nagsasabi na merong ganung usapan.
3: Posible po ba na ang isang tao ay hindi nakapangalan bilang registered stockholder pero yun nga po, binabangin nyo, pero meron po ba na ganun, direct or indirect beneficial ownership o control sa isang korporasyon?
0: Nangyayari po yan, kaya nga po may nabuti namin na magkaroon kami ng tinatawag na beneficial ownership data information form para nang sa ganun ay malaman natin kung sino ang beneficial, ultimate beneficial owner ng isang kumpanya. Maiwasan natin yung mga circuitous na layering para itago ang personal doon tao na yon. Kaya nga po meron na tayong BO forms.
3: Sige po, pwede upang paliwanag natin. Ano ba talaga yung ibig sabihin sa simpleng salita, beneficial ownership?
0: Gusto lang pong itala doon kung ikaw ay merong 20% ownership sa isang kumpanya, dapat mong ilagay kung merong may benefit, kung sino ang ultimate beneficial owner ng shares of stock na yon.
3: At sa inyo pong opisina, sa SEC, sa mga dokumentong nasa inyo, meron po bang disclosure na nagtuturo kay tukuyin na po natin itong GenCorp Industries. Meron po ba na nagtuturo na kay VP Sara bilang direct o indirect beneficial owner ng GenCorp Industries?
0: Kung pag-uusapan po natin yung BO forms, wala po akong access. Ang departamento ko po ay walang access sa dokumento na yun, kaya hindi ko po kayang sagutin.
3: So, not necessarily wala?
0: Opo. Hindi po, wala po kaming alam sa mga dokumentong nakapaloob sa BO dahil hindi po kami ang naghahawak nito.
3: Mula ho 2022, may dokumento po ba sa SEC na nagpapakitang personal na nakilahok o nag-participate si VP Sara sa pamamahala o transaksyon ng anumang korporasyon?
0: Wala po. Maliban nga lang po na nag-appear ang pangalan niya at kung director po siya sa JS lang. Other than that,

0: pero hindi pa po tungkol sa on whether may violation sa pag-perform ng ating opisyales ng acts na in violation of the Constitution. Hindi pa po ako naka-encounter ng ganung issue sa aming opisina.
1: Pero ito po ay tingin niyo sakop po ng inyong mandato?
0: Well, kung ang ibig po bang sabihin ng participation is ay mag-join, ay may violation na, siguro po it's the Senate po ang bahalang maghusga kung talagang mayroong violation.
1: Alright. Tatalon po ako doon sa isang tanong ni Senator Joeline sa trustee. Kung meron pong, kasi nasabi ho kanina at tinitignan ho namin, na yung GenCorp naka-declare sa SALN pero wala ho sa corporation, ano po ang posibleng nangyari ho dito? Base po sa inyong experience. Dahil matagal na rin ho kayo sa SEC.
0: Can I have the GenCorp? Yes.
1: Nasa SALN ho siya pero wala ho sa Articles of Incorporation at sa GIS. Base po sa experience, anong posibleng interpretation ho?
0: Well, posible po ro na kung ang GenCorp ay merong isang corporate subscriber na kung saan siya po yung controlling, may controlling interest sa corporate subscriber na yun, maaring siya na rin po ang nag-engage, gumagawa ng control doon sa GenCorp kung meron pong ganong senaryo. I-check ko lang po yung GIS niya.
1: Sige po.
2: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ito,
0: merong itong corporate subscriber, si JTC Group of Companies. Na lumalabas nga po, siya po ay merong 55% equity sa nasabing kumpanya. Yung binabanggit ko pong example, maaring ang may-ari ng JTC, well, kung ay si BP Sara, para magkaroon siya ng control dito sa GenCorp, na kung saan hindi mag-a-appear yung pangalan niya. Yun po, isang senaryo kung talagang siya ay may control ng JTC. Lumalabas po siya po yung nag-exercise ng control parang indirect through the subscriber company.
1: Yun yung sinasabi niyong may trust agreement?
0: Hindi na po kailangan ng trust agreement kung meron silang subscription. Kung mapapakita na stockholder ka, controlling stockholder ka ng JTC, there's no need for trust agreement. Siguro po yung trust agreement kung totally wala man lang corporate subscriber dito, then out from nowhere, biglang naging dineclare niya as part ng salay niya, baka meron po siyang kausap dito under trust agreement kung sino man po man dito.
1: Last question, Mr. Presiding Officer. Paano niyo po madidetect kung may trust agreement o wala para malaman sino po talagang beneficial owner?
0: Nasa report po niya sa kanyang BO forms.
1: Pero dideclare kung hindi niya po naka-declare doon?
0: Hindi po siya requirement ng opisina namin na mag-submit ng ganung dokumento. Maaring kung may trust agreement, dapat isubmit siguro sa corporate secretary para at least ma-airper sa kailang stock and transfer book.
1: So voluntary?
0: Opo.
1: Voluntary. Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you. Next to make his interjections would be Senator Judge Irvin Tulfo. You recognize, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, Senator Judge Bam Aquino, and then we shall adjourn for the day and continue with the interjections of the other senators after the cross-examination of the counsel for respondent. You may proceed, sir.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, bawal po ba sa mga mayor, vice mayor, magkaroon ng negosyo, maging board of director ng isang kumpanya? Tanging ang mga presidente, vice-presidente at cabinet secretaries lang ang hindi po pwede.
0: Alam ko po mayroon din po siyang prohibition o sa ating local government code tungkol po sa mga chief executives na kung saan nagkakaroon sila ng negosyo at yung kanilang city o municipality ang nagbibigay ng permiso para magnegosyo.
4: All right. My next question, sir, is when VP Sara nakita niyo ho yung pangalan niya when she filed po edit sa dokumento ninyo, ano po, sa SEC, nandoon po yung mga names, mga companies nila. Hindi niyo pa ba binalikan nung maging pangulo, ay vice president na po siya, hindi niyo binalikan siya at para to remind her or na hindi ho ba ninyo trabaho yun? Whose job is it to remind that official na, sir, ma'am, baka may violation po kayo, may violation po kayo dito po sa final ninyo, baka kailangan na ninyo mag-divest. You don't do that? You don't remind the official?
0: Hindi po, Your Honor.
4: Why is that? Wala sa mandato ninyo?
0: Kasi po, wala naman po kaming natatanggap na direktiba mula sa tatlong sangayon ng gobyerno, from the executive, legislative, and judiciary, na kung merong mga personality na nagnegosyo o nagtayo ng kumpanya during the spirit of their term of office, i-report. Wala po eh. Kung kaya po namin gawin yon, kung talaga may direktiba sa amin, kung i-report namin at kanina namin i-report.
4: No, you don't have to report, but to remind that government official, for example, a mayor, may negosyo siya dun sa kanyang jurisdiction, mayor, bawal po ito. Baka malay natin, hindi niya alam. Or because marami ng trabaho. For example, like the, sige, case in point, VP Sara, baka so overwhelming yung trabaho niya. May mga accountant siya, may mga lawyer siya, na she was expecting that they will do something about it. They will inform her. Wala ho. I mean, or kayo mismo. I mean, looking at nasa pangalawang pinakamataas na position po siya sa pamahalaan na it's a violation, hindi mo man lang po siya na-remind like, ma'am, or call her attention. Hindi ko kailangan ninyong i-report. To just call the attention of that officer na there's a violation, sir, ma'am. You don't do that.
0: Hindi po. Siguro po, para mas maging proactive, gawa po ng aming registration ngayon ay totally automated na po siya. Wala na pong interaction sa processor at yung applicant. Siguro po, baka maglagay na lang po kami para lang po matugunan itong sitwasyon na to ng, let's say, video materials na sinasabi na please observe yung batas na ito para sa mga opisyales na tignan nyo kung kayo ay qualified to put up a company, especially to stock corporation, iwasan magtayo ng kumpanya para maiwasan din yung conflict of interest. Siguro po, pwede po namin gawin yon bilang part ng aming campaign programa na para maiwasan na nga rin po yung ganito. At maging aware sila sa mga dapat nila ginagawa.
4: Opo, parang yan, tama ho yan. Parang warning or telling them, hindi naman siguro kailangan ho ng batas natin, sir. Ano? Baka kailangan lang ho siguro.
5: Mga karadyuman, ang oras sa Bilog ng Pilipinas, tataklas na 2:34.
4: So, internal na administrative order from your office, galing sa taas, na ganito ang gagawin, reminding this officials na bawal. Things like that. Para hindi na po tayo baulit itong mga ganitong eksena, sitwasyon. In the future, pwede ho kaya yun, sir?
0: Isa-suggest ko po sa aming Commission and Bank, yung tungkol po sa sinabi niyong maganda naman pong rekomendasyon nito.
6: Attorney Del Rosario.
0: Magandang araw po.
6: Sir, yung mga tanong ko ay tungkol sa dalawang kumpanya, si Metro City Chow Foods at si GenCorp Industry. Si Metro City Chow Food po, klaro po na meron pagmamay-ari si Vice President Sara Duterte. Tama po ba?
0: Tama po.
6: Okay, at 20% or one-fifth of the company. Tama po yun?
0: Tama po.
6: Okay, dito po sa isa, si GenCorp, hindi ho malinaw na meron ho siyang pagmamayari or ano ho ba dyan? Paki-explain. Kasi wala siya sa GIS, ano?
0: Hindi po nag-appear ang pangalan niya bilang incorporator, director, stockholder nung ito pong kumpanya na ito ay natayo. At hindi rin po nag-appear ang pangalan niya sa mga sumunod na dokumentong isinusubmit ng kumpanya, kagaya po ng GIS.
6: Pero kaya, lumabas po ito sa SALN. Kaya po ba siya nandito? Tama po ba?
0: Yes. Kaya po siya nandito, gawa po ng kasama po siya sa sulat na nirequest sa amin. Pero wala po akong idea.
6: If can I part. Let me ask the prosecution team. Yung GenCorp kasama dito dahil nasa sali nito ni VP Sara. Tama po?
7: Yes, Your Honor. For the years 2024 and 2025.
6: Okay. Two times. Pero hindi ho natin alam kung anong porsyento niyan yung pagmamayari ni Vice President Sara.
0: Wala pong impormasyon tungkol doon.
6: Okay. So, nakapagtataka lang po kasi, yung dalawang kumpanyang ito, yung kita po nila o net income is less than 1% ng kanilang sales. Okay? Assuming po na restaurant business to, usually yung mga restaurant business na fast food, ang kanilang net income is about 6% to 8%. Pero yung registered po na net income dito is less than 1%. Kumbaga, ang sinasabi nilang kita ay mas maliit pa sa 1% ng buong sales. No? Kunyari, dito po sa Metro City for 2025, 35 million yung sales, 200,000 lang yung kita. Dito naman po sa isa, sa GenCorp, in 2024, 394 million ang sales, pero 3 million lang yung kita. Less than 1%, napakaliit. No? Kaya talagang walang dividendo po yan kasi ang liit lang. Now, usually po kasi ang ginagawa ng mga negosyo, kung merong pagmamayari, ayon lang magdividendo, binibigyan nila ng sweldo yung kanilang sarili. Bawal po ba yon yung may-ari ay merong ring sweldo? Hindi naman po, di ba?
0: Meron pong provision ng ating RCC na kung walang provision o kung walang compensation nakasaad sa articles o bylaws, hindi po pwede magbigay sa mga director, pero maaari siyang makatanggap ng reasonable per diem, pero meron pa rin po siyang limit na hindi lalagpas po ng 10%
6: of
0: the net profit po.
6: Okay. So sinasabi po ninyo, yung owner, kung wala hong dividendo, ang siya lang paraan para makakuha ng kita mula sa kumpanya ay per diem?
0: Kung director din po siya.
6: Kung director and owner?
0: Kung stockholder director po siya.
6: Okay. So kung stricto po tayo, kung ikaw po'y owner ng isang kumpanya, kikita ka lang sa dividendo?
0: Opo.
6: Any other way that you can earn from this?
0: Maari po kung ikaw ay empleyado.
6: Pwede po ba kayong empleyado at may-ari?
0: Pwede naman po. Wala naman pong restriction.
6: Okay. So ang tanong ko po sa prosecution, meron ba kayong detailed financial records ng Metro City at ng GenCorp para malaman kung naging empleyado rin si Mans Carpio or si Sara Duterte Carpio sa mga kumpanyang ito?
7: At least for the SEC records po for today, wala pong kaming nakita na information kung empleyado po sila.
6: In fact, wala yung mga empleyado ay wala naman talaga sa SEC records.
7: Yes, Your Honor.
6: Okay, so ang tanong ko, kasi gusto natin malaman eh, kumita ba si Vice President Sara at si Mans Carpio sa mga kumpanyang ito, lumalabas walang dividendo, gusto nating malaman rin kung kumita ba sila in another way. So paano natin malalaman yan kung walang detailed financial records? Or kung meron po ba yung kita, lalabas po ba yan sa income tax ninyo? Kunyari po, empleyado kayo at may kita kayo sa isang kumpanya, dapat po ba lumabas yan sa tax records natin?
0: Dapat po. Kasi doon po ang basehan ng pagbayad ng buwis.
6: Okay, so that's another way. Yung isa po, detailed financial records ng mga kumpanya para malaman kung merong kinita. Yung pangalawa, pag inanalyze yung income tax, kung may kinita ka, dapat nandun rin yun. Tama po ba, sir?
0: Tama po.
6: Okay. Do we have any of these records to the prosecution? Para lang nakakasunod kami, no? Dito sa mga pangyayari. Do we have those records? Do we have the income tax records? Do we have the detailed financial records of these companies?
7: For these, Your Honor, we will be presenting representatives from the BIR to testify on the annual income tax returns of the Vice President and also for the companies, Your Honor.
6: Okay, so last question, Mr. Presiding Officer. So kung meron po tayong kinita mula sa mga kumpanyang ito na hindi po dividendo, ibig sabihin ito po yung salary or meron po tayong kinitang emolument, ay dapat po lumabas ito sa ating income tax record. Tama po ba, Attorney De Rosario?
0: Dapat po.
6: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Before the last Senator Judge, just to clarify, Attorney Del Rosario, taxable po ba sa pagkakaalam niyo ang per diem?
0: Siguro po subject po, kung alam ko po, ay subject ito ng final tax.
3: Pangalawa, yung sweldo po, withheld na po yan at source, di po ba?
0: Opo.
3: Pangatlo, yung sinasabi niyong kung empleyado siya, you also meant kung officer siya ng korporasyon. Hindi naman simple empleyado lang.
0: Opo, maaari pong siya ay ang CPA, sa accountant, hindi po. Lang po ordinary empleyado.
3: Hindi po. Bilang presidente, bilang CFO, bilang CEO, bilang treasurer, pwede po ba siyang tumanggap ng sweldo?
0: Pwede po.
3: Pwede po. Kaya hindi nga po mababang empleyado pinag-uusapan
0: natin. Hindi po mababang empleyado.
3: At yung sweldong tinatanggap niya, yun po yung subject to withholding tax kung sakasakali.
0: Tama po.
3: Okay. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for the last question for today, according to Anika.
8: Actually, follow-up to sa question mo.
3: Please, Senator Judge Rafi.
8: Sa prosecution, tatanong ko ito. Ano? Since alam naman na natin lahat ngayon na bawal sa isang vice president na magmamayari ng isang negosyo, okay, whether yan ay kumita o hindi. Halimbawa, kumita yung mga negosyo na yon at or sabihin natin in some cases, sabi nga dito sa pinakita sa atin yan, walang kita, negative. Pero tumatanggap siya ng sweldo sa mga kumpanya ngayon as chairman or kung anumang pwesto niya. Would that be considered ill-gotten wealth?
3: If I may, Senator Judge Rafi, the prosecutor might be compelled in answering your question to make a conclusion of law on the matter, which they should prove and not make conclusions on.
8: So ang tanong ko na lang siguro, meron ba kayong mga dokumento, aside from pinakita niyo dito ngayon, that will show na kumikita yung kumpanya na pagmamayari ni VP Sara at ni Hans, Attorney Hans Carpio? Hans Carpio, excuse me.
7: So, sir, based po sa SEC records, meron pong financial statements yung mga kumpanya. At dito po makikita kung kumikita o nalulugi yung kumpanya. And we will also be presenting representatives from the BIR, which will be showing yung income tax returns din po ng mga kumpanyang ito. At doon din po natin makikita kung kumikita o nalulugi po yung mga kumpanya.
8: So, last na lang, sabi nga kanina ni Presiding Officer, so, pwedeng tumanggap ng sweldo, Mr. Witness, ang chairman of the board o board of director ng isang kumpanya. It doesn't stop him or her to accept salaries or allowances for that matter.
0: Ang ayon
8: po si bawal yun.
0: Kung meron pong provision sa kailang bylaws na pwede silang tumanggap ng compensation, pwede po.
8: At yun ay dapat maideklara sa BIR sa pag-file ng income tax.
0: Alam ko po, lahat po ng tatanggapin mong sweldo, pera ay dapat mong ideklara kung ito ay income.
8: Okay. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness. Thank you, prosecution.
3: I guess that's it for today.
7: Your Honor, just a quick manifestation.
3: Yes, Attorney Irwin, before we call it a day and before the chair makes a ruling with respect to the motion to strike of the Honorable Ridon.
7: This is just an administrative matter, Your Honor. For the record, we will be requesting for the marking of the summary of the shareholdings and the financial information. We will request that this be marked as a prosecution's P-Roman numeral 2-2-7-1, as well as the summary of incorporators and shareholders, which will be marking as Exhibit P-Roman numeral 2-2-7-2.
3: Noted, and let it be so marked.
7: Thank you, Your Honor. And may I turn over the rostrum to our to Congressman?
3: Yes, now, acting on the motion of earlier to strike of, I have the TSN with me now, of the Honorable Ridon. Chair would like to quote from the TSN, forgive me, there's no pagination yet. Quote from Attorney Justin, and the quick perusal of the documents already shows some misrepresentation, Your Honor. For example, the summary is labeled as a summary of Vice President Sara's shareholdings. Chair orders the word misrepresentation stricken from the record and replaced with the word inaccuracies. Attorney Justin.
9: We submit, Your Honor, to the court's discretion.
3: Next, with respect to the phrase, again, I do not have the page number since there is no pagination yet. Attorney Justin, and this is precisely why we need to object, Your Honor. Clearly, this is again an attempt and apologies to use the term to condition the mind of the public over these figures that will be flashed, Your Honor. Chair rules to delete the word "and" after the word "attempt." Forgive me if I'm sounding like I'm amending a bill. Up to the word "of" before the word "the." I don't have the lines, and to replace it with "to make conclusions of fact two," so that it shall read, "Your Honor, clearly this is again an attempt to make conclusions of fact to the public over these figures that will be flashed, Your Honor." Attorney Justin?
9: The same comment, Your Honor. We submit to the court's wisdom, Your Honor.
3: So ruled. Honorable Redon, you have your witnesses ready?
10: Yes, Your Honor. Itatakda lang po namin yung pagkakasunod-sunod na po.
3: Apa.
10: Para bukas, September 22, 2026, si Phil Jeps, Division Chief, Mr. Randall Sopeña po yung isasalang po sa witness stand. Para po dun sa tatlong nalalabi pong mga testigo, we are requesting, Your Honor, na sa susunod na linggo na lang po sila, isa lang.
3: And when will you make the manifestation? No, can you make the manifestation by tomorrow so that we can issue the subpoenas also by tomorrow?
10: We will make it now.
3: Okay.
10: In open court, Your Honor.
3: Please proceed.
10: Yung pong pagkakasunod-sunod ay Davao City Mayor Honorable Sebastian Z. Duterte. Ikalawa, PhilHealth Regional Office 11 DAC Secretariat, Attorney Gary Samonte. At ikatlo po, PNP Firearms and Explosives Office, Records Division Chief, Police Major, Joe Rickson Sanggalang. Para po ito sa September 28 to 30, Your Honor.
3: Sanggalang.
10: Doon po sa, sorry, Your Honor.
3: In that order?
10: Yes, correct, Your Honor. At hindi lang po ito sa PINA para sa testimonya, kundi sa PINA rin po ito para sa mga dokumento. Yun lang po. Maraming salamat.
3: Okay, given that we failed to finish, or we did not finish, Attorney Del Rosario today, and cross will be continued tomorrow, and given that we have another witness, Attorney Sopeña, and given as well that we will be having oral arguments on Wednesday, the Chair recalls the subpoena issued to Mayor Sebastian Duterte on September 23 and orders the Clerk of Court to issue the corresponding subpoenas for Mayor Duterte, Attorney Samonte, and Major Sanggalang on September 28 to September 30 at 10 in the morning. Would that be correct, Honorable Redon?
10: Tama po, Your Honor. Maraming salamat po.
3: Attorney Sheila, any other points you wish to raise?
11: I was supposed to, Your Honor, but I decided not to at this time.
3: So that means we can adjourn. Yes, Honorable Redon? There being no other matters to take up, trial is adjourned until tomorrow, 10 a.m., Tuesday, September 22, 2026.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
5: Areglado, Master Don, natapos ang trial sa buong adlaw. Buwas, balik naman.
12: Yes. Sa kaga. Yes. Cross-examination naman ini sa defensa. Pero damo kita nakita, Parikoy, dito kag na-reveal. No? Katulad sina ang GenCor, Parikoy. Gen Corporation, ako sa din, ginbutang ni Vice President Sara Duterte sa Salenya Pero kung lantaon mo mga board of director, mga officers dito, wala ngalan niya.
5: Yeah.
12: So, gahambal sila, posible may dami na...
5: Pwede. Kagati ang nambaldira, Master Don, kung ikaw isa ka presidente or vice presidente for that matter,
12: correct.
5: Hindi ka pwede makauyat sa kung ano ang posisyon.
12: Correct,
5: kaya bakit nga hindi ka nakabutang sa layi, hindi ka pwede kauyat sa iba ng posisyon or iba ng obra.
12: Or magnegosyo.
5: Or magnegosyo. Kaya kung may negosyo ka dira, dapat huwag ka sa rangko na sa negosyo.
12: Kaya ka mga contract of interest sa ulit.
5: Oo, dami mo na iba. Tiyan mo na, ang pamangkot sina, ang pamangkot sina, mga kabiyanan, paano inimalutsan karon? Kaya di kalabanan to sa mga korporasyon. Nakita ko wala master losing.
12: Yes.
5: Pero may negative. Gapula, yeah. Pero kalawig-lawig nag-exist, pero gapula. Doon di ko ma-imagine nga.
12: Wala income. Bright.
5: Wala income, pero ginasustener nila sa amo na kalawig. Ano yan ang rason si naman?
12: Yes.
5: Ang pamangkot si na, karon kay Kumo nga nabuksan ang ilang GIS or General Information Sheet langit ng FA or Financial IFS or Financial Statement, Master Don. Ang pamangkot sina, kung negative dira kagway ka income, anong gindeclare mo sa salin? Kung wala mo to gindeclare sa salin kay siling mo wala giman income, ang pamangkot na son, kung mabukaran ang ila siling nga bank account, ma-reflect ayhan nga way sang income nagasulod or kung dako ang nagsulod kagrabing volume sang kwarta sa ila sining bangko sa diin nagalin amo naman ang pamangkot.
12: Yes, so bantayan sa ato matag palmati tomorrow ang cross examination first day subong sa sining semana, no, may tatlo pa kag medyo malawig-lawig man by next month parikoy nga wala sila sang hearing kay magatako lang Senado sa budget.
5: Anyway, daw alang-alang na kita sa
12: ayo lang kita ayaw sa mga anyway, endorsement
5: ta balikanta na mga kabiyanan yes. Buwas na daw idoble na to, no. Importante ni abing ang paglilitis sa pangalawang pangulo bangod nga dapat mabuksan ang una-una ta kun ano giman ang salikod sini tanan matuod bala ini nga mga konsesyon o kun indi.
12: Yes, correct. Ed.
5: Balikan na to mga kabiyanan sa liwat alang-alang na kita sa tiempo sa ngalan ni Radyoman Mark Daniel Sokol dito. Ako naman si Radyoman Ronel Sorbido.
12: Radyoman Don Dulido.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
15: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
16: Nods. Herbal Capsule. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basit na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaedad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ng harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
17: NANS Herbal Capsule!
16: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bango din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
17: NANS Herbal Capsule!
16: Yara lang! Sa mga butika.
17: Megamon. Herbal Capsule.
16: Putoy. Putoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na magulat nga maponder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Megamon.
17: Megamon. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
16: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megamon may ara maka. Hornigold with katali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
17: Megaman, Herbal Capsule.
16: 30 minutos ang partner. Yara na ang panating ah!
17: Megaman, Herbal Capsule.
16: Mabakal sa mabutika.
17: Mons, Lemon Oil.
16: Hala, kariskis. Sige pa. Kis-kisa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ang lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman siya na partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
17: Nuns, Lemon Oil.
16: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi nagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
17: Nuns Liniment Oil.
16: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
17: Nuns Liniment Oil.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Nuns Corn Coffee.
16: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone out, sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee partner.
17: Nuns Corn Coffee.
16: Oo partner, kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
17: Nuns Corn Coffee.
16: Ang nami pagin sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang manang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo dugo para ikaw maging aktibo.
17: Nuns Corn Coffee.
16: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
17: Megaman Gold Coffee Mix.
16: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwesa kag stamina.
17: Megaman Gold Coffee Mix.
16: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
17: Megaman
16: Gold Coffee Mix.
17: Coffee Mix.
16: Alerto ka na.
17: Power up ka pa.
16: Yara lang sa mga butika.
18: Kitay naman kita. Madamop kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio! Ang D3 Bio!
21: Yung may Visio!
20: Ang Visio!
21: Yung may D3!
20: Matakas mga butika!
21: Mighty C!
20: Ang alkaline nga vitamin C!
22: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alito gid ko sa banikwaturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C!
21: Mabaka mga butika!
23: Oras tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang profesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Mahit ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahit ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalrika DTX 500!
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Gamay BCO.
0: BCO.
2: Gamay D3.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Mga kasama, pantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa Tooth Decay. Unique Toothpaste Every Day. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tata RMN.

0: Cordero. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May sis ko sa ovary.
3: 3 cm na gali.
4: Ini-try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Kain gidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga updan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Sample Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sample Plus Gold. Makaak sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Alaga, Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Oras tatak alas 3, Jess.
12: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
13: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsa sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugas ang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong, pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
14: Pilang win, San Miguel Pilang win.
15: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
16: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
17: San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupos sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mayong adlaw sa tanan.
21: Nakapangapi na ba na kamudira?
20: Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
22: Nabakal sa mga butika.
23: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayong abalita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Life Extension Vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
24: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Kapoy.
26: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
27: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadaling nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Sample Plus Gold.
28: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Pakatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
29: Mamakat sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
30: Mga radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
31: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
30: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
31: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
30: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
32: Importante mga ledok na may sufficiente gikita ng oxygen sa atong nga dugo.
33: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinalaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
34: D3 Bio with Vizio.
35: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ni regular na regla, isa, agalagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
34: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
34: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
34: Yung may D3.
2: Matakat sa mga butika.
34: TTX 500.
36: Q7 lot.
37: Nung ginabatsyag mo sa
36: high blood gid ko.
37: Kaya sa una ang
36: blood pressure. 180 over 100.
37: Sa isa kadlo, kapila ka mag-inom.
36: 3 times a day, ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami, gid ang TTX 500.
34: TTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
38: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
39: Kag subong kanami sa akong paminsan.
34: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio.
40: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
34: Ang Vizio nga may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
34: D3 Bio.
2: Upo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up. Kinikale.
4: Uy, 150 over 100 dali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay.
6: Papa, hindi ka magkapalaka. Ako pati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
8: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
13: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, pintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
14: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
15: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
16: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
14: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
15: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
16: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
14: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
10: Samphone Plus Gold.
17: Si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayo gid ang akon arthritis.
10: Samphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold sa mga butika.
2: Oras tatak alas 3:20. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
18: This time check is brought to you by Kidney Care. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by Kidney Care.

0: ng Super Fiber mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Time.
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamong pumaka blue, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pamong pumaka blue sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
0: Charmy. Let's go with the flow.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
9: GTX 500.
10: Sad and Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
11: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow.
10: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aton nga lawas.
9: GTX 500.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Kalisig si ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabaka ang butika. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
15: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
14: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
18: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
19: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino may isang salita.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, dito ako believe.
5: Goodbye!

0: polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Gold sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingob nga prutas. Kagtanom nga mataas.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Char.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
9: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.

0: just now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Oras tatak alas 3:30.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning para mahaw kala city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod mag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arag ito ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 50, kida consider ka na obese.
8: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
6: Hindi lang gid carrots.
8: Hindi lang carrots mga natural.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, at ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: So, hindi ka
4: na
5: mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Ano
5: kayo yung interval?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pag damong ba ka B-complex, nalilang ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topic ko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo ba na kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Kumana Sir GP. Ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
6: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
9: Yes.
6: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detex 500 gag may tisika kada adlaw.
6: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag at yan. Mm-hmm. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imo nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gituwag slimy layer sang gituwag imotyan.
6: Matapos ang isa tutong duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangindaw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
9: Hmm. Duodenome or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine Sir GP, paan sa gituwag chyme Sir GP no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro no?
6: Sobra pang iban.
9: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho ng imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
10: DTX 500!
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka rin.
12: 470.
11: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times at it.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
12: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
10: GTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
9: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C. Para magnami ang akon nga gituwag panulukan.
6: No?
9: Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituwag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gituwag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. grabe kataas ang gitawag oxidative stress kuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
6: Carrots
9: da. Carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
13: Mm-hmm. Kevin? Ang isa pa gid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500 kag may TC agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
14: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at gudputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
9: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
14: Correct.
9: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
14: Mm-hmm.
9: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MITC, ako pulo ka DTX, pulo ka MITC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag MITC, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag MITC. Samtang, mayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
15: Awon.
9: Si General Bao, panago-nago lang na siya.
15: Hmm. Anong sikreto niya?
6: Milig sa taguay.
9: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahe. Kablo kung ano, sino ang kapamasahe sa'yo, pila edad, Sir Boy?
15: DC, ano?
6: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plus mo. Huwag ka 19,
15: ha? Kampiyon ni
9: Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
15: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
6: Basic.
15: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
15: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: DTX 500. Sharing Grace Paglimutan, 45 years old, Kagilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
17: Ilang imo nga tininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
17: So, wow.
16: Namit na gid ta akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
17: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, ano mahambal mo sa iyo?
16: Mabaka na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
18: DTX 500. C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ito si Helen na Dairo, si Balon. Dati, mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, luminaw yung mata.
18: Pure C Vitamin C, Southam Plus.
20: Garantisado!
18: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Kuryakin, kuryakakan, tagay ganyan. Pero milang kasakit ang akin ulo, tapos ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa ulo ko na dura.
18: Pure C Vitamin C. Kag Southam Plus. Manami Gil. C Vitamin C.
22: Ikaw bala may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangit kita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
23: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
15: Uh-huh.
23: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
15: Uh-huh.
23: Kung baho, pagid ng ilok.
15: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mong magyapon.
23: Ah, wala magtaas.
15: Wala magtaas. So, wala.
9: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
13: Confident. Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh.
15: Mm-hmm.
13: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
15: Mangapi na ta.
13: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
15: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
9: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
15: uh-huh,
9: hindi red sugar.
13: Natural sugar.
9: Natural sugar.
15: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang itawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na.
13: Mm-hmm. Kay engineer ya pampabakod, extend.
9: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya.
15: Mm-hmm.
9: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
15: Thank you sa support, Sir Boy.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Ang Fat Boy,
15: uh-huh,
23: hindi man tanan nga fast line, ha?
15: Correct.
23: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat mega-control sa ila.
15: Mm-hmm.
23: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
15: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin nga klase sa aton lawas?
9: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
15: Oy,
9: building blocks na mo. Kinahanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
15: Uy, messenger, no?
9: para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
0: Uy!
9: Nga work hand in hand, sir boy.
0: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
9: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
0: Insulator.
9: Kung sa kurinti pa,
0: covering.
9: Dapat may cover para di, ano?
0: Hindi magkakurintan, wala ground.
9: Importante gid ka tama ining fats, kaya gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
13: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina-promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
9: Kung kainom ka D3 bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
0: Uy,
9: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
0: Dementia.
9: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
0: Champion.
13: So it's a matter of ano na lang gid ya sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E&K, no? Kumbaga, ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit yun yung agaron yun ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
1: Kampiyon, paano ba lang ginihin mo ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana, for problema ko gid nga kon irregular nga regla, isa agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subo normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
20: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma na gid ka manipaton. Gitry namo patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
24: QC. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ang Placere Relota from Sananget. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng QC. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
2: QC Vitamin C. Kag Southland Plus.
24: Manami Gig.
2: QC Vitamin C.
24: QC.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Hindi sa sinani, nag-antik.
27: May ginabatsyag ako nga ubo.
26: Galalaron bala.
27: Nabatian ko sa radyo nga may QC Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo.
26: Natap na ang akan nga ubo.
2: QC Vitamin C. Kag Southland Plus.
24: Manami Gig.
2: QC Vitamin C.
22: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
23: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
9: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
23: Para mensindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala di tribayo, pud-pud ang Ukraine. Gipanalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung inom ka ditribayo, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
4: Kalma lang.
23: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
4: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
23: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
9: May ara kang ito ang import immune system.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamnin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinaghumunahan ni Dr. Ramil Oy.
7: Oras tatak impunto alas 4.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Immune Pro Prime, your prime protected. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
10: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
11: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
11: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
14: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
28: Rest Time to the rescue.
29: Unilab quality yan.
14: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Maayo ang lawas ng bata mo.
31: Sus, masakiton man ino.
30: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
29: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
32: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
33: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
34: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
32: Let's do this!
34: Mag-Enervon C Plus ka na!
29: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
36: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
37: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
36: Revicon, bulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
29: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Revicon Forte, may palagang lakas.
38: Upo

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mga
7: kapalala, ang kidney care ay hindi na mo at hindi na pagkabili pang gamot sa
8: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold
10: sa mga butika.
11: Sample Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
13: Good thing,
12: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
11: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
11: nalakas,
10: at gaganda ka pa.
11: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Van, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
11: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
15: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
16: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
17: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen?
15: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
15: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
18: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
19: Payo ni Doc, for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholic calciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
21: D3 Payo.
22: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
21: Yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
23: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
24: Ini ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Medical Clinic Program.
25: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
26: Charm, Fab, Car, pamong pumakablong, tanggal amoy ko lumang, sa bango ng Charm.
27: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.

0: Pahid? Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Uso Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko naumpawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan naumpawan ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Cellphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Cellphone Plus Gold. Makak sa mga butika.
5: Mmm, smells good.
6: Tikman natin.
5: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
7: Love?
5: Ano Everbest food mo in the world?
6: Of course! Yung ginawa natin together.
8: Aww.
5: Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Let's go! Go with the flow!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow!
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
9: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.
2: D3 Bio.
12: O si Karen, na mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabagal, sumangod ka. Nagapalang tulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
13: Oras tatak alas 4 Jess.
14: Mga ka-Pure Gold! Isa ka-advance happy and exciting Pure Gold anniversary ang naghahunat sa atong tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa din sa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special Panalong Pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon yung mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili nga kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kang kasadya. Diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao. Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
19: Charm, fab, car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa pangon ng charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumakablog sa charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
21: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me! Dito ko believe!
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan!
0: ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Supple Plus Gold.
25: Ako Gali Sereya. Ako Nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
17: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Rodel. Damo di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
27: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: You need toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
27: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
27: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
29: ACS!
30: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
32: Matakas mga butika!
31: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar!
32: DTX 500!
31: Ikaw pala ang may diabetes?
32: DTX 500!
31: Ang DTX 500!
32: Ang may powerful compound!
31: Yan ang kapanupo!
32: Kagakontrolar!
31: Sa Ibu Blood Sugar!
32: DTX 500!
31: Sa Liga!
32: Epic!
31: DTX 500!
33: Pila Pila Win! San Miguel Pila Win!
34: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag! Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pila Win Promo, bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
31: Santon Plus Gold!
3: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sulgod sa tuwa kabulan noong pawan.
31: Santon Plus Gold! Mas pinalakas!
32: Pinagaling!
31: Pinahusan!
32: Santon Plus Gold!
31: Sa mga butika.
35: Kapoy.
36: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
31: Santon Plus Gold.
37: Ako si Jovin. Subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
31: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
38: Ako si Amelia. Ipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
31: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
39: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
40: Playtime Entertainment. Born for happiness.
41: Playtime Entertainment. Born for happiness.
42: Life extension, vitamin D3.
43: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
42: Life extension, vitamin D3. The science of the health your life.
44: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Tumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Galing kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
5: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
4: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TGX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Yung mga blood sugar test.
8: Kina tong score gani?
6: 470. Teko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
6: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Busog-busog ikot ulit.
9: Ako man, bro, kalot.
8: O, ikaw yung bro, kusti.
9: Busog-busog, eh.
8: Utila ka tata. Bayari na to tulilot.
9: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
10: Yes, sir.
9: Ay, ay, ay!
8: Ano nga, ay, ay, ay?
9: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
8: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
9: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
11: Kita mo, nagid yung nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
8: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ita karong pinggan. Wisit naman imo.
9: Relax lang, bro, kalot. Dala ko din ang pospro.
8: Ano nung pospro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
9: Abaw! Hindi, ha? Ari yung pospro. Kita mo niya ang unuhot?
8: Uy, hala. Baman, tanga?
11: Hala, tanga masuot.
9: Shhh! Diskarte lang na iya.
8: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
11: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
10: Sir?
9: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
10: Ay, tanga na, sir.
9: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galita yung mga pagkaw ninyo!
10: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
9: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
10: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
9: Ay, ay, ay!
8: Kalot, kag tulilot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kag tulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni El Nandilac.

0: Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangut sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangut sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus, guapa ka, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: TTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500. In 2 times to, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag ng sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Ako, ulat alay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
10: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
11: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
0: Life Extension Vitamin D3.
12: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
13: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakubantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Sige, napatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gid niya.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang ako niya blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Nice. Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nice. Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
5: Charm and Fab Corn. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
1: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
14: Mayong aga ba sa inyo? Gusting kalot. Yen patawag ko kamo kay may istoryahan kita.
15: Ano na ka pa?
16: Ano ka malakap? Eh, nga sila lang yagit patawag mo. Nga ako yan, wala gaw.
14: Ha? Awa na ganito, lilot ang natingalahan ko. Nga sila lang ka duha ang ginpatawag ko, pero naaari ka diya.
16: Ay. Si Kapitan, kayo po din kami sininga tatlo mo. Hindi pwede nga ibilin ko nila, Kap. Man! Kung si Chao ni sila, kung ibilin ko nila kay Magutman Gid ko.
14: Tolilot?
15: Tolilot?
14: Wow! Wala ginibala pulo si Tolilot mo. Gusteng, kalot. Gusto ko nga himuon ka mo nga bodyguard ko.
16: Bodyguard? Ako, yakap?
14: Wala kaya na dala sa budget, Tolilot. Kagisa pa, wala kaya abs. Hindi kaya na ko lawas. Paano mo ko nakaroon mapangapinan? Kay base bala ko, una kapapanago sa sa akon imbes na proteksyonan mo ko.
16: Ay! Kapitan!
14: O te, ano sa inyo? Silduhan ta ka muya ah. Tingkin si Mel ang bulan ah.
17: Bro, galat. Tinanong sa inyo mo be.
15: Bro, Kosting.
11: Ah?
15: Okay man. Batunon tang offer ni Kapitan. Ay, hindi Kapitan.
16: Aguya ka ba?
11: Kapitan! Okay kami ni Bro Kalot. Ah, pero... Kung tani, pati si Bro Kalot ko, ah, umumanang ko itong ataklo kami ka.
14: Ay, nano! Hindi nyo kin pwede nga mabili ng isa? Sige ah! Imbes ka 15 mil ang sweldo nyo, himoon ko na lang kamot ang 10 mil eh! Ay. Kaya wala na ko na i-budget sa mga kutimoy nga tao!
16: Ay! Kapitan!

0: manang virgin? Kung mamanghod mo, wala mo ginkuha ang bodyguard mo. Ang iban pag iyan nga tawo.
1: Eh, may?
0: Mayo eh, kay ginauna mo pa yung iban nga tao sa pamilya mo.
1: Eh, may?
0: Wala ko maguna-una nga gintagaan mo pa sa lobra. Kuya, hulo?
1: Man! Haslo ka! Hipos!
0: Manang virgin?
1: Kabalok ako na nung obra sa bodyguard. Maproteksyon sa akon kung ara ko sa katalagman! Maproteksyon sa ang kabuhi ko!
0: Ti sinugid ba yung mga ilabot si mo kay kapitan ka lang man?
1: Eh boy! Ara! Damo sumong tagtaganay sa barangay! Basi ako dapon kuya! Inang nagapanginyawat ko balaya makaganit, basi bala kong kawaton pangginganit, kuya Blahaw!
0: Ano? Manang, kung magbodyguard ka sa isa ka politiko, kinahanglan pulis ka? Di gani military, bisan retired na Blahaw? Kay ti dapat, may training ka lisensyado. Hindi dapat, bisan tinulang.
1: Ha? Emoy!
0: Paano ka na nila proteksyonan kay bisan armas na guro? Wala pa na kuya't armas mga tuntong, ina.
1: Emoy! Babae lang, kuya! Kay mga parutpot man yung mga politikong nagahingabot sa akon, kundi mga parutpot man yung mga bodyguard ang kuhaon ko. Gets mo?
0: Manang virgin?

0: apoy kinanglan kita ni sa imo.
1: Ano na, girl, eh? Kwarta naman.
0: Hap!
1: Kis-kisaan eh, bakas pa ako kay tagaan na kakaroon sa inugbakal mo, sudan.
0: Kapitan, ipaligo na to ba na, Nekap? Kay amo na nga nag-aukalang kas pa sa ulo mo kay wala kaligo-ligo mo.
1: Ano?
0: Kita mo, ha? Nagatiliga ang gel sa buhok mo, man. Hinatabon-tabunan mo pang nipis mga buhok mo. Ipakita na lang sa tao nga dali ka na lang makalbo, Kap.
1: Hey! Ababa mo, ha? Mano ka!
0: Kap, ining mamangkot na ako bala, Kap, sang scholarship bala nga BBM o kung inang bawat barangay makikinabang bagong Pilipinas Presidential Scholarship. Paano na maka-avail, Kap?
1: Hindi ka na pwede, kaya wala ka man bata nga graduating sa college.
0: May hinablus, Kuya Bala, Kap. Pigado gina sila pero nagatinguha man ang bata nga makagraduar sa kolehiyo.
1: Mayo? Pero wala na! Tapos na! Nakapanglista na kami kaysa kada barangay, lima lang kay estudyante ang binipisyaryo.
0: Himuan na lang abianong, Bika. Pasud laman ang hinablos ko.
1: Kanami sa imo ba? Lima lang nga, ne.
0: Hala, nakapili. Nagigili ka mo, Yakap. Ay, di paano? Kaya di naman kuya nagatinil sa barangay hall. Wala mo kuya makabatingan ng lista ka mo.
1: Hala, girl, eh.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Apo, ulat anay, nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
4: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
5: Ang gulbi nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Para paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag namuot sa mga kulay ng sakit.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Nainggidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga musika.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mighty C. Alkaline. Ga vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikid yan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mahigro bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindlo sang imo mahigro nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500
1: Masalika DTX 500
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
1: Mamakal sa mga butika.
5: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, believe.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
6: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
5: Pinahusay.
6: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
6: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
6: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Cellphone Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa. Unique
10: Max Halaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ECS.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Basi ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
17: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
16: Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabasa nga butika. D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
21: Uy, 150 over 100 dali.
22: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
21: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
22: Ay.
23: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
24: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
0: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
1: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washy!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-gisi ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS! Life Extension, Vitamin D3.
30: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
29: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: us now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Dayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Number one.

0: flower. Do wala tinimok-timok ang pagpili sa mga beneficiary sa bagong Pilipinas Presidential Scholarship Program.
1: Eh, gani man may gamarieta, no?
0: Amo gani eh. Ang iba niya nga barangay, nagadinagoso na kay damo sila sanggit panglista nga mga qualified bala nga dapat sila gid ang mas nagakadapat nga matagaan sang scholarship. Kay tipigado mo.
1: Oy, basikun, nasala na nila ni Kapitan niya.
0: Ay, sa diin niya ginsala, flower. Sa pante ang wala sa kang.
1: Ay, Gamarieta. Uy, kabastos bala sa imo.
0: Ay, tood man. Kay nagapinamangkot na sa ako ng mga kabarangay ta nga gusto maka-avail sina.
1: Ay, may ilang ah. Kay makagtuta ka ron sa barangay hall. Pamangkoton ta si Kapitan ah. Ilang taon ta ko na nakapanglista na siya.
0: Listas to, bigoro!
1: Megan!

0: Girlie, palistada ba lang bata ko?
1: Sa ano, Mayang?
0: Sa presidential scholarship, eh.
1: Ay, sus, Mayang. Wala ko gani na palista, hinabos ko nga lapit ko sa luwag, bata mo pa.
0: Girlie, ay, baka to ko malakay kapitan. Ipalista ko tong subangko nga bata, ah. Eh, basi, pwede pa ya. Gadaad, qualified gid ko yakit eh. Ang obra sang bana ko, Remedyo General lang kag ako wala man obra.
1: Hmm? Ay, bisan magluhod-luhod ka pa to kay Kapitan, hindi ya ka to mapasulod sa listahan niya.
0: Ba?
1: Kay tapos na gani ang sala, kag may lista na sila.
0: Ay? Sino ara sa lista nila? Ang may kwarta naman? O ko ng pamilya ya?
1: Hmm? Amaya!

0: Kalot, tulilot, gustin.
1: Presyo.
0: Malakata. May kuluhaon ko nga kwarta sa bangko.
2: Okay, kapitan. Talati ang bag mo, kap.
0: Are, kalot, oh.
1: Mm. Lakata. Mm. Ako sa front seat, kamo sa likod.
2: Okay, bro, gustihin.
1: Sige.
3: Nasigan nyo na, bilas, ha? Ganadayon kamo sa front, kay ara na si kapitan, no?
0: Ay! Mga panulay, kamo! Kamo ang bodyguard ko! Naguna, baka mulakan sa ako niya mga iyo, di kakta, kamo ka lang!
2: Wala!
0: Ay! Malala ka mo din! Mm. Mga animal, kamo ka rin,
3: eh! Kapitan! Kayo na ipipalakton kay kapitan, no? Dasigan na, kap!
2: Yon!

0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: na nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis
1: mo! TDX 500!
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, sakit ko dyan katama, yung basin tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutong na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tuma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula, bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio,
1: yung may PCO,
0: ang PCO.
1: My D3
0: mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pieces ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
0: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500.

0: makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin, nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom, nakapamuhin gid ako, naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines, babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, nung kisipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na batyagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakirpuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon.
3: Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3.
2: Sigurado, epektive.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Uy, concerned lang ko, kung di pamati ka.
5: Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Mag-Enervon Z Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Umba!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Initry ko gininom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipayig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
5: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
6: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
5: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
5: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
8: TTX 500
9: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
10: Karon pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
3: TTX 500.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
14: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
15: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumakablog sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
16: Giga.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS, let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with a flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy,
3: let's go with the flow.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health si sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana, before problema ko gid ang akong irregular nga regla. Kisa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio,
10: ang D3 Bio,
6: yung Mighty Vizio.
10: Ang Vizio,
6: yung Mighty D3.
10: Mabaka sa mga butika.
6: GTX 500.
11: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa GTX 500.
6: GTX 500!
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
4: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Pila-pilang win! San Miguel Pilan win!
9: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
10: Kung magbakal sa San Miguel Pilan products, intra na!
11: San Miguel Pilan win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Pilan kakaupon sa promo.
12: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: Kapoy!
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Supple Plus Gold.
16: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makarap ko na son sa butika sang Santong Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo git ang Santong Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santong Plus Gold.
15: Santong Plus Gold.
17: Mabakal sa mga butika.
15: Santong Plus Gold.
18: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala, ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 after 1 week, nanamigit ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugas ang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
1: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pants.
6: EQ pants. From day one to toddler, EQ continue mo.
7: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Narilito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kispok na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Nung nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka kapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takla doon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na ihigahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, Las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa Tooth Decay. Unique Toothpaste Everyday. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
5: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
6: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Makikiraan.
8: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
7: Salamat, iho.
9: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
12: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kanya.

0: Seven Chat Malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Rightis na gali.
5: Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
5: Wala, nagid na balik ang rightis ko.
4: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras RMN Iloilo, alas 5:19 sa hapon.
9: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
10: RMN News and Public Service.
9: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
10: RMN News and Public Service.
11: News and Public Service.
8: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service. Karon niyang adlaw sang Lunes, petsa 21 na kita sa bulan sang Setyembre 2026.
12: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
8: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan.
12: Kag Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
10: RMN News and Public Service.
8: Lunes nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga karadyuman, komemorasyon sa deklarasyon sang martial law, no? Subong iyang adlaw, pero sa gyapon mayara sang klasik kagat trabaho, no? Diri sa aton sa may siyudad ka probinsya sang Iloilo, Radyoman Magi.
12: Sa aton mga balita, subong adlaw una sa balita National, Radyoman Mon, Day 27 sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Kag subong adlaw gin presentar bilang ikatatlo nga testigo sa Article 2 sang Articles of Impeachment ang Director sa Securities and Exchange Commission, gin paiway na nila kay ina si Attorney ang isang iya sang Civil Service Commission because sunod sa prosecution sufficiente na tong ginpahayag ni Attorney Bato sa nagligad kag para mapadasig ang proceedings. Radyuman Mo, nagproceed sila sa Securities and Exchange Commission ang katuyuan sang prosecution nga gamiton ang mga documentation sang SEC agod nga tagan bugat ang ginapahayag unexplained wealth sang Vice Presidente kag hindi husto nga deklarasyon sang iyang statements of assets, liabilities, and net worth o kon salen. Lakip mandiri, Radyoman Mon, ang pagbayular sa presidente, wala siya nagsunod sa iyang mandato nga nagadumili sa mga mataas na opisyal, presidente, vice-presidente, nga magnegosyo samtang nag-serbi sa opisina sa gobyerno.
8: Antayanta ang dugang sining update, Radyoman Magi, buwas iyang adlaw naman, no? Sa sining impeachment trial. But right now, i-check ta naman ang mga dalagko nga balita lokal diri sa aton sining pagpangalagad. Kadamo kita sa mga update sa balita lokal.
12: Unahon nato, Radyoman Mon, kay kapon maduwagi ka shooting incident ang nagluntad sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Unahon nato ng update sa syudad sang Iloilo angot sa isa ka lalaki nga natiruhan diri sa may distrito sang Arevalo. Isa pa lang kasi man ang nakapauli diri sa may syudad sang Iloilo kag natabo ining insidente. Baluon nato ang detalye sa report.

0: nagbalik si Upok sa Ila Barangay nga sa Pagpati, wala naman gadumot ang suspect, no? Nga na matapos nga nasitinsyahan naman sa iya sining hinablos ang ginhimo nga krimen. Din payag pa nila ranyo nga nagpalagyo si Alvin dala pang armas alupang naging gamit sini sa pagtiro sa ulo sa nga biktima. Yari ang kabahin sa pagpayag ni Police Major Marvin Naranyo.
1: Yes, Radyo Manflo, mayong hapon sa ato pagpalamati, no. Bali ang update sa aton nga incident, no, regarding sa shooting incident nga nagluntad sa may dulunan nga as of now, sigigyapon ng aton nga hot pursuit operation para nga malocate naton ang whereabouts ng aton nga suspetsado kag at the same time ang aton nga biktima is subject for autopsy naman subong adlaw.
2: How true ma'am nga ang ining biktima kay gintiro ni sa sang suspect kay ang information namo nga nabaton nga nagbalos ang suspect kay gintiro niyang utod sang suspetsado ma'am.
1: Actually no matugod ina nga may pagtimalos man ang motibo no pero ang utod sang suspetsado naton kun nadumduman niyo sa bulan Mayo no sa bulan sa Mayo may encounter man.
2: Hinay ka ma'am, hinay ka.
1: Oo.
2: Sang so, bulan sang Mayo, ma'am.
1: Yes, sir.
2: Ano nga tuig, ma'am?
1: Sinila nga tuig 2026 nga ang utod sang aton suspect subong ginbuno patay sang hinablos sang biktima naton subong.
2: Po hindi siya nangamot ang biktima.
1: Hindi, hinablos ang biktima ang nangamot sadto sa utod sang aton nga suspect.
2: Now ano ang anong
0: pagpayag ni Police Major Marvin Laranyo no sa karon na padayon pang hot pursuit operation agod nga madakpan ng suspect samtang ang biktima ipaida lumini sa autopsy agod nga matumod kon ano gid ang iya sini nga kamatay Radyo Man na Magi Radyo Man na Mon sa piya kabahin isa ka man og nakitaan sa mga residente sa barangay Paon istansya Iloilo sa nga September 21 no kay na ini sa aga ang among sa isang sapat isa ka reticulated python no kagilayon ini nga gindakop sa bulig sa mga barangay officials kagagin turnover naman isang turnover naman ini sa Community Environment and Natural Resources Office o konsenro sa among banwa ang manong amo ni madulong nga tanya balita
3: magambal ka nga reticulated python ano na siya magkal
0: magkali Radyo Man Mon.
3: Ano kalaba ganito?
0: Mga isa ka dupa.
3: Bow.
0: Ang kalabaw okay. Niya. Oo. Di, mayroon kayo na kitaan kayo para hindi nakapanghalit sa mga pumuruyo din sa may barangay Paon, Istansya, Iloilo. Hindi nga balita, ginatulong sinyo sang Kaluan, sang Tatoy, sa Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sang Mandriyaw, ang ilisining nga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Only managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kalitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, Tita Maricho, baka naman, mayong hapon, kagay Isya, kay Ninya, kagay Max, kagay Tita Arlene, mayong hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
3: Madam Ogid nga salamat, Radyo Man Flo Navarrete.
5: Standby sa report ni Radyo Man Fia May Otero. Ang ining abahin kinadulon sa inyo sa Santone Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayaras ang collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kay mayaras ang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santone Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protectay ang imo ka galingon. Batok sa kunanuman nga sahi isang balatian, kag-upnipagid sa DTX 500 apangontra sa magkahalalit na diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag-DTX 500.
3: Standby kay Check Tarman Balita upod kay Radyo Man Fia May Utero. Ining batch of Vesta no? Nga nakaangkon sa 100% sa PNLE 2026 gin padunggan sa West Visayas State University flag ceremony kainas sang aga. Radyo Man Fia May Otero.
4: DYRI

0: Radyoman Report!
1: Tulad ng bugal naging panginbulahan ni West Visayas State University President Dr. Joselito Villarroel, ang batch Vesta na sandamlag lang nakaangkon sa 100% passing grade sa August 2026 Filipina Nurses Licensure Examination o kanining PNLE, Regiman Mon, Regiman Nagi. Sa mensahe sa WVSU President, kaguman sa flag ceremony kay Ines ng Aga, ginsaling sini nga wala na sang bag-o diri, no? Ginalauman ay minsang tanan, bangod makapila na sa beses nga sunod-sunod nga tuig ka na pamatudan sa College of Nursing ang ina ikasarang sa among pasinawan. Ginsaling pa sini nga kung mayara siya sa isa kasentin mga nabilin, nakahanda ini nga ipatadanan para sa College of Nursing, inibangod sa mga maalam kagpapisan nga nagabugol sa departamento, mga faculty and staff ng College of Nursing, nga mo ang nagatudlo kag nagahulma sa agod mangin madinalagon ang mga student nurses. Ari ang tabangin sa nga mensahe ni President Villarroel kay Ina Sangaga.
2: So what else is new? If I have my last centavo in my pocket, I'll bet it all to the College of Nursing. My sincere congratulations, together with the whole university officials, the staff, the faculty, the College of Nursing has once again shown the world that it is indeed number one. I am so proud of what you have achieved, the unprecedented 100% passing for your batch. You really stood up to your promise last year that you will achieve the same as what your predecessors have achieved. So congratulations again.
1: Ang kabahin siyang pahayag ni WVSU President Joselito Villarroel, Regiman Nagi, Regiman Mon, sa part pa sa message na kagina, nagsuling siya ng ati kabaysan nga maging instrumento ang mga bagong professional nurses sa pagbag-o nga ginakinahanglan sa pungsod sa kalibutan sa sigong nga panahon, Regiman Nagi, Regiman Mon. Ang batch Vesta, amo ni ang pinakagamay nga batch, no? O kung ang batch nga nag-graduate sa College of Nursing.
3: Pila ka ni sila liwat kabilo, Regiman Fia?
1: 89 lang. Wala sila ka-section. So sa 89 sa ila, apat diri ang nakasulod sa rank, no? So may mga top notchers kita, maning rank 6 na si Chriseline Marie Balbon de la Cruz, halin sa Barotas Viejo. Rank 9 naman si LJ Orpheus Sagamapang Soriano, halin sa Leon. Samtang pareho ng rank 10, Sanday Paula Marie Veros de Loria, nga halin sa Dumangas, kag ining si GM Grace Hugos Garovillo, nga halin naman iya sa probinsya sang Antique, Regiman Nagi, Regiman Mon. Kasama mo sa DYRI, RMN Kilino, Regiman Kiya Panasotero, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Madam, bukid nga salamat, Regiman Pia Panesotero.
3: Ang record sa WVSU College of Nursing, Regiman Mon, kung kaisa, gurma, baka nga, kung isa lang ka-best sa tabo na, daw mo yung baka grabe swerte sa mga batch. Pero, kung sige-sige na pila na katuig nga 100% proof na naiyasang excellence na sang College of Nursing, yes, through the years, hindi mo makwestiyon. Amo na nga budlay man magsulod, grabe ang salaay, Regiman Mon, kay may ginamaintain nga kalidad ng sa standard sang College of Nursing. Congratulations sa mga nakapasar sa August to September 2026 Philippine Nurses Licensure Examination.
5: Ang tagline sa Gyapon, basta taga-West, the best, no? Congrats, no? Anyway, dugang at ang mga balita naton, standby kay Regiman Marjorie Herbo Miane, no, from Police Regional Office 6. In pahayag
3: update ni siya, Regiman Mon, tumalang sa 60th anniversary sang National Police Commission. Nagambal dito si Mayor Ray Satrenyas na ti pwede man ang syudad makaprovide sang driver kung kinanglan sang kapulisan. Ti ginapatunaan ni sang Police Regional Office 6 kag siling sang director ang civilian, Regiman Mon, hindi pwede nga makadrive sang patrol car sang police. So, no, ina kay PRO 6 Director Tuan Yo, ibalo natin ang detalye sa report ni Regiman Marjorie Miane.
4: TYRI Radyoman Report.
1: Hindi pwede makadrive sa patrol car, sa police, ang mga civilian. Sino kay Police Regional Office Director, Police Brigadier General Rando Tuanyo, Radyoman Mon, Radyoman Magi. Inimay ka ang tanan sa sitwasyon ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias nga butangan sa civilian driver sa patrol car sa kapulisan para makafocus pagid sila no sa ibang pagid nila nga mga ulubrahon ilabi na sa peace and order kag law enforcement. Suno kay Tuanyo nga ginlantaw sini ang pulisya ni Mayor Trenias apang hindi gid pwede nga civilian ang mag-drive sa patrol car sa kapulisan kay may mga liability na kag may mga obligasyon lang nga pang police lang gid no. So pahayag ni Tuanyo nga ginatun-an pa nila ang ideya nga ipa-drive sa civilian ang salakyan sa police basta civilian issued vehicle ini kag hindi patrol car. Madumduman nga may pila ka mga issues before nga gina-drive sang civilian o kon private nga tawo ang mga salakyan sang marked vehicle sang kapulisan hindi gid na pwede under the law or sa ano ka PNP nga hindi pwede nga driver ini sang civilian. Although namitani ang tinutuyo ni Mayor Raisa Trenias galing kay hindi ini pa hindi ini pwede sa patakaran naman sang Philippine National Police Radyoman Mon, Radyoman Magi. Amo na madulong natin nga update na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Hervo Miane, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Padamogin nga salamat Radyoman Marjorie Hervo Miane na pag-abot di bla ni Secretary Rimulya, ginambal niya itong by next year, 2027, sa recruitment, kinanglan ang mga recruit na kabalo na magdala sa akin.
3: Dapat kabalo na mag-drive.
5: Ticket. Yes, so para sa wala na blasang hulatan, kung sino pang driver na. Sige, dugang at nagkaroon ng mga information, kag mga update dugang sa pagpangalagad sang Palabra de Honor program.
3: Bantayan karon sa Palabra de Honor, aga pa kayo na magiging pang-clamp ng mga motor, mga salakyan, Radyoman Mon, sa nagkalain-lain nga bayin sa syudad. Ang DTMO nagpahayag nga luyag nila ipabatsyag sa publiko nga hindi lang dapat magpinagusto park ang mga tao sa inasalakyan sa mga dalanon sang syudad.
5: Bantayan na karon ng dugang mga update kag dugang pagid nga mga balita sa Palabra de Honor program. Sa ngalan sang serbisyo publiko, mayong hapon ang galianay sa mga listeners nato na sa kay Sir Stephen Panega, kas Jan Pirutso Sumagaysay, kas James Carpe, salamat gid sa inyo. No, kag sayang mga listeners pagid naton duga nga sa RMN Iloilo. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalian.
3: Kag Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
4: Tatak RMN. RMN Network News.
6: Sabi ko dyan, kaya yan ay uso, kaya yan ay hindi. Kailangan pa rin gunitain. Ganyan naman talaga eh, yung paggunita kapag tumatagal na, inaalala. Kumbaga, kahit hindi ka na emosyonal, pero naaalala mo yung mga pangyayari at yung mga aral na nangyari nung panahon na
7: yun. Suhestyo naman ni Chu Y. Deklarasana ang September 21 bilang National Day of Reflection and Reconciliation ng Marcos Administration para akuin ang mga nagawang kabalian ni Marcos Sr.
6: Ngayon, designated sa, I think, as National Day of Protest. Hindi ko lang alam kung batas siya. But also, ang sana iniisip ko dyan, kung maisip ng Administrasyong Marcos na i-recognize na yung naging paghihirap ng mga human rights victims, na may mga naging pagkakamali yung tatay nila. Pwede nilang sabihin na may mga magandang nagawa yung tatay namin, pero may mga pagkakamali naman siya at nire-recognize namin yun. At ang ganda sana kung National Day of Reflection and Reconciliation, kahit na hindi holiday. So yun lang, lessons of history sana, makita para meron tayong gabay po sa ating pamumuhay.
7: Magkasama ang tinig ng Philippine historian si Professor Chow Chua sa panayam ng DZXL Aramet, Manila. Sa dato, sa abot sa mahigit 100,000 ang naging biktima ng human rights violations sa ilalim ng batas militar ng rehimeng Marcos Sr.
4: RMN Network News.
7: Police Regional Office 10 naka-full alert para sa ika-54th na anibersaryo ng martial law. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Ani Jane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro.
4: RMN Live Report.
8: full alert status ngayon ang Police Regional Office o Proten kasabay ng paggunita ng 54th na taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ngayong araw, September 21. Ayon kay Proten Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., nakalatag na ang seguridad sa buong rehiyon at nakadeploy na ang kapulisan sa mga pangunahing lugar lalo na sa mga pagdarausan ng kilos protesta. Naka-standby din ang halos 500 personnel na binubuo ng reactionary standby support forces at quick reaction forces para sa mabilis na pagresponde. Tiniyak naman ni Police Brigadier General Babagay na ipapatupad ng pulisya ang maximum tolerance at magalang sa karapatang pantao habang nanawagan din sa mga lalahok sa rally na maging mapayapa at responsable. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Radyo Man, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN.
7: Kasabay ng 54th na taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, iba't ibang grupo nagmarcha mula Liwasang Bonifacio patungong Mendiola. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Jairus, Peña, Florida. RNN Live Report. Balikan natin ang balitang yan ni Radyo Man Jairus sa Peña, Florida. Samantala, mga kasama, na ipablock na ng Philippine National Police and National Telecommunications Communication ang dalawang online websites na nakaimpluwensya sa mga karahasan sa mga eskwelahan sa bansa. Ayon kay PNP PIOG Police Colonel Alan Ray Co, inatasa na ng NTC ang ilang internet service provider para tanggalin o tanggalan ng access ang mga naturang website na nagpo-promote ng online violence. Hindi na dinetalye pa ng Philippine National Police ang pangalan ng mga naturang website upang hindi na magbigay ng interes sa publiko lalo na sa mga kabataan.
9: Malaki po talagang ano na nakita po ng ating investigators, meron po talagang link or meron po, ito po yung mga sinasabi ng ating secretary na meron po talagang naging influence sa mga recently na mga nangyayari po. So, we do not see the advantage of identifying them, no? Creating further interest.
7: Tiniyak naman ng Philippine National Police ang patuloy na pagtutok at investigasyon sa iba pang websites na nag-uudyok ng mga karahasan. RMN Network News. Panukalang Comprehensive School Safety Act lusot na sa ikatatlo at huling pagbasa ng Senado. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Conde Bata. RMN Live Report.
10: Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill No. 2426 o ang Comprehensive School Safety Act sa botong 17 pabor, wala namang pagtutol at wala ring nag-abstain. Nagpasalamat ang sponsor ng bill na si Senator Bam Aquino para sa pagsuporta ng mga kapwa-senador sa anyay na papanahon na panukala matapos ang panibagong shooting incident na nangyari noong nakaraang linggo sa isang paaralan sa South Cotabato kung saan tatlo ang nasawi. Iginit ni Aquino na walang dapat na ikatakot ang mga kabataan sa eskwelahan kung saan sila natututo at nangangarap. Sa ilalim anya ng panukala ay magkakaroon ng malinaw na sistema para sa prevention, emergency response, support at recovery kung saan bawat paaralan ay magkakaroon ng localized safety plan na angkop sa kasalukuyang sitwasyon at pangangailangan. Nanawagan din ang senador sa pamahalaan na madaliin ang pag-aproba ng panukala para sa pagtiyak ng ligtas ang mga paaralan at mga komunidad para sa mga estudyante at mga guro.
11: Magkakaroon ng mas malinaw na sistema para sa prevention, emergency response, support at recovery. Bawat paaralan ay magkakaroon ng localized safety plan na angkop sa kanilang sitwasyon at pangangailangan. Huwag po tayong masasanay sa ganitong karahasan. Huwag po nating hayaang maging normal ang school shooting sa ating bansa. Kailangan po nating magsama-sama para sa kaligtasan at kinabukasan ng ating kabataan. Kaya dapat po gawing prioridad ang panukalang ito. Ngayon po'y pasado na sa Senado. Sana po mga kasama natin sa Kongreso, imadali rin, buuin rin, ipasa rin ang kanilang version ng School Safety Act.
10: Sinabi naman ni Senate President Win Gatchalian na very timely ang pagpapasa sa panukala at importante ang batas na ito para mapigilan at maging handa ang mga paaralan laban sa anumang karahasan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
7: Vice President Sara Duterte dinalaw ang naulilang pamilya ng mga biktima ng shooting incident sa Banga National High School. Detalye ng balitang yan mula kay Roger Manil Bandiola ng RMN Coronadal.
4: RMN Live Report. RMN Network News.
7: Samantala, mga kasama, kasabay po ng samantala mga kasama, posible pong tumaas ng 10 hanggang 25 piso kada kilo ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Oktubre. Ayon kay LPG Marketers Association President Arnold T., bunsod ito ng mas mahal na international LPG contract prices at shipping cost. Pero nakadepende pa rin ang final adjustment sa galaw ng presyo sa global market hanggang katapusan ng Setyembre. Una na nagpatupad ng 4 pisong dagdag presyo ang regaso ngayong araw na hiwalay pa sa inaasang adjustment sa Oktubre. Kasabay ng 54 na taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, iba't ibang grupo nagmarcha mula Liwasang Bonifacio patungong Mendiola. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
4: RMN Live Report.
12: Yaman dyan dito na nga sa bahagi ng Recto Avenue ang iba't ibang grupo na kalahokan sa malawak ang kilos protesta ngayong 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa. Bago mag-alas 5 na nga tapusin ang programa sa liwasan na nagsimula pasado alas 2 ng hapon na kanina. Sa pinakahuling crowd estimate ng Manila Police District na sa halos 6,000 ang dumagta kanina sa liwasan na. Isitapin nilang makabot sa may bahagi ng Mendiola pero may kit ang seguridad na ipinatutupad sa mga tauhan ng Philippine National Police. Bilis naman ang pag-usad ng pagmarka ng libo-libong lumuhokan na mula sa iba't ibang grupo gaya ng para sa mga kababaihan na kabataan natin mga manggagawa. Kanina ay may nakita rin tayo mga kabataan na nakasuot ng maskara na nagpakilalang ang miyembro umuno ng tinaguri ang rebel grupa. Kakalagpas lang din natin kanina sa hotel na nasira nung nakaraan taon gumatatanda na yung pinasok ng mga nanggulo. Pero sa ngayon na isinarado na muna nila ito bilang pag-iingat na rin na nananatili ng mga mapayapang sitwasyon mula dito sa pagsilipon sa liwasan kanina hanggang dito sa may Recto. Pero nandito ba ngayon sila sa may bahagi ng kanto ng Loyola Street at Recto Avenue at usi-usi pa rin ang kanilang pagmarcha. Ang sisikapin nilang makalapit pero nandito na rin nakabang yung mga pulis upang harangin nga sila at hindi na pakapasok pa doon sa may malapit sa Malacanang. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Spanya, Florida, Tabak RMN.
7: Hindi pabor ang pasang Mazda sa Tigil Pasada bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay pasang Mazda President Obet Martin, kabilang sa hinihilig ng grupong pagbabalik ng 12 pesos fuel discount kada litro, suspensyon ng excise tax sa diesel at gasolina, pati na ang pisong dagdag pasahe. Hiling din nila ang muling na muling maaprubahan ng fuel subsidy na hanggang 10,000 pesos para sa mga chuper.
13: Ang Tigil Pasada sa aking pananaw at sa pananaw ng aking mga national officers ay hindi isang solusyon para tayo magtigil pasada dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. At sinasabi ko nga sa kanila, itong problema ng petroleum product, yung presyo nito ay ito yung buong mundo nagsasuffer tayo, hindi lamang ang aking bansa. Dahil sa gawa ng gyera ng Iran at ng Amerika, kung mag-i-strike tayo, ano ba makukuha natin? Talagang mataas world market ang binibil natin. Ano pa ang magagawa natin? Pahihirapan lang din ang ating kapwa Pilipino, ang mananaka. Hindi pa mas maganda yung humanap na magandang alternative solution.
7: Samantala, nakatakdang makipagpulong ang grupo sa LTFRB at DOTR sa Webes para talakayin ang kanilang mga kahilingan. Umaas ang grupo na maipaparating sa Pangulo sa loob ng linggo ang kanilang mga panukala.
13: cellphone, nag-usap kami through cellphone ng ating matining na acting chairman. At sabi niya, sa Webes, pumasala ko doon at pag-uusapan nila ng kalinang ng board at ipaapalan nila itong aming request sa ating nagalangal na kalihin, Giovanni Lopez. Madal ng kalihin sa Pangulo yung aming mga problema. So, we know account na nila yung aming request sa Pangulo na ang maghahat doon ng request namin ang kalihin ng ating transportasyon si Secretary Manoy. So within the week ko yan at iparating sa Pangulo yung aming kahilingan. So maghintay lang tayo ng one week.
7: Mga kasama, si Pasang Mazda President Obet Martin sa panayam ng GZXL RMN Manila.
14: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Lumilitaw na may business interest si Vice President Sara Duterte sa City Chow Food Corporation, isa sa mga negosyong nakadeklara sa kanyang sell-in. Sa 27th araw ng impeachment trial, sinabi ni Securities and Exchange Commission o SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario, naging incorporator at director si Duterte ng kumpanya noong 2016 at miyembro ng Board of Directors mula 2018 hanggang 2025. May 20% share rin umano ang vice presidente sa kumpanya na nangangahulugang may equity o business interest siya rito. Ayon kay Del Rosario, ipinagbabawal ng konstitusyon ang pagkakaroon ng business interest ng Pangulo at vice presidente upang maiwasan ang conflict of interest.
15: Si VP Sara Duterte po ay lumalabas pong isa sa mga incorporator. Siya rin po ay director ng nasabing korporasyon nung ito ay itatag at mayroon din po siyang subscription at nagbayad po sa kanyang subscription.
16: Ano po yung sinubscribe niya?
15: Yung pong parte ng authorized capital na sinubscribe ng ni Vice President po, mayroon po siyang statement doon. Mayroon pong information na nakasaad sa Articles of Incorporation.
7: Samantala, lumaki naman mula 28 million pesos noong 2021 hanggang mahigit 300 million pesos noong 2022 ang sales ng GenCorp Industries na idineklara ni Vice President Sara bilang business interest sa kanyang sell-in. Ayon sa SEC, kapansin-pansin ang pagtaas ng sales sa parehong taon na nahalal at tanumpa si Duterte bilang vice-presidente.
15: Well, noong 2022 po, lumaki po ang kanilang sales from 28 million naging 300 billion 23,000 dito po.
16: Okay, so lumaki almost times 10. Tama po ba yung paglaki ng sales ng kumpanyang ito for 2022?
15: Tama po.
16: Sir, kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
15: Nanumpa po siya noong June 30, 2022.
16: Okay, the same year na nagtala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos, 23,052.
7: Magkasama si SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario.
4: RMN Network News.
7: Paglabang ni Vice President Duterte sa konstitusyon, naging malinaw sa presentasyon o presentation sa impeachment trial ng mga negosyo kung saan may kaugnayan siya at kanyang mister. Detalye na ang balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
4: RMN Live Report.
17: Binigyan din ni House Trial Spokesperson Atlano Del Sur, Representative Zia Alonto Adjong na bullseye at klarong-klaro ang paglabag ni Vice President Sara Duterte sa konstitusyon. Sinabi ito ni Adjong matapos humarap sa impeachment trial. Si Securities and Exchange Commission, Company Research and Monitoring Department Attorney Gerardo Del Rosario. Ayon kay Adjong, lumitaw sa mga dokumento at testimonya ni Del Rosario ang paghawak ni VP Sara ng posisyon at pagkakaroon ng share sa ilang mga kumpanya kahit siya ay nakaupo na bilang vice presidente noong 2022 hanggang 2025. Ayon kay Adjong, ito ay paglabag sa Article 7, Section 13 ng saligang batas na nagbabawal sa Pangulo, pangalawang Pangulo at mga miyembro ng gabinete na magkaroon ng ibang profesyon, makibahagi sa negosyo o magkaroon ng pinansyal na kaugnayan sa mga kontratang konektado sa gobyerno.
18: Bawal po, hindi po maaari at any circumstance na makilahok ang isang presidente, vice-presidente, cabinet member sa isang negosyo, no? Mag-aari o mag-handle o magpuhunan sa isang negosyo. At lalong-lalo na, hindi po po pwedeng tumanggap ng any other compensation emoluments ang nakaupong presidente, vice president, cabinet members. All encompassing po ito, sabi po sa ruling ng Supreme Court. So klaro po yun sa nakita natin testimonya na nadulot po nitong mga records sa SEC na ito po ay tahasang na-violate ng ating vice presidente. Bullseye po yung violation sa ating saligang batas.
17: Iyan po ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adjo. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
7: RMN Network News. Defense team ni Vice President Sara Duterte sang-ayon sa pantay o pantay na pagpapatupad ng sub judice rule. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Marjo Domingo.
4: RMN Live Report.
17: Sang-ayon ng defense team ni Vice President Sara Duterte na dapat ma-call out ang lahat sa pagpapatupad ng sub judice rule. Ang payag na ito ng depensa ay kasunod ng sinabi ni House Prosecutor Representative Jerry Lovistro na dapat maging pantay at patas ang pagpapatupad ng nasabing rule kasunod ng pagpapadala sa kanila ng show cause orders sa dalawa nilang kagrupo dahil sa umunoy paglabag sa panuntunan. Ang defense counsel attorney Michael Poa ayaw niyang magkomento kung ano ang konteksto at pinanggagalingan ng pahayag na ito ng prosekusyon. Anya, ang maaaring sinasabi nila patungkol sa bisa na ito ay nang ito ay magtungo sa RTC sa Quezon City. Ayon kay Poa, wala naman silang reklamo dito at tama naman na dapat ay maging patas ito. Sa lima na may paglabag sa judice rule, dapat ay saklaw ang lahat kahit ang defense team at maging siya mismo.
19: Tama naman, I think to be fair, kahit ako, dapat pag meron akong maling nasabi, dapat ma-call out. No? I think may pinag-uusapan kasi about the vice president, diba? Diyan papunta yan eh. I cannot comment on that. I don't know the context of what was said. I was there, I think, pero sa totoo lang, I didn't even catch it. No? I think I was there. Yung sinasabi kasi nila yung araw na nasa harap ng RTC. To be honest, because I was too preoccupied with getting things done smoothly before the RTC judge at that time. Pero wala naman tayong reklamo. Tama naman na dapat maging patas at basta may paglabag dun sa Rule 18 or yung sub judice rule, dapat lahat tayo maging covered noon, including the defense, including myself.
17: Kaugnay ito, binahagi rin ni Poa na hindi niya itinatanggi na nag-uusap sila ni VP Sara kaugnay sa kung ano ang mga pwede at hindi pwedeng sabihin ng vice, lalo na sa mga interview na pwedeng maka-apekto sa kanyang impeachment. Dagdag pa nito, kumukonsulta naman umano ang vice sa kanila kapag may mga bagay ito na hindi sigurado kung sa judice o hindi. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
7: Vice President Sara Duterte dinalaw ang naulilang pamilya ng mga biktima ng shooting incident sa Banga National High School. Detalye ng balitang yan mula kay Roger Manil, Bandiola ng RMN Coronadal.
4: RMN Live Report.
20: Personal na pinuntahan ni Vice President Sara Duterte ang naiwang pamilya ng mga biktima ng pamamaril na nangyari sa Banga National High School noong nakarang araw. Sa kanyang pagbisita, inabot din ng Vice Presidente ang tulong pinansyal sa araw-araw na gastuhin habang nakalamay ang labi ng mga biktima at tiniyak din ito ang pagbibigay ng legal na tulong. Matapos lumabas sa investigasyon na umano'y miyembro ng True Crime Community ang namaril na estudyante, pinayag nito na i-surveillance ng gobyerno yung mga website na may marahas na content at pwede itong iban na.
21: Nagtubag naman daw ang local government unit o ang DSWD. Mm-hmm. So naghatagtag financial assistance para sa kaning lamay na mahitabo kada gabi. Kasi syempre magpakaon man ta sa mga tao. Mm-hmm. O nangayo sila o hustisya. So nag-ingong ko sa ilahang pag mapahilo na nato si ang biktima, pwede siguro ta makaistorya o professional na maghatag sa ilaha o advice kung unsa ilahang mga pwede legal nga buhaton.
22: Okay. Bipin, inireaksyon lang aning mga bisag usa mga platform sa social media pareha nang nagawas sa investigation nga
0: kanin sa TCC, Tungkad Community.
1: Ha, yes sir. Gikan na sa parte sa gobyerno, pwede man ta mag-block no o mga website sa pwede ta mag butang og surveillance sa didto mismo sa sulod. Daghan na kaayo og pamaagi sa teknolohiya karon na paunsa nato pwede na makakuha ta og intelligence og information na didto sa sulod na kinahanglan na pud buhaton sa ato ang mga otoridad.
20: Samantala, ikinatuwa naman ng Vice Presidente ang status conference sa ICC. Nang sa gayoy makita ang sitwasyon ni FPRRD at hiling naman ito na mapag-usapan ang health status ng kanyang ama. Kasama mo sa DXK RRMN Coronadal, Radyo Manil, Banjula, Tatak RMN.
7: Vice President Sara Duterte nagbigay ng komento sa first appearance ng kanyang ama sa ICC. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Cheska Bilyesa. RNN Live
2: Report. Ikinatuwa ni Vice President Sara Duterte ang pagdalo ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginanap na third status conference ng International Criminal Court nitong Webes September 16.
1: Masaya ako na nagkaroon ng status conference no at finally nakita ng mga judges kung ano yung estado ni PRD. Nakikita niyo na he's of advanced age sana ay mapag-usapan nila yung estado ng kalagayan ng kanyang kalusugan.
2: Umapela ang Vice Presidente sa mga hukom ng ICC na isaalang-alang ang advanced age at estado ng kalusugan ng dating Pangulo sa mga susunod na conference. Sinabi nito na mahalagang personal na nakita ng korte ang tunay na kondisyon ng kanyang ama upang maunawaan ang kalagayan nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang pangalawang pangulo kaugnay ng ongoing nitong impeachment case. Paliwanag ni Duterte, iniiwasan niyang madagdagan ang problema ng kanyang mga abogado kapag pumasok ito sa issue at masailalim sa contempt. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Cheska Bilyesa, Tatak RMN.
7: Network News. Sumainyo ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Cebu, maayong gabi.
14: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide. RMN Network News.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
24: Maayo ang lawas ng bata mo.
25: Sus, masakit ang man ino.
24: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
26: Unilab quality yan.
27: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
29: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 108. 5 series of 2026. Drink responsibly.
30: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
31: Char, FabCon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon at char.
32: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
31: Pangong kumaka-bloom sa char.
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.

0: sa kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala stress. Bangut sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
6: Nuns Corn Coffee.
7: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
6: Ang Nuns Corn Coffee
7: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
6: panghuna-una.
7: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy,
6: focused kag energized.
7: Nuns Corn Coffee.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: DTX 500 Health Alert.
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
15: Physically challenging ang trabaho ko.
14: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
19: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang win promo, bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer kakaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06.
22: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
21: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
23: At lakata sang Lunes, September 21 to Igdismil 26.
21: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
23: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
21: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
23: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
24: Headlines.
21: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, mga progresibo nga grupo nagpatigayon sang rally sa atubang sang UPV sa city proper kadungan sang komemorasyon na sang martial law.
23: Sa balita international, 3 katao patay matapos maglansyar sang drone attack ang Ukraine sa Russia.
21: Sa showbiz, bata nga lalaki ni Cindy Crawford nga si Presley Gerber napatay sa edad nga 27. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:08, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Nagpatigayon sang rally ang mga progresibo nga grupo sa atubang sa University of the Philippines Visayas sa city proper kaniya sang hapon na inikadungan sang ika-54 nga anibersaryo sang martial law sa pungsod nangin matawhay man ang ginpatigayon nga rally kun sa diin gindeleher sang maayo sa mga traffic enforcer ang mga salakyan agud indi makatugas sang traffic ang rally kag kausa sa nasabit nga grupo. May mga naka-standby man nga mga pulis sa area agud ipasiguro ang kaluwasan sang publiko. Ang iningabahin mga kay-radyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasi, kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig, agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy. Para sa dugang nga palamang kutanon, mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension, Vitamin D3. Pagkatapos pamahaw kag Super Fiber Andes ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
23: Sa ipan pa natin nga balita lokal, apektado ang pinaka-social service and welfare program sa Iloilo City Government bangod sang ban sa implementasyon sa government projects kag disbursements ng government funds angat sa barangay kag SK elections. Sa kay Mayor Isa Trañas, wala pa sang ginpapanaw nga exemption ang COMELEC Political Affairs and Finance Department matapos na pasang request ang syudad. May kabugusan niya 40 ka social services programs kag welfare projects nga apektado sang ban ginpag ni Trañas nga apektado ang financial kag medical assistance ang syudad sa idalom sang Atipan kag Haplos. Ginagasabot sang alkalde nga bangod sang ban madelay man ang paghatag sang assistance sang syudad nga makapekto sa serbisyo medikal sa mga pumuluyo.
0: Tinguligan naton sa ton nga hapos, naghililibion ang bana. Sometimes ang mga amo na balado, hindi mo na mapadelay kay especially kung kinanlangin nila test results kay para magyahan kung ano ang next step sa mga procedure or protocols. No, amo na nga yung priority ko gid ang atong nga assistance kay amo gid na ang dapat para sa aton hindi magbuntag.
23: Ang kabahin sang payag ni Mayor Isa Trañas, ang iningabahin sa atin mga karadyaman, ginadurong sa inyo sa Sunfone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigo lang, naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ng supat. Gani kunini ang magadubo, madamo man ng wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Sunfone Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini ang ginapabasko ang ato yung supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Sunfone Gold Coffee Mix na.
21: Sa piyak na bahin, magapatigayo ng Iloilo City Council sa isa ka committee hearing. Buwas nga adlaw, Setyembre 22, sagod isisaon ng protocols kag emergency procedures kag inaobserbar sa mga ospital kag emergency responders sa mga sitwasyon na kaangay sa pagka-aksidente sa isa ka rider malapit lamang sa emergency room sa Medicos Medical Center. Sa interview sa Aramin Iloilo kay Councilor Alan Zaldivar, ginpahayag sini nga ginalauman nga magatambong sa natumod nga hearing ang mga tiglawas sa tanan nga ospital sa syudad emergency responders kag ang natungdan nga mga ahensya. Sunod kay Zaldivar nga paagi sa ini nga pagsinapol mahibaluan kun bala may existing emergency response procedures sa kada ospital, nagasunod bala sila sa kinamatarong kag proteksyon sa pasyente kag paano sila nagapakigangot sa mga responders. Patag sang opisyal nga magaserbi ini nga balance or balasihan para sa pagtumod kag pagdihon sa nagakaigo nga tikang sa dion sang emerhensya nga dapat ipatuman sa tanan nga mga ospital kag emergency response units.
1: May ara kita nga gin-schedule, no? This will be tomorrow at 3 o'clock in the afternoon nga makanda kita sang committee hearing, no? And the purpose of which sang sininga meeting is to every hospital directors or their representatives should present, no, to us, no, kung may ara sang existing silang emergency response procedure.
21: Ang kabahin sang pahayag ni Councilor Alan Zaldivar, sino pa kay Zaldivar nga iniagul hindi na maliwata na tumod yung insidente malapit sa Medicus ginagresulta sa pagkamatay sa natumod yung rider pagkaligad sa pila kaadlaw. Ang iningabahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Food Supplement, balang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes
23: diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo. Ari nang solusyon na Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit. Mag Santon Plus Gold, ang Santon Plus Gold ng may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
2: Puno isang bugal nga ginpanginbulahan ng West Visayas State University o kon WVSU President Dr. Joselito Villaruz ang batch vesta nga isang damlaglang nakaangkon sa 100% passing rate sa August 2026 Philippine Nurses Licensure Examination na kon PNLE. Sinasaman sa isang WVSU President kadungan sang flag ceremony sa Bungadlaw ginsiling sininga wala na sang bag-o diri bagod makapila ka nakabeses nga sunod-sunod nga tuig nga napamatud-an sa College of Nursing ang ila ikasarang sa mga pasinawan. Ginsiling pa sini nga kun may isa na lang siya ka sentimo nga nabilin, nakahanda ini nga ipatadtanan para sa College of Nursing. Inibangon sa mga maalam kag mapisan nga nagabugo sa departamento nga amo ang nagatudlo kag nagahulmas agod mangin madinalag-on nga mga student nurses.
3: If I have my last centavo in my pocket, I'll bet it all to the College of Nursing. My sincere congratulations together with the whole university officials, the staff, the faculty, the College of Nursing has once again showed the world that it is indeed number one. I hope that you live up to the ideals of West Visayas State University now that you are...
2: Ang kabayisang payag ni WVSU President Dr. Joselito Villaruz. Mensahe naman ni Villaruz sa 89 ka newly registered nurses nga mangin instrumento sa pagbag-o ang ginakinahanglan sa pungsod kag kalibutan sa karon. Maglawas nga nakaangkon ang WVSU CON sa 100% passing rate, nakaproduktong malinis ang apat yung mga top-notchers sa batch 2026. Ang inigabahin ginadulong sa inyo sa new and improved NANS Super Plus. Mas gin at paepektibo, kag mas gin pabasko, ginting ang mga gustin, plus kayabano plus malunggay, para sa mas nabasko nga resistensya, duga nga enerhiya, kag mas napagsik nga lawas at lawadlaw. NANS Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidant, suporta para sa mabasko ng kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sa Guimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation.
23: Patay ang isa ka lalaki matapos gintiro sa ulo samtang nagahampang sang Lucky 9 sa Belasyunan sa Barangay Dulunan Arevalo kagabi. Ang biktima maging kilala kay Augusto Moreno Jr. alias Upok, ginabanta 35 anos ang edad. Samtang ang suspect ginkilala na kay Alder or ginkilala kay Aldrin Villanueva alias Lad. Noon sa mga residente sa nasabit ng barangay. Sunod kay alias Neneng, 50 anos katag-iya sa Belasyunan nga duha pa lang kagabi. Ginagapulaw ang biktima sa namatyan bangod bago lang inipauli halin sa Manila. Kanakibot na lang sila sang ginpalapitan ini sang suspect kag gintiro sa ulo. Sa karon, padayon ang hot pursuit operation sang kapolisan agud madakwa ng suspect. Pagtimalo sa ginalantaw nga rason sang pagpanglutang bagod sang maayo or mayo subong lang nga tuig, ginbuno patay sang inabro sa biktima ang magulang sang suspect. Ang ining bahay na ginadulong sa inyo sa Mighty Sea Alkaline nga Vitamin C nagabuli gagud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata. Kangay sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma para sa libre nga check-up. Magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa One Chung Building sa San Antique. Kag GTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bala nga nagatig-ab? Masami bala nga may hangin ng imo nga tiyan na base may diferensya ng imo nga liver? Mag-DTX 500 mga kay Radyo Mana, DTX 500 ang para sa imo, kasa pamilya mo, kasa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo, DTX 500 mabakal. Sa mga butika sa Iloilo, kaklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa kilid sang Robinson sa Haro.
2: Sa katapusan ng balita lokal, pagpangimon kag-away sa negosyo, ang duha ka mga anggolong ang ginasundan sa kapulisan sa paglutang patay sa ginapahayag magkahagog mga negosyante sa Barangay Tambalhaniway, Iloilo. Ang mga biktima mo sa Junior Ray Capinia, driver kag residente sa Barangay Balukot Tambulig, Zamboanga del Sur, kag Aileen Adelante, negosyante kag residente sa Barangay Tambal sa mga Banua. Sino kay Police Captain Randy Lambungan, hepe sa Haniway Municipal Police Station, nga
23: natumod sa pamilya kag witness nga isa sa mga suspect amo si alias Roldan anay kahagog man ni Eileen nga empleyado sang Ileco kag residente naman sa barangay Sibog Maasin. Pahayag ni Lambungan nga antes natabo ang pagpanglutang nagbaisay si Eileen kag ang suspect may kantanan sa share sa ilang negosyo matapos sila magbulaganay kun sa diin nagaplanong duha ka biktima nga magpatukod sang ila kaugalingon nga pulian. Dugang panilambungan nga una gintiro ni alias Roldan si John Ray samtang gintiro naman sang upod sini sa Eileen kun sa diin ginpalapitan kag finishing pa ni Roldan ang babae nga biktima. Sa karon patay ng hot pursuit operations ng kapulisan agud madakpan ang suspect. Ang iningabayan ginadulong sa inyo sang D3 bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 bayo ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
4: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
5: Kabloom!
4: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
5: Kabloom!
4: Testingan na ang Charm Fab Coin. Bagong?
5: Kabloom!
4: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
23: Nagdagat sa tatlo ka mga tawong napatay matapos maglansyar sa ginatos ka drones ang Ukraine sa capital sang Russia nga Moscow. Inikadungan sa pinakauli nga adlaw sang Russian parliamentary election nga ginpamunuan ni President Vladimir Putin agud matakos o kon mapamatudan kung tub-tub diin ang pagsuporta sa publiko sa giyera sa Ukraine. Magluwas sa mga napatay 15 kaiban pang pilason. Sino kay Moscow Mayor Sergei Hosobyanin nga masobra 1,600 ka drones ang gin-shutdown sa Russia. Lakip na ang 450 nga hamtang padulong sa ila lugar. Sa iya Telegram post ginsiling ni Sobyanin nga ini ang pag-atake matag nga planado kag intuyo agud disturbuhon ang eleksyon apang wala man nangin madinalagon. Ang balita sa lawas ang pungsod ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri kana sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand, kagang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
24: Ang balita international na ginadulungan sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil, may arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy poy, palaman oil, palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kay nagadugo ng pilas. Iyaini pa ang tatunok ng patugunon na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Urgemed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
25: Balitang showbiz.
24: Sa showbiz, bata nga lalaki ni Cindy Crawford nga si Presley Gerber, napatay sa edad nga 27. Kasama mo sa balita, Radyo Manlinet, Yulatris.
26: Edad nga 27 anyos ang bata nga lalaki ni Cindy Crawford nga si Presley Gerber. Sunod sa report, napatay si Gerber samtang yara sa sulod sang rehab facility. Si Gerber ang ginbunag sa Beverly Hills, California sang 1999. Pareho sang iya iloy kag utod nga babayi, nag-ubra man siya bilang model sa edad nga 15 anyos. At sinigin pakigbahin niya ang iya pagpakigbato sa iya mental health kag paggamit sang iligal nga droga. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyon kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong ingredyente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Tandaan na kung mapabayaan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din lang para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
4: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti isang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw ka nga expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya Puti, Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
23: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:23. Radyo Mandresi, ginagreet natin. Happy, happy listening. Nakatuto, kadri sa aton nga pag-pangalagad. Dira ka dahil lula sila yung nakatuto.

0: Ella Blancada, Vic Macaroncio, Edgar Labarico Sr., Embong Celeberes, VJ Degard Ligada, Kerry Chua, Kagnil, Neil De La Riarte. Sa iban pa natin nga tagpalamati, maayang gabi. Sa kay Mr. Duremdes and Family, kay Marina Hector, sang tatoy sa Manukan and Seafood, sa kay Marina Marichu, maayang gabi.
1: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
0: At law kita sang Lunes, September 21, taig 2026.
1: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
0: Radzuman John Hartwell, Tuala.
1: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
0: Radzuman Rezi Danioso, Bordon.
1: Radzuman Marjorie Herbo Miane.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
4: GTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
7: Wow.
5: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa aton nga lawas.
2: GTX 500.
8: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
9: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang akong likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang akong sakit. Salamat, kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
12: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
13: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasi.

0: Lausang screen.
1: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
7: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. At tilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sining ng fatty liver.
4: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Good.

0: and polycotton. Samantha, malupit, sa kamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kalawasan permi ang unahon.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
3: Kumusta naman kamo mga pinalangga namon nga tagpalamati? Sa liwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga magahatag sa inyo sa isa naman kabag-o nga sibilanon sa semana nga ini. Diri sa atong palatuntunan, Mundo Mistiko. Nakakita ka na bala sa engkanto? Daw tao man sila kung tulukon apang labing matahong, maputi, kag nagabadlak ang panit. Malaba ang buhok, kag may mga mata nga tuman kadalong. May mga tumalagsahon silang nagahong o kung kinadman. Mahimo silang madula sang isalang kapisok, makatigbaliw sang dagway, kag makatuga sang ilusyon agud matiplan ang mga tao. Mga mabuot sila, labi na sa mga tao nga nagatahod sa ila, apang mapintas sila sa mga tao nga mapintas man sa ila. Paano kung may isa kayong kantong nga hinali lang nga maluyag sa imo, kag tuyo kaniyang kuhaon, kag dalon sa ila kalibutan. Na samtang nagatanaw ka sa espeho, makibot ka na lang nga hindi imo nawong ang imo makita, kundi ang laragway sang engkanto nga tuyo sa imo magkuha. Pareho ni Ilaya nga nakakita sang dako nga espeho sa dumaan nga balay sang iya lula kag paagi diri. Nakilala niya ang isa ka engkanto. Mahimo bala sang engkanto nga madala si Ilaya sa ila kalibutan? Ano nga klase engkanto ang iya nasalapuan? Mga pinalangga namon nga tagpalamati, diri naton suguran ang isa naman kabag-ong sibilanon sa semana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan, espeho sang kahapon.
4: Ilaya, anak, pangimusa ang mga bayo mo, ha? Kaya nasun si Mana, dito na kita maestal sa balay ni lolo mo sa probinsya.
5: Ano, ma? Nga nga maestal kita dito.
6: Nagtawag ang kabulig kag nagbantay kay lola mo. Tuman ako no sa iya kaluya. Ikon, tigulang nagit si lola mo, gani kinahanglan niya kita sa tupad niya.
5: Amo bala pa? Pero paano ang obra ko dari sa syudad?
4: Pwede man nga, kami na lang dito ni papa mo, maestro po ni lola mo. Magpabilin ka na lang dari, nak.
5: Ma, ugaling luyag ko man niya makaupod si lola. Wala naman nga dana ko makabisita sa iya eh. Sige, maupod ako sa inyo, ma, pa. Marisign ako sa akong obra.
6: Bey. Sigurado ka, Ilaya?
5: Oo, pa. Mas importante si Lola san sa akong obra. Gani maupod ako sa inyo.
4: Bey, Ilaya?
6: Anak?
5: Nak?

0: Maayo nga pag-abot dari day to. Ay, dali ka mo. Buligan ko ka mo dala sa mga gamit ninyo sa inyo kwarto.
1: Salamat gidang ising. Sa diin si mamang?
0: Ato siya sa iya kwarto day, nagakatulog. Ay, bago ko lang to siya napainom sa iya bulong. Natulugan na dayon siya.
2: Aha, mabala nang. Ate, sige. Sa kwarto na lang kami anay madiretso, ha? Kung makabugtaw na siya, pabala lang kami dayon, ha?
0: Ate, sige to. Ay, anay ka day. Amo na ining anak ninyo nga dalaga?
1: Oo nang, si Ilaya.
3: Mayong adlaw, Chay.
0: Mayong adlaw man sa imo, Inday Ilaya. Ay, abaw! Kadako nagali sa imo. Kagkagwapa pa.
3: Ay, salamat, Gid. Mayang.
0: Ay, dali na ka mo. Idulong ko ka mo sa inyo nga kwarto.

0: Kumusta ka, Dr. Alav?
1: Wala lang kami dugay abot, love. Ari, okay man lang. Daw nanibago lang ako sa palibot ko. Kaiti, diraya, pulos matagas nga building ang makita ko. Driya, pulos mga katanuman ang palibot.
0: Amo bala? Sige lang ah. Masauan mo lang na sa dalayon.
1: Amo gani. Ikaw, kamusta ka, dira?
0: Ari, nidlaw sa imo eh.
1: Ay, amo man ako. Nahidlaw man ako sa imo, Donnie, love. Pero sige lang ah. Kung may tiyempo, makadto ako, dira. Ikaw, pwede ka man bala makabisita sa akong, dira. Ihatag ko sa imong address ang balay ni Lola.
0: Sige, love.
2: Day! Day Ilaya! Ginapatawag ka ni mama kag papa mo, day! Si Lola mo, bugtaw na!
1: Sige, manang, magwa na ako! Love, sige na. Matawag lang ako liwat. Katuan ko na yung si Lola!

0: Ma'am, aring apo mo si Ilaya?
1: Hi, Lola. Kilala mo pa ako, la? Ako ini si Ilaya, ang paborito mo nga apo.
2: Buang ka, balanak. Siyempre, ikaw wala isang bata na mo ni papa mo. Kag si papa mo, bugtong mala nga bata ni Lola kag lolo mo.
1: Sige lang pala, ma. Ate, ano la? Nadumduman mo pa ko?
3: Amo ina ang itsura ko sang dalaga pa ako. Hindi ko gid ini malimtan. Amo ini ang itsura nga naluyaga ni Bighani.
1: Bighani? Sino si Bighani, Lola? Sana dumduman ko. Do na tuman ang ngalan ni Lolo?
3: Si Bighani. Patawara ako, Bighani. Patawara ako.
1: Lola?
0: Tidulang na si Lola mo. Lali ko na ano nang inapanghambal niya. Ang mayo pa. Bayaan anay natin si Dere, ha? Kasi kung luyag niya nga magpahuhay. Dali ka.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ingat na lina habagat. Sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. At bakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akon nga mata.
0: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na sinakaro nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya, bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks.
3: Oh.
4: Di sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan pa, ano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, why pagid gakaon utan? Why gakaon utan? Why gakaon prutas? Tapos, why pag-inom DTX 500 by TCD? Dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo, mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni
0: DTX 500. DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so buong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw one iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
3: Gusto.
4: Ang matabo, Sir GP, sige, bu-bu sang insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress ang imong pancreas, di goodbye. Here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, di, diabetes. So, sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pancreas ang insulin. So, maulat ka, nga mabankrap imong pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imong pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa cellula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ang imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
7: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at least.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal capsule. Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.
9: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang galing, pang matagalan.
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
7: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Mata Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
9: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
8: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
9: Ginadasigo kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
8: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
4: Ethrebio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa Ethrebio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: Ethrebio, ang Ethrebio, may Physio. Ang Physio, may Ethrebio. Ethrebio, mabakal sa mga butika. Ethrebio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
12: Bad, oh, may condition ta priyaw?
13: Ah, oo, good pre.
12: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
13: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
12: Sige pre, may ngagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: ano kaya nang ginatumbod ni Lola nga si Big Honey? Kag nga nagalumaw-lumaw gid ang mga mata niya samtang ginamit lang ang ngalan ngayon eh. Tapos, nagapangayo pa siya sang patawad?
1: Day!
0: Ay! Oh! Eh! Manang ising, ikaw gali.
1: Wala ka makabatsyag na nagapakagto ako sa imo. Kaiman, daw kadalong yun sa ginapensar mo eh. Eh, anong ginapensar mo, Day Ilaya, ha?
0: Ha? Ako, kwan, chasing, ang ginsiling bala ni Lola Kaina nga, amo ko no ini ang itsura nga laluyagan ni Big Honey. Eh, nagalibog ang ulo ko kung si sino si Big Honey nga ginatumod niya nang...
1: Amo bala? Oy, abi mo bala, Day? Masami niya ina ginamit lang, pero wala man ako makaibalo kung sino ini. Kay kung pamangkuton ko siya, wala man siya nagasabat. Nagalumaw-lumaw lang ang iya mga mata. Husto!
0: Ang ano nang...
1: Hindi ayan. Amoy ni ang una niya nga kahagugmaanti si lolo mo?
0: Manang ising? Ote, nga hindi ngala ni lolong ginamit lang niya. Kay si lolo man niyang iyagin pakaslan. Kagupo day sila nga nagtigulang.
1: Amoy na ang hindi ko masabat, Day Ilaya.
0: Manang ising!

0: bola mo? Wala agad makapabalo sa akon ba? 20 ta BFF?
1: Eh, Mega, pasensya sa ako, Abi. Kag nagadali kami.
0: Sige na lang, Gani. Te, kamusta ka da? Kamusta si Lola mo?
1: Tigulang nagid si Lola. Kag dumaluya na.
0: Ay.
1: Oh, ma? Ano nga to?
0: Ang ano, Ilaya?
1: Dumigaw nga nagahalin sa ibabaw. Basi ko nilaga. Maayo pa kantuan ko ini. Sige, Dayha. Daso naman kita tawag na ikon makachempo, ah.
0: Sige, mahimuon man ako. Bye!
1: Bye! Hala, kabay po kong taning ilaga lang ato. Kabay pa!

Bago lang ako kay Balo nga. Nga may atik dali ang balay nila ni Lola. Kalapad sang atik ngayon niya. O galing. Puno na sang yabok kag mga lawa. Oh. Kadamo sa mga gamit dali nga nabutang. Wala na siguro ginapanggamit ang mga ini. Opa. May picture frame dali ni Lola. Gusto gid sila. Pareho gid matuod kami itsura ni Lola sang hoben pa siya. Ay! Opa! Ay, te, siling ko gidaw. Ilaga gid matuod. Ay! Tugunkulbaan man ako. Opa! Ano atong natabunan sang tela nga puti sa unhan? Palapitan ko. Kuhaon ko ang tela.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Maya. May cysts ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: Kalikad Broadcast Journalist at News Anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3. D3 Pile.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mabagal sa mabuti ka.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Char, fab, con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pambang kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kenny Kale!
14: Uy, 150 over 100 dali.
15: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
14: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
15: Ay.
16: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
17: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
18: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
19: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang mahigkong nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa healthy and good digestion. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
22: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
23: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may kadi.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
24: Life extension, vitamin D3.
25: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
24: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Evergreen Herbal Capsule.
27: Ako si May Nano.
28: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
27: Oo. Oh, tumar ko Ibirecream. Wala na. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecream capsule kay Pitibo kayo.
26: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
29: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Number 1.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin, sobrage kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Hal sa mga butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko, bisan permi kulang ang tulog ko.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Mga kasama, pantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita ng magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Gamit ay may bangong kabloom. Kag unique toothpaste. Goodbye sa Tooth Decay. Unique toothpaste every day. ACS Kanta Tulak RMN.
7: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm Fabcon.
9: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
11: sang Ibu Blood Sugar.
12: DTX 500.
11: Sa Liga
12: Epic
11: DTX 500.
0: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
12: Yung may D3.
0: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugas ang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit,

0: na noon hanggang ngayon.
1: All you need is pride. All you need is pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Southall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southall Gold Coffee Mix.
3: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southall Plus Gold.
5: Ako si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Southall Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Southall Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Be MX-traordinary with MX3.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Isibo na inyo sinimo orasan, oras sa DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station that is up and I serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 6 minutos na kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
12: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa issue. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tao may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angko na.
13: Patas na mamamayag, yan si Henry Espera lumawag.
14: We would like first to object to the identification and authentication of the witness of corporate documents belonging to Pikimong Pikimong Philippines and JTC Group of Companies, Your Honor. I believe, Your Honor, and the presiding officer can recall, these were in fact excluded when the prosecution requested for subpoenas of bank records and AMLC records pertaining to these documents, Your Honor. And the ruling of the presiding officer is that they are irrelevant as there is no established connection between the respondent and these corporations, Your Honor.
15: Now, we should not be limited by the pieces of evidence that were mentioned in the articles. Ilang beses na po na pinayagan ng impeachment court na magpresenta kami ng mga ebidensyang hindi naman nabanggit sa articles. Basta't may ito po ay may kinalaman sa mga charges.
14: We would like...
11: May ara sang interes sa pila ka mga negosyo si Vice President Sara Duterte nga nakadeklarar sa iyang statement of assets liabilities sa net worth o Consal-N. Sa pagparayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gin presentar sa prosecution, ang unang negosyo nga ginapahayag may business interest si Vice President Sara Duterte kaginia mo ang Metro City Chow Foods Corporation. Santos Articles of Incorporation, gintumod ni Securities and Exchange Commission or SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario, nga incorporator kag-director sang Metro City Chow Foods Corporation, si Vice President Sara Duterte, sadtong 2016, kag nangin member sang Board of Directors sang kompanya halin 2018 hasta 2025. Magluwas dire nangin miyembro man sang Executive Compensation Committee sang korporasyon, ang Vice President halin sang 2018 hasta 2025 kag associated person sa tong 2025. Yara sa 20% ang shares of stocks ang Vice Presidente sa negosyo nga suno kay Del Rosario ay nagakahulugan nga mayara sang interest o kon equity sa kompanya si Duterte. Subong pamanggit pamilit ni Del Rosario nga santo sa konstitusyon, hindi mahimo nga makaangkon sang interes sa isa ka negosyo ang vice presidente, subong man ang presidente, mga cabinet members, mga deputies kag mga assistants sa maini para malikawan ang conflict of interest. Ginpunto pa ni Del Rosario nga ang pulos sang pwede makuha ni Vice President Sara Duterte sa iyang apuhunan bilang shareholder sang kompanya ang dividend or dividendo nga ginadeklara sang kompanya per dime kag kon ini ang empleyado pa sang kompanya mahimo man nga may sweldo ini. Pero ang kasubong interes kag pagpanag-iya sa negosyo ginadumili hindi lamang sang kasuguan naton statutory laws kundi sang konstitusyon, gani nagapanindugan ang prosecution nga may culpable violation of the constitution ang vice president.

0: budlay gali man magpresidente ka magbisi presidente hindi ka kanegosyo no pero damo gyapon gusto magpresidente girinaway pa sila hasta subong. Why kagigili dapat negosyo madivest kagid mga kasama amo man actually kon mga mayor ikaw gobernador ka dapat naga-divest ka no sa imo sining interes buhay gali ang mga tampuhaw nila ga-divest na pangalan nila si Ilamo Chacha. Pangalan nila Sardineros, driver. Nga hindi black apelyido. Ano mang yapon eh. Gintiko lang nilang laye. Mayong gabi mga kasimanawa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalagan ng palatuntunan yung regapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan. RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sining apag pangalagad mga kasama adlaw na kita sining Lunes sa petsa 21 na sa bulan sa Setyembre tuig 2026 ikatatlo nga Lunes nga adlaw sa apat ka mga Lunes nga adlaw sa ikasyam nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar kag 54 years ago ginadumdum naton subong mga kasama ang deklarasyon sang martial law ang madulom nga pinanid sang aton kasaysayan sa itom nga libro.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Drama na yas RMN ang itom nga libro no pero ti itom man gid ini no madulom mo madulom nga bahin sang aton kasaysayan mga kasama ang pagdeklarar sang martial law nga ginamit ni Marcos Senior para magpabilin sa poder pero ang iya bata ginbuligan pa sa mga Duterte nga makabalik sa poder. Ang mga nag-criticize ni Gin, pakalain pa. Subong, nag-away na sila. At itong mga nag-criticize kay Marcos, bisan paano, nag-hipos-hipos lang kay sila yung buligay tanay. The friend or the enemy of my enemy is my friend. And our enemy is the Duterte. Muna, di ba? Sa Alien versus Predator. The friend or the enemy of my enemy is my friend. Buligay anay sila para tumbahon ang ila enemy. And then, kung why na sila enemy, ti, evaluate nila ila relasyon kung pwede sila magpadayon bilang friend or an enemy.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Pero sa politika, kung magbinunggo anay ila interest, kung maglaksamanay sila sa mga hack club nila, sa kabansang banwa, the enemy.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sa aton nga Christmas countdown, mayara lang kita sa 94 kadlaw, kag 4 ka minutos, or 4 ka oras, 45 minutos, Pasko na! Merry Christmas! Live kita gyapon sa Bilog nga Kalibutan, pagi sa aton nga Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo. Sa YouTube, RMN Iloilo Official. Sa mobile apps, download lamang kay install ang aton mobile application, DYRI, RMN Iloilo. Sa TikTok, RMN Iloilo Official. Kag syempre sa inyo, tag sa kamang radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
1: Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pangalagad mga kasama. More power ginabi-abi ang pagkakasa nga value added tax or VAT sa system sa laws. Pero brown out na naman kita. Abi tagani ka pahuway na ta sa rotational brown out. Pero subong, gapangayo naman sang manual low dropping ang NGCP. Kaya ang tampuhaw nga coal-fired power plant ni Aboitiz dito sa Toledo, Cebu, ang Terma Visayas Incorporated 1 Unit 1 niya, patay na naman. Patay na naman. Matapos na buhay, nagligad niya Biyernes, napatay na naman. Patay!
1: Palabra di Honor.
0: So kulang naman kita power, ma-rotational brownout na naman kita. Meanwhile, Department of Energy, wala sang may mahimo, no? Power generators kunong may sala. Tigani, balaan man namon nga may salang power generators. Nga away ka mo reserba! Ngaway ka mo, standby power! Ngaway power nga makuha sa Luzon kay Gasolobra dito! Kailangan lang ng Terma Visayas kagang pidsigiling tampuhaw nila diwa ay mangkabalik gihapon. Patay gihapon ang mga hinayupak nila. No, ay na kuryente. Huwag man tubig! Ang Metro Pacific Iloilo Water, otro man, madugang pangits problema ni. Gusto ninyo, guro, iupo na lang kamuto sa mga bilyarto, Manny Pangilinan. Imunita na, no? Bao, Manny Pangilinan, ganyan, pidse, Manny Pangilinan, MPIW, Manny Pangilinan, why kuryente, why tubig? Pila na kasimana nga nag-alantos ang mga konsumidor sang MPIW sa Manduria, wala ga tubag. Wala malang announcement ang MPIW kung ano na natabo sa ila, kung bala buhi pa sila, gatinga-tinga pa sila, or namusdok na sila.
1: Palabra de honor.
0: Wala respeto sa mga konsumidor. Nalaga sila nila kwarta sang konsumidor, no? Pero ay sila respeto, wala sila pagtahod.
1: Palabra de honor.
0: Di ba rotational bro, tamanta, no? Tapos, way tubig, kag sunod nga or sa buwas na, no? Martes. Masaka naman ang kada litro sang produktong petrolyo. Mahampak na sa shin ang kada litro sang krudo kag gasolina, masaka sang mga 8 pesos. Why gid may nabulig ang Department of Energy?
1: RNL, palabra di honor.
0: Mahayo pa sa una sang may kwa, no? Why lang to nag-abusar abis Makoy Senior ang tampuhaw niya man abido, dalok-dalok man sa puder abing animal niya. Okay na tani ito, pila ka mga palisis niya mga kasama, galiin na busaran niya man daw, nahubog man sa puder ang tarso. Namin na tani sa ito sitwasyon sa Pilipinas mo, pero do dalok-dalok sa puder ang sapat niya.
1: RNL, palabra di honor.
0: Diba, kayo sa ito may OPSF mo, ang Petron iya pa na sa gobyerno, ang Paal iya pa sa gobyerno, ang Meralco iya pa sa gobyerno, ang railway subong tiyaman man sa gobyerno gihapon, no? Ang LRT kag ang Philippine National Railways gakaron ginatawag no NSCR North South Commuter Railway, no, nga nagaconnect dito sa Clark pagadto sa Calamba, Laguna, no? Tisadto may OPSF. Amo na barato ang fuel, no? Kung may mga pagsaka sang fuel sadto, wala ginapatuman ni Marcos Senior. Siya dira na sa OPSF ko ah. No, amo na tani ang Maharlika Investment Fund to dira tani ko ano? Nga hambalon sang gobyerno, oh, Petron, Shell, Playang B, GT, PTT, Pituto. Oh, ano pa na?
1: Palabra di honor.
0: Hindi ka mo anay magpalasaka, no? Hindi na ka mo magpasaka. Bayra na lang ka mo namon. Amo na tani na obra sang gobyerno, parang pumuloy hindi magantos. Kag tanan-tanan makatilaw sa manami nga presyo sang produktong petrolyo. Dira kwaon sa Oil Price Stabilization Fund nga dinula sang una, kag in privatize ang Petron. Biniligya kay Ramon Ang. Tiga hambal man ni si Ramon Ang, sila nga pwede ko man ibalik sa gobyerno? Oh, tinga way si Marcos gahambal. Si Marcos Jr. nga way sa gahambal.
1: Palabra di honor.
0: Pwede mala na itakuber anay sa gobyerno, balik anay sa gobyerno. Oh, sige. Mataas na naman presyo sa produktong petrolyo o Petron, hindi tayo mag-increase, mapanubo ganita. O, tanaon tabi, kung may matughong sa Shell kag sa Caltex.
1: RNL, palabra di honor.
0: Amo na sa una, nag-stabilize ang presyo mo, ang OPSF, no? Ang pundo da, no? Galing ba si tinuklo man to nila siguro to?
1: RNL, palabra di honor.
0: No? Ti, sadto magsaka ang presyo sang produktong petrolyo 70s sang 70s 80s no do hasta early 90s di ba ginasalo sang gobyerno ang increase, no? Halimbawa abi parehas ni subong masaka 8 pesos masiling yang gobyerno sadto siya ti hindi na kamo magpasaka, kami mahatag sa inyo sang 8 pesos, no? Kwao na sa OPSF, Oil Price Stabilization Fund. Kunti ang pumuluyo iya hindi makabatsyag sang pagtaas ang presyo kaya ang gobyerno amo nag-absorb.
1: RNL, Palabra de Honor.
0: No? Ang gobyerno ang nag-absolve. Ang nag-absorb. Subong yan, pumuloyo, ag-absorb. Ang gobyerno, patong pa sa sangwis ang sapat niya.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Mang subsidize sila ya, dito lang yas public transport. Kamadlag ko ang mga kumpanya, parehas ang series liner. Ang mga ultimo ya, like the working class, the middle class. No? Ang mga private, wala iyas ang relief. Mga kasama sa presyo sa produktong petrolyo, kay inotel ang gobyerno.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Dani magkamuniya, siya na yung absorb. Tarantanan, gabinayad kita sa buwis, mga kasama. No? Igulag naton, may buwis, may tax. No? Manigosyo ka, aho changge, mabayad ka pa. Di tapos, may manabalik sa aton, magtinagtaganay, ayuda, ay yung deposit, amanin, diba? Itong mga patay guto, man yung mga palakanon sang gobyerno, mong manyasagad, kasinagod, kay parang buto, makuha nila. Ang mga nagabakabakay, ha? No? Amusagad kagatas ang gobyerno. Ang mga nagahimakas. Ang mga nagapinagkasog. Amo to sagad nila kasuyop ang dugos.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Eh, sa kamonta ni Buas, 8 ang isa ka, presyos ang produktong petrolyo, mga kasama. Tapos, ay patatubig. MPIW, ay gatubo ng gripo niya.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Ang mga generating plants, ang PDC kag TBI Unit 1, patay gihapon. So, rotational brownout na naman ta.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Ay, ho.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Oh, may tampuhaw pag hindi nga nakasulod, mga, kung ano, pobre espirito nga baghak sa tanan yung mga baghak ni. May nakasulod yun, ipadala ganin na sa impyerno, res na si Jose Naranjo, no? Ipadala to kay Satanas, ganin itong gago niya.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Kung nanamian kaya sa mataas na presyosang produktong petrolyo Jose Naranjo, suyo pa na buwas ang gatong. Pobre espirito kang bagha ka.
1: Palabra de Honor.
0: Kung okay lang na yan sa imo nga papasanon kaya sa gobyerno sang tanan-tanan na lang, kuluhada!
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Bangod sa kagaguhan mo, tanan-tanan kita nag-ararantos. Mayo tani kung kamo lang maparasaan sina, tanan kita nag-balako sa mga kamanguan ninyo kung mga katarantaduhan nyo, gindalahig nyo pa kami.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: O, di na ta, sa power.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Ilan to abla? Hindi kamo akig sina mga kasama? Subong adlaw, ginadumdum na to ng martial law, damo-damo, mga pinatay sang malam nga Marcos. No? Huwag maniga pa ngayon, patawad ng bata niya ngayon eh. Palipat-lipata niya na lang. Itapos, gasinaka ang mga balaklan. Pwerte ka mahal sa balaklan. Gasinaka ang krudo. No? Ang langis. Pati ang LPG, masaka man. Sa unang LPG, huwag ganit 1,000 ang bilin niya mga kasama sa isa ka tangke. Subong, malapit na 2,000. Hindi ka mamuyayaw sina. Pilang ginabing ginakita sa mga

0: agad pin apin sa kausa sa mga kamanguan, ano gadamo mga mango kay ginapinabayaan nyo lang mga nagakatabo sa aton sini nga gobyerno. Sa pihak nga bahin, 12 pesos nga fuel discount para sa mga POJ temporaryo nga ginuntat bangod sang election ban. Lantawa, public utility jeepneys lang hatagan pero hindi panatanan. Di paano yung iba nga mga mamumugon nga nagabarayan sang buwis? Nga mo nagkulos ang tanan-tanan na lang mga kasama? Wala iya. Public utility lang iya may discount? May subsidy? TTMO, luyag nga ipawatsyag sa publiko nga hindi lang dapat magpinagusto sang park sa ila sininga salakyan sa mga dalanon sang syudad. Ah, husto. Yung mga dungol man na kisa, no? Kung pabayaan mo lang bala. Bisan sa mga subdivision gani, damo patiga ulo. Pahanom dong sa WBSU College of Nursing Dean sa Batch Vesta matapos na kuha ang 100% nga rating sa 2026 sa August PNLE. Mangin mapainubuson kag mapinasalamaton. Kag magserbisyo kamo sa banwa! Magserbisyo kamo sa gobyerno! Kaigin pa eskwela kamo sa gobyerno! So serbisyo kamo sa mga government hospital! Ini kamo anay mag-alabrod!
1: Palabra di honor.
0: Pagpangimon kagaway sa negosyo, motibo sa pagpatay sa babae kag lalaki sa Niway, isa sa duha ka gunman na tumod na sang PNP. Pagpatumbaya naman sang Medicos Medical Center sa Rider nga nadiskrasya sa puerta sang ila emergency room, imbestigahan sang City Council buwas nga adlaw samtang ining natabo da sa may Arevalo mga kasama, no, nga may natiruhan da patay sa distrito sang Arevalo, isa pa lang kasimana nga nakapauli sa lugar sang matabo ang insidente.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawan.
0: Sige, hamon yung mga topic ko natong karong agabi diri sa aton nga pagpangalagad. Intro malang pero doon nagabukal ng dugo ta mga kasama bangod sa sining mga poro na lang sinaka. O mga OFW naton, baraka-baka kamuda sa abroad, no? Tapos padala nyo ding inyo sininga kwarta daw, hinuyapan lang.
1: RNN, palabra di honor.
0: Ay, susuo, mga kasama. Ara naton sininga panahon. Sanbay mga kasama, gindulong kaginboy lugan. Ginigabahin sa aton sininga palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento ko makabuli gagud malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sa extra virgin coconut oil nga ginubdan pa sang vitamin D3. Suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Lawas sa amligan, ini pagabusaran adlaw-adlaw mag D3 Bio. Subong man, DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga kolon. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Ang Mighty C mga kasama isa kalkaline nga vitamin C, gani proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon upod sa Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doktor of alternative medicine gani pamasyari lang sa araw sa Pasay sa Kalinog. Sa Mayagao sa San Jose kag Colasi Antique kag Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News, panahon!
0: Yari anay pinagkaulingan dalagan sa panahon, alin sa pag-asa Iloilo kay Radyoman Rolly Cuenca. Karadyoman Rolly, mayong gabi si Radyoman Henry sa RMN Iloilo.
3: Mayong gabi man sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manaton latest sa the update sa Subong Adlaw, September 21, year 2026. Sa karon may sakit na ka-low pressure area nga na-monitor no sa guwa sa ngaton nga Philippine Area of Responsibility. Uli naton ni siya na si Plataan 1,960 kilometers sa east of eastern Visayas. So even though nasagwa pa ining low pressure area, ang iya trough or extension is nag-aepekto na sa eastern section sang Visayas. Apang wala man siya nag-aepekto no, diri sa aton sa western Visayas, kag ang mga pagulan-ulan naton nga na-experiensya na isa ginadala o ginatugay ni sila sa mga localized thunderstorm. May natubtob kasarangan naton nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan, magdadala ini sila sa makanay, tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 24 to 29 degrees Celsius.

0: adlaw naton. Nagtunod alas 5:47, magabot laki ni siya alas 5:39, buwas sa aga. Kagamon naton latest for the update, talidi sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
1: RMN News, panahon!
2: Salamat gid karadyo man Rolly Cuenca sa inyong Pag-asa Iloilo sa pinakauling nga dalagan sa inyong panahon. May trough sa low pressure area nga nag-apekto diri sa aton sa eastern section sa Visayas mga kasama. Pero panahon naton diri sa Iloilo sa western Visayas, partly cloudy to cloudy skies nga may labtang nga pag-ulan kapag panag-uob ang dina sa localized thunderstorm.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Yan ato si Jose Naranjo, tong kwanto, troll nga tong tampuhaw, tong yawa nga tong demonyo to. Why na siya ka tong kaaw, no? Madunlan ka tani nga tarso ka nga hindi ka na bala ka kaon. Wala ka sang may mahimo sa pangabuhi mo, ang mga tao nga nag-advokasya para sa kamaturan, para sa katarungan, para sa hostisya, para sa mga taong hindi iya makatingog, kay ultimo lamang sila. Amo yung imo sagad kaaway, gagu-gagu ka. Sabaylo nga magbulig ka sa pagkampanya para nga ma-hold accountable ang aton yung mga public official nga nagapinangawat lang, nagapinapin ka pa imong yawa ka.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Aratayon katani, pating imo sini nga pamilyang gagu-gagu ka para hindi na magdamo sa kalibutan.
1: Palabra di Honor.
2: Inang gakaladagas lang bala kagatarangso lang bala sipon mo.
1: Palabra di Honor.
2: Nakaro guro sang duha ka kilo ang yawa niya.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Mangita naman, ma-open naman siya sang lain naman nga account, no? Para mang kwan, no? Mang sabotahe bala, no? Amo na mga hilimuon sa mga panulay, no? Tikon pabayaan mula ng mga panulay ina, sila mang ibabaw. Kabay pang mamusdo kang panulay ka.
1: Palabra di Honor.
2: Kabay pa makadusmo kada kang matuslo ka lansang ang mata mong gagugago ka.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Huwag ka sa may mahimo sa kabuhi mo, nagsagad ka kapinang sabotahe sa trabaho sa mga tao nga nagpagigbato para sa pumuluyo.
1: Palabra di Honor. Di Honor. Palabra di Honor.
2: Oh, ararara. Sige, lakat-lakat ka na. Kay masandad ka ginakaroon kung matuslok mata mo sa lansa nga tuktukon ka ron.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Ay kapag guro ma kwan putyong kapag gurong loko-loko ka muna dumanghit kasi guro nga daw taong grasa ng itsura mo.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Standby, Radyo Manzuelin, tamayo para onda. Gindulo naman kaging Puy Lugan. Irigabahin sa itong palatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed the vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang nga proteksyon sa atong immune health batok sa threats ang kung anuman nga variants ng pandemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginimo gin manufacture sa US standalone kag potent vitamin D3 product nga gina-prescribe sang Life Extension Medical Doctors mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Davis Building Purok 6 Capitol View San Miguel Jordan Guimaras. Subong man Vita D Plus Coffee Mix nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3 ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod manamit na mahamot pa ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas ang pinagkabag-o nga kape nga sigurado dumapakapikabi sa tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika. Yari anay nagalupad nato yung mga balita upod Garage Man Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
3: Tokmo News.
4: Yari nang aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy inyo kolon paagi sa doadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. para sa sigurado kay aprobado nga resulta. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginbawi sang Senate Impeachment Court ang subpoena para kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kag duha ka iban pa nga natala na kuntani sa September 23 o kunsini nga Miyerkules. Bangod magapatigayon ang Senado sang oral argument angot sa kinahanglan nga numero sa impeachment case. Ginpagwaan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Cis Escudero ang subpoena para kanday Baste Duterte, Attorney Gary Samonte kag Police Major Jerickson Sanggalang para sa September 28 tubtub 30 o kon Lunes tubtub Miyerkules sa masunod nga semana. Nagsunod sa subpoena si Gerardo Gerardo Del Rosario, Director sang Company Registration and Monitoring Department sang Securities and Exchange Commission o CONSEC. Natala na siya nga magbalik sa ninyo Martes, agad nga magsabat sa mga pamangkot sa ginaligar nga shareholdings sang Vice President. Sa dugang pagid nga balita o kon sa kaangot nga balita, nagpamalibad na si Vice President Sara Duterte nga magkomento sa nagapadayon nga impeachment trial batok sa iya. Suno kay VP Sara nga nagalikaw siya nga makontempt siya kag hindi niya luyag nga madugangan pa ang madamo na nga problema sang iya mga abogado. Sa nagliga, duha ka mga prosecutors ang gindagdagan sang show cause order bangod sang ila komento angot sa trial. Wala pa si Duterte nakatambong sa iya trial kag natiglawas lang sang iya defense team. Samtang ginpahayag naman ni Michael Poa, ang spokesperson sang defense team, nga masami siya nga nag-aistorya sa Vice President angot sa mga statements sa trial. Sa iban pagid nga balita, ginkumpirmar ni Senate Secretary Ray Bantog nga nagfile na sang extended medical leave sa ika-anom na nga higayon si Senator Loren Legarda. On leave liwat ang senadora umpisa September 21 tubtub 23, September 28 tubtub Oktubre 2 kag Oktubre 5 tubtub 9. Nagwa sa pungsod si Legarda kag nagpadulong sa France sang Agosto 2. Ginsiling naman sang pila ka mga senador nga mayara siya sa okon si Legarda sang seryoso nga balatian. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Ferdinand Marcos Sr. Let us not be carried away by the undisguised agitations of leaders who virtually ask people to take the law into their own hands. Kag ang magyatong managalupad nga balita sa buong gabi, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyo Man, Joylyn Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: Talk Mo News.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Salamat gayud, Radyo Man, Joylyn Tamayo para Onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Talk Mo News.
1: Set the Man in the Bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
2: Wai pa ni mapatay ning sapat ngani kag panulay ning si Jose Naranjo niyo. Paser, kom ka bi anay? Labot pa ding ang hit mo tarso ka putyong ka.
1: Palabra di Honor.
2: Pati si Radyo Man Joy, hindi na lahi mo pa imong yawa kay mo loko-loko ka.
1: RMN. Palabra di Honor.
2: Ay, so, mag-dinamak lang istorya. May mga perdi tayo. Especially, why man ka mo mga identity, mga tunto ka mo, nahadlock mo, magparakilala kay mga talawit, makamusta na nga talawit. Ay, so.
1: Palabra di Honor.
2: Stand by, Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Gindulong kaginboy lugahan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber, isa ka premium quality nga colon cleansing product nga ginhimo gamit ang naraisaring nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber, plus apple pectin. Sigurado ka garantisado ang pag-oon niya, mahigko ang badugay na nagtiner sa inyong large intestine, a good maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa aton sininga ginakaon. Sigurado nga mag-sulhay ang inyong adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo pa kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man na mga kasama, Nance Liniment Oil, ang number one nga bala nyo sa bilog nga Panay Island kagimaras. Nance Liniment Oil, nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kagiban pang balatian, dalas ang kutot sa lamok, mosquito repellent, ganing safe ka sa imo sining pagwa or bisan pa sa sulod sa imo balay. May name 3 extract siya, pareho sa performance ang citronila nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sa pasmo-pasmo sa imo kogatan kag maskulo. Nance Liniment Oil, maayo man kontra sa mga skin problems, pareho sa ariki sa lapa, palipunga, anaan, eksima, katol-katol sa panit, kag iban pang mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika.
1: RNN, Palabra de Honor.
2: May almorana, siguro itong buli ito ni Jose Naranjo, ano pa, katol. Sagad sa kapinang sabad, iyang luko-luko niya.
1: RNN, Palabra de Honor.
2: Huwag ka pa na madus mo kag nakaigo kasi ipot karbaw ang agtang mo.
1: RNN, Palabra de Honor.
2: Sige, balikan tari karon ang impeachment mga kasama kag mahal nga kuan pag sinaka sa mga balaklon. No, pag saka sa presyo sa produktong petrolyo, ang kuryente naton diri sa Visayas, kulang, garotational brownout kita, ang tubig taway gatubod. Eh, ano pa? No? Ang aton sininga mga public utility vehicles sa gaarawas.
1: Palabra di honor.
2: Te, manulan ta sini.
1: RNN, Palabra di honor.
2: Check ta na si Radyo Man Marjorie Herbomiani kay Ario, amoni ka budlay sang pangabuhi mga kasama, girinaway pa mga tawo, no? Away sa pagpagimon kuno kag away sa negosyo, no? Ang pagpatay ni sa duha ka tawo diraw, babae kag lalaki sa niway, isa sa duha ka mga gunman na kilala na sang PNP. O, kadamo sang krimen sa probinsya Subong, grabe man ang mga baybas operation, pero tikad lang ko. So nagligad to sa may Barutak Nuevo to, wahay pa to madakpan to sino nang hold up to sa gasoline station, tapos may tinirohay pagida, may pinamatay da sa haniway mga kasama. Check tang update, Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
1: TYRI, Radyoman Report.
5: Radyoman na Henry na tumod na sa kapulisan ang ining suspect na nagluthang patay sa ginapahayag magkahagugma, no? Mga ano ni sila, ginatawag ni silang business partner. Dira sa may barangay Tambal, Haniway, Iliino, kahapon sang hapon. Ang ginalanto din nga motibo sa kapulisan, Radyoman Henry, amo ang away may, or partihanay, may kantanan sa ilang negosyo. At the same time, pagpangimon. According diri sa kay Police Captain Randy Lambungan, hepe sa Haniway Municipal Police Station, nga natumod no, sang mga sa pamilya kag sang witnesses. Ining suspect nga nagpatay kanay June Ray Capinya, driver, residente sa Barangay Balukot, Tambulig, Zamboanga del Sur, taga-Aileen Adelante, negosyante kag-residente sa Barangay Tambal sa Amunga Banwa. Sunod rin kay Lambungan ang suspect, Radyoman Henry, amo si alias Roldan, anay kahagugma ni Aileen, nga empleyado sang Eleco, kag-residente sa Barangay Tubog Maasin. Nang pakayag ni Lambungan, nga antes na tabo ng pagpanglothang, nagbaisay si Aileen kag ining si suspect Radyoman Henry kag plano sa iyang affair kagati didto nagbulaga na ini sila kagati nagaplano na karon ining biktima ining duha ka biktima nga magpatukod kun tani isang uila ka og galingon nga puloy-an according diri kay Lambungan although gina dinay isang family nga may relasyon sila but public knowledge nga ining duha ka biktima ang magkahagugma, Radyoman Henry. Si Police Captain Randy Lambungan, hepe sa Haniway Municipal Police Station sa atin interview.
6: Sa atin niya, kung hindi naka-tracking na kita sa gabi sa Sakabatuan. Luwing nagagawa na sa Sakabatuan sa gabi. Tapos niyo ay nato na matrace kay mga latlos na kayo na sa kagahon. Huwag na siya mga CCTV. Kita nga subject mo na nagtiro sa babae.
7: Kilala nila.
6: Ang gunman,
7: pila
6: ka bilog,
7: sir?
6: Ang gunman, duha. Ang napatay duha man kay ang business ko ngayon po, kagapon sa aga sa Punarom, nagpahis pa na sila dito ang babae ko ang parte sa lupa. Na baralayan nila kaya ang babae ng nag-upwan na bayad sa landlock. Pero ang lalaki sa lalaki na pangalan, pero nag-split na sila. And then, pag-split nila, nakaway, nagbalik na ng babae din sa tambal. Pagkahapon, naman itong siguro yung lagat siya pag-in. Naman itong natambo. Okay. With regard sa ila relasyon, ang napatay ka lang gunman na si alias Roldan.
7: Oo.
6: One siya, ang live-in na sa partner na siya sa una.
7: Ah, mag-live-in sila?
6: Oo. Tapos may negosyo ni silang manukan. Dahil may tiyanggi ang babae. Diyan na lang nung medyo nakunta ako ng mga middle class niya mukhang bastante na kahit ang manukan nila maka-enough na maka-kanta ila. Buti karoon ang lalaki nagpangayo pag isang party na kay raso niya naka-kanta siya mo. Naka-amot man siya o kung may gasto man siya na kay blan mo nag-obra man siya sa iliko. Member man siya blasang recording po sa isa ka grupo na last week lang nakuha na na taga man sa gobyerno sa Doam Nistia.
7: Okay. So, bali, ang isang sa mga ganman na si alias Roldan, ang magiging magtiro sa babae, which is ang ex-living partner niya.
6: Ang may pinising pa kanina yung babae ko sa likod, may pilat pa ko mo.
7: Oh, pero ang nagtiro sa iya, si Roldan or ang isa ka ganman?
6: Ang isa ka ganman ng lalaki, ang muna sa magtiro to kay si Roldan.
7: Pero sino ang gintiro yan ni Roldan, sir? Ang bayi ko ng lalaki?
6: Ang lalaki, pero nakapinising kami siya
7: sa babae.
6: Sa babae, pagkulob sa babae mo.
4: Si Police Captain Bandilambungan, Radyoman Henry, Hepe sa Haliway.
2: Subali ang kwan, ang suspect ka, ang gunman, Radyoman Marge, sa karelasyon sa una sang babae nga napatay?
4: Oo, isa sa mga gunman, kiduha sila.
2: Oo.
4: So, una ang
2: subali, duhagin sila nagpalupok?
4: Duwa ang ganman pero ang isa na kilalaan kay ti
2: Hindi. Magsiling ka nga ganman Radyoman March sa nagtiro gid bla.
4: Oh gani.
2: Duhagid sila nagtiro.
4: Ang plastada ang gitiro ka suspect nga kalalaki nga si Roldan una ang lalaki. Ang nagtiro sa babayi ang upod ni Roldan. Pero ginsinising pa ni Roldan ang babayi isang natumba ka nagkulob.
2: So ining si Roldan kag ang babayi amo ni may relasyon sila sang una.
4: Yes,
2: karon ining babayi iya nagaupod na siya sa sining isa ka biktim nga lalaki. Sila na iya nagaupod.
4: Oo. Igali kay may isang nagupda na yun.
2: Subali meaning siya gid nang amot gali ang former partner sang babayi siya gid nang amot siya gali Radyoman March hindi ka nagsuho lang siya.
4: Hindi siya ginangamot because prior sila, nagbaisay sila, Radyoman Henry, parte sa partihanay nila sa negosyo. Kay isang dugay ni sila kung magkarelasyon, hindi lang ma-establish ni sir kung ano kalawig. Pero malawig ila relasyon. May mga business sila nga napundar. May balay sila, nakapangalan sa lalaki, pero may property, nakapangalan sa lalaki, pero ang gabayad, ang babayi. Do, amo na. And then may ara pagid sang negosyo nga gapangayo ang lalaki sang parte isang sila nakaamot man siya sa ano nakaamot man siya sa gasto karon wala sila naghangay sa babayi kagamoto nga naglakat ang babayi sinod no sang ganman and according kay Lambungan nga sadtang nagligad lang kuno naglakat na na Radyoman Henry ang isa ka lalaki bala nagpuli na na ang napuwi na dito sa ila.
2: Anong naminin mo nga isa ka lalaki man?
4: Ang napatay nga biktima. Nagpauli
2: ang lalaki nga biktima. Hambala na lang ang lalaki
4: nga biktima. Ang lalaki nga biktima. Napuli na sa Zamboanga del Sur.
2: Hindi sa Galiacuan, hindi sa Ilunggo.
4: Sa Tagaderi. Pero, sinugat sa kuno ka babayi.
2: Sa so, babayi, iya mo ning taga Iloilo, gid?
4: Yes, oo.
2: Sa Zamboanga del Sur, kalayo-layo sa ito.
4: Ganit, hindi to lang mabalan kundi in sila duwa nagkilalahay pero ginadenay ka pamilya hambal sa pulis pero ti may hambal si Sir Lambungan mismo naghambal based sa ilang pagpamusisa syempre kapulisan
5: natukiba nila nga may relasyon ining duwa because ang tawag ganay gani nila Rajuman Henry, mommy daddy. According diri sa
2: ano nakadugay.
5: Wala lang ginpamangkot natong case kun ano kalawig ang relasyon sang suspect sa victim kag ang victim man sa isa man ka victim pero hindi nila matulid pero mas lawig kuno ang relasyon sang ining suspect kag biktima nga babayi Rajuman Henry.
2: So meaning so, bag-o pa lang niya siguro ang duha ka biktima.
5: Oo, do medyo buro bag-o pa lang ini. Ang ginsugat na kuno ka babayi ang victim na lalaki sa Sabuanga kag ginpahibalo nga wala na problema, okay na sa pamilya.
2: So hindi naguro sa parte sa paghigugma na, no? Sa negosyo na lang siguro na Rajuman Marx.
5: Kay hambal ni Sir, may gamay pa ko nung pagpangimon. I don't know kung paano nila
2: na
5: kwan.
2: Sa bugal na lang guro na Rajuman Marx, gintalikdan siya sa babae o ginbayaan siya, ginbaylo siya sa iban, no?
5: Mm-hmm. Kasi, napangayo siya parte sa negosyo eh. Galing kay daw wala guro
2: siya. So, ang ka-manage kids ang business nila, ang may control sa business, ang babae?
5: Ang babae. Kaya even ang mga sa property, babae ang gabayad. So, ako lang natabo. Ibang
2: ka na identified naman ang suspect, ah, mahapos na lang na Rajuman Marge. So, itong upod niya, most likely, amigo yung mga guro to?
5: Yes, oo. Okay,
2: amigo niya itong kabalo-balo man mag-tiro-tiro, bala Rajuman Marge, hinagap niya guro. Or sila nga duha nagplano eh.
5: Gin-finishing, pagtumba ka babae, yung lalaki ang gintiro ni Roldan mo, ang babae lang
2: inatiro. So, meaning may kaakigid.
5: Oo. Ti pagtumba ka babayi, pagkulog na, gitiro pag ni Roldan. Finishing Rajuman Henry.
2: So, dira mo makita nga may kaakigid. Sige.
5: Amo na madulong natin nga update na gikan sa Banwa sang Haniway. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajumana Marjorie Hervo, Miyane, Tatak, RMN.
1: RMN, Palabra, Di Honor.
2: Ini isa ka pamatuod nga while kadamuan sa ato naga problema iya sa kwan no sa mahal nga bili sa mga balaklon ang ilaya problema paghigugma. So hindi man tanan naga problema gid pwede man iya nagtiriringob lang no mga kasama pero ti mas labaw ining problema niya kay tawag sang kwan ini mo bugal mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Kina-congratulate lang gali nato ng mga nakapasar sa Philippine Nursing Licensure Examination or PNLE, ilabi na sa mag-asawa, no? Grabe ang isa ka anak, may abogado na si Paririnanti Dianyo, no? Ang iyanak nga si Charles Renzo Dianyo, nakapasar sa nursing. Tapos ang asawa ni Charles nga si Maria Ramona Nierbes Dianyo, pasado man. So duhagin sila, mga RN na, no? Congratulations, kid, no? Paririnanti Dianyo. Kag subong man, ginatamyaw man naton yali birthday subong sang anak ni kasamang ni Tita Jen Palomo Dibaha, no? Happy 22nd birthday kay Stephanie Dibaha, no? 6 months alam makagraduate naman ang duha niya ka college, aircraft mechanic at business ad, no? Ate, very good tit, sige lang, kuro kampay lang. Pa-insindiha ang kabataan, no? Nga ila ina palaabuton sa pila ka adlaw, no? Pero ti siyempre yung mga ginikanan tanga nagpaninguha man para sa aton at hindi ron taman.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Pero porgit sa future na sa mga kabataan kung ginaistriktuhan mga mo sa mga kaginikanan subong ginaakigan bangod nga way nagatuon, no? Way giskwila sa maayo para ina sa inyo palaabuton, no? Kay masakit man sa ginikanan nga pigado na sila. Kamo inyo ay managalasinso, piligado man. Mas pigado pa gani sa ginikanan ayo di pusit. So kinanglan pa ning huagid, no? Ang mga kabudlay nami balaan ang kadalagaan kun damo ka kabudlayan inagyan. Kun duway man gani kabudlay gid ang pag-achieve nimo sang isa ka bagay, do hindi mo ma-feel mga kasama. So imo ang motibasyon ang mga kapigaduhon, ang mga kabudlay sa pangabuhi para maka-achieve ka mo sang something mga kasama kay dira matamis ang kadalagan. So happy happy birthday, no? 22nd birthday kay Stephanie Dibaha, anak ni Tita Jen Palomo Dibaha. As you know mga kasama, ang husband ni Tita Jen Palomo Dibaha, si Mr. Antonio Dibaha, gina-dialysis pa ni, no? Gusto ka? So sige pa dialysis ninyo, do, kada semana. Budlay kon gina-dialysis ka mga kasama. Amo na dapat halungan tagid ang aton sining nga mga kidney, no? Mga ginakaon naton mga kasama, hindi magkalagubang aton nga kidney. Kay hinali maguba ng kidney, no, especially sa diabetes, hagad kita kinaon sa mga matamis. Adlaw-adlaw ma soup drinks. Bilwa ho niya ginang kidney sa pila kadlaw. To okay lang kung masaparan pa sa kwan, sa dialysis. Kung hindi, makidney transplant kagid. Or worst, mga kasama, mapaalam kagid sa kalibutan. Happy birthday, Stephanie Dibaha. Gindolong kagin Boy Lugano, marinig kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang may mga risgo sa sininga acid reflux, amo ang mga matambok, nagapanigarilyo, palainom kape, alcohol, palakaon sang maalat, kag manubo sa fiber, palainom sang soft drinks, no, uwari, kag acidic juices mga kasama. Gani! Para balikawan ang acid reflux, mag-inoman sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may natural sining ingrediente sang vitamin A, E, D, kag K. Alkyl glycerols kag omega 3 fatty acids nga nakamakabulig man sa pagpugong sa GERD o kon acid reflux kag sa mga komplikasyon nga ginatuga sini. Mga naga-protection pagid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa aton nga lawas batok sa viral, bacterial kag fungal infection. Gani indi gid magkalipad sa pag-maintenar sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, aprobado sang Food and Drug Administration Mabakal sa Barutak Nuevo Drugstore, sa MGM Pharmacy, Ted's Pharmacy, Josa Pharmacy, SRJ Pharmacy, Butika Amparo Antonio, Butika Amparo Antonio, Avi and Ice Pharmacy, Amparo Pharmacy, Saver X Pharmacy, Sonji Pharmacy, QT Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0948-587-6329. 0948-587-6329.
8: RMN, Palabra di Honor.
2: Yari na istil naton sa probinsya sang Iloilo, podkay Rajuman Mon Kapalihan.
9: Probinsya sang Iloilo. Yari na naton sining resulta sang STL subong gabi, Rajuman Henry. September 21 to 2026, second draw nakita alas 8 sa gabi. Atin sini nga draw team sa buong gabi, Sir Glenn Heponeya, kaupod sa atin sini, nga draw operation specialist, Victoria Custodio. Ang aton nga STL representative, Mr. Glenn Sunyong. First winning number para sa subong na gabi. 20 seconds para sa atin sini nga mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo. Aton nga first winning number sa subong nga gabi. Yari na. Numero 17. Number 17. Ang ating kiring first winning number. Aton nga register person, Mr. Ryan Melgar. Kaupot kong iya sining mga members. Hela Maligat. Ramon Panis Jr. Dagloy de Janag sa Galapia. Second winning number, 20 seconds with 39 balls sa siningan na tingin mo sa sulat ng drone machine. Ano iha? Kaduwa ka numero. Yari na, ikaduwa ka numero.
10: Second winning number is 7.
9: Numero 7. Kaduwa na ito ng numero. 17. First winning number na ito. Ano iha na magkakompleto sa ating siring na... official winning number sa subong gabi para sa resulta sa probinsya sang Iloilo. 20 seconds with 38 balls sa sulod sang draw machine. Ikatatlong numero sa subong gabi. Yari na nga itong tiring ikatatlong numero.
10: Winning number is the number
9: 28. Numero 28. Nagkakita sa tiring official winning number subong gabi.
10: Draw,
11: Taliwat, 17-7-28, in exact order.
9: Numero 17-7-28, ang maringatan sa inyong official winning number para sa subong gabi. Second draw, alas putso sa gabi. Congratulations sa konsinin ng mga tauturo na tumalaya na ito nga nagkadaol kasi wala papadayon lang kita sa pagtaya. Para magkabulig kita sa gawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kay sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radjuman Moniales Catalian Tatakarimen.
12: RMN, Palabra di Honor.
2: Salamat gid, Radjuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 17-7-28. Anay nga kinahanglan na sang isa pa ka 7 kas Jesli, 8 ang nagwa. Tani ginhimo yan lang kay anyway 7 na malang, tani ang nagwa 27. Ay ho. Ding kay mo ka kita nga kung sa abstract bla ang pattern niya yan, naglain siya ho. Oh. 17, 7, tapos 28, dapat 27. Sige lang ah. Taya lang liwat kas Jesli Lauro. Congratulations sa mga nagdao.
12: Palabra di Honor.
2: Padayon sa gihapon mga kasama ang kubota, kagapay isang manguma para sa masanag agrikultura raffle promo. Bangod may chance kamo magdaog sang brand new kubota products. Hasta pa ining promo period sa December 5, 2026. Bisan sino magbakal sang kubota equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang numero sang or ang amount sang ginbakal, mas madamo sining ticket, kag dako ang chance nga magdaog sa tag sa ka 3,000 pesos worth sang ginbakal, may isa ikaw ka raffle ticket. Gani, ano pang ginhulat ninyo? Pamasya rin na Iloilo New Agro-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, Sonhan lamang sang Ceres Terminal. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Sir John Earl Fodadera. Good evening manda kay kasamang Jojo Borsilio Malio. Ang raffle draw patigayunan sa December 5, 2026 3 PM sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm, Barotac, Noibo, Iloilo. May DTI supervision man para patas kag transparent ang paraffle. Ang deadline sa paghulog sa inyo sining mga raffle coupon sa December 5, 2 PM. Ihulog ninyo ina sa designated drop boxes sa Iloilo New Agri or Outlets mga kasama. Ang premyo nga nagahula, traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engine, pwede man, may ara man, nga naka-standby pagid nga oil and filter sets. Gani para sa lugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or hindi gani mag-contact sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na, DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
12: RMN, Palabra di Honor.
2: Nagpabarangay na nigili sila ang duha ka biktima, Riz, no? Nagpabarangay na sila ang duha ka biktima. Kay ang lalaki, may ara man gili partner, no? May previous partner man ang biktim nga lalaki, no? Ah, ang suspect. Ah, sila yagali nagpabarangay nga duha, mag-asawa, no? Ah, so may upon na gili subong man nga bag-o, ang suspect. Diba kay ang biktima ti amuning kwanya mo upod sino nagpabarangay sila nga duha do naggarot
12: RMN Palabra di Honor.
2: Oo, ang isang babae sila yang gali nga duha, no? Ang biktim nga babae kag ang suspekto nga si alias Roldan amo nagpabarangay. Ah, okay. Dito yatong taga Sambuanga to may partner man. Pero, patay na. So, balo na siya. Patay.
13: No?
2: Ah, okay. So, medyo ka garot, no? Mayo pa sila, no? Bisan pa may mga partner na makakita pa yasang bag-o. Di ba, Kasmarje? Yatong doon nagapahangin, malanga daw, nagalibod na sang lamayo, wala git may nagasapa. May ara gyud man ayabi mga kasama sa paghigugma iya, no? Nga may ara mga babaeng ralagson sang mga lalaki. May ara man ya lalaki nga ralagson man sa mga babae nga kon magbulag sa partner nila may daw kahapos lang ya mangita naman sinugbulos. Grabe, no? So ang lalaki gali nga victim, may asawa man pero patay na, no? So ang bata niya ara daging dala niya subong. Pero naluyagan pa siya sang babae nga may partner, no? Tikaron ang partner sang babae ginapahayag ng imon kag may away man sa negosyo, amo ni pinatay niya ang duha mga kasama, so duha gid ang patay.
13: Palabra di honor.
2: Sige, pagbalik ta mga kasama, diri naman ta sa clamping-clamping sa syudad. Damo sa mga naklab kagi ng mga motor dira sa may provincial capital. Magpa-larking ka mo, abi, lantawa nyo man kung hindi parking area na dang ginapunduhan ninyo. Lantawa ninyo kung may nabuta na da clamping zone, tow-away zone, no parking. Kay bisan kung kisa may no parking sila niya, duda mo, mandi ka parking, ma-parking na lang ta. Although sa syudad man, dugay na natong ginahambal na sang si Mr. Conlo pang PST mo, pang-istoryahon ang mga owner sa mga vacant lots dire, nga nagatiriwangwang malang, ginatubuan malang sang mga kwan, mga ano gani ning kwan, nung kahoy mga kasama, binunga! Ginatubuan malang sa mga binunga nga kahoy da, no? Kag mga hagunoy. O, tiway na tabi nga i-convert na into parking area. Bisan mag-pay parking ka pa. The minimal cost lang mga kasama. At least bisan paano, gain ka mang ila sining kwan. Ang ila sining vacant lang. Imayo subong kaya nga ito yung mga market niya. Ang supermarket ha, terminal market ha, may parkingan sa babaw. Kulang pagani kisa. Ang central market na ito may roof deck parking. Tindi man gani mapuno kon kaisa mga kasama. At least magpa city proper ikaw damo ka parkingan mga kasama. Tiyang ibang gina prefer iya gyapon siya diri lang tayo skilled sa dala no.
13: RMN Palabra di Honor.
2: Dela tawon yo gid mayo kay base kon clamping zone da. So may clamp na da pagkasunod nga adlaw imo sining motor no. Dira sa kon gani o sa airport Mandurriao may isuso crosswind nga gin clamp. Huwag niya na kinuha ang crosswind niya. Gata tuktok ko na daw. Kinabayaan niya na lang. Sige, pagbalik tayo, istoryahan tayo na mga kasama kagang mga taga-West, no? Grabe ang West niya, no? Center of Excellence. Salin pa niya sa una mga kasama, 1990, Center of Excellence na in Western Visayas. Subong iya nationwide. Ang Iloilo, subong iya, Center of Excellence mga kasama. Damo-damo iya ang mga eskulahan, diri permi, ara iya, damo iya mga nagapalasan. Damo sa iban nga lugar, no? Tikon sa bagay, masilinta nga, bisan paano do, maalam-alam na ginman niya ang mga Ilonggo. Kita man naton kada eleksyon nga da lain iya kung kisa iyang utok sa mga Ilonggo.
13: RNN Palabra di Honor.
2: Pagin pa hanong dumini sila sang College of Nursing din ining mga passers sa West mga kasama sa nursing nga mangin mapainubuson kag mapinasalamaton. 8 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Giga.

0: maganda pahig? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
4: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo kung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BK. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Coffin, Seven Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto ng super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber, mabakal sa mga butika.

0: video tikatinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako nyo, Rick Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom, batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
3: Sample Plus Gold. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, ka good eyesight. Nuts Corn Coffee, mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pa lang ang may diabetes.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: Salika
9: Epic Tempo
8: DTX 500.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
13: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time, 16 minutos sa kaligid sa takna, alas 8 sa gabi.
14: RMN, Palabra de Honor.
13: Sa Biyernes gali mga kasama no ang aton sining ikaw ang blood type ko DRMN and Ramon Tabiana Memorial District Hospital monthly blood letting activity no dira sa may Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan. Sa mga gusto magdonar sa inyo sining dugo kadto lang kamo dira mga kasama sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital no. Para sa aton sining ikaw ang blood type ko, bloodletting activities ang RMN Iloilo opod ang Ramon Tabiana Memorial District Hospital. Kagaton sining mga sponsors sa mga kasama ang RLS Crescent Builders kag subong man ang RMN Fans Club Singapore chapter. Kada bulan ini mga kasama no, so sa mga gusto magdonar sa dugo, kadto lang kamo sa Biyernes no, halin alas 7 sang aga ang blood donation activity mga kasama, parang ma-maintain naton regularly sustainably ang supply sang dugo sa aton sining mga blood bank sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Red Cross nato. Kundi nga may mga bloodletting mag-donate kamo sang dugo mga kasama. Pero dapat 45 kilos ikaw, legal age, tapos wala ka mga tattoo for the past year, kung may tattoo ka dugay na no. And then wala ka naka-travel abroad, especially sa mga lugar nga daw may delikado kung may mga malaria o may mga balatian to, no? May mga pandemic dito mga kasama, no? May enough ikaw nga tulog, wala makainom sa makahulubong ilim nun, a night prior sa blood donation, subot silingon, Huwebes ang gabi, hindi ka magkaon sa mga matambok nga kwan, mga adubo, mga chicharon, mga fatty foods, no? Hindi ka magkaon sina mga kasama, para nga mangin limpyo ang imo sining dugo. Ikaw ang blood type ko, the RMN and the Ramon Tabiana Memorial District Hospital bloodletting activities sa Biyernes ni ina, September 25, 7 AM sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan.
14: RMN, Palabra de Honor.
13: San ba kay Rajuman Joel Franco, yari anay ato nga tingog hiligay nun, upod kay Rajuman Fia May Otero.
15: Ting Ingong Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingong Hiligaynon.
16: Ining binalaybay, ginatigoluhan, aton binagbinagon. Nagligad ang masobra lima na kadekada sang gindeklarar ang gahom militarya. Kagkapin siyaman katuig sa pungsod Pilipinas ta naglawig. Bahin sa makahulugan tang kahapon, nga nagbilin sang duha kanawong, sang malisod, masakit nga handumanan, apang may kasulhayan kuno para sa iban. Mga hitabo nga nagpagkit sang larawan, pagpamigos sang kamot nga salsalon sa iban, pagbusal sang ba-ba nga gakumod o gasinggitan, ukon paghari sang bala batok sa kahilwayan. Samtang sa iban ini nagdala katawhayan, pungsod nun nga pag-umwad kag kasulhayan, bisan pa ginagamhan sang kusog o bala, kabaylo sang kinamatarong uputling hustisya. Takos gid bala nga gahom militar ang hakson, kon ginapahog ang pungsod nung kalinong, kon nagapamintaha ang hakugan kag manugpigos, sang mga walay gahom kag kubos. Sa kasubong kong Pilipinhon, aton binagbinagon, kon balatakos kagliwat pasuliton, ang bahin sa maragtas naton, nga nadagtaan sang dugo, kagalanog, nga ugayong. Ining binalaybay, ginsulat ni ginang April Giliana Vasquez sang Iloilo City, PIO sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Ining abahin, ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Kabalo-kabala nga ang pagkamalipayon makabulig nga malikawan ang stroke, high blood pressure, kag iban pa nga balatian sa kurason. Kung happy life ka, dapat parisan mo man ini sang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Ang Dr. Pinoy miyara sang alkylglycerols kag omega-3 fatty acids, nga kapadugang sa resistensya kag nagapabakod sang imong kurason. Kung nagamantinar ka sang Dr. Pinoy's Quinine adlaw-adlaw, mabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Quinine may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kon pirmi ka stressed. Gani indi magkabalaka mga karadyo man, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma, kag iban pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Gani para sa happy life, mga utod, dapat may Dr. Pinoy's Quinine kagid nga kaupod. Mabakal sa Nilaw Drugstore sa Arandavel RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy, sa Kalinog Drugstore sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drugstore, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, and KAG K&S Pharmacy.
17: RMN, Palabra di Honor.
13: Salamat kayo, Dragoman Pia, may utero sa aton nga tingog, hiligay nun. Nga gindulong man, kaginbuylogan, mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan mga drivers, Gregabiyay, Solusyon, Visayas, Kagmindanao, maginom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwasin na nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan, makuha, pareho sang prostate problem. So, lang nagatong karoong hiniban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod nga mga lalaki, nag-aamlig sa aton nga prostate para hindi magdako or magubag, kaya ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing, bakon may ginseng, tongkatali, maka, kagso palmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix.
17: RMN, Palabra di Honor.
13: Standby, dugay-dugay, check natin si Radyo Man Fia, no? Sa Minsay Isang College of Nursing Dean sa ila sining mga passers. Yari anay ang update, no? Sa Iloilo City Hall, Titi Molo, yag nga ipabatsyag sa publiko nga hindi lang dapat magpinagusto sa pagpark sa ila sining mga salakyan sa mga dalanon sang syudad, no? Para may disiplina, Radyo Man Joel Franco.
18: TYRI Radyo Man Report.
19: Normal lang operation sa Transportation and Traffic Management Office. Ining nakita sa publiko sa social media nga naka-clamp ng mga motorsiklo kag subong man pila ka mga medium to heavy vehicles. So no, sa kay Titi Mohed o Dalico Garbanzos, ining nga mga areas nga makita nga damo damo gid ang pang clamp nila mga makabig ang mga target areas ini no ini nga mga areas Regiment Henry mga areas ini nga may mga complaint nga ginapalabot sa ila nga mo ni ginasulod nila dayon sa pag operate no. That is why sunod sa kay Garbanzos importante gid ang pag-inform sa publiko sa titimo kundi na mga areas nga may ara sa madamo nga illegal parking kasi sa iya ginako niya man Regiment Henry na daw cut and mouse ni ang ilang operation. No? Ma-operate sila subong, pamuntat nila, balik naman ang mga violators. Sa linya gani, siya maluwas sa cut and mouse, doon nagkakanggaro operation.

0: whale clamping ordinance sa palibot sa siyudad sang Iloilo. Yari pamatayan na ton, pagpahayag ni Titi Mohed Oldarico Garbanzos.
1: Yes, no, ang aton nga ginaubran gusto namon magpabatyag na ang mga nag-illegally park, no, lalo na sa aton mga main thoroughfares, sa aton nga mga clearing operation sa mga barangay. Gusto namon ipaibalo kag ipabatyag sa ila nga hindi lang sila magpawala sa nga kun bisan diin lang magparking. Ini no, may mga target areas na kita, particularly ginaagyan sa mga ano naton, sa mga salakyan, no, ang aton yung mga ginatawag naton ining mga expressway and other nga mga major thoroughfares. Ang sa amon na di na ginanugid, no, ginaanaw nga madiri mag-start ang disiplina tani, no, sa mga nagkuha sa mga driver's license na dapat maintindihan nila na ini hindi sila lang magpawala diri sa sudan. May mga parking areas kita dugay na ini nga ginapa-implement kag dapat mabalaan nila ini, no, first come first serve ini nga aton nga mga parking, paid parking areas. And may mga other alternate nga mga parking man na kung ikaw magkadto diri sa sudad, no, and ipark mo ida sa mga areas and then they can utilize ang aton nga mga public utility vehicles. Ini, no, i-continue gin aton kay nakita naton nga nagaano man may nagatigang man, no, sa mga aton mga road users, sa mga motorista kag kung may clamping area sa lugar naga ano ini nagalapta, no, may mga tao nga ra dira nagambal nga hindi da pagipark kay basi maklampingan ka. So not really immersive, hindi man namo ni ma-perfect, pero we will continue this operation.
2: So isa sa mga sabihan nga, sinto naging cat and mouse ang aton nga.
1: Yes, tama ina, no? Tama ina, cat and mouse, because nagadepende ini sa information man kung isa nga nagasulod sa amon nga opisina. Ano rin siya, kami cat and mouse, ti kami kangaroo type man nga pag-operate, nagalumpat-lumpat man kami so that may, ano man, no, may daw binatawag natin nga abrupt tag kibot, no, mga pag-operation sa sininga mga areas.
2: So sir, ang public ang encouraged to report kung may makita sila nga sa area nila nga nagapark na pwede maklamp, i-report sa inyo opisina.
1: Yes, ang amon nga engagement sa barangay, engagement amon naglambot na kita sa 140 ka barangays nga amo ini nga campaign ng aton nga gina group up gid sa barangay. Isugid, mag-request ang clearing operation, mag-report kay iskidulo namun kamo para nga matinuan ang inyong barangay. Pero it will be supported sa ilaman nga barangay resolution o barangay regulation ordinance so that kami may ngipon man sa pag-operate. No? Kag-iduman natin ini sa ilang monthly barangay road clearing operations.
0: Based Radyo Man Henry sa data nga nagwasubong, pinagdikan mo ang mga motorsiklo o mga light vehicles nga violator, no, nga na-clamp, no. Subong lang January to July lang nga period, no, may 477 na ka mga na-clamp, no, nga mga light vehicles o mga motorsiklo. Sa medium vehicle may 64, gamay rin siya. Kag sa heavy kun yung mga dalago, may ara lang sang 4 as of now. But kung basihan nato ng record, halin sa 2024, the same period, total na ng mga 1,542 na, no, ka mga na-clamp ng mga salakyan across category. Per category, lain-lain mani ang violation o kung ang multa na ginapatong nila. Kung motorosiklo, 1,000. Kung medium vehicle, 1,002. Kung dalago, 1,005. Pero kung ikaw, medyo may isong-isong kaya, bubuon mo abi karon ang, no, ang clamp agod nga makalinin mo sa lakyan, another kwan na siya, another multa, which is 5,000 pesos.
3: Oh, ang isa karon parehas to sa natabo to sa pabiya to bilang motor nga gin gudi ang clamp para sa panguna nga ruida. Well, hinukas niya ang karito kag binilin.
0: Kung wala man lang maguba, depende na Radyo Man Henry. Kung ginguba mo gid yang clamp, that's 5,000 gid damage sa property.

0: Yan to ay gakupo ang clamp sa Royda, ginhukas niya ang Royda. Kag siguro pinasaan niya ang motor niya eh. Kag pangitaan sang bag-o nga Royda parang makalakat siya, no? Daw ay to makilala gid kay way mahawiran tong plate number mo.
1: Si dapat sa kadi man Henry kon mag-clamp na sila. May automatic na siya nga citation ticket, no? Bisan imo na siya mahatag, pero dapat i-fill out mo na lang sa citation ticket ang plate number, ang salakyan, no? Ako sa motorsiklo, no? Mm-hmm. Para nga kung mag-abot ang taniya, ihatag mo sa iyang citation ticket, may option siya nga bayaran na sige layon. Now, diri sa aton sa city, because nga even Sabado Domingo cooperate sila, even sa mga late hour na dyan hindi cooperate sila, kag ang delikado sinikon, ikaw abi, inita ka diri, nagkanto ka lang di sinilino, tapos mapuli ka sa Capiz or Negros, maklam ka, may ano ka na, may ara sila sang ginahatag na daw some sort of an undertaking na ang traffic aid may papirmahan sa imo kag dira ka magbayad. Then ang traffic aid amo nang marimit, no, sa aton sining accountable officer diri sa City Hall, kag mag-submit sina asang record, no, sa titim o para nga madula ang imo sining record nga na-apprehend ikaw. Pero
0: para hindi ka ma-hassle well, no, nga makuha dayon ang clamp, ma-release ka.
1: Yes, yes. So ma-release
0: dayon. So bisan mga weekend, Sabado, Domingo, pwede mo mabayran.
1: Pwede mo mabayran kay ang in charge dira ang traffic aid nga nag-implement sina, may dala na siya nga ano, nga papel, no. The undertaking na siya.
0: Kaya mo nag-isang muri isang iban mo kung maklam ka Biyernes ang hapon sila tapos gid Lunes ka na sinakakwan.
1: Malunitan ka kung wala ka kwarta eh. 1,000 dana.
0: Oh, hindi, kay ang understanding ba lang Lunes pa may opisina. So pwede mo galiman makuha na.
1: Pwede
0: basta
1: mo,
0: may
1: pwede
0: kwarta ka lang.
1: Oh. Sa may kwarta ka lang ay bayad.
0: Galing kay Kunkis, no? Ah, kay pares na naglakat ka abi, gin clam ka parehas diri nagligad to sa may Luna. Di mo may mga may pick up to din gin kwan sa Tubang St. Clements gin clamp. Siguro nagsulod sa St. Clements or may gin kantuan. Ti paano mo makita kung why dabi ang traffic aid din mo kantuan?
1: May sa area nga ina radyo man Henry within the vicinity may assign na nga traffic aid. Inform ko lang siya nga ara kadem itawgan niya na.
0: So ang pinakamalapit nga kwan nga ma traffic aid nga makita nimo da ay inform mo lang.
1: Inform mo kay Taugay na siya, mabalikin na siya da, tapos si proseso da yun, no? Kay, ano, kay, kung hindi mo na siya mabayaran, sign in na siya, radyo man, hindi nga gina-contest mo siya, no? Ang imong violation. Si, ang option sina, ang city mo, i-file nila ang kaso sa korte. No? Kasi 6,000, ma-hassle ka, radyo man, Henry, file lang ka kaso sa korte. Sometimes, hindi mo pa ito ng sapina, kibot ka lang, naugang kayo, warrant of arrest, no? Kasi simple man ang nakakaso, violation na na-ordinance na ina siya, pero sakit na, no, mamarka na ito yung sining record. So, that is why, ang panugyan ni Garbanzo sa ato sining mga motorista, park ka mo sa lugar na husto, park ka mo sa mga lugar may aramat sa mga paid parking, no? Or, kung masulod sa syudad, gamit ka mo sa public transport. Or, kung madaktan diman ka mo ya, inform nyo ang traffic aid, kag pwede nila mabayaran na ora mismo, ako siya makakas ang clamp, no, sa inyo sining salakyan. Pero make sure ninyo, na nagperma ka mo sa dokumento ang gin ano nila naging pakita nila kag ba isa ka witness na arrest man Henry, no, nga nagpasi nagpamatuod ni nagbayad ka dira kag nagpamatuod man naging baton sa traffic aid ang imo sining bayad, no, kag siya na ang magaproseso, i-clear niya ang imong ngalan dito sa TTMO, na satisfy mo na, no, na bayaran mo na. Pero abi mo radyo man Henry, amo na ni nga simple lang nga clamping ordinance, pero dako ni gali ang income mo sa syudad. Halimbawa lang ha, subong lang January to July lang ha, data na doon, may 555 ka apprehensions in total. Masubra sa tunga sa milyon ang na-collect na fines sa city, no? 571,800. Sa 2025, na may aras ang 596 ka mga apprehensions, 602,800 ang na-collect nila. Sa 2024, gamay lang ni, no? 321, kaysa sa 2024, gamay pa lang ni ang clamping tool, no, sa syudad, 391,100, no? All in all, no, ang na-collect nila sa 3-year nga implementation, 1 million or mga 1.6 million, no, more or less, ang na-collect ng syudad sa Iloilo. So, dako man nga bagay, gali, no, nga source man sa revenue sa syudad sa Iloilo ang mga multa sa sininga minapatuman yung mga ordinances sa syudad sa Iloilo. So, amula na ang paibalo ni Garbanzos nga hindi siya massive implementation. Usual implementation, pero makita ang damo o sa mga salakyan na nasa clamp because mga target areas. Kung tamalon, may complainant, may nag-inform na madamo sa unload parking. That is why damo ang nagkaladakpan, Rajaman Henry.
0: Sige.
1: Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajaman, Joel Franco, Tatak, RMN.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Salamat kayo, Rajaman Joel Franco, gikan sa may Iloilo City Hall. So, beware gid kamo magparking-parking mga kasama, no? Kay basi maklampe ikaw, no? Lantawan nyo gid mayo. May mga designated man kita ng mga parking areas dire, no? May mga, kuan man ada, may mga signage man, kag may mga markings mga kasama.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Gendolo kagin boy lugan di kabayin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa non-serbal capsule may 13 ka vitamin at kagon si ka mineral mga kasama tandaan yung sakit sa korason isa sa mga rason sa kamatayon gani halungan tagid ang aton nga kaugalingon kag para hindi magbarang aton kaugatan nga mo naman ang ginhalinan nga nagataas sa aton nga dugo kon blood pressure nagasuprer kita sang mild stroke naganubong aton nga immune system nga nagaresulta naman sa naglainlain nga mga balatian maginom sa non-serbal capsule 3 times a day para likaw stroke kag balatian mga kasama no Magnans Herbal Capsule kada adlaw. Kag subong man Nans Corn Coffee mga kasama umpisa imo sining adlaw para pagi sa pag-inom sa Nans Corn Coffee and start feeling the difference. Sa mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nans Corn Coffee, nagaboost sa aton immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalabas sang imo resistensya, nagapataas sang imo energy, nagamaintain sang proper blood sugar levels, nagadetoxify sa lawas, nagaalleviate sang migraine kag sakit sa ulo. Nans Corn Coffee kag Nans Herbal Capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Check na naman si Rajaman Fiamay Otero, mga kasama, no? Ang minsayas ng College of Nursing Dean sa West Visayas University sa ilang mga estudyante na nakapasar. 100% tanan-tanan nakapasar. Puwerte ka mga alam ng mga kabataan.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Nagdamo pa mga top-notcher, mga kasama, no? Rajaman Fiamay Otero
2: DYRI Rajaman Report
3: Luyagni West Visayas State University College of Nursing Ocon WVSU College of Nurse CON Dean Dr. Madonna Palme magapabilin nga mapainubuson kag mapinasalamaton ang batch Vesta matapos ang 100% nga passing rate sa August 2026 Philippine Nurses Licensure Examination o kung PNLE, Rajaman Henry. Sa atang interview kaina kay Dr. Palmes, din siling-sili nga maathag na nga di, given ang daan na maalam ini mga estudyante, apang, sunod sa iya, pinaka-importante yan na makahimo sila sang impact no, sa kabuhi sang ila mga pasyente sa palaabuton. Ang batch Vesta o kung yung graduate sang batch 2026, Rajaman Henry ang may pinakagamay nga PNLE takers no sa bilog ng mga batches nga naglabay dira sa may West Visayas State University College of Nursing. Ara lang ini sila sa 89 kay sunod kay Dean, duha lang ini sila ka section Rajaman Henry. Apan di syempre gito bugal sige hapon nga nagbunga no ang mga pagpreparar sa ni kag pagkabuhi sang excellence sa mga ginatudlo sa ina mga student nurses halin sa first year hasta sa fourth year Regiment Henry hasta nga nag-review sila kag hasta nga nagkuha sila sa ilang PNLE Regiment Henry sa mga nag-top no kung ini mga top notchers sa subong nga batch susuning batch Vesta wala ini gin lauman actually sa College of Nursing na sila ang matap yun, no? Kay abi ni Dean or abi sa bilog ng College of Nursing, mas nag-expect sila sa mga nag-graduate walang may higher Latin honors Rajaman Henry. Mayara sila sa mga magna cum laude sa last graduation. Pag-amunin ginalauman nila na madala sa top, no? Pero di ining apat na lang yung mga top lectures, no? Na dala man sila bilang mga cum laude Rajaman Henry. Ka- Ari ang atong interview kay Dr. Palmes, ang Dean sa College of Nursing sa Washington State University.
4: Of course, it's an honor, no, nga amo nang ginhambal ni President na Villaruz, no, nga bisan isa na lang kasentavo i-bet niya sa College of Nursing. And siguro sa akon man, the same man, kung may single centavo man ako i-bet ko man sa College of Nursing, kay Balaan ko gid kung paano sila gina-prepare, and of course, ang quality education nga gina-provide namon sa amon mga students, especially for those who are taking the board exam.
5: Sa mga batch, pila ka dito, takers
4: 100%. Mm-hmm. Actually ang batch Vesta amo ni sila ang may pinakagamay, kay duha lang ni sila ka sections. Actually ang apat ka teachers wala na namon na expect na amo sina, kay ang amon nga summa cum laude, ang amon magna cum laude rather, wala sila nakasulod. So ang amon gina-expect amo to sila tani, but of course ang ining apat mga cum laude man ni sila. May message for Batch Vesta, ang Vesta may ara man kahulugan nga to close, no? So gusto ko gid i-remind sa ilang ang ilang batch name that they really have to live on it, like Vesta to close, that they have to close themselves with humility and gratitude, no? Because balaan to nga given naman ni sa ila ang ilang kaalam, no, ang ilang skills nga na-require or na rather na-acquired diri sa college. But of course, ang pinaka-importante is to give impact, no, and to make a difference sa ilang mga pasyente or sa ilang mga clientele nga i-cater in the future. So clothe yourselves with humility and gratitude.
5: On your part, Bien, for sure, say mo, kumusta? Kaya siyempre, sunod-sunod na lang ang mga batches ni ka nag-handle at the same time, for the next batch, they expect niya malapawan or hindi man lang galing malapawan, basta mapantayan lang.
4: Well, the pressure, ara man ang pressure, but of course, we always believe that ang quality education that we provide since first year sila, second year, third year, and fourth year, no, ang ilang skills, knowledge, and attitude na ginahone sa ila, ara gid. So, ang pressure, ara lang, but sometimes pressure is positive, eh. So may ano siya, may positive effect man siya. And of course sa mga younger ones ng next namon nga batch alansa, so this is a challenge again for them to really maintain na the record of the College of Nursing being the top performing nursing school in the country. Of course it's an honor, no, nga amo nang ginhambal ni President.
5: Okay. Si Dr. Madonna Palmes, no, ang dean sa College of Nursing. Medyo man, Henry, nagtugon ni si Dr. Palmes bilang dean sa 2022. Sa galing sa nagpukuin niya siya, naging consecutive, no, na 100% passing rate ang naangkod sa WVSU sa sining Philippine Nurses Licensure Examination. Radyo man na Henry, kasi siyempre before siya lupong ko, may mga previous records sa gitman na nanimo ang College of Nursing, although natin may mga tinuig lang na may isang batch na 99% or isa lang ang wala nakapasa Radyo man Henry or wala naka sorry, wala bala naka hinabot sa required na score, no? Pero siyempre sa gihapon nagbawi sa ginaridim sa College of Nursing ang ilang record na ginakaptan.
0: Pero at least mataas na, mataas gihapon na Fea, no? Kung naman nagligad to, doon may isa, doha, wain nakapasar, pero maintained, no? Tigaling kay kung ikaw man makapili, abi estudyante kay State University, no? Piliin mo lagi lang the best, no, ang mga maalam gid, no. Ang ako lang da issue sa West kay or hindi sa West, no, kundi sa aton sining CHED, Commission on Higher Education, sa aton nga mga politiko, wala nila nadugangan ang pundo pay para damo kay eskwela.
4: Amo gani
0: ginakinot, ginakinot nila. Di ba? Amo lang nagyapon, pero kung project kani sa flood control, billion ang naallocate sa mga tunto nila. Di parehas na, pila lang subong ang nursing? 89?
4: 89? Ang mga pinakagamay na batch?
0: Pero pilang apply? Mag-entrance exam? Tag 20,000, di ba? Gusto? Oh. Di hindi magsabat si Radyo Manfia, Your Honor. Ang ga-apply da, nagligad to entrance exam, tag 20,000, no? Although, tanan-tanan na galing, no? Pero libo ang mga kasama ang nag-a-apply sa nursing, sa MASCOM, sa education, any course, no? Linibo. Hey, do you think inang ma-apply da? Ma-apply na dang mga mango? Ang nag-a-kwas ang entrance exam da? Matsyag ninyo mga mango? Mga maalaman na? No? Mga honorable mention man na, no? Kaya hindi ka na magpabinturar nga magkwa mga kasama ko nalang alang ang imo sininga utok, no? So, buot silingon na nagkakuluwa da, mga kasama, mga honor student man ina, no? Mga with honors man ina. Galing kay ti limitado lama ang slot, ti parehas ni sa nursing, 89 lang subo na graduate, ti, amula na mga kasama, pero pwede mo na mahimo 200, di ba? Regiment pay?
5: Correct na, regiment handy. Kaysa mga nagliligad ng mga batch, mayara sila sang masobra, ita kagatos, iban, gahamboy sa 200, no? Hmm. So far sila ni ang pinakagamay, pero nalipay.
0: Kay gamay ang funding. Amo man sa MASCOM, gamay ang funding, di ba? May free college education na si Ma'am Aquino, pero ang ginalat nga pundo, gamay! Kay adto to sa kwano, adto to sa flood control dito sa mga infrastructure project sa mga politiko na kay ila to nga komisyonan Rajman Pia.
5: Amo na gani Rajman Henry, bisan ang mga estudyante naton sa Public University Subong nga batchag man sina kag bisan ang mga activities nila bala sa eskwelahan gin pang health anay ang iban, no ang iban wala na gin pang dayon kay ti syempre wala sila sang funding sa Subong.
0: Sige.
5: Sa sining batch nga ano nga nagpasar naman Subong no 100 passing rate Rajman Henry, may mga ginapreparar ni sila ng mga celebration man especially ti kagina do ano pa lang to do panugod pa lang to ang pag-acknowledge sang university sa flag ceremony sa sining bagong graduate ka batch kay for sure sa sunod may mga celebration to sila kag Thanksgiving nga himuon Rajman Henry.
0: Hindi sila na mag-abroad.
5: Mag-gain sila ko na experience.
0: Hindi, balik ka kaya diya, imo servisyo kaya di mo ya sa Pilipinas, anay, di ba?
5: Ang iban sa ila, Rajman Henry, gusto man mga clinical instructor, parang...
0: Bawi, anay? Oo, bawi ka, anay, isang sagod sa imo sang gobyerno, di ba?
5: Kasi siyempre, mga excellent nurses na sila kay halin sa mga Dalagco Balang University, kagkilala ang university sa patag sang nursing, Rajman Henry.
0: Sige.
5: Kasama mo sa DYRI, Araman Iliilo, Rajman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat kay Rajman Fia Mea Otero.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Kondugangan ng budget sa mga state universities and colleges mga kasama, damo pagin niya mga kabataan na makatapos, no? Nga makaangkon sa maayong edukasyon, quality education. Galing ti, ginakinot. Ginakinot kay gusto sa mga politiko sa ila flood control. San ba ipagbalik ta mga kasama? Dire naman to, 12 pesos nga fuel discount para sa mga POJ. Temporaryo anay nga ginpauntat kay election ban ko no. Pero ba si Y nagidya pundo? Tibuas, Subong, laban-laban, puno naman yung mga gasoline station. Nagapirila naman ang salakyan. Kay Buas, masaka naman 8 pesos ang gatong. No? Pag may update man kita sang tinero da nga lalaki sa may distrito sang Arevalo, isa pa lang kasi man nga nakapauli no mga barangay official sang Dulunan Arevalo na nawagan sa suspect nga magsungka na. 49 minuto sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
7: Mighty C, Alkaline, ga Vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, Vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabaka nga butika.
9: Supple Plus Gold.
10: Ko si Vibo, nakawid ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sun Time Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginagawa. inom. Grabe gidang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
7: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayo nga pa.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
12: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. May naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Samphone Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, magkupos na ang mga hubag ko.
7: Samphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
13: Upo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sine sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, ng kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Kato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingambar ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipakon. Remind Herbal Capsule. Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: D3 Bio!
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagats, magabuti ka!
12: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
10: Magalingin bala ang imong nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
10: Masami inauha.
12: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
10: ay may powerful compound.
12: Nga nagapanubo
10: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
10: Garantisado.
12: DTX 500.
13: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
14: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
13: Ganyan ang Pinoy.
15: Ang Pilipino. Maka-Diyos, madasalin.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
18: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
18: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente kaya dapat tara sa inyo kaya ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Filipinas Under Time, 56 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
21: RMN, Palabra de Honor.
0: Nag-viral ni Bala Subong ang message sa gutiang gobernador sa Quirino, si Dakila Cua. Napatay. Bata pa, 49 years old pa lang. Abi ko gani, malam na. No? Ang tatay niya, actually, malam na, nag-retired si Juni Cua. Napatay siya, mga kasama. Nag-viral subong kay ang iyang bata, tatlo kabilog bata niya, gagmay pa, no? Mga minor pa, no? Ang subang dalagita na, siguro do mga 10 years old, 11 years old. E kaduha lalaki, kagangagot babayi, do mga 6 years old. Nami patana pa ang balo ng mga bata. Sa kilala mo bala itong, in your life, namin papahambalon ang bata, mga kasama, gatararangos pa ng luha niya, no, sa kasubo. Ang gobernador ng Inisang Quirino, bata pa, 49 years old, no, napatay bangod sa lung cancer, gali, no, sa 2025 election, may ginabatsag na siya sa to, no. Pero nag-file gihapon siya, nagdaog. Actually, wala't may nag-inkwentro nga seryoso. Ang iya asawa, si Midi Kua, congressman, congresswoman. No? Ti, amo lang na.
21: RML, palabra di honor.
0: Na dumduman ko lang ang kilala nyo, no? Nga mag-speech. Gabasa na gin lang na, kada duha ka word nag-post. In your life, you have a plan A.
21: RML, palabra di honor.
0: No? Ang mga bata nami, pambalon mga kasama, no? Pero grabing ilan sininga kasubok. Iti bata pa, 49 years old, no? Very young age. Napatay ang gobernador sa Quirino, mga kasama, no? Si Dakila Daxacua.
21: RML, palabra di honor.
0: Standby kay Radyo Manmon Kapalihan, gidulong kaginboy Lugano, inigabahin sa ato nga pala tuntunan, mga kasama, sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, no? Ari, nagtulog na, magpamanyos na sang Soft Touch Wonder Oil. Para nami tulog na to, no? Kay kuha pala nagit sa kalawasan ta, then ginamoisturize pa ang aton sininga. Panit mga kasama, nagapino pang aton sininga kutis kag naga-looking yang kita. Soft Touch Wonder Oil, may lima ini ka hindi basta-basta ang mga ingrediente nga gintunan gyud sa maayo para naming blending niya, aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C kag virgin coconut oil, mabakal sa mga butika. Subong man, Cafe Genio 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ingrediente niya pero barato lang per sachet niya, 25 pesos lang ang SRP. Cafe Genio 14-in-1 herbal coffee, may collagen, mangosteen, balungay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, ginseng, kaga iban pa. Ini ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagapirelax ang una-una, nagaparutay sa pulao, nagapapagros ang pag-angganay, ngagin pa tamis, pagid sang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer. Cafe Genio 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika.
21: RML, palabra di honor.
0: Nakastandby si Radyo Manmon Kapalihan, mga kasama, no? Standby karon kay may update, no? Ang kay Radyo Manplo na lang siguro net ang kwaonta, parte da sa Tiniro man sa may dulunan, Arbalo, bago pala niya kapuli ang taong ini. Anong iasining nga sala, no? Yari anay, ang report ni Radyo Manmon Kapalihan, ang subsidy or fuel discount, no, 12 pesos per liter ini, mga kasama, sa mga public utility jeepneys, no, sa mga PUGs, ginuntap sa election ban. Di masaka naman presyo sa gatong buwan. Radyoman Mon Kapalihan.
21: TYRI Radyoman Report.
2: Radyoman and Regan, confirmar ni Attorney Josette Boyko Villar ang chief, no, sa Transportation Development Office sa LTFRB Regional Office 6 na ginuntap anay ang 12 pesos na discount per liter, no, sa crudo para di sa mga public utility jeepney, no, ang mga modernized kagang mga traditional jeep amoning maka benepisyo sini diri, no, gin pauntat umpisa lang sang Biyernes, no, September 18 bangod man sang eleksyon baning Radyoman na Henry. Pero hambal ni Attorney Josette Villar na nag-inyo na sang exception ang LTFRB Central Office dito man iyan sa may Cumeleg, no? para mapadayon ini kay sa subong. Daw mula ng gitang ginalauman sa mga drivers na bulig sa ila, no? Aside sa sining subsidy or sa sining 12 pesos per liter na discount, wala na sa existing iasubong ng mga subsidy na ginahatag para sa transport sector, Rajuman Henry. Yaring kabahin sa pagpayag ni Attorney Josette Aguilla.
3: Unfortunately, no, we had received notice halin sa central office nga for the meantime, the fuel discount of 12 pesos is temporarily suspended as of September 18.
8: Okay.
3: Inibangod kay nadala siya sa banning for the election. However, we were also informed nga naka-file na ang LTFRB sang request nga i-exempt from the election ban ining aton nga fuel discount. So ginahulat nato, no, kung saan o ina ma-approve sang COMELEC, and once approved, then mabalik man lang ilang aton nga fuel discount na 12 pesos.
8: Ang 12 pesos is for consolidated lang ang mga units, Attorney?
3: Well, even those nga hindi consolidated, pero may ara sang provisional authority.
8: Ah, okay. May PAC.
3: Oo, kag naka-confirm sa amon diri.
8: Okay. So, Mr. Misayas, may number ka kung ano ni kadamo?
3: This is only for jeepneys and the UV Express.
8: Wala labot ang mga modernized.
3: Ang mga modernized, syempre dala sila dira.
8: Ah.
3: Pero when we say jeepneys, meaning wala na dala diri ang mga bus, ang
8: okay,
3: mga
8: okay
3: other modes mm-hmm of transport, except for jeepneys, which is both the modern and the traditional,
8: mm-hmm,
3: kag ang mga UV Express, modern man o kontradisyonal.
8: Oh. Mga ano ka lang sa location? May number ikaw?
3: Wala kami sang number abi kay ti kung kisa nag-change man ang aton nga mga units bala kay may iba nga late na ya magpa-confirm.
8: Okay.
3: So syempre sa una dugay na kami nag-submit sini I think mga April or May naka-submit na kami sang ano. So sige-sige ma lang nang submit namon dito sa ila.
8: So jeepney tapos may UV kita, no?
3: Mm-hmm.
8: Ang taxi dala.
3: Hindi siya dala.
8: Hindi sila
3: dala.
8: Okay.
2: Kabahin sa pagpayag Rajuman Henry ni Attorney Josette Abelliar sa LTFRB 6, no?
0: Pero basi hindi man madayon ang eleksyon, Rajuman Mon, kaya daw pirma na namalan ni BBM kay ginadoptar na sang House ang version sang Senado, but siling unway na sila Baycam. No, saan o ganing filing si OC? 28
2: na sa Lunes na.
0: Ah. Sining kasimana ni laban-laban pirmahan na ni BBM. Para way na chimpo ang mga question yung magkanto Supreme Court kaya sa Lunes ng filing mo. So, madula na mala ng banning sa eleksyon kaya hindi naman madayon.
2: Amo na.
0: Dumabalik naman guro na.
2: Yes, amo na. Actually, ang isa man sa ginahulat-ulat, kagkunti kon hindi pa mapirmahan ni Presidente Marcos ang iyan na lang sa COMELEC na exemption ang ginahulat nila, no? Pero sa subong si Manabi, nagsaka naman Rajuman Henry, no, or buwas saga, no, saka naman do malapit-lapit sa Shin ang krudo, no, actually sa nagigadto o susini 92 to 93 pesos per liter na, no, ang gasolina subong mga 86-87 dira-dira ng hampak niya sa mga presyuhanay. So isa ini sa mga ginahulat-ulat man sa mga driver, kagtikang nagligad ganito nga Sabado, no, interview natin si Mr. Mabuyet Farcon, ang hambal niya nga amuni ang isa sa mga nagasagod-sagod sa ila. Kaya amakon mo kung tag 92-93 minus 12 pesos kada liter, mga 80 plus lang, no, ang ila sining ano, although nga tita ko gyapon, pero makabulig-bulig sa gyapon, kag bulyo
0: mabing bakla na may stabilization fund gid ang gobyernong maabsorb sang kon ang masalo sang increase, no, galing kay why te ikaw yang kon middle class Rajuman Mon nga worker, why kay imo kay indi ka man sa public utility vehicles ga drive
2: tapos eh
0: oo
2: ang kon nanodang nga bulsa mo. Demo kina pagwa mo.
0: So unfair, no? Pero why mo pa mabaton sweldo mo, kinuha na sang gobyernong buwis mo. Kinuha niya ng parte niya. Why ka pagani ko yat sweldo mo, kinuha niya ng parte niya. Pero maghatag subsidiya, why ka?
2: amo gani, no? Laway siguro do.
0: Sige lang.
2: Kung iban-iban lang kita siguro, siya sa ako na pinamayayaw, tagaling ka di. Home ka na lang, anay niya. Budlay, mas stress ka subong regimen hindi. Doon tanan na lang adaan subong mataas ang presyo. Anyway, di bulubantayan sa mga drivers, no? Kaya di, basi subong si Mana, no? May iarasang pagbago ang ginahulat na ito nga pagpirmaman ni Presidente Bongbong Marcos sa sining postponement at the same time pag sa Iloia, no? Sang eleksyon by 2028. Panimadulong na ito nga information para sa pagpagalagad sang Palab Radio Noir Program. Kasama mo sa DYRI, RNN, Iloilo, Radyo Manmon, Yales, Kapalian, Tatak, RNN.
21: RNN, Palabra, Di Honor.
0: Salamat kay Radyo Manmon, Kapalihan. Ilan to ablang, may subsidy lang iya mga kasama, ang aral lang sa transport groups. No? Pero tanan-tanan, no? Although ati, ina sila, they deserve good. Kaya nagpalangabuhian nila na iyang pagbiyahe. No? Pero ti, tanan nga mga may salakyan, nga mga taxpayers, nga mga Pilipino, gantos man sa mataas nga presyo. Unlike tani ko may stabilization fund, tanan iya makatilaw, no? Kay gobyerno ang masalo sang increase, no? Or pwede man gani ihingi o na madlaggo ang mga kumpanya nga ini kay kadamo-damo naman sang income nila ni. Pwede man gani siguro hingi o nya ti tunga ta, no? I-absorb nyo lang anay da, pirdihin nyo lang da. Actually, why man sila pirdihon kay inang mga fuel nga binakal nila yun pataasan nila subong dugay naman na nila nabakal. Barato pa ng pagbakal nila, no? Pirdihin nyo lang anay, pero sabi utso, ang increase, no? Masiling ang gobyerno nga, ang 4 inyo na salon, no? Hindi ta magpasaka sang utso, ang 4 bayran sa inyo sang gobyerno. Kundi at least tanan-tanan nga mga Pilipino, mga kasama, no? Ining mga workers naton gamulutor kadamo-damo. 'Di ba? At least makatilaw man sila sang bulig sang gobyerno, pero ini subong yan nagakatabo. Puro lang sa kwan, no? Puro lang sa government mga kasama ang kwan, no? Or puro lang sa transport sector ang makatilaw.
21: RNN, Palabra di Honor.
0: Si Pare Alan Oblisa Ginyas nagapamati gud while naga-shot-shot, no? Thank you gid, Pare. Good evening. Hindi, magpahubog, ha? Yeah, pangpatulog lang ni. Sige, may report pa tayo si Rajuman Plo, no? Pero may girespondihan siya, may aras ang stabbing incident.
21: DYRI Flash Report.
0: Rajuman Plo,
5: Radyo Manendre, no? Proceeding kami subong sa Barangay Sook, no? Or particular sa may Project 5, Barangay Sook, Arribalo, no? Matapos na may nagluntad sining stabbing incident subong gabi. Ari naman kami diri sa may Sook, Arribalo, pero ginatultol pa namon ang exact location gid, no? Sang stabbing incident na nagluntad subong gabi, no? Initially, ang biktima, initially, ang victim, diri, is isa ka, naka, okay. Ang initial, diri, isa, hindi pa matumo, diri, ang biktima ko na lalaki o kung babae ni Radyo Man Henry mo. Pero ang biktim gindala na sa pinakamalapit ng ospital, ang pinakamalapit dri is Western Visayas Medical Center, Radyo Man Henry, no? So masako, subong, or marinigoon ang insidente nga nagkakalatabo sa distrito sa Arribalo kay pagkabalo ko gininstall diri ang tatuan ng hepe man si Police Major Mabin Laranyo, no? Kay nag-schooling diri si Police Captain Pendon, ang dating hepe sa Arribalo PNP, no? Pero sa pinakabahin, ang update naton diri sa stabbing incident sa or stabbing incident or shooting incident sa may dulunan Arribalo kagabi no sa may bilasyonan. Siya din ang ining biktima, amo si alias Aldrin, no? Wailang suspect, amo si alias Upok, no? Nakapalagyo si Upok, bit-bit ang ordala niya pa ang sining armas lutang, Radyo Manindri, kay nagapungko ni si Aldrin sa iya sining pulungkuhan matapos nagampang sang baraha, no? Sa isa kabilasyonan, kagagulpi lang ang itiro, kaya ang motibo diri, orang ang gulo diri sa pagpatay sa sining biktima, daan niligutan nun, kaya man ang inablos diri ni sang biktima, nga si Aldrin, ginatiro niya ang ining organ buno sang hinablos ni Aldrin ang dito. Okay, oh. Ginbuno ni isang hinablos ni Aldrin ang utod sang suspect, no, kun utod ni Upok, no. Amo ning rason kun nga nga nag tabong insidente or isa pala ka semana nga naka pauli diri sa Iloilo si alias Aldrin matapos ka naglakad ini sa Manila, nagpaburubugnaw siguro Radyo Manenre, matapos ang insidente sa to sa bulan sang Mayo sininga tuig Radyo Manenre. Yari si police sa police sa major Marvin Laranyo sa nga kon sininga ma-interview.
4: Li ang update sang aton nga incident, no, regarding sa shooting incident nga nag aluntad sa may dulunan nga as of now sige gyapon ng aton nga hot pursuit operation para nga malocate naton ang whereabouts ng aton nga suspetsado, kag at the same time ang aton nga biktima is subject for autopsy naman subong adlaw.
6: How true, ma'am, nga ang ining biktima kay gintiro ni sa sang suspect, kay ang information namon nga nabaton nga nagbalos ang suspect kay gintiro niyang utod sang suspetsado, ma'am?
4: Actually, no, matuod ina nga may pagtimagos man ang motibo, no, pero ang utod sang suspetsado naton kung nadumduman niyo sa Mayo, no, sa bulan sa Mayo may encounter
6: pa. Oo, hinay ka, ma'am, hinay ka.
4: Oo.
6: Sang so, bulan sang Mayo, ma'am.
4: Yes, sir.
6: Anong tuig, ma'am?
4: Sinila nga tuig 2026 nga ang utod sang aton suspect subong ginbuno patay sang hinablos sang biktima naton subong.
6: Po hindi siya nangamot ang biktima.
4: Hindi. Hinablos ang biktima ang nangamot sadto sa utod sang aton nga suspect.
6: Now, ano so, ang anong kwan, ma'am? Ang update sa sininga stabbing incident, dakpan to lang hinablos ang biktima ni ma'am?
4: Yes, sir. Oo, actually na priso na tong una, no? Na priso na siya. So, that time ang aton nga
5: Henry ang pagpahayag ni Police Major
0: na biktima nga ni nga natirohan ang hinablos niya, binuno ang ano utod sang suspect, ang utod sang suspect.
5: Utod sa suspect,
0: so, no? Binalusan iya ni isang suspect iya ang tiyo.
5: Tiyo, no? Pagtimalos ang ginasunod sining motibo sang krimen Radyo Man Henry, no? So,
0: si Amal ni Leandro Proctoso, ang si Upoko, no, amo ang victim, si Ladrin ang suspect. Ito nagbalis ka di mo.
5: Okay.
0: I-check ang biho.
5: Sige, verify ko lang. Thank you, Kit.
0: Suli, nagbaliskad. Oh, si Upok, amo ning victim, si Ladrin ang suspect.
5: Okay. Sige, verify ko lang ni Corona, Radyo Man Henry, no? So, ari naman din karon ng police, ang mga police sa sining natabo diri nga stabbing incident man sa Project 5 Barangay Sook Arevalo. Radyo Man Henry, nag-conduct siyang investigation, no? Amo ni matulong na itong information, pero balik na lang karon ang dugang sining update sa sining nagluntad sining stabbing incident diri sa may distrito sang Arevalo. Upo sa kay Radyo Man Lynette Yulatris, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, konsumo na parete, tatak, RMN.
21: RMN Palabra de Honor.
0: Salamat kay Dragon Man Flo Consumo na Barite bantayan karon ang dugang follow sining stabbing incident ng respondahan na Dragon Man Flo kag Dragon Man Linath dira sa may Sook Arevalo mga kasama. Kasama ang Brad Pitt Madera Bistoer no, pamilya Bistoer Madera Armada Alejero Duermo Borsilio family dira sa Niway 24/7 gyud nga nagapamati. No? Mga kasama sa Sabado nga ini no, bantayan ang isa na naman sini kakasadyan nga iga dulong sa inyo sang RMN Iloilo ang ECS Kanta Tour no sa maabot nga Sabado September 26, 2026 alas 9 sa aga sa Activity Center sang North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa VJockey Challenge kag ang mga participants magdaog sang mga papremyo, may cash prize, may ECS gift packs kag iban pa nga nagahulat sa mapalaron sini nga participants. Gani ginagdagid ang mga singers na no, singers kumalanta. Manami mag VJockey dira sa North Baluarte Molo no, preparar na kamo sang inyong entry no. Ang mga manami na magkanta sa inyo pamilya, iaman na, no? Hanasa na. Para sa aton niya, ACS Cantator sa September 26, 2026. Sabado ng adlaw, alas 9 sa aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Sa kilid lang na, di ba? Ang Activity Center sa kilid lang sa inyong Barangay Hall. Ang ACS Cantator, ginadulong sa inyo sa Radio Mindanao Network, RMN, kag ACS Manufacturing Corporation, upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bagong ka-bloom, kag-unique toothpaste, goodbye tooth decay, unique toothpaste every day. ECS Cantator, bantayan mga kasama sa Sabado. Sa Biyernes naman, iyang aton nga, ikaw ang blood type ko, the RMN and Ramon Tabiana Memorial District Hospital. Bloodletting activity alas 7 sa aga. Sa mga gusto magdonar sa dugo, Biyernes, September 25, sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital dira sa Kabatuan. 18 minutos sa kaligid sa takta alas 9 sa gabi. Utang lang ko anay mga kasama sa aton sininga checking of attendance. Kaya lang alang gid ang aton sininga oras. Bawi lang ko sa buwas no, kon san o makachimpo. Amo nang pagbawi naton. Tikon wai chimpo bus ti Miyerkules. Kon alang-alang sa Miyerkules ti Huwebes. Kon wai Huwebes Biyernes. Kon wai Biyernes Sabado. Kon wai Sabado may Lunes pa man. Sige, salamat kid. Really appreciate your support mga kasama no, pati pag-away sa mga demonyo. Nga nagatuluhaw. Hindi ginamalikawan ang mga yawa ara yun as palibot naton no. Kinanglan kabalo lang kita magparaspa sa ila kay kon pabayaan mo, mangibabaw ang mga yawa ang mga panulay. Sa field, Radyo Man Plo, Consumo na Barite, Radyo Man Lynette Fernandez, Yulatris. Sa News Center, Radyo Man Rizzi, Daniel Subordon. Sa technical side, sa transmitter, Radyo Man Chief Atoy Alia. Dire naman sa studio, Radyo Man John Hartwell Toala. Ako naman ang iyong sinialaga ni Iwang Corman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. TTX 500.
3: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
4: Parang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500.
5: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Sample Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Semenjak melukis sehamai lo membuat Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kalayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mabaka sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo, apikanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500.

0: enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasay City Esplanade.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: The Secrets of Health.
4: Dalala ila balatian kung imo tanawon, bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya kanakainom bulo.
3: Programa nga maghatag sa aton sa informasyon.

0: yan, kagun mahimo, no? Kung paano na to ni Ma alikawan. Pero kung pananglit may ginabatsag na kamo sini sa inyo kalawasan, maghatag magkita siyempre. Sa pilas sini ka mga home remedies, pilas sini ka mga suwestyon, pinagi sini sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa ato ni FDA o kung Food and Drug Administration. Siyempre, mga suwestyon man naton pinaagi sa ayan mga sangkap na makita lamang sa aton sa kusina, ara ang ahos, ara ang bumbay, luya. Bisan pa ganing asin na, may mga teknik gali kung paano yung nagamiton nga mangin maayo sa aton sa nga lawas paggamit sa libre nga pwede naton mapaginpuslan na no? Para nga mapabakod ang aton lawas, matinlo nga hangin, matinlo nga tubi, pagpasilak sa adlaw, kag iban pa no nga mga pamaagi nga padayon naton ginatukib, padayon naton ginasuggest sa inyo para mabuligan nga magbakod ang aton sa inyong kalawasan, makalikaw kita sa balatian. Kay pinakaimportante gid no nga malikawan nato na balatian, agud malikawan man naton. And ako nga hisol sa ni sa kagastuhanan kung kita ang madalman kay kun nga ah, base sa primero pa lang ang mga sintomas sa mabatsagan aton ini mapabuyan-buyanan.
1: The secret of health.
0: Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa ning edisyon na sa aton sa ring pagpangalagad. Base may mga gusto ka mo ipamangkot sa nino sa aton sa ring pagpangalagad. Pag-abot iya sa naturopathic medicine, pag-abot iya sa prevention, pag-abot sa suggestion na ton sa inyo sa ring maginabatyag sa inyo sa ring kalawasan, may mo nilang isend sa aton sa ring text line 0928-287-4637 para mabasa na aton later portion sa aton sa ring pagpangalagad or pwede man aton isalot sa loot sa aton sa ni nga diskusyon.
1: The secret of health.
0: Isa na lang magkatopi ko ang aton sa ring pag-estrehan sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad pero amo man nga gina-welcome gani naton ang mga nag-ululupod sa aton through Facebook Live kay mabatian kita kag makitaan sa bugos sa kalibutan. Basta may internet lang, ano? Ano man nga oras sa inyo sa ninahamtangan, di man ka mga oras sa ninahamtang, welcome gid sa aton sa ninyo pagpangalagad. Both sa mga nagatanaw sa aton, nag-upload sa aton abroad, and mga local na aton sa ninyo, mga viewers, kag listeners sa aton sa ninyo pagpangalagad, dari sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Well, sa ninyo kagabihon, sa nag-edisyon sa aton sa ninyo pagpangalagad, maghahatag sa inyo sa ninyo sa pila ka mga tips para sa manami sining blood circulation. Ano ba lang ka importante ining ginatawag blood circulation? Ano ba lang mahimo naton sining batsagon kung nagahina ang aton sining blood circulation? Kag ano ba lang makabulig sa aton para mabuligan man nga mapanami ang aton sining sirkulasyon? Kag importante diri no, ano ba lang ang papel? O kung may papel ba lang aton sining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C nga makabulig sa pagpanami sa aton sining blood circulation? Siyempre, may ara gid. Pero kung paano, amo na yung aton sa ni upod nga pag-diskusyonan.
1: The secret of health.
0: Ang aton sa ni nga kurason, ginapasirkular sa ni o kung ginabumba sa ni ang dugo pagkadto sa bilog naton sa ni nga lawas para ma-deliver ang nutrients, para ma-deliver ang oxygen nga kinahanglanon sa aton sa ni mga organs kag bilog aparte no sa aton sa ni nga lawas para mag-function syempre sang maayo mahatagan sila sa nagakaigo sa ni nga nutrisyon kag oksihina. Pero antes pa man i-distribuer sa aton sa nga kurason ang dugo pagkadto sa nagkarinlain nga bahin sa aton sa nga lawas, maagi anay ina sa aton sa nga baga para limpyuhan dito kagkargahan sa oksigen ibalik liwat sa aton sa nga heart antes ipa-circulate sa bilog na aton sa nga lawas kag ibalik naman liwat no sa aton sa nga kurason. So kung magproblema gani kita sa aton sa nga blood circulation sa ginatawag cycle nga ina, dira sina nagatuhaw ang pila sini ka mga sintomas. Siyempre, mga mabatsyagan naton sa aton sini nga kalawasan. Ang pag-deliver sa nutrients, kung talibu atrasado, may mga sintomas kita nga batsyagon. Ang pagkarga sini sa ginatawag oxygen, kung atrasado man, kagmahinay man, kagmahinay man ang pag-deliver, siyempre, may mabatsyagan makita sini nga pila ka mga sintomas. That's why, no, ari mo nabantayan nyo, ha, nga nagapabalo nga, basi nagahina inyo sini nga blood circulation, akong sirkulasyon sini sini nga dugo. Kung nagabatsyag ka mo sini sang pagpalamugnaw sa inyo sini nga tiil, palamugnaw sa inyo sini nga kamot, upod diri may ginatawag muscle cramps man. Kagbasi may upod pagin

0: ni nga mga pagpalaminhod kag matingala ka nga ang pating imo sining paminsaron, bisan imo sining memorya, imo sining concentration, do medyo problemado na, do medyo nagamalipaton ka. Kung may mga amo ka mo sining mga symptoms nga mabatsagan, palamugnaw sang tiil, palamugnaw sang kamot, may mga palaminhod nga mabatsagan na, kung kaisa may mga palanakit sang kaunuran kitang mabatsagan, upod sa ginatawag pagkamalipaton nga ako nagalipat-lipat, hindi magkita amo sina sa nagliligad ano nga mga inadlaw or binulan, mahimo may labot ina sa ginatawag poor blood circulation. Kay dapat no nami ang aton sa ning blood circulation para nami man ang aton sa ning pamatsyagan, nami man ang paggiho sa aton sa ning lawas, nami ang aton sa ning ginatawag plastada bisan pa sa aton sa ni nga paminsaron. So diri kita no sa aton sa ni pila ka mga session nga mahatag sa inyo. May nagwandari no, may nag may nag-message na rin sa aton. Ako doon, Santhon Gold Capsule ang ginatumar ko. Namiman sa nga konsening nga pamatsyag. Pero nabatian ko sa inyo sa nga program nga nami gali ko iupod man ang premium D3 kag Santhon Vitamin C. Pati baladok, ang alay sa konsening nga likod nga doon nag-binhod kag kisa daw ginatuslok dok kag daw nag-ubo-ubo ako ang nadula bala sa tatlo ko ka simana nga sige-sige tumar 2 times a day. Di anong mayo dok man? Sigihon ko lang kaya daw nami naman akon sininga pamatsyag. Actually no, ang kalabanan bala sa aton pag-abot sini sa may ginabatsyag kita sa lawas. Dito kita sini nag-abdik, kaya nag-padalom sa pagpaminsar. Anong akon sining inumon? Anong akon sining kaunon? Pero kung magnami na ganing aton pamatsyag, bali wala na. Balik sa dating gawi. Ang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ang Santhon Vitamin C, since nga food supplement ni, pwede na ito nini actually tumaron adlaw-adlaw. Sino ba lang kinahanglan sa Santhon Plus Gold Capsule? Yad tong mga tao nga kulang ang tiyempo o kon oras sa pag-prepare sini sa mga utanon para kaunon sa ni adlaw-adlaw, kati ang prutas ang utan ginarekomendar ina nga kaunon gid naton adlaw-adlaw. Sa pamangkot na kon, sino ba na sa nagapalamati diri sa aton? Nagatanaw sa Facebook Live nga adlaw-adlaw makakaon kita sinisang at least 3 servings sinisang vegetables, 2 servings sinisang prutas. Pero kung hindi man nato nila mahimo, amuning nag-supply o kung nag-bulig para nga ang mga gagmay nga kakulangan sa mga nutrients, mga sustansya, mga bitamina kag mineral sa kinanglanon sa aton sa ringalawas ang sa amat-amat. Pero sige-sige nga ma-supply naton sa adlaw-adlaw. Tis aton sa ringa-texture, pamangkot mo. Okay na bala? Untata na bala? Kay nagnami naman imo sa ringa pamatsyag. So, ma-recommend ko, bisan once daily lang, padayo na ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ang Santhon Vitamin C. Nga aman! Para nga may steady, bisan ni nahinay ka ginagmaya, pero may steady ikaw nga supply sa ni sa mga vitamina, mineral, salin sa utan sa ni, halin sa prutas, may pagpabakod man, sige-sige, sa imo sa nga immune system, pinagi sa ni sa ginatawag Santhon Vitamin C, kag premium D3, and of course, ang mga dugang, pagdating ang mga nutrients, sustansya, bioactive compounds, antioxidants, dira na ito nila makuha iya sa Santhon Plus Gold Capsule. Tiba recommend ko, sige halang bisan once a day ang imo sini nga pagtumar. And of course, updan bagid nimo sini sang healthy lifestyle sini nga dugang, improve sang aton sini nga pagpanulog, tulog kita sini temprano, kag tinguhaon aton nga maka-exercise para nga
1: the secret of health.
0: Kumbaga holistic ang aton sini nga approach. Ano ba lang advantage antes kita magkadto na sa aton sini nga mga tips sa inyo? Ano ba lang advantage kung manami ang aton sa ding blood circulation, kung manami ang aton sa ding sirkulasyon sa dugo, makalikaw kita nga mabarahan ang aton sa ding dugo. Kabalo kita nga kung may barah o kung mabarahan ang aton sa ding kaugatan, magbaraga ni dira sa sulod, dira sina nagakatabo ang stroke or even sa ding ang heart attack. So malikawan na ito nina kung manami ang kondisyon sa aton kaugatan, kung manami ang sirkulasyon sa aton sa ding ginatawag dugo. Ikadwa, Malikawan man naton sa ning pabalik-balik nga pagbanog sini sang almoranas or hemorrhoids ha? Tungod nga ang sirkulasyon sina pigado ha? Hindi ma-push mayo kundi makabalik mayo sa aton sa ring heart ang dugo, that's why nag-bulge o kung nag-habok ang kaugatan dira sa may mga varicose veins, lakip na sa may mga almoranas. Malikawan galing nato nina, no? Pabalik-balik kapag hubag sina, pagngut-ngut o kung pagsakit kung ma-improve ang aton sa nga blood circulation. Malikawan man ang problema sa nga reproductive system. Sa kababayinhan, kung nagahina ang blood circulation, pati ang menstruation, monthly cycle, mahimong hindi siya mag-abot bulan-bulan. Sa kalalakinhan man, kung mahina man ang inyo sa nga ginatawag blood circulation, mahimo man nga affectado man sina ang inyo sa nga sexual performance. That's why, no, kung ma-notaran nyo sa aton sa mga tagpalamati, sa mga kalalakihan lang nagayamo diri sa aton kung tanaw mayo para mag okay ang ilas ng performance kami yung nagahina, suggest kita sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Kaya nga man, ang kombinasyon gali sang maca kag clavo waska nagabuli gali no para nga mangin energetic kita. Nagabuli gini sa aton sa ring physical activity nga nagabuli gyud para sa aton sa ring cardiovascular health. Nagaresulta man sa manami sini nga blood circulation. Amo ning hambal sang kilala na ton nga daw kwan mo. Hindi na kinanglan tagad mag tanong patdan mo. Diretso na kuno tibsok patdan. Ah. Sa nagapa na nom tubo wala. amo ning ginatawag recommend kita sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Kati kinanglan para sa ginatawag erection, amo sa ni ang manami sininga blood circulation man nga may makontribuer diri ang maka kag clavo waska nga sangkap sang turbo dietary food supplement for men. Amo man sa kababayenhan na no, may ara menstruation actually nga resulta man sang imbalances sini sa hormone. Ti ara yan no, makasuggest kita sini sang ilimnon nga may ara sang phytoestrogen. May ara sige na tawag bulig para nga bisan paano mapahagan-hagan ang imbalances dira sa hormone. Amo ning pag-inom sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Nga man, ang Sunthorn Plus Coffee Mix may ara sang soya bean nga sangkap, may isoflavones, phytoestrogen nga nagabulig sa no para nga bisan paano hindi kamo matamanan sini especially sa kababayenhan nga nagaproblema sini sa mga symptoms sang hormonal imbalance. Kung dira na sila sini sa pagmenopause, and even ganing iban, why pa eh, kapadulong pa lang sa pagmenopause, pero ang iban, problemado gyapon, bisan postmenopause na, bisan tapos ng ila sini nga pamula nun, may nag-linger gyapon sini, yung mga symptoms, sang ginatawag imbalance sa hormone, nga makabulig diri no, ang isoflavone, salin sini sa soya, tungod nga, bisan paano mabulig-buligan nga mabulo balanse, mapahagan-hagan ang 2 months sini nga pagkadula sa balanse sa isang hormone sa kababayanan, kabalo kita ang ating estrogen sa afektado na. Especially sa kababayanan sa nga nag-menopause o dira na sa pag-menopause or tapos na, no? That's why kinanglangin naton sa ang bulig sa phytoestrogen. Kinanglaman naton sa ang vitamina kag minerals. Kinanglan ang protein. Kinanglan sa ang ginatawag calcium para mapabakod ang tulaan kay mas dasig ang paggabok sa tulaan ni sa kababayanan sa kung human o kung tapos na sila sa sa pagmenopause. Nga mabuligan ni na, no? Kung dali buwa, nagainom kita sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Kay may soya bean ina siya. Kaya hindi lang ina. May balunggay, may ampalaya, may garlic, may mangustin, kagiban pagid sa nga pruta sa mga utanon sa nga sangkap. That's why kinasaling na ton nga, kung nagainom ka mo sang Sunthorn Plus Coffee Mix, nagkafe ka na, nagbulong ka pa.
1: The secret of health.
0: Ang manami sinikati, why sing caffeine? Ha? Bisan bata, nga 5 tuig sini, pwede iya maka inom. Pwede sa tanan, ang family members, dira, alin sa bata, sa mga pamatanon, sa hamtong, aga may mga edad-edad na ang pag-inom sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Kagti, why ha? Sulitan ko ha? Why sing caffeine? Tinok, ako nag-batsyag man sa palamugnaw sa akon sininga kamot kag tiil. Kag nagapalanakit ang akon sininga batiis kung kaisa. Pero kung mabanyusan ko sa Sunthorn Plus Herbal Oil, nagakuha man, Dok. Pero si tatay, may time gid nga hindi madalas ang Santhon Plus Herbal Oil. Tinaga-prepare kami sina Doc sang cess the pain, kay batian namon sa inyo sa ring program, nga makabulig man gali, no? Pakuha sang sakit sang rayuma. Ati may rayuma, gros tatay, man. Kati hindi madala. Actually, may mga inatawag rheumatic pain, may mga arthritic pain nga madala sa hilot-hilot kung primero pa lang, no? Kapin pa kung ginaupdan mo sa healthy lifestyle bala, like hilot-hiloton, sinisang ginatawag banayad lang katama. Pagkatapos gamitan sa pagbanyo, sinisang Santhon Plus Herbal Oil, mayra ibang yung mapagar kung nagpabatsyag pa lang sa primero. Pero may ara ganyang hindi na madala sa hilot-hilot, nag-recommend kita sinisang pag-inom sang cess the pain, especially sa chronic pain, tugas ni isang chronic inflammation nga nagadamage na sa parte sa atong saringa lawas. Tiwas gani karon may chronic inflammation, ang isa naton sa isang immediate, o kung gilayon sininga makabulig among anti-inflammatory, nga isa sa nasang makuhaan naton nga may anti-inflammatory property among pag-inom sa ni isang cess the pain. Pero kung makaya pa man lang sa pagbuluban nyo sa Santhon Plus Herbal Oil, manamin sa ni sa Santhon Plus Herbal Oil kati makalikaw pa kamo sini nga mapalapitan, o kung malikaw ninyong inyong sinikaw galingon yung mapalapitan sini sang lamok, hindi takapakot sa lamok basi nagadalain na karoon sang kagaw sang dengue kag matublukan kita karoon sa sungo niya sina kundi na problema pagid kita kagiman pagid sini nga mga sapat-sapat ano nga hindi may hindi pwede makapalapit o kung hindi magpalapit sa aton tungod nga ang isa sining sangkap sang Santhon Plus Herbal Oil, ang peppermint oil, nagabulig para ma-repel ang mga kasapatan sini or mga sapat-sapat lakip na kag especially ang lamok nga nagadala sini sang kagaw sang dengue nga mahimo sini maglaton ha kag maghisol sa aton sini kon aton ma kumpiyansahan. Ganing pagpamanyos sa isang Santhon Plus Herbal Oil, pwede na itong himuon sa ni, bisan sa aga, bisan sa udto, bisan sa hapon, bisan sa aton balay, bisan sa eskwilahan, bisan nag-opisina ka, kati ang humot siniya, hindi isang traditional balang ginatawag aroma sang balanyos bala, kundi mahumot ang iya sa niya scent. So, dire kita karon sa aton sa niya suggestion sa inyo, ano? Nga makabulig para nga magpanami sa aton sining blood circulation. Number one, inom kita sa nagakaigo sining kadamuon sang tubi. Kagang pag-inom naton, hindi siling na isa mo ka-inom ning dasig-dasig nga pag-inom bala nga daw gadali kabla. Importante, nasulod na si mo sining lawas. Tama manutaran nyo, kung dasig ka mo mag-inom, kag sa isa ka-ilimnan, damo ka mo sing gina-inom sining dugay-dugay makamo sini nagpangihi. So do you think na benepisyuhan ng aton sa ringa lawas na ginom kita? Naging pagwa man lang naton, lapos-lapos lang, ha? Yung pasulod tapos nagwa man. Instead, inom kita sang hinay-hinay, ha? Kag banami pagid no para nga ma-retain ang tubig sa aton lawas nga magamit sa aton sa ringa selula. Sa kada isa ka baso nga tubig ang ginainom naton, pitkan bala naton sini sang gamay nga rock salt ukon asin ukon hindi man gani, pugaan naton isa ka baso nga tubi, pugaan naton sang puro sininga suwa, ha? Para nga magamit gid sang aton sininga lawas ang tubi, ha? Nga aton sininga ginainom. Kag ginarecommend naton as much as possible kun maginom gid man kamo sinisang tubi, hindi ta pagtimingon nga nagakaon gid kita. Kung mahimo pa lang, pwede kita makainom sinisang ginatawag mga 15 minutos antes kita sini magkaon or 30 minutos pagtapos naton sini kaon. Pero kung di kid malikawan, kapian pang iba nang rason nila sina, paano do ko madunlan? Siyempre, hinay-hinay ka lang timo para hindi ka madunlan. Pero kung di kid malikawan, pwede kita makalabok sinisang gamay lang na tubi para nga malimpiyuhan ang aton sininga tutunlan. The secret of kaya ang pag-inom galing sang tubi, makabulig para mapanami ang aton sininga blood circulation kag hindi man maglapuyot ang aton sininga dugo nga nagkatabo ina kung dehydrated ang isa ka tawo. Number two, sa mga nagabisyo dira, kag nagatuon-tuon pa lang sang pagsigarilyo, pinakamanami untatan o kung likawan ang adaan, especially no, sa mga nagahuna-huna pa lang magsabay man sa grupo, magsabay man sa ginatawag barkada dira, ang nicotine isa ini ka stimulant nga makabulig no para o makabulig o kung magaresulta sa aton sini madasig nga pagpitik sang kurason. Nga nagresulta man posible sa pagtaas sa niya sa atuan sa nga low density lipoprotein or ginatawag man na niya bad cholesterol nga nagapagamay sang alagyan sa aton sa niya kaugatan. Then ang spektaro na ton, kung nagaamat-amat gamay ang alagyan sa aton kaugatan, nagahina man ang aton sa niya blood circulation kaya nagataas pang pressure dira sa niya sa sulod. That's why no, avoid na ton sa niya kutob sa mahimo ang pagpanagarilyo. And then number three, ang pag-exercise. May hambalan nun, gali nga, ang pag-ginatawag paglakat-lakat. Isa inisang ehersisyo nga kadamo na sang waay nagahimo sa subong. Mabakalang sang ginatawag panakot dira sa kanto. Mabakalang sa panakot dira sa merkado. Pwede malang kung tani lakton, pero mamotor pa. Hindi gani, masakay sa tricycad, masakay sa e-bike, gamay man lang lalakton pero masakay pagid sa jeep. Asip nga daw ka kuano bala, daw ka hindi na uso ang ginatawag paglakat-lakat para madumduman sa una ko makakadto gani ka mo sa mga bulubang liron nga mga lugar sa mga uma-uma no, kag bag-o ka bala mamangkot ka. Ay din balay ni Manang Kuan man, ako may ginapangita ka bala, to sabton ka sang ginasugata mo nga adra lang sa pihak ah. Ah, gali mo, piyak bukid. Pero kargado o konbastante sa lakat ang mga tao sa nisang una. Ang paglakat, gali no, hindi lamang basta exercise, ha? But medicine in motion. Ha? Kay nagaserbi, gali ini no, prevention na ton. Ha? Nagabulig ini sa madamo ng mga balatian nga mahimo na ton sa nima likawan. Kag ang pag-exercise, nagabulig man din, no, para nga magdami ang aton sa nga blood circulation. Nagabulig ini para nga ang aton sa nga lawas maimprubar ang iya sa nga kapasidad kag ability sa paggamit sa ni sang oksihina. Kag binya kong nano, may mga pagtuon na nagapakita nga ang caffeine gali, sa mga nag-inom sa kafe, ha, makabulig gali improve sang exercise performance. Kaya nga man, nagabulig ini para ma-increase ang alertness and focus. Kaya nagabulig ini para ma-improve ang endurance. Nga hindi ka wala sini makabatyag sang madali sininga pagka kapoy. Pero ang problema sang iban sini, dok, di ko mangapi ko, nagasulab akong sulok-sulok. Dok, yun na nervyos ko kung magpangapi ko. Tabi mo kung nano, anong akon sa nga aton sa nga session? Hindi ka magpangapi. Na, dira na sila nagkakatabo ang negosasyon. May iban magasiling dok, mao dok, di hindi ka ko mabuhi ang waising kafe o kundi makapangapi. Maning langas-langas, malang, mabuhi pa ang tao nga waising tonsil. Mabuhi ang tao nga waising abdo o kung gallbladder. Pero may iban nga masiling, hindi kit mabuhi do kundi makapangapi. Ti ano nga ton sa nga masuggest diri sa mga nagdi-negosyar kon ano nga kafe ang pwede nila ibulos sa naandan din nga kafe nga daw hindi sila sini kampante. So diri sini nagasulod ang suggestion naton sa healthy sining mga version sang coffee naton. Like for example, Samsung Gold Coffee Mix. Ariya nagkafe ka na, but at the same time, kasubo nga nagapasulod ka sa ginatawag anti-aging benefit. Ukon naga baton ka sang binipisyo nga nagabulig pahuben sa imo. Inibangod nga ang Santhon Gold Coffee Mix may sangkap nga mga utanon, may sangkap nga prutas, plus may glutathione and collagen. Kabalo bala kita nga ang glutathione ginatawag nga master antioxidant. Kung bastante kita sini sa antioxidant, dugay kita magtigulang. Kagang isa man sang ginatawag palatandaan sini ka mga sintomas nga mabatyagan sini kung nagatigulang ang tao, nagapalan nakit, nagapalang alay, iya sini nga mga lutalutahan, iya sini nga mga joints, nagakurinot ang iya sini nga panit, nagaburo ng iya sini nga panulukan, nagalabo ang iya sini nga pamatinaan o kung nagabungol, kagiban pagid sini nga mga palatandaan, mga sinyales, kag mga mahimo mabatsagan. Pero binya kung nano, pwede gali na mapahinay kung adlaw-adlaw maginapasulod kita sini nga glutathione and collagen sa aton sa ringalawas. Kagabi niyo kung nano, mahimo gali ina kung dalibwa, nagiinom kita sa rigis ang Santhon Gold Coffee Mix. Ha? Ang nami sa niya sa Santhon Gold Coffee Mix, kaya ang isa sa gamit sa niya pampatamis, amo ang stevia. Ate, why good worries niya? Sa iban nga mga health conscious kibaldira, nga shadow ka id-id sa ila sa calories, ay basi karon nga magtaas sugar ko, basi karon kon magtaas nga kon sa nga triglyceride, etc., etc., no? Sa mga tao, bilang nga gusto iasang prevention. Kagari bagid, no? Isa nga makabulig mapapagsik sa ton, kapiyan pa ko na rin, gusto kita nga abdik perming aton sa nga hulag, mag-an aton sa nga pamatsyag, ang pag-inom sa nga premium D3 coffee mix. Ang kombinasyon gali isang maca, ang kombinasyon sini sa ginatawag na Sunthone kag vitamin D3 nagabulig para magnami man ang aton sini nga insulin sensitivity, nagabulig man para magnami ang aton sini nga blood circulation, kati ko naganami ang aton sini nga ginatawag performance, may endurance kita sini sa pag-exercise, nagabulig man ni para mag-improve ang aton sini nga blood circulation. Bagay gid ni sa mga tao sini nga kulang sa pagpasilak sa adlaw, nagabulig man gani panayanaya sa aton sini nga paminsaron. Kung nag-inom kita sa ni sang premium D3 coffee mix. Kagang good news sa ni, kahiti kung pampatama isang pag-istoryahan, kasubong sa ni sang Santhon Gold Coffee Mix, Steve Yaman, ang gingamit sa ni nga pampa tamis dri. Kag paano naman niya magsulod, no? Ang papel sang aton sa ni nga Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ang Santhon Vitamin C, sa bulig pampanami sa aton sa ni nga blood circulation. Inibangod sa ila sa nga mga sangkap. Like for example, sa Santhon Plus Gold naton, ang isa sa sangkap diri among garlic. Ang iya sa nga sulfur compound nga nagabulig promotes ang nitric oxide mediated vasodilation. Nagabulig gani no para sa manami nga paginat-inat sa aton sa nga kaugatan, pa ginatawag pa tawhay sang pag-agi sang dugo dira. Mabuligan no para nga hindi maglapuyot ang dugo kag maka panubo sini sa risgo nga magbara o kung mabarahan ang aton sa nga kaugatan. Ti sa ahos pa lang ina, ti ara man ang Santhones. Ang Santhones, no, klase-klase man din, pero ang isa sa manami, ang isa sa manami, sininga makuhaan sa Santhone, namo sininga mangustin. Nga mo ini ang sangkap sa aton sini, isa sa sangkap sa aton sininga Santhone Gold Capsule. Ang Santhones, may ara sa ginatawag antioxidant and anti-inflammatory activity. Basis sa pagtuon, nagabulig ini, no, para masuportahan ang endothelial function, ang hapin balas ang aton sa nga ugat, ha? Para magnami ang aton, makabulig para magnami ang aton sa nga blood circulation. Kag hindi lamang ina, may ampalaya, may malunggay, may spirulina, kag iban pagid yung mga sangkap na naghahatag sa kinahanglanon sa nga mga nutrients sa aton sa nga lawas. Tidugang pagid na to ng aton sa nga premium D3 soft gel capsule. Ano naman niya ang papel sang premium D3 capsule? Actually, no, ang aton sining nga ginatawag cardiovascular system, ang aton sining nga vascular and other cells, may ara gali ini sila, no, sa ginatawag vitamin D receptors nga naga-interact ko, no, di ba, makasulod din yung vitamin D sa aton sa nga lawas. Nagabulig ini para magnami man ang endothelial function. Mabuligan man ni para mapanubo ang ginatawag inflammation. May labot ang inflammation, ha, sa pagka-damage ang aton sa nga kaugatan. Even sa ginatawag pagbara dira sa sulod sa aton sa nga kaugatan. Therefore, kung manami ang kondisyon sa aton ugat, mayor gida nga dapat concern sa ni kag dapat talupang doon, manami man ang aton sa nga blood circulation. Kagidugang man aton ang aton sa nga Santhon Vitamin C nga nagabulig, no, pabakod sang aton sininga kaugatan, ha, pahunit bala sang aton sininga kaugatan. Balan mong iban kung ma-stroke gani, nagaresulta ina sa paghabok sang aton sini ugat o kung paglupok sini nga nagabulig ya ang vitamin C support sa nitric oxide availability kag normal endothelial function kag flexibility sang aton sininga kaugatan. That's why manami, no, pag-abot iya sa bulig pampanami sang aton blood circulation, pabakod sang aton sininga kaugatan, ma-provide ang mga nutrients sa kinahanglanon sa aton sininga lawas, magtumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Sa nga pinabangkot, kung din ko na inisarang mabakal, available na sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga lugar. Pero kung halimbawa, dira ka mo sini, no? Kung dira ka mo sini sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo makakanto sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kaya magluwas na makabakal ka mo dira sa tanan yung mga product, pwede pa kamo sini makapakonsulta sang libre sa aton sa nga alternative medicine consultant. Domingo, Tob-Tob Biyernes alas 9 sa aga, Tob-Tob alas 5 ang takna sa hapon. Sa siyudad sa Bacolod, dira man sila nahamtang sa Yes to Health, ang Yes to Health store sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Tubang Langgid sa Marayo Bank. Kag sa nagapin naman ko sa aton, ano ko nung ma-recommend aton? Prevention, kini prevention sini para nga ang aton sini nga mata hindi madali-dali sini no, maglabo ang aton sini nga panulok. Actually, kadamos yung prevention. Bisan way kita sing tumaron sini, pwede nga ang aton sini nga exposure sa mga factors sini sa computer, sa laptop, sa aton sini nga cellphone, hagan-haganon naton, i-exercise naton ng 20-20-20 rule. O kung hindi gani, pag-abot iya sa nutrisyon para nga ma-provide dan kita sinisang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E ang kinanglanon sa aton mata, tumar kita sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kag sa nagpamangkot sa aton, ano nga habon ang ma-recommend na ton, especially sa nagpanglisngaw ang lawas, kun balason, kag mas stress bala, may nag-message na rin sa aton, siya do, kung mas stress bala, kung nagpanglisngaw akon sa nga ilok kay ginabalhas, ano ma-recommend na ton sa ni Doc? Santhon Plus Herbal Soap. May balunggay, may kapayas, may bayabas, iban pagin nga natural nga mga sangkap nga nagabulig patay sa nisang kagaw. Ang kagaw, isa sang kabangganan, kung nga nagpanglisngaw ang lawas, kung kita sa ni ang balhason. Sa bilog nga lawas, pwede gamiton. Pero sa Guyana ton, isa lang yun ang aton sa nag-recommendar, ang paggamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Mga dark spots dira, mga age spot dira, may glutathione kag may ara sang kojic na nagabulig pahamis sang aton sini nga kutis. Actually hindi lang sa guya, pwede man sa liog, pwede sa butkon aton sini nga gamiton.
1: The secret of health.
0: Well, sa aton sini mga tagparamatibaw sa mga way naton madangatan sini sa pagbasa inyo sini nga mga text messages, buti pa lo pasensya. Gid-gid ko labos nang aton sini nga oras sa aton sini nga pag pangalagad kag sa nagaupod sa aton na through Facebook Live. Salamat salamat gid sa inyo sini nga pag tan-aw pagpamati sa aton sini nga programa ha diri sa aton sini nga Yes to Health. Si Ma'am Mary Recabar, bati kumusta dira ma'am sa Florida, USA bati kwan gini, certified user gini sa aton sini nga mga products. Sir Ricky, how Rige? Is watching Mark Tristan de Asis, nagaupod man sa aton sa nga pagpangalagad. Sa iban pagidra nga naga tanaw, nagasubaybay sa aton. Thank you, kid. Since lang ala na gini aton sa nga oras sa aton pagpangalagad, subaybayan na naman sa masunod nga edisyon sa aton sa nga programa para sa dugang na naman nga talakayan para sa aton sa nga kaayuhan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawasalungan antes pa man mangin ulihang tanan kay suno pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lacus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan. Super Fiber.
2: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: Sunflow Plus Gold.
7: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sunflow Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Sunflow Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
8: pinahusay.
6: Sunflow Plus Gold.
9: Sunflow Gold Coffee Mix.
10: Ako si Redder. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunflow Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
9: Sunflow Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, lalakas.
9: At gaganda ka pa.
8: Pag-ibig sa WTI

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. GTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
3: Imo nga blood sugar test.
2: Ilan itong score gani?
3: 470.
2: Nagtiko 2.
3: Sa gabi, 2. Sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500.
4: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dati nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Welcome sa palatuntunan.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon.
8: Para sa ikaayong lawas.
7: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon
8: para sa ikaayong lawas.
9: Isa na naman kamaayo nga adlaw para sa tanan. Handong ugid ang ikaayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman kabalatian o kung kondisyon sang aton lawas. Nga daw, pag-ulang ganit, unik kabati mo, tawag sining kabalatian, anaphylaxis. Anaphylaxis, amo ining terrible, kag-life-threatening allergic reaction. Nga madasig ang pag-develop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs, para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palang habal-habal, palang humbag-humbag, palamula nga mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalang hubag, ang imo sining habok-habok, ang imo sining ba-ba, ang imo nga tilaok o kung dila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, dumasuka ka, nagaka-collapse ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatian. No? Ti wala na damo storya, pa doktor na ni, emergency ka na sini, magamusini. Raok naman ni doktor, magamusini. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact in sa mga pagkaon, kung mga substances nga nagasulod sa itong kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kagina-trigger ini sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Hindi rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Una, ini nga mga produkto, nag pabakot sa aton sininga immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isa na ito ng mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ining nagpabakot sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talent Ted man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga kung sa din ini siya nag-aamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagkinsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. nga papel sini nagamaintain sang level sang collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso ko ng palaya, medyo pait-pait lang, pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit to. Sunod sa pagtuon ng duga sang wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon na kasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kada barley grass. Oh. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di ginahalungan, ginaproteksyonan ang panit nato. Dugang talang proteksyon tapagalin sa ultraviolet rays. Hangin nga may dala nga mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Kiko. Kung bastante kasi sa vitamin C nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen nga nagapapagros kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sang vitamin C sa aton lawas.
7: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangbong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
12: Pila-pila win! San Miguel Pila win!
13: 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
14: San Miguel Pila Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo.
15: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
16: D3 Bio. Ang D3,
18: yung may Visio.
16: Ang Visio,
18: yung may D3.
16: D3 Bio.
1: TTX 500.
19: Q7 lot.
20: Ano ginabatsyag mo sa
19: high blood gid ko.
20: Ano sa una ang imo?
19: Blood pressure. 180 over 100.
20: Sa isa kadlo kapila ka mag-inom.
19: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500. D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
18: Yung may D3.
16: Mga buti ka.
22: Ahoy! Kidney Clear Time!
23: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
24: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Supple Plus Gold.
25: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, batian ko sa radyo ang Santan Plus Gold. Intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santan Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santan Plus Gold.
26: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santan Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Santan Plus Gold.
16: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
16: Pinahusay.
1: Santan Plus Gold.
16: Sa mga butika.
0: kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Goodbye!

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko madulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
5: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop o kon cellphone?
11: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
12: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
10: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
12: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
10: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Super Fiber.
16: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong tiyan. Salamat gid.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
4: Ang galing!

0: matagalan.
1: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
1: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ng impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nyo may Vizio. Ang Vizio nyo may D3.
5: Kumakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: GTX 500.
8: Si Erin Grace paglumutan.
9: Ako may sakit nga diabetes.
10: Sila ang imong nga gininom na kapsula.
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. 100 ang akon nga sugar subo.
10: Wow.
9: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa akong nga lawas.
2: GTX 500.
11: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
12: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
11: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
13: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
14: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
17: You care? We care! Kidney care!
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
18: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
19: We are World Connect, your visa to a better...
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa bilog ng Pilipinas. 20 minutos na nakaligal sa tak ng alas 10 sang gabi.

0: Ambulansya Sangkangilan Emergency Hotline Sangpulugan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagdulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: FM Patrol 774.
1: Ngayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad na ang inyong palatuntunan na maggahod na garoteng iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Tunis naman kita karon niya lapit sa 21 na kita sa bulan sang Setyembre. Mga kabiyan ng tuwig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Ginot mga kabayan ng ato panahon diri sa palibot ng siyudad. Simple mo man mga kabayan ng panahon sa mga kabanuhanan labi na sa mga interior sa probinsya sang Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nadugang pinot mga kabayanan sang imo sini korason bangod sa sining nagakalatabo maluwas nga maginot ng panahon. Nadugang pagid ang ginot sa sining ihudi putin mga kabayanan nga buaso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito pa namin mga kabayanan na magpanghiwit sa mga para sa Department of Energy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gangan pagid mga kabayan sa reklamo man sa mga halag ang brownout na brownout. But din ang ERC ng mga buisit nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabayanan ipang butang na balang palamunin sa gobyerno. Morislaw?
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa man mga kabiyang nga nagpakilala mga Ilongga, tubandok sang gimbal. Sus mga kabiyanan. Eh, manong tamba, balaanong yung mga inutil ng klase sang gobyerno ni mga kabiyanan. Ang binutang nga nagpakilala ang Ilongga sang Department of Flower Base.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tinungtong lang sila o. Palamunin mga kabayanan sa mga taxpayer.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi lang kay boss ni. Kaya ginapaabot suno sa information. Bangon mga kabayan sa nagalala man to nga away sa Amerika kag Iran ng ihudi Putin niya Trump nga hindi man ka isirot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Patuga-tuga nga giraho niya mga Iran sa subungyo. Ay pa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, bilog ng kalibutan, apiktado. Kita na dari yung mga kabiyanan. Kay, boss, hindi na nga hugtanay sa paa. Kugaan na lang nga, kuganyo na lang sa paa ang inyong mga liog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi na sa mga nagapungko sa DOE kaga ERC o. Magtani magpangin mata na lang una.
0: RRMN Patrol 774.
1: Saling magkita kay Ilongga kung tani po na way gida. Hindi ka hutik to mga kabiyan. Paano kabi mahutik it tinungtong kalanda?
0: RRMN Patrol 774.
1: May mga delikadisa na ni, nagpangin mata na sila, nalumpat na sila sa tulay sa gimbalo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi naman sa atuan sa mga pinalangga nga mga kauturan. Atun sa mga kabiyanan niya mga OFWs. Pinagkibang man to mga kababayan ta mga kabiyanan niya mga Pilipino. OFW, sariya do?
0: RRMN Patrol 774.
1: Na surprise time nga ginabumbahan sila to mga kabiyanan mo. Isa pag ginis na trigger sa mga nagsaka naman mga kabiyanan nga presyo sang gatong diri sa aton sa Pilipinas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kayang information, wala pa sa may nag-claim kung sinong hirudis ni mga kabayanan nagbomba to. So, amuning masubo-subo diri. Kilatani ko mga kwanini, ng mga refineries ang mga oil. Ang ila sining bombahan. Pero mabasi madalahig pa ni mga Pilipino tatong nagapangabuhi sa tarong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nag-ibang man mga kabiyanan, mga Pilipino ta. Longgit ka mo. No, sa atong sining mga OFW dira sa Maya Riyadh, Saudi Arabia. Oo nga, kunto nga manghod man, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Along landa, brada.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kabilugan ang mga kauturan at mga kabiyan na bisagan ng mga seafarer. Sus, isang mag-travel kung kaisa. Daway gana mga kabyanan mag nabigar ang mga aton nga mga marinero kaya kung kaisa mga kabyanan

0: amuyo gilang kapital nyo sini.
1: RMN Patrol 774.
0: At siyempre mga kabayan sa mga naga diri sa aton palatuntunan, sabi ng mga kabayan masukin natong sa kahanginan worldwide.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga nagalagon sa ator mga kabayan Facebook page sang RMN Iloilo. At siyempre sa mga kauturan natong nagapamati sa ila sining mga radio set, sa ila sining mga car stereo, sa ila sining mga kabayan mga radio, sa aton sining frequency sa 774 kHz.
1: RMN Patrol 774.
0: At siyempre mga kabayanan sa aton man, nga mga kauturan, nga mga naga-travel, labi na sa mga nagabiyahi sa tunga dalan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Malungkit sa pag-drive ha. O mga kabiyanan na bi, gamay lang kuan man ka kung magdaragan kamusang motor nyo. Na man din nyo man himuon nga runway dara ang aton mga highway.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagdugangi dara mga kabayanan na mga maghilingagaw sa piyesta minatay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay gutok na mga Memorial Park.
1: RRMN Patrol 774.
0: Saluhoy man kamo sa mga pamilya inyong nagahulat sa inyong panimalay. No, haling kamo, buhi pa pagkatapos ya. Pitik sintas na dulong na mo isang punerarya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag kita pagkulang mga kabayan ko, nakainom na kamo. Ano mga pabinturar nga magdalapas ng salakya nga nag-easy-easy. Hindi mo nyo ibilin sa mga ginaimna nyo da. Kuhaan nyo lang boss.
1: RRMN Patrol 774.
0: Walong langit para sa aton sa ninyo mga kauturan. Mga kabayanan sa aton man yung mga tapalamatikag. Bong mga kabayanan, ginapangamoy talang kabay pangamatawag malinong. Ang ining gabi mga kabayanan, isang Lunes sa mga kabayan para sa aton nga mga kauturan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tulog na nai naman kita sa pagpangalagad mga kabayan sa sulod sang duha ka oras sa inyo palatuntunan. Mga kabayanan, sa gihapon ini ang inyo kubos nga alagad. Radyo Man, Rudel Fulion Agado, sa gihapon nagasiling sa inyo. Welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ato na nga mga balita karon niya daw. Eh, manutan eh, madala pa ni sa pangurus ang presyosang gatong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang masubo mga kabayanan sa information, nag-issue sang statement ang binutang a flower base sa Department of Energy. Kuya, sa panikuno sa Pasko ang sinakaay sang gatong. Ay, abo, Maria Kagutip.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi man lang ako magsinakaay nga sinakaay, pero ang importante mga kabayan, paano na mga prime commodities? Kung siya magsaka na ini mga kabayan gatong, saka mga kabayan na ng tanan, inflation ta, at siyempre mga kabayanan, hinali nga mag-sirit naman ang dollar kag magsarurot naman ang peso. Kaysa subong 62.74 na ang mga kabayanan ang dollar mga kabayanan. Kung sumaka pagidining gatong, hasta sa December, patay kang bata ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Madildil na lang kita asin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maayo ay ang kasibanwa mo nga nagapakilala nga mailunggo kang Ilungga. Hayahay ang ila pangabuhi kay tipfix ang ila singa sweldo kada bulan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Uya uya man kamo. Kamay gid lang ha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga delikadisa na ni mga kabayanan iban sa ni. Malapon, nagaharakiri na ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pinoy? Padamol-damol na nga guya guro ni. Ang guya nila guro ni. Damol pa ni mga kabayan sa asphalt overlays ang IBC.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gusip. Ano pa tabi? Sa gunto tapro mga kabayanan na may himo mo, buwaso.

0: Ang presyo sang diesel kada litro mga kabiyanan 8 pesos and 82 centavos per liter. Disubong daw pila na 94 plus 8. Ay sus, maragagusit. Sobra nagatindak ng mga kabiyanan sa sino?
1: RMN Patrol 774.
0: Ang mga nagagamit sang diesel, subong mga kabiyanan sa gasolina naman 83 plus 4 pesos or 88. Ay aragay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pasisihan tanaling tura-tura at kasamang John Hartwell mag-amo ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano ka pa, Abini? Alang-alang ka man mag-sikangkang, di ka mag-isi-kisi ni mga kabiyanan?
1: RRMN Patrol 774.
0: Antos, my love, eh. Eh kung pwede lang mga kabiyanan, mabugsayan pa kadto sa...
1: RRMN Patrol 774.
0: Patailan, mapatailan, kag Malaysia lang, kag Borneo na lang kita kasamang Dan Hartwell, mag-amunin pangabuhi, tas Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Away na, mga kabiyanan ko nagamantiner, kamusang ham and egg, mga kabiyan ka na aga. Mag-amunin sitwasyon nga sinakay lang sinakay. Igham na lang tas ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bagang information mga kabiyang atong nga nabaton, subong nagasagunto man ang mga transport sector, hindi ginapaabot nila mga kabiyang ilang sining subsidy, oil subsidy, di bangod may election period, may election ban, kay mga kabiyanan, nag-prepara na rin mga kabiyanan ng COMELEC para sa barangay and SK election sa November 2026.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sumagot sini mga kabiyan nagsagunto ang ila sini nga subsidy. But bangod sa information nga nag appeal mga kabiyan na nga ima-exempt sa election ban ang ini mga kabiyan nga subsidy, ang oil subsidy. So sa report nga aton nga nabaton, so doging grant na mga kabiyanan sa COMELEC.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siligo ng information mga kabiyanan na mag-grant na sa ila, pwede na magkakuha ng subsidy para mga kabiyanan sa mga bulig pagid para sa mga driver ta, halin sa mga provisional o kung sa mga traditional jeepney hasta sa modernized.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naging pahanugutan ng mga kabiyanan sa COMELEC nga i-exempt na mga kabiyanan ang ining fuel subsidy para sa mga driver sa transport sector.
1: RRMN Patrol 774.
0: At samtang sa piyakabahin mga kabiyanan,
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya nagligad niya Sabado, nag-attempt kita mga kabiyan nga maka-interview kay Barangay Kagawad Ana Dagom sa Barangay Kapuling Duenas Iloilo. Sa subo mga kabiyan ni Trita naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ining partner ko mga kabiyanan nga ku-accus ko mga ka sa siling kaso ang ipasaka sang ihudipuha nga kapitan sang Kapulingo upod sang iya sining nga partner in crime kagang iya sining mga kabiyanan ng riding in tandem nga treasurer.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isang kasong cyber libel.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi na kita magtandog mga kabiyanan sa merit and demerit sang sininga kaso sa aton sininga prosecutor. Mga kabiyan sa fiscal office. Wala tonta namang indecision resolution sini. Matapos nga nag-file magita sang counter affidavit sa sining kaso nga gipasaka nga mga kabiyanan na sin nga daw nami gisi on air kag kumuson para lang gamiton iuli sa mga buli nila o. Nga duha mga kabiyan sa iya sining nga treasurer kag ang kapitan nga ihudipuha o. Si Marie Marcia, musta ka na da?
1: RRMN Patrol 774.
0: So, kabay pa nga ba dayon ang eleksyon kay tinaling link na din gadaan. Gubong kong gin mga kabiyanan ang kadagabi mo nga.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di tagin papatalugon daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkakita kagin sa nga kwan mo ha. Sa nga amigo mo ha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Andum kagdumot ka ibang nga mga nagkaso sa akon. Nagawidro na gilang ka hindi kagwanta. Ah, matilaw-tilaw siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magkagina, nagapanabitabi antes ka mag kwan ha. Gasulong ka lang nga gasulong ha. Nga may ara mga kabiyanan ka, mga diwinding nga matapakan ha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di man ang gadaan ka nagapahangin man, ipangita man ang gadaan mga kabiyanan kitar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagapaukoy, nagilang kita mga kabiyan, hali kaparaspas mga kabiyanan ng balay sa mga putyukan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, kundi nagkatapak kagin di windi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kwanta ni serye mga kabiyan na kay gusto ko di nga diskubrihon man kay ginsuspend galit ni siya by 1 month sang sanggunian bayan sa Banwas ang Duenyas bangod mga kabiyanan sang negligence ini mga kabiyan involving sang pila ka mga pundo isa na diri mga kabiyanan amon ing pagligom dulong sang barangay Kapuling nga nagpredi Aguilar mga kabiyanan ini sa nagligan niya si Mana man na kwan madilim ang paligid na hating gabi walang hanggan sila sa nagligan niya tuig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isubong gusto ko gid nga labugayon imuon tagid niya litsikon ni ilo diri mga kabiyanan kada gabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bugayon ko gid ang bilog mo nga pangabuhi kag mga kabiyanan huluson ko naman di ang kalag mo kag espirito kada gabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wag gigidanay nagaparagad sa kadang purpamangkot kung sinuing mo pailan kaso ba gapahangin malanga din gapahangin malanga daan eh amo nang siling ko sa imo mga gani kasama kapitan Marcia ang libel to spya ginapanot piko lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige kay labugayon ko kagay mo ang kulit si kunyilo kabuhi mong kanagabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Labugayon ko gini mga kabiyanan arin ang salinya naton ni mga kabiyanan kay subo makaristorya kita sa committee chair on finance mga kabiyan sa barangay Kapuling sa may Banwas ang Duenyas. Ibati din mga kabiyan kasalalay ang tanan niya mga transaksyon nagaagi ni sa committee chair sa finance mga kabiyanan sa kay Kagawad Ana Dagom. Na gusto ta may baluan matapos nga nabayaran na ini ang ining balayra nila sa kuryente mga kabiyanan sa electric cooperative kagamot na impasana ni ang honorarium sa sining mga barangay kagawad kaya nagligad daw ginahimo ya lang ni nga Bombay ginamat-amata niya lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginimo ya ni Poor Gibbs so i-check na lang kung bala na kompleto na initanan why na sang problema ang ini nga mga ini nga mga problema sang sining barangay Kapuling. Dalinya nato mga kabiyan ari si Kagawad ko barangay Kagawad Ana Dagom sang barangay Kapuling Duenyas Iloilo. Kagawad upon mo sa gihapon si Radyo Man Rodel maayong gabi.
2: Maayong gabi man nakwa.
0: Anay ka. Leo ko ganay sang imong monitor kay nagapidback kita Kagawad. Hinay-hinay lang anay. Kung nagagamit ka sa sound system, ang balang operator na to na painahinahin lang anay, kay pulipid ka naman. Gapid ba kita Kagawad, dinayay mo radyo? Ilang? ang radyo mo, inay-inay na lang. Okay?
2: Okay.
0: Nara na. Inay-inay, pagid.
2: Inay-inay, pagid.
0: Oo, oh, inay-inay. Kung ikuan na, kung init ulo mo, ilang post na lang?
2: Patyong ko lang.
0: Ba, hindi man? Mabudlay, wa, yung gadaan sang bail ban na kung makapatay ka? Oh, sige na. Leo ko bin, inay-inay, pagid. Kaya daw, gapidback ta.
2: Tara
0: na.
2: Okay.
0: Oh, sige na.
2: Oo.
0: Okay. So, mayong gabi, gid, kag nagpasalamat kita sini. Sa sinigagyunan nga ginatang mo ng mga chimpo na rin sa Arimen Iloilo, kaya nagligyan niya sa bando, ginasnab mo yung beauty ko, kaya huwag ka ginsignal, din ka nagkantos ang sabado.
2: Wala mo nga may ginkantuan ko nga dibo.
0: Ay, si.
2: Magahod, may sound system.
0: Ay, si.
2: Mahina signal.
0: Hmm. Okay. So at least ari na kita sa subonga. Mainigin na namin na signal mo. So kagawa, da gusto ko lang may baluan bala. Labi na sa sini mga controversy. Kay Manti, nagligad niya sa bado, nagguluwa ang mga information nga ikaw kuno masakiton na mahina kag ano na? Masakiton ka na sa inyong barangay, Tod, ne?
2: Still alive man, Kiki, mabastog pa sa kabayo.
0: Amugani, sining, kung anong nagalapta na lang mga fake news naman, kaga mga sino naman ng mga sindikato na palapta sa sinang mga balita. Ngamon niyo, maning tingog ni Kagawad, ano nga daw mas mabastog pa sa Carabao sa Duñas? Kagawad?
2: Okay, masyado pa kabastog,
0: ah. Modern.
2: Makimag-disco pa kami isang oras, ayos lang.
0: Okay. Dama, gusto ko lang may baluan bala, kaya gusto kita mga pangayos ang update sa sining controversial dira ng mga kaso dira sa barangay Kapuling sa may Banwasang Duenas. Bilang committee chair on finance, gusto ko may baluan, anong pinakalate subong sang inyong unaong tagorong inyong honorarium? Nakompleto na ni kay daw ang information nagliga daw ginutay-utayan kamo bayad.
2: Sa subong okay man, monthly may honorarium man kami.
0: I see. Subot sa lingon daw ay nasang problema ang inyong mga honorarium. Updated na. Updated na. Sa tanan ninyo ang mga barangay kagawa nagabato na karbulan.
2: Oo.
0: Very good. So, how about naman parte sa sininga balayran nyo, ang arrears nyo sa kuryente dira sa electric cooperative sa Banwasang sa Barangay Kapuling? Gusto ko may baluan kay man na nagligad tudugin na parcelan lang ini mo tugin takod ang inyong kontador kay gin kakas ini nga mo nagligom dulom kabo. Anong pinaka latest nga update ini?
2: Last year pa to nga nagligom dulom kami. Pero sa subong daw 2 months pa lang huwag pa mabaydi.
0: Mm-hmm. Subot sila yung may pending pa nga, ini pending na naman, bago naman yung arrears.
2: Oo.
0: Okay. Na. Ang nagligad to, na impasan gid man to, hindi bala? Kung nga nga daw, okay. Ano to, daw yung pressure to sila sa electric cooperative na bayaran, amo to nga gimbalik inyo nga kontador sa Barangay Kapuling.
2: Yes.
0: Uh-huh. So, subong, may pending pa kamo nga duha naman kabulan.
2: Oh, yes.
0: Okay. But, why man guro problema ni mamidyusan niya ni nga mga balayran. Kaya nga aton, why man aton ginasili nga basi maliwat naman ini ang inyong matabo sa Barangay Kapuling magpredi Aguilar ka mo nga madilim ang inyong paligid ating gabi walang hanggad.
2: Kabay lang masitel ni Nandada sa kaya ang Judith namun 28
0: mo. Every 28? So, ano nang pagbayad nyo? Every 2 months? Every 3 months? Or every month?
2: Dapat every month eh.
0: Correct?
2: Oo. Kaso lang, lang, insya may mabaydiya last month.
0: Mm-hmm. So, ako nakabalak, ano, iba si maliwat naman yung problema sa mga taga-Kapuling na magaliwat, magligom-dulom naman kamukha kagawad.
2: Kabay lang nga hindi. Okay. Mapista kami sa end of the month.
0: Ay, si Poblasyon. Inyo ni Barangay Piyasa?
2: Hindi, sa Banua.
0: Ah, Banua.
2: Sakop kami ka Banua mo.
0: So sakop ka mo ka Banua, naman yung poblasyon eh, hindi ba na kuwan ini na bilong ining barangay poblasyon?
2: Oo, di kami sa area ka public market.
0: Ay, so mo ning sentro gid gali sang sining ining barangay Kapuling sentro gid sa Banua sang Duenas.
2: Oh, yes.
0: Okay. So magsiling ikaw poblasyon ang tanan yung mga komunidad halos tanan yung mga tao majority dira nag-star.
2: Oh yes. Oh.
0: Mm. So yes. Bon kabay pa. Sano siling mong pista sa Banua sang Duenas September.
2: September 30.
0: Okay. So pero ako nagapangamuyo lang kabay pa nga hindi ni maliwat ining pagka brown out yun naman pagligom dulom nyo dira sa inyo sa ni barangay Kagawad.
2: Kabay lang mabayaran para hindi kami magdulom sa pista.
0: Ang atong mga pending nyo sang una nga nakdaan ka mo sang kuryente, pila ka bulan gali itong away kabayad ang barangay nyo?
2: Do 3 or 4 months.
0: 3 months.
2: Siguro.
0: 3 to 4 months.
2: 4 months siguro. Oo, uh-huh. 3 to 4 months.
0: Ano nga bulan particular?
2: Siyempre, why sila kabayad kay hindi nga kami mga ka ano sa bangko, hindi sila ka pagbidyo sa bangko, hindi ka process to sa bangko, kay why gani matigayon niya ya sa Bureau of Treasury tungod sa financial statement namon kulang. Oo.
0: Okay. So subong kaya mo ni problema last year na settle na ining mga problema labi na itong ginpasuni nga may mga band pa to para sa bangko. Settle na ini.
2: Na-settle na rin sa honorario namon, na-settle na sa Iliko namon, na-settle na last year.
0: Mm-hmm. So, amo na ni problema ta pero ako nagapati lang nga basi mang medyo sa man sa inyo sa barangay, particular sa inyong barangay kapitan ining arrears niyo sa electric cooperative naman. Na.
2: Kabay lang nga ma-settle nila antes mag-fiesta para nga hindi mo kami ma-utdan liwat.
0: Oo. I see. So, kay Manti, nag-worry lang ako. Kay Manti, sa ako nga paglantaw rin, naging nalantaw ko, di bala, ang ining resolution, nga gipasar sang inyo sining nga sang Gunayang Bayan, sa Banua sang Duenas, Iloilo, naglabot na ni Galikag na, kwa na niyo? Nakalabot na ni sa attention sang Sangguniang Bayan nga nag-gindala ini sa session sa Committee of the Whole, gin-suspend gigali inyo sa ning barangay kapitan?
2: Oh, yes. So.
0: Pila ka bulan ni gin-suspend? Bangot, ay ni bang ini sa rason sa grounds nga muning kaso ang ligom-dulom sang Kapuling kag ang pagwala bayad sa inyong mga honorario?
2: Oh.
0: Okay. So nakita ko diri resolution number 2026-45 no kag ini sa gipatigay nga session sang last April 25 kasano na ni gin-implement ining suspension
2: last June
0: subot silingon nga maluwas atong problema nakalabot na mismo ini may reklamo nagreklamo gig kamo sa Sangguniang Bayan gali.
2: Okay. Kamu kami last September pa, last year pa.
0: Okay. So sa ground nga negligence, so mo ni ang penalty nga gin-impose sang Sangguniang Bayan ang 1 month and 1 day suspension.
2: Yes.
0: Okay. So na implement gid ba ni ang suspension niya?
2: Oo.
0: Okay.
2: Nag-OIC ako for 1 month and 1 day.
0: Ah, okay. So, wagigyo pa balo-balo nga kapitan. Ganito na waslik po there ko na. Pero duha ni kakaso ang gin-file nyo, hindi bila?
2: Oo.
0: Ang isa, na-dismiss.
2: Ang isa nga kaso, parte na sa money involved.
0: Involved.
2: Sa mga financial namon.
0: Okay. So amo ni ang nag-suspended siya bangod sa finances nga problema.
2: Ang suspend siya, ang negligence niya.
0: Ang negligence niya.
2: Nawain niya kami wain niya ma-process ang tanan nga papeles.
0: I see.
2: Nga dapat niyang ipasa sa accounting kag sa Bureau of Treasury.
0: I see. Oo. Okay. So mo lang gusto ko lang nakalabot na gali ni kang ining mga problema. Hindi lang kay concern dira sa inyo sa ninga barangay kundi gipalabot mismo ini sa sanggunian bayan kag amo ni gin-impose na ang iya sa ninga suspension with regard sa sining problema penances sa dira sa kapuling. Okay. So ako nga paglantaw ining grounds ining 1 month suspension 1 day. So posible ba si kun na pila ka adlaw man adlugang pag ini kay isa man ni ka ground posible nga kung magpasaka kamo sang kaso kung mapalabot nyo ni sa ombudsman. So isa ni sa mga basihan ini sang ombudsman sa sining suspension niya kung matabo o kagawad?
2: Siguro, kasi... Mm-hmm.
0: Okay. So, as of now, pag imang kamo plano sa nga mag-file sang kaso sa ombudsman?
2: Okay pa man. Okay. Siyempre, with respect bala.
0: Uh-huh. So pero ti... Uh-huh. Madalom-dalom ini kung puro padalma nyo gimang kaya mo na gimang nagkatabo daras barangay nyo. So ground ini nga ining suspension makabig ini nga mga ebidensya ini kung in kaso ka nga ipasaka ini sa ombudsman kaya manti may suspension ang yin impose ang inyo sang gunian bayan. So in a way kung ano gimang na plano nyo sa pila ka ulihi te diretso nyo man ina kaya manti pundo niya sa inyo barangay sa nagkakadapat niya itagaanggi man sa justisya ang ininyo mga problema niyo sa sininga barangay bangod sa sininga negligence sa sininga inyo barangay kapitan na kagawad?
2: Amo na nga ginpailan lang ako kita sang
0: kaso?
2: Driver amo nang rason siguro kay iti siyempre, ang ano niya, nauwian siya, tungkol sa gin-interview mo ako, siyempre, nabatean sa mga pumuluyo na ang kaso nga to, nga why kami kasildo, nautdan ka kuryente, siyempre, nag-apikto gin sa iya nga nauwian siya.
0: Dapat.
2: Pero atong movements namon hindi to para sa amon nga
0: kausa
2: kundi para sa pumuluyo nga kami hindi sandabla mag-isip nga nagpabaya kami
0: part na daw kung nga pabayaan nyo ni laban-laban magduwa-duwa mga pumuloy kung itong konsabo man kamo muna. So
2: may ano kami dyan, may sarap doon kami.
0: Correct.
2: Kung hindi na mo pag-move.
0: Correct.
2: Siyempre maisip ang tao nga, maisip ang pumuloy nga, din pabayaan namon nga mo doon na kalawig, huwag kami nag-move.
0: Okay. So, amuni nga daw na huyan sa nagpail sang kaso. Nga iya sining tendency nga daw asos nga daw iharas ka mo abi no particular gid sa imo kay manti ang sentro gid para sa imo gid iya nadalasa lang ko niya kagawad
2: kaya ako mo gani
0: pero ako ayaw kaya waya problema basta kun din kag insakto lang aton updan ta kagawad.
2: Okay. Salamat.
0: Basi ko na gusto mo pa nga makalabot na kita sa BGMP, ay sus, huwag hindi niya problema. May partner ko to na mag-timpla kape.
2: Ang importante nga na solve na tong last year nga kaso. Kaso lang, though hindi siya kumpulme, amurang ginpailan na ako ka cyber-libel. Ipod kita.
0: Okay. So, Abiya Guru, diri kita magpundo, mataiog kita, katapos kurog ang aton mga atay sa iya sila nga cyber libel, di nga jisman,
2: Amo na gani.
0: Wala tonta na lang resolusyon sang fiscal, in fairness, kaga siyempre, di taman matandog ng merit of the demerit sang kaso, pero, ako ya interesado gid ko kuring kaso kun anong resulta sini kung mapreso gimenta kadua upod kita sa BGMP
2: siyempre, alam nga ako lang mapriso.
0: Kurikik. Ti preparado ka na? Kabalo ka na magdama?
2: Oo. Kabalo eh. Masin, okay. Ano pang klasis ang...
0: Sugal?
2: Ano da? Sugal da.
0: Naligit eh, why matukwan? Why to sang kwan eh? Why sugal? Why sang madyong? Why sang pusoy dos bahig? Tida magilani nga ito. Bisang gani guru, ba't may ara sang istiil nga pataya sulod sa BGMP?
2: Why tida guru? Tida mapataya eh.
0: Gani?
2: Pataya kay ang...
0: Ihayahay, pangabuhi tayo kagawad kung dito ta sulod sa BGMP. Puro pangapilang kagaong kita chaupan sang luto sa BGMP. Kaya nung kadlukan, takaaraman mga kagawad yung madulong sa atong kapi kag malunggay pandisal?
2: Support na sila sa aton. Tanan niya kagawad.
0: Maluwas support darang tilala mo pa madulong man sa fried chicken niya Jubilee?
2: Laban-laban.
0: Abaw. Kulang pa sila eh. So mo lang eh, naambalan tanagin man ang kaso ni nga cyber libel. Kay gusto ko may baluan bala. Ining natabo bala sa imo sini nga kwan? Sa imo sini bala nga sabpina? Kay gusto ko may baluan ini nga naglabot ini sa ibanto nga pukatod sa pinatubo tong ang address mo sini. Labay man ako ang kabalo ni si kagawad o kung si kapitan na po ha, nga dira ang address mo gid man sa kapuling.
2: Oh, siguro why basi why na kumakilala kay ang address nga barangay Bagumbong, Binyak, Iloilo.
0: Bagumbong. Ano ning Bagumbong pat panisang kwan sang kapuling?
2: Marayo nga barangay,
0: pakantuna. Ah, barangay Panigaliya. Separate yun nga barangay, hindi niya sityo sang kapuling.
2: Marayo nga barangay ng Bagumbong, marayo di sa kapuling, marayo sa Banwa.
0: Jesus. So ang Bagumbong, ano ni imo gimani nga mga lugar sa to sa imo sini nga mga ninuno o nano?
2: Waay ko kilala to. Waay ko parinti to. Sa Kabudyan, yung Bagumbong, Kabudyan sunod. Sa Kabudyan, may mga tiya ko to, mga pakaisa ka nanay ko.
0: Pero ini Bagumbong, waay ka gidya sa mga partidos to? Hindi ba ni Mol Barangay?
2: Hindi na. Marayo gani na, di sa Kapuling.
0: Di, imagine, ang complainant, si Kapitan nyo, hindi ba?
2: Yes, oo.
0: Di, nga may mga barangay Bagumbong di sa'yo gina-address to nga hindi magaliin mo to lugar?
2: Ambot lang. Anong rason? Nga barangay Bagumbong ang gina-address sa akong sampina.
0: Sus, but si Lingon niya, may plano gid sa iyang pusasan kagid niya kagawad?
2: Siguro, siguro, basi kung amo ng plano, ay lang ko ka, ano, kay si, siyempre, gin-receive ko ang sampina August 14.
0: August 14?
2: Ang schedule natin sa prosecutor, August 11. O paano ko maka-appear sa prosecutor ng August 11? Kaya ang na-receive kong sampina, August 14.
0: Ah, correct. So, iyagin din sa mga, why man takabalo nga, hindi taman mabasol din yung mga nag-deliver sa sampina. Kaya kung anong address ka gimutang nila, amo man na ang siguro ang address nga ginapadalaan nila. Now, kung parte sa deliver, kung nga nga daw ka-ubol kayo, nga way gani mag 24 oras, 23 hours lang gani, ginlantaw ko mas, sang ma-receive ko ni sang August 11? August 11? Ay, August 10? August 11 10. O'clock? Sang udto, sang amon, daring nga guard? In sige, nanawagi ko na yun sa inyo na sa barangay nyo, kay nagaduda, kung nabasi ko, why kay mo yung kabalong nga may sampina, kita ko na yung tsaktogin?
2: Why, gini? Oh,
0: why dito kabalo ah? Tingnan mo may mga Malaysia lang din. Mga ginahimu ni siyang sining mga ihudi po, nilang mga nag-file siyang kaso nga ni. Daw, sus nga daw, gusto ka gini lang. May Malaysia gini, kag sindikato na nagahimu sini kagawad?
2: Basi may plano sila.
0: Tidra ginagsala ka mga malaing buhat ng mga impacto ka mga demonyo. Ti mapangibabaw gina yung kwan ang katarungan nga kagawad dagom.
2: Oh.
0: Eh kundi okay. Nagsala gid sila. Ang ila okay. sa pina kundi na intercept na yung timprano pa. Ah. Pero amo lang ni nga nga, kung grupa unahan ko na lang ni, kabay pa nga magpabor man ni sa aton, o kung hindi man ang ini nga kaso, pero kung magpabor man sa aton, palinginon ko gilulo niya. Kaya plano ko gilulo niya, tapailan ni Danios, damages.
2: Siyempre.
0: Okay ka lang?
2: Mabayad kita sa abogado. Ta, siyempre, siya mabayad.
0: Oo. Hindi, mga pila gusto mong mga danyo. Sabing dami, Jess. Gusto ko mga 4 million para maglingin ulo ya. May nato ko magpabor sa aton. Di, panyaga ta to sa Hong Kong eh. Panyapo na magkita sa Thailand.
2: Ati, pwede eh.
0: Labugayong tagi niyang yasin kabuhi ni magamuring sistema ni. Nag-kwansya, nagtilaw-tilaw sa disa. Sus, meron kagusip. Sige lang, wala tonta na lang ni Kagawad. Anyway, ginasunod ko ng kaso sa barangay Kapuling. Tingin ko may mga development dari. Saan o ganing junior gadi? Isalim mo sa kwanto? Balayran News Corinte?
2: 28.
0: So, 28. Duhan niya ni Kabula, no?
2: Yes.
0: Okay. So, 28. Next week now? Dasunan nga Lunes?
2: No, next week ay amo na ang Judith sang barangay Kapuling.
0: Oh, palinginon ta naman ulo niya kay para mangangita naman sa inog bayada.
2: Basi pa man.
0: Disponiran man, basi madisponiran man.
2: Oh,
0: basi ko may ginautangan man sa da, pero galing ka kinalan mo bayaran niya kay kun hindi, liwat naman na siya ang i-pressure.
2: Basi hindi pa man ma-updan sa 2 months.
0: Kabay pa. Mm-hmm. Kaya manti, piyesta nga daan. Abaw, kada mo gin sa iya mga pananaw ko. Daw siya, da mo gin mag-ganit sa iya mga taga-Kapuling na kumunin ng kaso nga magbalik naman ang Freddy Aguilar nyo da sa inyo ka barangay Kagawad.
2: Kabay lang nga masita lang da.
0: Sige.
2: Ang akon lang isa nga sa mga taga-barangay Kapuling, ara man damo iya gusto mag-comment, gusto mag-brought out sa mga nanda, inanakit. Kaso lang, hadlok sunda base maural definition naman sila.
0: Mm.
2: Siyempre, ako gani nga, why makot gin hambal nga against, ginhambal ko lang yung amon nga problema nga kung paano nga why kami kasildo, why mabayad ginhambal ko lang amon da, why man ko nag-ano. Amon da nga yung mga taga-barangay Kapuling, gusto man daad mag-comment sa mga amon da kaso lang. Nadlok lang sanda, ay base, mapailan makanda ka oral definition.
0: Duganga niya pa rin kung gusto yung aton sa nga cyber level. Huwag kapahangin naman ang tanga duwa.
2: Kukad dyan lumada, may problema.
0: Pahal naman sa kaso. Pahal naman sa kaso, sa ibisan ni single out ka lang. Kung may nang kaya ka na gabi, mapanan ako, hindi ka maabutan ni, mauna pa ni si Sakwan. Sa kay Sara Duterte sa impeachment ni Duterte ni Kagawad. Alang-alangon pa kanin ba? Sikon din na siya ka, hindi na maabtan sa piyesta minatay. Sige.
2: Wait, dyan ah. Depende sa imo na. Ikaw ang, dyan. Uyat sang imo nga.
0: Ay, ako pa. Napangin naman lang daw siya pagi-kagi rehab. Ay, sus. Ako pa. Yung mga libel-libel, yung mga nasiling ko ganit kagawa dito sa Piyaka, antes ko magalin. Ginapanotpik ko lang na to ang libel. Dari daw na tilaw-tilawa niya ko. Sige, kay gabi-gabi hong kumansyaw.
2: Okay ka na sa imo. Ako, first time nga. Kuda, ko nga, 69, 70 years old na ako.
0: Mahimo ya gani na sa imong bilang kagawad? Paanong ordinaryo nga tao na nagabaligya lang sa isaw, sa quick-quick kagkwak-kwak sa barangay nyo?
2: Basi ko na, sobra na lang kaaking sa ginimo namon, amo din na nag-file na lang siya.
0: Sala mo bala na? Naging mo si katuntuhan na nagiging tawag attention niya. Siya pa yung mga keg? Siya na may sala? Ay sus, kung ako na yun, sinuksulok na lang sa
2: hindi man. Mula ba tawag nga?
0: Hindi bala nga, ti, may mo yan na sa inyong mga kagawad. Paano yung ordinaryong mga taga-kapuling?
2: Depende yan sa mga taga-kapuling. Kaya ti, amo na gani ambal ko, gusto mag-comment, gusto mag-ambal. Kaso lang, hindi lang sanda gusto nga mabatian, kay base mapailan sila.
0: Ti, ako na maglantaw bala kagawad, kung why siya respeto sa imo sa inyong credential bilang barangay kagawad sa kapuling, ang edad mo na lang bala, nga bilang tiya, yan na ginikanan niya, lula yan na guro ni, ikaw?
2: Dapat. Oo, dapat.
0: Mutsiling why gitsa respeto?
2: Saka gamay nga difference sa pailan niya ako ka mo ng kaso. Nga...
0: Huwag isa maluoy, abi, kuning kaso, abing papriso, yagin man. Masa magwantay niya man kaedad mo itong masulod sa karsel, sa BGMP. Di paano, abing mga ordinaryo da ang tao? May mo igani sa imong barangay kagawad, paano yung ordinaryo da?
2: Oo.
0: Oo, klase sa kapitan doon namin.
2: No problem, kaya ta da.
0: Amo nang bilib lang ko sa imo, yagin daw low profile, kagin magagawad, amo nang namiang ko gin sa imo. Pero ti, amo lang ni, prepara lang tanga dua kuni kaso BGMP kita nga dua at ma-practice nang kita ti kuan nga dua dama.
2: Okay, ma-prepare kita ka dama o cheese man ang kuman.
0: Ah, may gumaga matigayong gimana ikaw to ang kuan mayor di mayores sa female de dormitory, ako naman ang mayor di mayores sa male de dormitory sa BGMP. Okay ka na?
2: Yes.
0: Kaya tana. O susa,
2: muli ni... Ako pa.
0: Kakiting, hindi mo problema.
2: Hindi. Mabaskong pa to sa...
0: Amodeds!
2: Baskong pa sa kalabaw.
0: Amodeds! Asus, muli nga mga buwa bagay nga mga muni amoni. Asus! Abiya guru na... Gakurug atay tayo sa nikong ni Papriso, ya kita. Asus! Ako pa. O sige, gawa, thank you, gina. Okay. Pagayo, ayo lang ka muda sa barangay Kapuling, ha? Sa mga pumloyo, muda ka mga kasilingan mo.
2: Basta ang obligasyon ni Muunta lang.
0: Correct. Sige. Okay. Salamat yung kagawa. Sige. Thank you very much, Kag. Mayong gabi, ma'am.
2: Thank you. Mayong gabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Batian mga kabiyanan si number one kagawad ni barangay kagawad sang barangay Kapuling. Duenas Iloilo, si Barangay Kagawad Ana Dagom, sa pilido na gilang ni Kagawad Ana. Uy, tahap nga, inaling at tuslukon buli niya siya ni malupok gani ang balon. Buli ya pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gamayan sa guro sa dagom nga pilido mo Kagawad, abisli na lang nasuklap.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagusip nga na. Sige, boss naman, mama na yung pamapahuway at subong kapitan. Boss, inkwentro naman kita, guyuron ta naman ka. Gagato naman nga hunusod ang kalagmo kag espirito, boss sa gabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hasta na rin sa piyakang kinabuhing away, taninga dua sa kanginan.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, giman nga magkalabot kita to sa purgatorio, magturutambag si San Pedro, wahigong ko lang kay ganitong tagil.
1: RRMN Patrol 774.
0: At subong ginalingling ko niyang mga abogado na nga law office, nga daw may pagkasindikato, nga nag-file ng ilang isang kaso. Address nga insakto sa nga iyakagawad, address siya patukuli nga putok-putokan sa pinatubo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala nung yung mga malisyahan niya, ganyan mga kabihan, plano gin siya yung papusasan niya yung barangay kagawad. Boy, may mga di nang patungsilid kagang mga pusong mamunya siniman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dawalos lang mga kabiyan, lulay na ganit ni. Huwag sa iya mga kabiyan na narespeto sa pagka barangay kagawad sa iya sininga barangay. Sa paedad na gidlang, hindi mahimo mo ganit ni sa isa ka barangay kagawad. Paano yung ordinaryo lang ang mga nagbalot na sa barangay kapuling?
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung nga leader ini mga kabiyanan, leader man ito nami, leader nga doon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pangamuyo ka lang nga madayon dahi, o hindi madayon ang eleksyon. Ikipanitantagi ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang ginagang porsyo ng mga kabiyanan, ginadulong na sa inyo. Gamit na kita mga kabiyanan sa DTX 500. Kaya mga kabiyanan ng DTX 500 ang munang sabat sa imusiling problema sa atay. Masabi ka ba lang aragatigab, masabi ba lang may hangin ang imusiling atyan, kabasi may diferensya ng imusiling liber. Kani mag, DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 ang may pulikusanol kag iban pang mga phytochemicals nga naghalin sa extract sang desugard sugar cane. Kaginin pa mga kabiyan sa pagtuon, epektibo sa pangontra sa mga toxins, nga nagahalit kag nagaguba sang aton atay. So gani mga kabiyanan na magamit na sang DTX sa 500. Kaya mo rin mga kabiyanan ang sabat kag siyempre ang pinaka-powerful extra kalin sa amargoso kag disugad sugar cane nga epektibo sa pagkontrola sang imo siling mataas nga blood sugar o kon sa imo siling nga diabetes. Gani mag DTX 500.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre, updan mo na lang mga kabiyanan sa Mighty C. Kaya ang Mighty C ang alkalangan niya vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tarang niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa marami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta mga kabiyanan, ang report sa aton sinima reporter, standby! Ang oras na dari sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, 14 minutos na nakarigad sa takna nga alas 11 sang gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Polycotton, Semenja, Malupit, Sahamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Inbidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Sample Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang pag inom, okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Nance Corn Coffee.
8: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
7: Ang Nance Corn Coffee
8: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
7: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
8: para magpabiling ka nga healthy,
7: focused kag energized.
8: Nance Corn Coffee.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
10: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
11: Okay.
10: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang.
11: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa pinay.
10: Ang malaki yan yung gusto?
11: Wala na sa?
10: Why not sa plain
11: D3? Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Buino.
2: D3 Bio!
11: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung ginaino. Pero kung D3 Bio, may lauric acid kang. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa yan, patay ang kagaw, pagabos na ay patay ang mga bad bacteria. Pero sa
10: way
11: patay ang magstorya sa sulod. Sa imo lang digestive system pa lang.
2: D3 Bio.
12: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan.
2: D3 Bio.
12: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
11: Dokadalo, parietal cells.
12: Or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
2: D3 Bio.
12: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride.
11: Mm-hmm.
12: Ang chloride, amuni siya ang
2: D3 Bio.
12: Gapanami sang imo nga digestion sa chan. Layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia.
11: Mm.
12: Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga ba pa lang.
2: D3 Bio!
12: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
2: D3 Bio!
12: Nga hindi pagsunugon sang acid.
11: Perte, no?
2: D3 Bio!
11: Wala na sa plain D3.
2: D3 Bio!
13: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
11: D3 Bio, may potential nga mag-cure sa ara cancer.
12: Mm-hmm.
11: May cancer. Paano? It's through keto diet.
12: Mm-hmm.
11: Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
12: Same man sa inflammation. Oh,
11: the more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
2: D3 Bio!
11: Pag after 14 hours, hindi pag ko magkaon kanon, mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3 Bio. Hindi po na makikita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin ang magkaon ketones, isa kasawa ng kuha.
12: Sa ketones.
11: So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
14: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
11: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight ano?
12: Sa cancer.
11: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
2: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
11: Correct.
10: ang vitamin D3 ya, ginaway yan ang cancer.
11: Niya ang cancer.
10: So, so din bala matap na ang cancer kung paon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
11: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Oh. Pagot mi lang bala. Pagot mi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagot mi lang ang cancer cells. Paano?
1: D3 Bio.
11: True ketones of D3 Bio.
12: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
11: Pero kung, mas ganda mo sila mo.
12: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
1: D3 Bio.
12: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
11: Correct.
1: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Suma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Marakas, magabot ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
15: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
16: Edgar Santiago, sa ka tricycle driver. Sa ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Maria, basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. Mahig ko pala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka pala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakal, sumang muli ka.

0: Ang oras ng mabi ang derisari men Iloilo, Philippines Standard Time, alas 11.26 na sang gabi.
1: RMN Patrol 774.
0: Maray ko mga kapamati mga gabi ang derisari inyo pala tunturan sa RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Punta na dugadugay mga kabiyan na mga balita sa ato sa mga reporter. Late siya ni mga kabiyan ng insidente dere sa may Arevalo. Pila na ka mga instances mga kabiyan na may mga madugoon ng insidente kalaga kalatabo dere sa may Arevalo.
1: RMN Patrol 774.
0: Partikular mga kabiyan dere sa may Dulunan, may shooting incident. Tapos may buno. So, standby block kay Kuantari karon ang plus report kay ina. Update sa report ni Radyo Manplo Navarrete. Mga kabiyan na dira sa insidente nga natabo sa may barangay Dulunan na Arevalo. Mga kabiyan na standby.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang ini mga kabiyan nga pulso ng ginadulong na sa inyo, mga kabiyan.

0: Tandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, mabakana sa mga butika sa Panaelan kag Guimaras. Equality product ni Tita Arlene kagsang HerbsMed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kunsang Food and Drug Administration. Kanin sa mga kalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
1: RMN Patrol 774.
0: I-check ta mga kabiyan ng follow-up ni Radyo Man na Plo na Barete sa sining nagkalilaan niya incident niya natabo do pila na ni ka mga sinimana o sa bulan damo ang mga incident natabo dira sa may dulunan partikular sa Arevalo at ang pinakalatest na mabiyan niya risali niya na turupon sa kay Radyo Man Plo na Barete
1: TYRI Radyo Man Report.
0: Samang Plo.
2: Radyo Mardel.
0: Go ahead.
2: Okay. May nagluntad siling stabbing incident no, sa may dulunan na Arevalo sinilamang gabi. No? Sari ng biktima diri Amonisi alias Emerson, 20 anyos, samtang ang suspek Amonisi alias Bunoy. No? Natabuni sa Project 5, so Arevalo, na nagbakalma ng gani si Emerson sa whiskey sa Changi. Kaga upo lang niya sining live-in partner no sang nakabakalis sa whiskey dinalin na lang ang ginlampusan sang butilya no allegedly butilya kaga kagin buno sang kotsilyo no Radyo Man Rodel. So ang detalye sini karon ara kay Radyo Man Lynette Fernandez Ilatris agud ipatpat ang ining natabo sining stabbing incident dira sa may bahin sang barangay or Project 5 barangay Suok Arevalo sinilamang gabi. Samtang sa tugang natundring balita no ang may gindakop diring 21 anyos nga lalaki matapos nga gintatigayon ng drug bypass operation sa barangay San Pedro Molo, Iloilo City, pasado alas 4 sang hapon, no, sining adlaw. Ang subject amo si alias Janjan, 21 anyos, residente sa Yolo Drive sa distrito sang Arevalo. Ang sunod rin kay Police sa Captain Ryan Christ Inot, VP sang Iloilo City Police Station 4, nga gipayag sini nga nakuha nila ang ining or nakuha nila sa paginagkop sa subject ang laya nga dahon sang marijuana no liquid marijuana nga ginatugungan sang vape kag kush na isa ka sahi isang high grade marijuana Radyo Man Rodel. Kag suno padre kay Inot nga redakpan nila si Janjan matapos nga makita no ang ginapost sini sa online o kung gina-story sa iya Facebook Messenger ang mga ginabaligya niya ng illegal nga marijuana, no? Kag naglabot sa ginabanta 30,000 pesos ang kabugusan nga balor sang naganinlain sini nga marijuana nga nakuha, no? Sa subject Radyo Man Rodel. Yari ba lang kabahin sa pagpayag ni Police Captain Ryan Christ Inot.
3: Yes sir, kanina nga hapon sir no mga 4:30 natigayon ginaton nga madakpan si alias Boss Janjan no. Kag nakuha ta sa iya posisyon ang mga marijuana nga dahon, ang liquid marijuana nga among bag-usubong uso no nga ginakuan sa vape, kag ang kush nga high grade marijuana. So amok to nga na-recover ta sa iya kag nadakpan ta siya kay ang iya pagbaligya is through online, gina-maide yan eh. Gina-post siya. Kag may mga business partner ni siya nga mga owners ng mga vape shop.
4: Mga pilaning estimated drug price, contract price siya?
3: Mga around 30,000 sir. Kay ang liquid marijuana ni worth 3.5. Tapos ang marijuana nga dahon lang is taga 120 ang grams. Tapos ang high grade na kush ni tag 1.5 ang gramo.
4: Ang laya ng marijuana, sir, pila ka grams na recover ninyo?
3: Mga around 80 grams.
4: Ang kwan, sir, ang ano to gani? Ang marijuana na kwan?

0: high-end nga coach is apat kabilog, tapos ang liquid marijuana is tatlo kabilog.
1: I see. So, ginapaagi yan sa online ang pagbaligya, sir?
0: Yes, sir. Ginapost niya online, sir.
1: Mm-hmm. So, ang ginihimo ninyo, na-trace ninyo ang ining subject, kag nagpakilala nga buyer ka mo, officer, kag ginagi sa online, nakita ninyo.
0: Oh, yes, sir. Bali, ang aton police, nag-create siyang dami account, kag nag-transaction sa iya, kag nag-party man siya nga magbakal, amo to nga nag-meet sila diya sa may Onsi nga coffee shop sa San Pedro Molo.
1: Oh. Si so, online niyo lang, sir.
0: Yes, sir. Sa online na, sir.
1: Ano na kanong kadugay ang gamit, sir?
2: Si Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sa Iloilo City Police Station 4, Okonmolo, PNP. Ha? Si Bagod Sini, natigayon nga madakpan ang ining subject, no? Sa pag, or makapin isa naman katuig, no? Ang pagmaligya niya sa sining marijuana, kag high grade marijuana, kag kwan niya ginatugong sa vape, no? Radyo Marodel. So, aligmat ka mo sa mga aton sining mga pumuluyo, labi na sa mga pamatanon, na hindi gid mag gamit sang vape kay pasi ang mabakal ninyo nga juice o kung ginatugong sa vape basi may lakot na ina nga marijuana radyo man na Rodel samtang kuhaan ko na lang eh ang i-grab ko lang ng opportunity nga sa akong sining interview sa kay alias Janjan sa naglungtad sini nga stabbing incident sa may barangay Sook Arevalo, no, naging pahayag sini nga si alias Emerson ang ining nabunan, no, may dugay na sila galing nga away, radyo man na Rodel nga duwa, no, ini kasunod sa naglungtad sini nga okasyon sa nginigan niya daw sa nasambit niya lugar sa Project 5 Sook Arevalo, na may nanampa po nung si Bunoy sa mga tao sa okasyon, no? So that is why ginlagas nila ining si alias Bunoy 16 anyos sa mga tao kag isa na ini naglagas si alias Emerson yung kapag nanti nagdumot ang ining suspect Rajaman Rodel. Yari ang pagpahayag ni Janjan Gumban ang abyan ni Emerson sa nga konsini nga ma-interview.
3: Igway ka mo. Oh. Ari ka di sa mga tapo. Adra, may kinasir. Ito yun. Ito yun. Amo mo lang ito yun. Pag ano, naman sa ligong. Dala lang po sana. Ibu tilya kag nag-ikwan. Eh, pagbalik ni Merson, amo mo ko tilyo mo sa dayon.
1: Ano ka muna una? Ano si Merson?
3: Bakal man siya, Driyaw.
1: Ano kay bakal niya?
3: Ito, iske.
1: Iske?
3: Oo.
1: Kagano?
3: Amo mo lang ito. Upo dyan, libya niya dayo.
1: Okay,
3: dayon. Ito mo lang ito dayon. Diba, dito itong isayaw. Ito yung naginawa. Ito yung nagrahan-karana. Ito yung namposan sa dayon.
1: Ni Bunoy.
3: Oo.
1: Ilang posan butilya.
3: Oo, ilang posan butilya.
1: Kagin.
3: Bunan, gusto yung butilyo.
1: Silyo dinigo. Si...
3: Liog man ito na, sir.
1: Liog. Ano ah, may away nga daan si Bunoy kag si Merson?
3: Tugay, nagtita. Nailan siya ligat si Mana pa na?
1: Anong awayan niya?
3: Eh, siya tungod man ito siya okasyon-okasyon na nampa-nampa si Bunoy mo.
1: Din okasyon?
3: Ito sa balay ni kumpare ko man.
1: Amo man lang tong halinan.
3: Oo, amo man lang.
1: Ano okasyon na?
3: Birthday to bla sir mo? Birthday. Amo birthday to.
1: Kasi no birthday.
3: Yato ni ano to? Yato ni Tio Antonio.
1: Bali ano na sa mga bisima?
3: Why man na no da tanan na lo sanang kilala
2: yung na. Si Janjan Gumban, no? Ang abyan ni Emerson sa iya sini nga pagpahayag. So karon napatayon sining hot pursuit operation sa Arevalo PNP. Agod nga ma-dakpan ang ining suspect sa naglungtad sini nga stabbing incident sa Sook or Barangay Sook Arevalo Iloilo City Radyo Man na Rodel. Amo ni padulong naton nga balita subong nga gabi sa pagmangalaga sa programa Patrol 774 ini nga bahin ginadulong sinyo sang kaluan sang Nansa Liniment Oil, no? Nansa Liniment Oil mga karadyuman. Ang non-sediment oil mayo ini sa arthritis, rayuma, varicose, wala mong ipoy, pala man oil, pala nakit sa kalawasan na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man ipangapla sa mga gaubo, pala nakit sa liog, naundan ng mabalikan sa mga nagadugo nga pilas. Iya ini patugunon, pauntatun, bubuy lang sa non-sediment oil, kag subong man na kaganyon and prove. Non-super plus, masking ka-epektibo, kag masking pabasko, gintingo bang manggustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabasko nga resistensya. dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag palangluyas ang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kagalon sa ini produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kag babakal sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kag subong man evergreen o kuna tatoy's manukan and seafoods, no? May branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandruyao, kag ang ila sini nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. All in managed by Nay Consio Consing Espinosa kag Micho o kuni Tay Tatoy. Kontay Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Tito Victor, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Tita Arlene, mayong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
4: RMN Patrol 774.
5: Salamat sa sining follow-up report ni Radyo Manflo Navarrete. Mga gabihan, standby, pag-idsang dugang, pag-idyo mga report sa ato sila yung mga reporter. Pag-iding porusyon mga gabihan na ginadulungan sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mataasong tang ato sila yung vitamin D3 level sa ato sila yung dugo para makabato kita sa anuman niya klase sa balatian, ilabinigin sa makamamatay nga kanser. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin 3, mabakala sa talang yung mga branches ng Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Pagkadto lang sa Life Extension Clinic, kanhantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, may arawan sila sa Tagbacaro, Iria Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguila Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kagang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: RRMN Patrol 774.
5: I-check na si Radyo Man Linet. Mga kabiyanan na ini mga natipon yung mga information man ni Radyo Man Linet. Kabayan, pagbalik dya sa makahulubog ang mag-inimnon sa plano nga limitahan sa barangay official sang Dulunan Arevalo. Kagiban pa nga mga balita, arisalin niya natin detalye nga report upod sa kay Radyo Man Linette Fernandez Yulatrix.
4: DYRI Radyo Man Report.
6: Ginakonsidera na subong sa mga barangay official sa barangay Dulunan Arevalo, Iloilo City ang posible paglimita sa pagbaligya sa makahulubog na ilimnon sa ila lugar Rajuman Rodel. Inikasunod sa asod-asod na insidente sa pagpanglutangan na record sa ila barangay sinilamang nga bulan sa Setyembre. Naibaluan nga sa sulod lang sa isa ka bulan, wala pa gani natapos ang Setyembre. Duha na ka mga insidente sa pagpanglutang ang na-record sa Dulunan na magkatuhay lang ni siyang zona o konzone. Kaya ang una to nga insidente sa pagpanglutang na tabo sa September 7, kung sa diin duha na di ka mga biktima ang gintiro apang maswerte man nga nakasalbar kag nagsungka man ang suspect sa zone 3 ni siya na tabo Rajuman Rodel. Kag kagabi lang, isa na naman ka shooting incident kung sa diin patay gid ang biktima natabo naman sa zone 1 sang nasambit nga barangay. So sa interview naton kay punong barangay Rodolfo Villegas, ginpahayag sini nga kalabanan sa mga imbolbado sa pagpanglutang sa ila lugar kag iban pa nga mga sayisang krimen ang yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Bangod sini hingion niya ang mga tiyangge o kon baligyaan sa ila barangay nga hindi na magbaligya sa makahulubog nga ilimnon kun maglapaw na las 8 sang gabi. Ginsiling pa ni Villegas nga magluwas diri manduan man niya ang mga barangay tanod nga mas pabaskugon pa kag kun posible adlaw-adlawon ang pag-roving sa ilang barangay kag pangsawayon ang mga nagainom especially ang arabala sa kilid sang dalan Rajuman Rodel agod nga malikawan ang posible pagluntad sa mga kinagamo ukon na krimen. Mensahe naman sa kapitan sa iya mga pumuluyo, ngayon mayara sa hindi pagintindihan ay kay usually ang mga motive, bala kung motibo sa krimen, nga mga nagakalatabo dira daan nga hiligot ano no kun pagbalusay so hambal niya mas maayong sa barangay na lang ipaareglo kaysa magpisikalanay gid sila yari bala ang kabahin sa aton nga interview kay dulunan Arevalo punong barangay Rodolfo Villegas
7: ang nagligad tong nagsuroy to nag-inom sir Scott Tigadalan sige na pangabay ko ang mga nagabigat beer hindi nga sila mapagatigid. Mga tag-alas uso, okay na na. At sila makapuhay man sila. Kaya sa labanan sila, nakainom eh. Ang nakasiro to sa nagligad to, ang nakainoman. Ang nagsiro to, nakainoman. Kaya mo, amam mo na. Nga, ginapagabay na mo, nga, ang nagabigya bear, hindi na mapagatigid. Kag, amam po na, ano, ang ako nga pangabay sa mga tanod na maglibot sila, kay kalabanan siya nakainom eh. Nga pagabay nila sa iya nga hindi na mapagabi. Kag kung nagainom na mga alas tuto, kung sato na nila.
6: Ang kabahin sang pahayag ni Dulunan Arevalo punong barangay Rodolfo Villegas. So ang una to yung incident sang pagpangluthang, nagsungka tong suspect paghiman sa ilan nga bulig ang subong ginatinguan Manilang inegosyar ang suspect ang nagapakigangon sila sa pamilya sang suspect agud magsungka man ini sa kapulisan ukon sa barangay officials pagi sa ila makasurrender na ini Rajoman Rodel samtang kagabi kadungan man sang shooting incident sa Dulunan Arevalo mayara man sang drug bypass operation sa pareho nga distrito galing sa barangay Santo Niño Norte lang natabo Rajoman Rodel. So nadakop diri sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kun RPDEU ang tatlo ka mga lalaki. Ang ginhinago ang mga arestado nga Sanday alias Romer, 30 anyos sang Gimbal, Iloilo, amo ni siya ang main subject sang operasyon. Kag-lakip niya nga na-aresto ang 12 ka mga upod nga Sanday alias Jovi, 35 anyos, kag alias Ralph, 24 anyos, nga lunsay residente naman sang Miagaw, Iloilo. Nakuha sa paghinakop sa mga arestado ang ginabanta 165 grams na kubugoton sang ginapahayag illegal na droga nga may standard drug price nga 1 million pesos, ukon 1,122,000 pesos. Sa subong preso na sa Iloilo City Police Station 6 sa mga subject, kagpasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan naton nga balita, ginahikot na subong sang Haniway Municipal Police Station ang kaso nga double murder batok sa duha ka mga suspect nga naglutang patay sa mag-business partner sa Barangay Tambal Haniway Iloilo kahapon sang hapon. Ang biktima diri ukon ang mga biktima amo Sanday Zonery Capenya, driver kag residente sa Barangay Balukot, Tambulig, Zamboanga del Sur, kag Aileen Adelante, ang negosyante kag residente sa Barangay Tambal, na ginapahayag mag-business partner ni sila nga duha. Sunod kay Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sa Haniway Municipal Police Station, nga tinguhaan nila nga ma-file ang kaso batok sa mga suspect subong nga semana, kung sa diin isa diri sa mga suspect, amo ni si alias Roldan, anay kahagugma sang babae nga biktima, kag si alias Roldan ni empleyado sang Eleco, kag residente sang Barangay Subog, Maasin. Pahayag ni Lambungan nga antes natabo ang pagpangluthang, nagbaisay, Sanday Adelante, kag ang suspect, may kaangtanan sa share sang ilang negosyo, matapos nga nagbulaganay sila. Kag Subog, ginapahayag nga ang business partner yung aning biktima man, amo ni subong ang iyang present partner. So nagaplano ni sila kontani nga magtukod sa ila kaugalingon nga pulayan. Dugang pa ni Lambungan nga gintiro ni Roldan si Capenya samtang iya naman wala pa matumod nga upod ang nagtiro sa kay Adelante kag ginpaarakan pagid niya sang tiro man ginfinishing pagid niya. Sa subong padayon ng hot pursuit operation sang kapulisan agod madakpan ang mga suspect. Yari bali pamatian na naton ang kabahin sang interview naton kay Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station.
8: Ako puli nga makapile kita kaso within this week.
9: Ano nga kaso, sir?
8: Murder eh, double murder.
9: Pero ang suspect niya, di ba, sir, duha sila kabilog?
8: Oo, they are unidentified itong isa mo. Kuha na lang natin kung ano rin man ang mayo ah. Ay, nairestoryahan pa manamon. Willing naman tong pamilya magkuha nang ipatawag na mo kina both side ng pamilya, willing na tong mag-file kaso. Hopefully nga maka-file kita kaso.
6: Ang kabahinsang pahayag ni Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station. So ginasiling niya nga sa Subong, padayon pa ang ilahat pursuit operation. Kaya may mara naman sila sa mga lead, kasi kilala naman ang isa sa mga suspect nga amuni ang anay live-in partner sang isa sa mga biktima. Balita nagikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenneth Fernandez Villatriz, Tatak RMN.
10: RMN Patrol 774.
5: Salamat man sa report ni Radyo Man Linet Fernandez UU Latrice. Mga kabi ang kakinikabahin ang ginaduluman sa inyo gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa hindi ka natural nga anti-viral kag anti-bacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus, garagapan trangkaso o mga mikrobyo nga ragapahilanat pero may madabo pa nga mga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio magaranong sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sa resistensya sa ato siling lawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga patsulyable nga vitamina, kanga isang vitamin A, vitamin B, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerals nga importante sa ato sila lawas sa tulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Naghatag man sang dugang enerhiya ang D3 Bio sa ato sila lawas para sa pagkaio sa mga selula, pagtulaw sa mga pagkaon, kag pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect at D3 Bio nga nagabulig man pakupos ang mga paghubag nga ginaangkon sang aton siningalawas tugas ang tugod mga kabayanan sang antioxidants nga ara sa D3 Bio. Initalaya benepisyo sa rang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement at Lawadlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax i D3 Bio.
10: RRMN Patrol 774.
5: Samtang sa piyakabayan mga progreso nga grupo, nagpatigayon mga kabayan sang rally sa tubang sang UPB sa City Proper. Sa detalye nga report, arisalin niya na ito report man sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
10: DYRI Radyo Man Report.
11: Ang ininga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kun VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Nagpatigayon sang rally ang mga progresibo nga grupo sa tubang sang University of the Philippines Visayas sa City Proper kaina sang hapon ini kadungan sang ika-54 nga anibersaryo sang martial law sa pungsod. Nangin matawhay man ang ginpatigayon nga rally kon sa diin. Gindeleher sang maayo sa mga traffic aid ang mga salakyan agud indi makatugas ang traffic ang kausa sa nasambit nga grupo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on ng immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
10: RMN Patrol 774.
5: Salamat man sa report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Samtang sa piyak mga kabiyeran ng mga balita naman na gikan sa City Hall, this regarding traffic sign and lane markings. Nagapanguna sa mga traffic violation sa siyudad sang Iloilo, mga kabiyeran halin sang 2024 tub-tub 2026. Detalye sa Riga Report, yari sa linya nato report si Radyo Man Joel Franco.
10: DYRI Radyo Man Report.
12: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa atong nilawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang atong koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, pinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sa atong memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita. Nagapangunang disregarding traffic signals, signs, and road markings sa mga pinakamadamong traffic violations sa siyudad sang Iloilo. So sa official records, gikan sa Traffic and Transportation Management Office sa TTMO, halin Hulyo 2024, 2025, kag 2026, kinapakita ang sa paglapas idalom sang City Ordinance Number 2008-393 Section 1A among nagapanguna sa tanan nga size ang traffic violations sa siyudad. Napakis ordinansa nga nagasakop sang masangkad nga road discipline infractions, kangaisan disregarding traffic signals, ignoring hand signals from enforcers, disobeying signs and pavement markings, reckless cutting in and out of traffic lanes, making illegal U-turns or turns, kag driving in wrong lanes. Sa tuong 2024, ang city traffic enforcers naka-record sang 12,930 comprehensions sa paglapas ining ordinansa na nagabuos sang masubra 41% sang 31,133 nga total traffic citations na gin-issue sa naligad nga tuig. Apisara nga nahulog ini sa 6,001 sa tuong 2025, liwat na mga nagtaas ang enforcement numbers sa unang abayin sang 2026 nga ara na sa 8,199 sa July pa lamang nga period. Sa sulod sang 3-year comparative period, ang TTMO nakalista sang 27,130 ka total apprehensions para sa signal kag lane discipline violations. Base sa mandatory penalty nga 2,000 pesos per offense, ang disregarding traffic signs and lane rules naka-generate sang dako nga multa nga 1,639,800 pesos halin Enero to Hulyo 2026. Sa kabugusan, ang penalties kana impose sa mula mga section sa ordinansa nagdangat na sa 5,526,000 pesos sulod sang tatlo katuig. Samtang ikaduwa nga pinakadamong traffic violation amo ang obstruction ng illegal loading and unloading sa sulod sang 15 meters sa intersection o kung ang section 2A sa ordinansa nga may 5,545 ka violation sa tuong 2024, 4,077 sa tuong 2025, kag 4,329 subong at 2026. Nakitaan man sa pagtaas ang failure to wear crash helmet o kung ordinance number 228-394 subong at 2026 na nagsaka sa 2,856 citations gikan sa 815 sa naligad nga tuig 2025. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN. Iningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagkagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
13: RMN Patrol 774.
5: Salamat man sa report ni Radyoman Joel Franco. Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, mo nagigagaduda mga abiyan sa sining extension naman nga another extended nga medical leave ni Senator Lorin Ligarda. Pisa lang mga kabiyan nga nag-abroad sila sang upod sang iya sining nga anak at tapos nga na-involve sa sining solar nga issue sang iya sining nga anak.
13: RRMN Patrol 774.
5: Nagaduda ng mga kabayanan ang ibandari ko nga ang daw wala na gana nga magbalik sa Pilipinas. Mga kabayanan ang aton sini nga senadora. Nga sa diin, i-confirmar ini mga kabayanan ni Senate Secretary Ri Bantog nga nag-file naman mga kabayan sang extended medical leave sa isa ka ukod sa isa ka anom nga higayon. Sugod sa lingon, ika-anom na ni mga kabiyanan nga kwad nga extended niya nga mga medical leave ni Senator Lorin Ligalda. So, on leave siya, mga kabiyanan liwat, ang senadora, umpisa September 21 to 23, tapos nag-leave naman sa September 28 to October 2, kag di mga kabiyan karon lang, nag-leave na naman siya, another extension mga kabiyan, October 5 to October 9. Malawig-lawig man. So, nagwa sa pungsod mga kabiyan sa Ligarda, kag nagpadulong sa France. Sa tuong August 2, Pag-insiling naman mga kabiyan sa pila ka mga senador nga may seryoso nga balatian si Senator Ligarda.
13: RRMN Patrol 774.
5: Sa mga kabiyana sa mga ginakasuhan naga pa lang naglalayas na sila yaw.
13: RRMN Patrol 774.
5: Okay, ginaway na kita sa panahon buwas naman. Mga kabiyana ang tagantalang ustisya ng mga nag-aupod sa ato dari nga pagpangalagan. So, mga estudyante na itong nag-aupod dari sa atong palatuntuna. Si Mercy Hargel Agado. Lantaw live man mga kabiyana ng akong bayaw. So salamat gid sa kay Mercy Hargel Agado. Si Casmery Ricabar, Magic Cobillas, present man si Gispal, mga kabiyanan, subuman si Isabel Palmaris sa Bagsain, Idna Muhal, present man Bernadette Caba, si Maria Rimar Obri Tugap, no, present man siya. Kaga subuman si Romel Palmares. Kaga siyempre mga kabiyanan si Susan Siscar. Rimana, present man sa aton. Si Peter Salis, watching with you. Okay, si Amber Amber. Kaga si Tristan White Gulay. Ariman mga kabiyano po bandiri sa aton sa pagpangalaga si Jai Ministros. Kaga subuman mga kabiyanan si Kambiag sa Arena siya. Marji Cubilla sa Ariman. Thank you gid. No, si Juby o kun Judy Libuon kag si Rosalie Alba from Itchong Kiong.
13: RRMN Patrol 774.
5: Mga taga Hong Kong, kaga subuman, bawa rin galantaw man si brother sa Saudi Arabia, Baltasar Agado, walong da, kaya daw ginahulugan na kamuda, kwan, kamara.
13: RRMN Patrol 774.
5: Si Mayring Gubatang Gasilis, present man siya. Kaga subuman, mga kabiyan na si Daruda Tengson Kaliston Aligaga. Kag siyempre mga kabiyanan si Charlene Alegria, Ariel Diluso, present man si mga kaman Rio, kag si Carl Agado. Ma'am mga kabiyanan, thank you gig kag Nunoy si Lubrico. Nagalantaw sa Nunoy si Lubrico das kalaparan. Noy? Ado ko man eh.
13: RRMN Patrol 774.
5: Sige, salamat kayo sa inyo pag-upo dari sa itong pangalaga dari sa inyo palatutunan sa RRMN Patrol 774.
13: RRMN Patrol 774.
5: It's a 1201 mga kabiyanan Martis na ho.
13: RRMN Patrol 774.
5: Salamat kayo sa inyo pag-upo na rin sa itong palatuntunan kaga karoon mga kabi kita na magkita sa gabi. Same time, same station. Upo na nga itong sininga technical partner, Radyo Man, John Hartwell Tuwala. Hindi naman ninyo anchor man, Radyo Man, Rudel Fulion Agado. Tatak, RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mahingaga mga karadyuman. Tatak RMN time. Alas 12:24.
3: Tatak RMN.
4: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: Mayaga mga kasama, good morning mga karajman, sa kama naroroon, Luzon, Visayas o Mindanao. Morning sa inyo tanan-tanan, it's a brand new day, it's a brand new morning. It's a Tuesday, Martes na kita, Petsa 22, a day after Martial Law Day. Ang ginatawag natin sa buong regimentation, OMG Day.
1: Atak, are...
0: Martes is OMG, oh my gosh! Alas 12:31, kamusta sa ato mga pinanagang mga suki? Hindi ka pamati sa YouTube, okay ang ato nga RMN app para Juman Jason. Alibi, check mo yung ato nga RMN app kung okay na okay siya. Sa panigang pamati sa RMN app sa ato nga YouTube. And syempre sa ato nga Facebook page. Good morning, good morning, good morning. Okay na okay. Thank you, Rajoman Jason. Salamat yan sa ato mga pinalangga ang mga kauturan. Nagpamati sa ato, sila mga panimalay. Sila masalakyan. Ang iba nag-ubra pa, nag-duty. Uy, ang iba nag-jogging. Ang iba nag-paligo pa. Kusko si Mayunoy. Ang iba nag-daha pa. Nag-daha kang puto. Ang ilang mga kutsinta. Nagadaha sa mga baligya, sa mga tindero-tindera, sa mga 24-hour convenience store, sa mga patahan, linagaan, arus kalduhan, baw ginagutom na naman ko. Sa nagkalain-lain ng mga merkado publiko, Lapas Public Market, arada ang Villalobos Luben Store, ni Mamarilo Villalobos sa Super, arada si Sir Johnny Figuro, no, sa may Iloilo Terminal Market, kay si Marie Junella Servando, Ruben de Palubos sa Paripane, ang mga Bernales family sa isdaan. Bayad dahil yung gabi. Sa ato mga driver nga nakapila, o why na nakahingagaw, pila sa mga gasolinahan. Sa mga chopper, sa mga taxi drivers sa mayong aga sa inyo. Sa ato mga kapulisan, sa nakalainan yung mga detachments, ano, good morning, good morning. Sa MPU, ICP, OPR, OSIC, sa mga tanod, may balita kita, manda yun, gid ba ng eleksyon? mga barangay kapitane, sa mga palahubog, bawo dira sa Arribalo, ano klase ng inyo da sa Arribalo man? Bawo, ano sa inyo kita? May taga-Arribalo man ko. Do mainit ang dugo sa mga taga-Arribalo subuhaw. May puro tiniruhay, tas may bunanay, may lampusanay, botilya, ay nano, kamuda. Mawar, prekid ka mo yan. Inaway gid gusto niya, priso gid gusto nyo. Na, kapag yung mga nag-ro-ro, pagid ho. Damo, pagid managro-ro, sbong. Welcome sa Morning Talk Show ng Bayan. Welcome sa programa Isugid Kay Tioy.
1: Tatak! RMN.
0: Kapo ng aking technical partner, Rajman Jason Renzi Cabatania. And sa news center, tuloy-tuloy po. Ang daloy ng balita, 24 oras. Kapo natin, Rajman Renzi Danioso Bornoy. May mga balita man kita sa Asian Games, ining Yulo Brothers. Nagapangunang Yulo Brothers. Anong

0: hampang ni Alexia Alaman. Pagkaroon, Martes mong hampang sa Pilipinas. No, baseball, ang baseball team ng Pilipinas. Mahampang sila karon versus China. Importante ining hampang. Kay kung makadaog ang Philippine baseball team nato, ng ato national team, karon versus China, pasok na rin sila sa super round. O kontra Japan, bisan maperdi pa sila sa Japan, ah, makasulod matayapon. Importante, crucial gid ni. Kagamayo nga balita sa tanan-tanan nga nagapamati sa ating Facebook Live. Breaking news.
1: TYRI. Breaking news.
0: Gamay na lang naayod. Ang on-air ta, damo na pamakot, pero ang iba na pang chat ko naman sila, ari ng official announcement sang RMN Iloilo. With the blessing of RMN Network Incorporated, ang programa isugid kay Tiyoy, magabalik na sa radyo on-air sa mabot nga Lunes! Petsa 28 na yan. Hindi lang ang RMN, hindi lang ang isugid kay Tiyoy, kundi pati ang IFM. So, petsa 28, bantayan. Filing of COC, kung madayon, noong filing sa COC, kung madayon ang barangay ni SK election, dira, madayon man o hindi ang barangay ang sanggunian kabataan election, on air na kita, mabatian na sa radyo ang programa isugid kay Tiyoy. Sa Lunes na, please share this news sa aton mga kauturan. Lunes na, ilang tulog na lang, no? Lason nga si Mana. Ikaulihi nga katapusan nga Lunes para sa bulan sa Setyembre. Magapalayag na sa kahanginan ng RMN isugid kay Tiyoy. Bot silingon! Sa petsa 30, September 30, ang aton kauna-unahan nga audition sa Tawag ng Tanggalan. So may mga secret judge, no, mga next week, ininga, at least matapos ang ininga simana, ma-PM na ko. Ang ma-PM ko na manging secret judge, paliog hipusang inyong mga sungad. Hindi pag ipahibalo nga kamo ang secret judge. Kaya sa atin sa aton audition, kamo ni you play a crucial part. No, kamo ni ang maboto, may power pero tanan pwede ka boto. Kumbaga kamo ang 2/3 sa mga senator judges. Kamo ang makompos ang 2/3. Ang isa ka part diri sa aton nga audience. Ang vote nila will also be counted. Pero majority sang voting halin sa ato nga secret judge. So kung sa Senado may senator judge, sa isugid kay Tiyo ay Tawag ng Tanggalan may secret judge. Ayos, so good luck sa mga gusto magpa-audition. No, practice na kamo kay sa Miyerkules na upit sa 30 ang unang adlaw sang audition. Sino ayan ang mapalaron nga makadaog sa aton nga grand finals? May bago ba tayong kukuronahan? And ang mga nag-pledge, salamat sa inyo. Sa aton mga kauturan, nga nagpamati sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa aton mga Ilonggo-speaking folks, mayang aga, sa aton mga senior citizens, PWDs, good morning. And ang aton mga OFWs working and living abroad, hope yara kamo sa mayong kahimtangan. Ano man ang oras, ano man ang adlaw ninyo dala, ay a blessed day sa inyo tanan-tanan. Ako si Tiyoy Pancho, makakasama mo top-top alas 3 pa lang, pero sa maabot nga Lunes asa alas 3:30 na kanakit. So enjoy lang anay. Kung may mga problema na gusto nyo istoryahan ta, pwede gid istoryahan ta mga problema niyo, ang mga na-experiencehan ninyo, ang mga tinatago ninyo mga problema, pagwaan na. At sa mga mainit ng mga balita kag impormasyon, tutok lang syempre sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo, no? Ara si Radyo Manalala, President Nyos Bordon in charge sa mga balita. And palayog na lang i-like, i-share, and i-follow man ang mga maslano na itong mga balita, no? ay napaliog man i-like, ka-i-share ang programa isugid kay Teo. Yan ang dapat nyong i-share. Sa mga wala pa naka-like, wala pa naka-share, why you waiting for, mama? September 22, namiyawan tani ang mga nagasaulog, ano, sang ilang mga kadlawan sumong. Ang mga birthday celebrants, happy, happy birthday! Si Sir Bernie Erpalua, happy, happy birthday! 60 years old na si Sir Bernie Erpalua dira sa may Gimaras. Happy birthday, Sir Bernie! Si Brian Lagumbay, bawi sa ka-player in isang anilaw, no, baseball team, sumong National University na NU Bulldogs na yun, si Brian Lagumbay. Happy birthday, pare ko eh. Kay Aljon Subaldo, taga Santa Barbara, player in isang team Otso Banto. Catherine Donzal, happy birthday. Jude Abarcar, Toto Estoy, happy, happy birthday. Tanan-tanan, ganiga sa ulog sa ilakadlawan sa mong happy, happy birthday. Palayog na lang i-share kay Tiyo eh. Sino pag ito mga naga sa ulog mga birthday, no? Tapat tamyawunta. And I thank God it's a Tuesday. Sa mga wala makahing agaw, OMG, oh my gosh. Kung wala pa ka mo nakapatughong, masakit-sakit ini nga adlaw subong. Ang presyo sang gato, magasaka subong na. Subong na nga adlaw, petsa 22. Sa diesel, aragoy pangampo niyo. Ang iban ganing nga mga driver sa mga traditional jeeps. No, hindi na sila magbiyahe. Hindi na nila gusto luyag magbiyahe. Kasi ang ginahingyo nila nga hindi man makatarungan nga pagtaas ang presyo sa nga pretty high, hindi man maaprobahan ina. Kasi sino man ni ma salo sang huol, no, sa presyo sa nga gatong. Si Pabla ang diesel subong magasakay ni 8 pesos. Tub-tub ha, tub-tub 8 pesos. 82 centimos kada litro. Lapit sa 9 pesos ang pagsaka sa diesel. Sa gasolina, magasaka ini tub-tub 4 pesos 88 centavos kada litro. Malapit 5 ka pesos esoses.
2: Aragoy, Choy!
0: And ang kerosene, magasaka tub-tub 6 pesos 47 centavos. God save us! And sa noo kay Energy Secretary Sharon Garin, ang ining padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong, kung hindi ni mag ayuhay ang ining duwa ka bulayog nga mga pungsod sumo, duwa ka mga bulayog nga presidente, hindi pungsod. Ining duwa ka bulayog nga mga presidente sa ining duwa ka pungsod. Malapaw pa kita, no, na by next year pa. Pero ginapananaw ang pagsaka, no, tuloy-tuloy nga pagsaka sa presyo ng gatong. Ginapananaw sa atong Energy Secretary nga magapadayon ni Tob-Tob Disyembre.
2: Aragoy, Choy!
0: Why, tamahin mo, kaya hindi man lang sa Pilipinas na eh. Hindi man lang sa Iloilo ni eh. Ang pagsaka sa presyo ng gatong. Bilog na kalibutan ang naka-experience sa mong sa pagtaas ang gatong. So anong punghimo nyo? Pagkulokino! Magsaka ang presyo sang gato, matik ng LPG. Ang liquefied petroleum gas, saka na ini. Tanan, masaka agad ini. At sa sana umalabot ang sweldo tas ini. And ang iba ng mga driver, hindi naluyag sa iba ng mga driver. Ang mga chopper na pumasada sa gitna ng hanggang 9 kapisos na pagtaas sa presyo sa litro sa diesel buwas. Nag-aapelar sila sa gobyerno nga panubuon ang presyo sa gatong. At wag lang puro ayuda. Ining band-aid solution, ining ayuda. Good na, meaning ayuda, pero it's only a band-aid solution. Panubuon, ano ang ikasarang sang aton gobyerno? Abi pamangkoton, taka mo be. Ano ang ikasarang sang aton gobyerno nga panubuon ang presyo sang gatong aber? Sabat! Wala mahimo ang aton nga, wala mahimo aton presidente, wala mahimo aton gobyerno para mapanubo ang presyo sang gatong. Samtang nagataas ang girang tensyon dito sa Middle East, nagataas, nagasumplak ang aton nga piso, ate, amugin yung pito. Nagambal, ayuda. Ay, so masakit-sakit ini. Temporaryo nga ginpauntat ang 12 pesos kada litro. na fuel subsidy para sa mga drivers ng PUV o public utility vehicles bangod sa nagapadayon nga election ban may kangtanan sa barangay and sanggunian kabataan election. Suno kay COMELEC, suno sa COMELEC, kinahanglan anay nga magpangayo sang exemption ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o mas kilala naton nga LTFRB antes mabalik ang subsidy. Bangod sini, pila ka mga jeepney drivers ang nagpabutsyag sang ila kahangawa bangod sa mahal nga presyo sang diesel kag manubo nga numero sa pasahero. Samtang pila naman ka mga bus operators ang nagpanubo sang ila biyahe bangod sa mahal nga presyo sang gasolina. Ginatunaan pa sang gobyerno ang mga tikang agud mabuligan ang mga trabahador sa transportasyon. Sa karon, ang barangay kag sanggunian kabataan election nagapabilin nga legal. Kaya may butterfly. Nga legal dito din may butterfly na naman sa dalom ko dio. Legal nga natalana sa Nobyembre 2, 2028 apang opisyal nga ginpasar sang Kongreso ni Boji, Congressman Boji D, no? Ang isa kahagna nga ipaiway ang eleksyon sa November 2028. Kag ang pinal nga desisyon yara na sa kamot sang aton nga presidente. Madayon gid man bala o hindi, ang sabat ara sa kamot sang aton presidente. So dapat ibayaw na sang aton presidente ang iyang kamot. Kag ipahibalo na kaya sa September 28 maabot nga Lunes ang pag-air naton sa programa Isugid kay Tiyoy. September 28 ma-on air. Obot sa ningon mabatian na sa radyo ang programa Isugid kay Tiyoy. September 28 is the filing of COC para sa maraton mga barangay and sanggunian kabataan election. So damo man gyapon nagapamangkot. Madayon gid man bala ang election or hindi?
1: Tatak RMM.
0: Ginpirmahan na ni House Speaker D ang enrolled bill nga nagapostpone sa 2026 barangay and sanggunian kabataan election. Ginaanunsyo ini ni D sa Barangay Day sa Quezon City. Suno sa iya, nagalaom siya nga pirmahan ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong nga adlaw Martes.
1: Tatak RMM.
0: Kon mapirmahan sa presidente, ipaiway ang natala ng eleksyon kag palawigo ng termino sang incumbent barangay and sanggunian kabataan election. So there you have it. That is your answer. Sano naton mahibaluan? Subong nga adlaw Martes. Pero samtang wala hindi pa nay maging lay eh. Kasama Jason, lakat ni Anay, patya na yung butterfly ara. Oo, may butterfly ara ba? Lakat ni Dasiga, kay malupad niyang butterfly! Dasiga, kay gahingalo ang butterfly. Ikato na yung butang anay sa ano, sa aton nga kurungan. Kaga, hingal-hingal na sa. So, amo na ang sabat nila, mga kasama. Ang, kung mapirmahan na sang aton nga presidente ang hagna nga ipaiway, ti ipaiway gid na. Pero kung hindi, papadayon ng COMELEC, no? Magapadayon ng COMELEC sa ilang mga ginahimo sa mga tikang sa September 28 ini ang filing sang COC o Certificate of Candidacy para sa atong mga barangay sa sanggunian kabataan election. So kung inyo nanotaran sa inyong mga barangay, may nagalibot-libot na nga mga kagawad. Kaya samtang wala pa pirma, sige man gyapon nga sige mga kasama. So hibaloon naton kaga kumpara para sa imo. Hindi lang pag-isabat nga depende sa gobyerno, bahala sa gobyerno, hindi. Kung ikaw pamangkuton bisubong. Naga ano para sa ano anong imong opinion dire sa ining topiko. Madayon bala? Gusto mo bala madayon ang eleksyon o hindi pagdayono ng eleksyon? Kung madayon ang eleksyon, ini nga November 2. Kung hindi, ipostpone November 2028. So post your opinion. Sang-ayon ka ba nga ma-postpone o gusto mo nga madayon ang sanggunian and kabataan election this November 2026?
1: Tatak RMN.
0: Pulsuhan ta ang ating mga karadyuman. Pulsuhan ta ang ating mga kababayan. Alas 12.48, magkapi muna tayo. Matis na itong tawagan ng pag-asa. Kanamis ang itong simposumong. May gamay na nga panalit eh, pero generally, fair weather, no? Medyo mainit-init ang itong nga simpo kainas ang udto. Asa maghapon. Mga kasama, magkapi muna tayo, magsanton plus coffee mix muna tayo. May kape ka na, may bulong ka pa. Yari saboroso, manamit mahamot, kag masustansya ka kape. Santon plus coffee mix. May isang kape ng soya, xanthones, and malunggay. Amoy ning caffeine-free coffee, gani hindi magsulab. Ang inyong sulok-sulok, biskan imno nyo ni aga o to hapon gabi. Santon plus coffee mix. Samtang nagainom ka adlaw-adlaw, naganami nga naganami ang imo nga pamatsyag. Nagaayo ang imo nga mga balatian. Santon plus coffee mix. May kape ka na. May bulong ka pa. Produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy. Kag mabakal nyo ni sa mga groceries, pharmacy or botika, kag sa Yes to Health Clinic. Hindi na pagpadugayang imo ginabatsyag. Hindi maguya-huya, hindi magbinagit. Magbisita sa Yes to Health Wellness Center. Sa mga gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine, libre po ang magpa-check up. So kadto ka mo sa Yes to Health Clinic nganhamtang sa number 125 A Young Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Pakitada si Doc Ray Empinado. And kung herbal food supplement naman ang imo nga ginapangita, nami na sumang bakal kay October na, manug October. October, November, December, lapit na lang. 93 días na lang, Pasko na. Amo nang ginasalang na bawal na magkasakit. Inom kita, Santon plus Gold. Kaya pa namin ini sa aton resistensya, nagapabakod sa aton lawas. Mayo man ini as prevention sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot na ibang ibang sign ng sakit. Ang inyong mga bukol-bukol, may sis ka o may mayoma ikaw, Santon plus Gold. May pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Kaya nga Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Dahil extracted po ito mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Bili na sa mga suki niyong mga butika, Santon plus Gold. Taga 14.50 pesos lamang inang Santon plus Gold. FDA approved, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Alas 12.51.
1: RMN News, panahon.
0: Kamusta ang aton maging tsempo? Ang aton weather for today, September 22. Kabod naton sa linya, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, good morning. Hello, Sir Rolly. Good morning. Hello, Sir Rolly. Sir Rolly, good morning.
3: So sir, good morning sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest weather update sa subong adlaw, September 22 year 2026. So sa karon no, may sakit ka low pressure area nga nasuplatan sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. 1960 kilometers sa east of Eastern Visayas. So even though nasa guwa pa ini sa sangaton par ang iyang extension is nagalabot na sa may Eastern Visayas. Wala pa siya nag-epekto diri sa aton sa Western Visayas kag mga pag-ulan-ulan naton dalain sila sa mga localized thunderstorm. Mm-hmm. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan, magdadalain sila sa nga makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 24 to 29 degrees Celsius. Adlaw naton magabot lak alas 5:39 subong aga. Sigamon naton latest sa update talindi sa Ililo Pag-asa. Rolly,
0: Engineer Rolly, may ngaga?
3: Yes, sir, may ngaga.
0: Ining LPA nga sagwa sa ating nga PAR, may anong posibilidad ini maging bagyo?
3: As of now, sir, may low likelihood pa naman ini siya nga mag-develop sa isa ka bagyo, sir. Pero wala na, padala nato na ni siya ginamonitor since posible pa ini siya magbago sa masunod ni mga inadlaw, sir.
0: And maapektuhan kung maging bagyo, maapektuhan kita sa Western Visayas, Engineer Rolly?
3: Well, possible when it comes sa direktang epekto, sir. Hindi naman sa sir maka-epekto dito sa atong sa Western Visayas. But if ever nga maging pagyo, posible niya pa sa Gapon may nansining nga pagkat siya.
0: So, amin yung ginamonitor natin for the next days, any balon pa natin. Saan ulit masulod sa par, gani, generally?

0: Well, possible na, sir, by Wednesday or Thursday sa magsara siya sa par.
1: Okay. Engineer Rolly, madam mo salamat and good morning sa inyo dahil sa pag-asa.
0: Yes, sir. Thank you. Kagmayang agaman, sir.
2: RMN News, panahon.
1: There you have it, ang balita gikan sa pag-asa. Low pressure area, malayo-layo pa ini. Pero bulubantayan kay Miyerkules masulod sa Philippine Area of Responsibility. Eastern Visayas ang iyang padireksyon. Gabay lang ang magsaka pagid, ano? Para hindi kita maapektuhan din eh. Eh, way na kwarta, ulan pa.
2: RMN News, panahon.
1: Ang ating weather update dulo sa ato sa Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy. Mga kasama, D3 Bio ni Dr. Ramil Uy, may ning suplemento no nagapahat, nagahatag inisang insigidang enerhiya. No nagapadasig sang aton nga metabolismo. Ang D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. No, amo niyang pinaka-epektibo eh. Kay duwa ini, pinasahi ini. Ini ang suplemento nga himo sa cold-pressed na extra virgin coconut oil. Meaning, wala siya nakaagi sa mainit nga pagproseso. And bangod sini, mga kasama, namintinar ang mga components ng extra virgin coconut oil nga nakahatag o makahatag sa benepisyo sa aton ikayong lawas. Ang MCT, or ang medium chain triglyceride nga caprylic acid, isa sa mga components ng extra virgin coconut oil ngayara sa D3 Bio, kaupod ang vitamin D3 nga makabulig sa pagdulong sang sustansya nga calcium sa imo nga katulanan. Kag may synergistic effect ini ha, agod pabakuro ng aton mga tulan. Ang D3 Bio, bugana sa caprylic acid nga makahatag man or makatabang man sa pagligaw sa ginatawag na arterial stiffness o ang pagtig-a sang aton nga mga kaugatan. Ginapamayo sa D3 Bio ang pagdeposito sang calcium sa imo nga mga tulan agon hindi magtaas ang concentration sini sa imo nga dugo nga ginatunaan sang pagdeposito sini sa imo nga soft tissues, rason nga nagatig-a ang kaugatan kag iban pa nga mga organ. Para sa mabakod nga tulaan, kaghilway nga kaugatan, ang kunon paagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral and antibacterial specialist. Para sa inyo nga ubo, sipon, hila na trangkaso, D3 Bio mo!
2: Tatak! RMN.
1: Available sa mga butika and pwede mong kabisita sa Klinika de sa may Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Libre man ang check-up da. Kaupo da mga Doctors of Alternative Medicine. Ini sila mga eksperto sa pagbulong. Gamit nila ni mga natural nga bulong kag natural nga pamaagi. Para sa dugang kasayuran, magbisita lang sa ilang mga klinik. Nga namtang sa kilid, sang Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag ang pinakabag-o na branch ng Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, Apologista Street, Sara, Iloilo.
2: Tatak! RMN.
1: Diraan nyo man mabakal ang produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500 Pure C ang alkaline mo na vitamin C and Klinika D3 Bio.
3: Isugid kay Tiyoy.
2: RMN.
1: Sa mga mapadalagan, narin ang ginuhulat-hulat nila, dason simana ho, duwa ang ginuhulat nila. Ang ginuhulat nila pag on-air sa nga programa Isugid kay Tiyoy, may mabatian na sa radyo sa Lunes, Petsa 28, kag ang barangay ang Sanggunian Kabataan Election. Kay alinsunod sa RA 12232, ining calendar of activities, no? Ang September 28, tubtob October 5, amo nila dapat ang filing of Certificate of Candidacy. Sa September 28 at sa October 21, campaigning is prohibited. Hindi pwede ka pa kampanya na. As sa October 31, from October 3, amo ni ang election period na October 3, tubtob November 9. And natala na ang election November 2. So sa mga mapadalagan, ang campaign period is October 22 pa ha. October 22 pa, tubtob Halloween. So, damo gahambal ngayon. Ako, pabor ko nga madayon ng eleksyon. So, dapat naging man isla ng mga barangay officials ni Samon. May mga iba, nimbang nga hindi na tayo, ya, bahala sila da. Yo, bahala. Kamu dira, ang gulo-gulo ng Pilipinas. Ano gidban bala? Tani, kung amo na ang laye, nga pa istugon, nga istugon, nga istugon. Dapat kung saan natala ng eleksyon, dira na. Eh, postpone naman nila ang eleksyon, kag di naman makadto ang kwarta sa COMELEC. No, base bulsa naman lang kwarta sang ang pondo sang COMELEC para sa barangay ang sanggunian kabataan eleksyon. Ay ane kay Jory Gekalde Buiko, kamiyawan naton si Mark Tristan Diases, si Ma'am Margie Cobillas, ba nagkakaon sang popcorn no? Salamat gid. Advance happy birthday this Saturday na kay Coach Kim De La Cruz, ang head coach and manager sang Central Philippine University Golden Lions softball team. Sir Jespal, good morning sa imo. Embong Celoberes, Nanay Rod Evangelista, Eliezer Falarca, si Ma'am Telly Pifer, Eds Mohal, Neymar Poras. Good morning, Tio Punch. Very good kay on air ka na, Tio. Hindi, sa ano pa, sa Sir Neymar, sa Lunes pa po, no, September 28. Kay Amber, Papangmiling, good morning. Madam Alice Friedrich. Si Ma'am Moni Hoffner. Tristan Abonado de Aces. Thank you, Melanie Harjulin. Snooki Galon, sa may Gimaras, may ngaga si Ma'am Pam Snook. Si... Dalagid. Kagawad Noel Coscoluela, mayong aga. Si Evangeline Billones, Dailin Figueroa, Real M's Lagamon, Jerry Buiko, Robert Deliomes, Dudes Bichida, Ivy Celes, Eliezer Filarica, Edgar Sulyeza. Good morning, Nanay Charlene Alegria, Ronel Sonio, and Richie Zaldivar. We're also saying good morning kay Ma'am Mercedita Almirante. Uy, birthday sumong ni Sir Bernier Paluwao. 60 na si Sir Bernier Paluwa. Ma'am Avec Paez Esmeralda, good morning kay Papa Burnsman. Nonoy Celubrico, si Rolando Nialgas kag Shane Rualdo. Sir Anthony Condes, good morning. Morning tayo, Patch. Please greet happy birthday sa friend ko. Invite ka, Tiyo. See you tomorrow. See you tomorrow. Subong! Martes na din, Ma'am Mercedita Almirante mo. Kaga mga kasama, mga balita, mga kasama nga natipon sa aton patrol. Ay, patrol, aton news center. Daw mayo ining aton nga Asian Games. Unang-una nga nagdaog ang Pilipinas na Philippine baseball team. Agin, perdi nila, agin dominar nila ining Palestine. No, sa score nga 12-0. 7 innings, wala, naging napatapos. No, 7 innings pa lang, kwapong hampang nila. Pero ang bracketing sa Pilipinas, kaupod nila ang Palestine, Japan kag China. So karon may hampang sila sa China. No, ang team Philippines naton. So good luck. Nagatawag na sa ako to si Coach JD Diaraw. Dito sila gahampang sumong. Good morning aga. Gapulo pa Hawaii sumong, nagapakondisyon para buwas. Sa Aichi, Nagoya, Japan, mga kasama ng aton nga Asian Games Philippine contingent, no? Sunod-sunod ang kadalagan sa Gilas, Pilipinas sa Group A sa Men's 3-on-3 Basketball sa ika-20 Asian Games sa Japan. Ini matapos ginperdi nila ang Sri Lanka 21-12. Naguna na ginperdi sa Gilas, Pilipinas na babaye ining Mongolia 19-12. Subong 2-0 na ang record sa aton Gilas, Pilipinas. Ang Yulo Brothers, ining aton mga athletics, ano, nagapanguna ang mag-utod nga Yulo sa pagtapos ang Subdivision 1 asang individual all-around event sa men's artistic gymnastics sa ika-20 Asian Games sa Aichi, Nagoya. Ang Aichi, galing ipakita sa akong sang upod ko sa baseball, si Coach JD Diraw. Lapit na galit, bye-bye. Yung nagindi, bye-bye. Bye-bye, kag daw pigado kuno klaseng ang Aichi Japan. Ang iban nga mga player sa Asian Games, mga players, hindi lang Pilipinas, ha? Ang iban sa... Ano, Radyo Man Jason, wala kuno sound naman ni Ma'am Mercedita Almirante. May sound, Ma'am Mercedita, may sound. May sound, di ba? May sounds, no? O, may sound, Ma'am Mercedita, na naman. Ang mga players to sa may Aichi, Japan, ang iban ng mga contingent, sa container van, nagatulog. Ang iban, may ginpadungka sila nga barko. No, dako-dako nga barko, kagdigto, ginapatulog ang mga players. So, daw hindi preparado ining Aichi, Japan, gali. Sa daw layo ko, no, umanagin niya gali ang Aichi, Japan. So, sa subong, nakuha ni Carl Eldroyulo ang rank 1 spot matapos makascore sa 77.26. Samtang nagasunod naman ng iya, gagaan nagtupa sa rank number 2 ang iyang magulang na si Carlo Yulo na may 75.465. So nagapanguna ining mga Yulo brothers. Pero daw hindi mayo ning si Carlos Yulo ang iyang maging asawa. Hindi ko na gusto pag-istoryahan na bala sa buhay nila. May sound naman. May sound ba sa volume mo daw, Ma'am Mercedita? Volume. Kagina na pa nagpamati sa ato ng mga madlang people. May sound. And mayo ini ang programa nga ginapadayon sang aton nga alkalde Mayor Raisa Trenyas, no, na binigid sa mga kabataan. Kaupod si Dr. Mary Ana Poli Diaz kaga City Health Officer Team nagmeeting, no, sa City Hall ang school-based Immunization 2026. Ini ang tuigan nga DOH program or Department of Health program in partnership with DepEd nga nagadala sang libre nga mga vaccines palapit sa aton mga kabataan sa mga public schools. No, nami sa public schools. Sa mga ginikanan, nga may mga estudyante sa public schools, magasugod ining ang libre nga vaccination sa bulan sang Oktubre, tob-tob Disyembre, para sa grade 1, grade 7, grade 4 girls, kag eligible na grade 5 girls nga wala pa nabakunahan sang HPV, measles rubella, tetanus diphtheria, kag HPV vaccine na para makaprotektar ini sang aton mga kabataan, sa aton mga estudyante, sa mga vaccine preventable diseases. Gamat-amat na paubras ang mga clinics, ang schools, para sa ini nga immunization. Agad ba siguro nga protektado ang aton nga mga kabataan? Kaya yung iban, wala ma nagdalagko na lang, mga may na-miss sila mga vaccination. So ang aton nga city government, ginapamunuan sang aton nga alkalde Mayor Raisa Trenyas, ginasiguro ang mga public schools sa mga estudyante nga mapabakunahan, no? Amo na importante gid, so dapat pag sa mga ginikanan diri sa syudad sang Iloilo nga may mga estudyante sa public schools, once ilawag na gani ining mga may free vaccination, hindi kamo magkakulba, no, hindi kamo makapobya dira, makabuli gid sa ato ng mga kabataan. Ang inyong sole assignment is pakondisyonan ninyo ang inyong mga kabataan antes ang vaccine. Amo nang pinakaimportante. And aton mga karadyo man, may mga scheduled power interruption kita, no, sa mga adlaw. Ang Pavia, no, may scheduled power interruption sa mga adlaw. Mahal na gasolina, brand out pa. Ayatik. Sa mga adlaw, sa mga taga Pavia, alas 8 sang aga, tumtum alas 4 sang hapon. 8 a.m. to 4 p.m. ang apektado zone 3. A portion sang zone 3 ning Madero Machine Shop kag Autobiz Car Wash sa may Hibaw-an na Pavia. Sa Guimaras, Nueva Valencia, Guimaras, alas 8 tubtob alas 12. Ang portion sang Nueva Valencia, ang portion sang Napandong, Sitio Lumbia, at ang portion sang Lukmayan, Sitio Dungkaan, sa may San Lorenzo, Guimaras. Sa mga konsumidor sang More Power, may araman sang scheduled power interruption subong adlaw, petsa 22. Alas 6 ang aga, More Power niya, More Power. Alas 6 ang aga, tubtob alas 12 sang udto. anong ka oras. Apektado ang bilog na mobile feeder 2, 3, 4, and 5. And ang Mandurriao feeder 4. Isa ka oras kag 30 minutos, alas 6, tubtub alas 7, imedya sang aga. Ang bilog na Mega World feeder 1, 2, 3, 4, and 6. And ang bilog na Haro feeder 1 and 2. Sa lapas, feeder 5, ay sisiw ni 6 a.m. to 6.15 man lang. So may mga scheduled power interruptions man kita gyapon. Ang masakit-sakit ini, sa maabot nga Sabado. No, preparar na, Sabado. No, para makapreparar na ka muna eh, para makapabook na ka mo sa mga resort. Bow, resort. Sa mga beach. Sa Sabado, preparar kay apektado sang brownout alas 6 ang aga. 11 oras, alas 6 ang aga. Tubtob alas 5 sang hapon. Malawig-lawig ini. Ang bilog na Pototan, Dingle, Barotac Nuevo, Dumangas, New Lucena, Zaraga, Haniway, Badyangan, Mina. Kagang porsyon sang Balangigan, kag Bugtungan, Dueñas. Amo na yung pinakamasakit, drapar koy. Unless na ma-defer siya before Saturday. Kung hindi siya ma-defer o hindi siya ma-cancel, sa Sabado, petsa 26, 6 a.m. to 5 p.m. Preparar ang bilog na Pototan, Dingle, Barotac Nuevo, Dumangas, New Lucena, Zaraga, Haniway, Badyangan, Mina, kagang porsyon sang Dueñas.
4: Aragoy, Choy!
1: Alauna, Jess, sang mayong aga. Si... May sorry signal ko. Ah, okay. Okay, Amarcy, Ma'am Mercedita. Pero may signal, ah. Kay Jackie, good morning, Tioy. Time check, 10:10 California time. Pa-shout out kay sir ba o ma'am? Way na mukotang din, ma'am o sir. Sir o ma'am Jackie. Sa California. Din ka sa California, ma'am Jackie. Aray, Barotac Nuevo. O, 6 a.m. Mas mayo gani, mahambalan nyo na to mga parinte nyo to. Nga, ma-brown out sa Sabado. Preparar! And update kita, update. Aray mga paborito ni Senyorito. Amo na yung paborito nga mga opisyalis ni Senyorito Rodel Pulyon Agado. Ang mga taga Kapuling, hindi gali Kapuling, Kapuling, Kapuling Dueñas.
2: Tatak, RMM.
1: May ginbato na kuno kung hindi papag waswasan ni Senyorito ini mga taga ang opisyalis barangay kapitan sa Kapuling. Kung hindi papag buwan, kung hindi papag banata ni Senyorito, hindi papag swelduhan. Mga kasama sa latest update sa ating Facebook page, may ginbato na nga honorarium ang mga barangay officials sang Kapuling Dueñas Iloilo. Salamat, Senyorito. Suno kay Barangay Kagawad Ana Dagom, Chairman sang Committee on Appropriations. Nasettle na nanday punong barangay Ann Marcia Poha kagisang ila treasurer ang mga requirements niya kinahanglan agud niya maka-issue ng accounting office sang trial balance para makakuha sang bond sa bangko. Apang pahayag niya, liwat naman nga wala makabayad sang ang barangay sang ila kuryente sa nagligad. Nasettle na ini. Nagakabalaka sila sa posible maotdan sila sang kuryente sa ila palabuton nga piyesta sa Setyembre at 30. Samtang ginsining ni Dagom nga nagapungko siya bilang officer in charge sa barangay sang Hunyo matapos gin-suspend sa municipal council si Poha bangod sa pagligom dulom sa ilang lugar. Gain confirmar man niya nga upod kay Rajman Rodel Fulyon. Agado, gain pasakaan siya ni Poha sang kaso matapos magpa-interview sa RMN Iloilo. Angot sa ila sitwasyon sa barangay. Ining permit delayed sweldo, ining wala makakuha sang makapareimburse o ma-replenish ang fund. Actually, ang pondo, ang kwarta sa barangay, may escrow na ina eh. May pondo na ina. No, napondohan na ang honorarium, ang pambayad, mga bills nyo dira, naka-escrow na po yan. No, may pondo na po yan. May pondo na. Ang kinanglan lang himuon is proper accountability. No, proper documentation, yun mga OR, proper request, proper reimbursement or replenishment, sorry. Proper replenishment. Natagaan na kamo sa pondo last week o last month o last 2 months kung quarterly. Natagaan na kamo sa pondo. Dapat religiously, kung magastos nyo ang pondo, ginasulod nyo sa inyong libro. Di ba? O dapat always on the books, di ba? Ginapasulod din na sa libro, proper accounting. Ay, hatag na sa inyong mga resibo, hindi acknowledgement receipt o kundi mga OR. With your request, ipadala na ina, di ba? Once mabaton ina iya, once mabaton na ina ang mga documentation, matik man nag-release ang pondo. So, in between, nga apirmi nagka-delay, ini nga ilang bayad sa kuryente, release of the honorarium sa mga barangay officials and including the barangay tanods, no, o base mga barangay health workers man, no, the problem is now sa in between, sino may sala dire? Is it the LGU nga delay ang pagpadala sa inyo or improper channeling sa barangay nga akoon man o hindi? Base nagkakaproblema sila sa accounting. Base may problema sila, hindi sila kabalo, kag hindi sila gusto mag-ako, nga hindi sila kabalo na mag-liquidate, no, sa mga funds para mapadasig o may expedite ang release. Kapiestahan nyo is September 30. Nakabutang na ina sa inyong calendar of events sa kapitan. Every year, pagtapos pa lang sa piyesta, ginaplanuhan na ang madason nga tuig nga pista. Hindi ni gulpi lang, uyala, pista ta sa 30. Hindi ka mo makibot, pista nyo sa 30. Kay annual fiesta ini. Nakabutang na ina sa calendar of activities nyo. Di ano ko ba, basi kulang sa time management, kulang sa planning, kapitan. Amo na nga nag-sala-sala. Ang barangay secretary, base nagasala-salaman kay delay man ang pag-issue sa mga resibo, base way pa magastos ang base way pa mag-abot ang pondo, nagastos na. Dapat ni transparent abi, di ba? Dapat transparent gid ni. So pangabay, no, nga ma-settle na ina, kalaway man ina yang baw kapitan. Kalaway gid na yang pista nyo, ligum dulum ang pista. Mabalikan, baka mo ang balikan sini. Di ba? Kung mas mayong masettle, isettle na ina. And para sa aton mga kauturan, ano, ginlunsyar na sang Social Security System or SSS ang mas madasig kag mas masulhay nga pagkuha sang My SS Card powered sang Hello Money sang AUB sang September 21 kagapon. Ining SSS card, ginanda naton, card siya pero ATM siya at the same time. Nag-umpisa ang aktibidad alauna tumtum alas 5 sang hapon sa SSS Iloilo Central Branch City Mall sa may Pavia. Sa sulod lang sa 5 kaminuto, makakuha na sang My SSS card. Para makapartisipar, magdala sang valid PhilSYN National ID, updated SSS records, and active My SSS Portal account kag Hello Money by AUB app. Amo na nang dalon nyo para makuha nyo My SSS. Makakadtukutubla kay way ko may My SSS ka. And sa aton mga kauturan nga mga mangingisda, kag sa aton mga kauturan nga mga mangunguma, pati gayunon ang National Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Forum sa siyudad sang Iloilo, umpisa subong adlaw, September 22. Ang nasambit nga forum ang pagatambugan o pagatambungan sa mga mangunguma, manog pangisda, kabataan, kababayanhan, person with disabilities, senior citizens kag nanarisari nga sektor halin sa nakalain-lain nga bahin sa pungsod. Kalakip sa mga topiko ang best practices, innovation or innovation kag success stories sa mga farm and fishery clusters halin sa nakalain-lain nga mga rehiyon. Ipakigbahin sang mga partisipante ang mga istorya nga nagapakita kung paano mas nangin o mangin organisado, mas market oriented kag mas mapag-on ang mga food producers paagi sa clustering kag consolidation. Bantayan man ang live streaming umpisa alas 9 sang aga sa Department of Agriculture Western Visayas kag DAF2C2 Western Visayas sa pag-umpisa sang tatlo kaadlaw nga forum. Importante ini para sa aton nga mga mangunguma kag aton nga mga mangingisda. No, importante gid niya.
2: Tatak RM.
1: Pabasko ko na ito, no? Kahit mga kasama, update lang kita gamay sa mga nagkalatabo kagapon do kagamo sa nga syudad kagamisa. Damo pinatsanay. Ginahikot ang diring gintiro na mag-business partner, duwagit sila ni Gali. Ang gintiro sa haniway, sus duwagit sila ininga patay. Ginahikot na subong sang Haniway Municipal Police Station ang kaso na double murder batok sa duwa ka mga suspect nga naglutang patay sa mag-business partner sa barangay Tambal, Haniway, Iloilo kagapon o nagligad nga adlaw September 20, Domingo nga adlaw. Ang biktima, amo sanday, June Ray Capenya, driver kag residente sa barangay Balukot at Tambulig, Zamboanga del Sur. Kag si Eileen Adelente na o negosyante kag residente sa barangay Tambal sa mga Banwa. Suno kay Police Captain Randy Lambungan, hepe sa Haniway Municipal Police Station, nga tinguan nila nga ma-file ang kaso batok sa duwa ka mga suspect subong nga semana sa diin. Isa diri amo si alias Roldan.
2: Tatak!
1: Si alias Roldan, ang anay kahagugma ni Adelente nga empleyado sang Ileco. Hindi ko na pagyambala, 1, 2, 3, basta Ileco. Kag-residente sang barangay Subog, Maasin. Ang pahayag ni Lambunga ni Hepe nga antis na tabo ang pagpanglutham, nagbaisanay kuno ni imbabayi. Kag ang suspect na si Roldan, no nagbaisanay ini sila. May kaangtanan sa share sang ilang negosyo. So prior, ang babae nga biktima, kag ang recent niya kay Gugma, may negosyo, so may sharing sila. Daguro kung pila ang ginamot nyo da sa negosyo. Diba, hindi man pwede nga pila ang ginansa, ginamot ni Guru. Matapos sila, may kaangtanan sa share sa ilang negosyo. Matapos sila, magbulaganay. So siguro, ato ni panghangop di, may share sila. Kaya maghagugma, may share, gin-invest nila. Di mabulagay na kita. Di kuwa-kuwa na yung share. Mayo man guro ang negosyo. Kuwa-kuwa na yung gin-dagdag ko ng kwarta. Buta na, isa kalibo, dabe. O, tag isa-isa kalibo, takwaan ko di yung isa kalibo. Kaya mabulaganay man tamo. Di kung ikaw mapadayon sa negosyo, di padayunan mo na kuwaan ko lang akong share. Ang akong ginamot, basi amo nino. Kung sa diin, nagplano kung tani ining duha. No? Kabiktima ang taga Zamboanga kag si Adelente nga magpatukod man sang ila kaugalingon nga puluyan, mag-aupod na sila, siguro bago nga partner ni, ma-share man sila, mag-aupod negosyo. Puro hindi ma ano ni si Roldan, nagselo siguro si Roldan, ay nagaw mo na ang chicks ko. Ginagaw mo na ang chicks ko, agawon mo pag itang negosyo na mo. Umayon negosyo. Siyempre may ano si Roldan nga, grabe nga. Tingala ko, yung bulagan niya ko, negosyo na mo, okay man. Okay man lagad sa negosyo. Nga nang hita pa sa bago nga partner, kag partner ganyan. Partner sa puso, and partner sa bulsa. Grabe, guro nga selos ni Roldan. Hindi! Hindi! Hindi ko ni mabaton! Mayo lang ang madulang negosyo, hindi lang ako niya checks! Hindi, siguro may tsuni. Why ka kilala sa akong pangayaw ka lang, taga Sambuanga ka pa? Ako, si Roldan, ang taong kuryente! Dugang pa niya nga una gintiro ni Roldan. No, argit, ang una gintiro, ang lalaki. Lalaki, ang karibal, karibal ka. Tiruhunta ka. Boom! Pagtiro niya to sa lalaki nga taga Sambuanga, no nagbalik siya sa van. Samtang ang iya naman, wala pa matumod din eh. Wala pa makilalang iya nga upod. No? Siya, kinsugo niya, ang upod niya guro nga, ako sa lalaki, pre, ikaw to sa uyam. Ikaw to kay ex. Tigin pati man sa ugo. Sus, pinangitay ako no. Kinayam mo, matuwagin pangita niyo to si Adelante, ang babae. Pinpangita, gintiro sang upodya. Upodya! Ang nagtiro, so ginplano gin nila ni. Niya ako to sa laki, ikaw sa babae, pre. Kaga, ginfinishing pa. But sino, patyon gid ya. Hindi gid niya, mal nga tiruhon nga palagyong, pilasan lang. Hindi, finishing on, patyon gid nila ya. So may killer instinct ni. Kagway takabalo, base ang kaupod to ni Roldan, gun for hire gid to ya. Eh kung normal ka lang nga empleyado, normal ka lang nga tao, mangambal maniro-niro niyo, ikaw diya. Maniro lang gani ka, pis-pis, kulbaan ko. Maniro lang gani, hindi, magkapot lang gani, pusil na kulbaan ko. So ang ginupod ni Roldan, kasalakyan nga itom nga Innova, manugpatay tao gito ya. Hindi to ya nga basta-basta lang ya nga pre. Siya ta. O oh, ano plano, boss? Subdi ko pre. May ano kao? Tiruhon na to ang duwa. Kung ikaw kumpar niya, ha? Ano ko no? Maniro ta duwa? Ikaw to? Hindi ko yung mag-upunsi mo ya. Mapatay tao? Ikaw to isa bahala, kadaya. So ginupod ni Roldan, manugpatay gito tao. And may ginasiling, birds of the same feather flocks together.
2: Tatak, RMA.
1: So hindi malayo nga may pusil si Roldan. Hindi malayo nga base ginaprank niya lang ang pag-ubra yan na isa-isa ka electric cooperative o isa ka electric cooperative. Base prank niya lang na base ang daan niya nga obra manugpatay man tao.
2: Tatak.
1: Base gun for hire man ini si Roldan.
2: RMA.
1: Tiniro niya na ang laki, tiniro ang babae, pinisingin pa nila. No, ginpinisingin pa, buwan siyang pinisingin. No, siguraduhon mo nga palapitan mo gito yan. Siguraduhon mo nga wala na nagiginawa. Siguraduhon mo nga patay na to sila.
2: Tatak, RMN.
1: Eh, ano ka brutal? Ano ka brutal ining duwa ka mga lalaki? Kahapos lang sila nga magkuha sang pusil? Kahapos lang sila mag set sang ilang nga paminsaron niya, buwas, malagaw ta duwa, mamatay ta tao. Do kahapos, no? Kahapos ng mga bangga mamatay isang tao. De, subong na Roldan, amot ko, nadakpa na ni sa, nadakpa na ko si Roldan. No? Roldan, te! Ang pag-ibig, kung hindi na way naluyag si mo ang uyab, ang babae, kadamo, daya sa babae nga pwede. Gin padala-dala mo gindang imo nga buot sa babae lang. Kung hindi, intonses kagin. Double murder, intonses kagin. Pila ka tuig nga pagkabilanggo. Kaya mo gindang gusto mo yan. Patyon mo sa bilang balos. Kaga ready ka, preparado ka. Nga mapreso ka man panghabang buhay. Amo ni, amo ni. No, hindi ko mahampan ang imong paminsaron. No, base na karuro, base na kadruga, base hubog sang ginubra nila. Kay kung ara ka sa insakto nga paminsaron, makapaminsaron labo ni. May paguro, kasiguhon ta lang, wala. Hangkaton ta one-on-one, tapong lay lang. Pero tiruhon, ate. Inyo na nga desisyon. Kaya dira sa may Arevalo, na Arevalo daw, ano nagkakalatabo sa ato,

kundi, ginamo naman ka mo da. Kaya masakit, de. Paano naman kung magbalos naman ang grupo ng mga taga-airport Mandurriao? Grupo-grupo, kay tani kong suya anay ka mo ya. Di, hindi parehas sa ato, di ba? No, mga batang 80, batang 70, 70, 80, no? Ngabi, hindi kayo mag-ilog sa amon man. Ang inyo trinaidor, patalik dun nyo ang tao, taglampusan. Daw amo nang inyo nga, no? Patalik dun mo, lampusan mo, kapadamo-damo grupo, isog ka kay damo grupo, kabunon sa liyong. Pero kung isa ka lang, no, tarantado ka man. Sa una, suya anay sa classroom, di ba? Dumduman yun eh. So, yung anay sa klaso, minasunlog, ginabuli ka, ginasunlog ka, pirmi. O, pirmi ka lang ginaagawan ballpen o ginakawatan ka lapis. Kaya ginakuris-kurisan t-shirt mo. Huwag siya mapuno ka, di ba? Amon style sang una, magambal sa classroom mo, ay na si ma'am na isog agad. O, grabe, ngan mo sa ako now. Grabe pagpanubot, square ta, di ba? Square, as in square, the shape na square. Na square ta. Nga, sa din. Nga, sa guwa eh. Alaka lang din sa classroom. Di, tapos kita kay ma'am din kumadakpan ta doa. Square ta sa guwa. Pagkatapos ang klase, amo na yung oras, oh. O, pag recess ta, kita ita sa likod sa eskwelahan, square ta. Ginaangkat mo sa duelo. Duel, no, duel. Ang mga classmates, sige, pray. Para kami, ah. Pero, wala, hindi magbulig ang mga classmate mo na eh. Bahala ka sa kaugalingon mo na yan. Tapong like ka muna, square, kukuhaan sa polo para hindi mag-easy ang polo, di ba? Kung gusto niya mag-tiniil, matiniil. Kaya pag aboto, ready na, may referee na, already, oh, pang! Pag square, tapong like ka muna, pag mapila man ang katapungol, kung sa hapo ka na, duha na ka muna pang-hakroy. Oh, tapos na, tama na! Pagtapos, oh, kay shake hands, hindi pa ka mo mag-shake hands na. Kay na perde ka mo. Karong magamit ko, perde ko, square taliwat ah. Square taliwat. Best of training, square. Pwera na lang kung masurrender ng isa. Kung hindi pa, pag tapong lay, pa. Nya, square. Sige ah, pag square, mabatsagan mo, hindi kaging kasarang to sa kontra mo. Nya nga, hindi kaya, perde ko si Mia, kay dako ka. Kung hindi ko ano, kay labay mo karaw-kaw. But sa lingon, nag-ako na sa kaperdihan niya. Di ba na pagtapos to, no? Apir na ta, square of shake hands na ta. Pag-abot sa classroom, ti why na, di ba? Hindi mga dumtanta ka, pagwabununta ka, may bitchkorno ko, bitchkornohunta ka. Why get pulos sa mga kabataan sumong? Gapagapasiga-siga ka mo, gapastig-astig ka mo. Pero hindi tuod-tuod ng lalaki ang paglantaw ko sa inyo. Do mga binabayi ka mo. Pinabahigin mga talawit. Maisog lang sila kung may mga upod. Maisog lang kung may mga kargada, mga botilya, may mga kutsilyo, may mga panlampos. Isog sila basta mo na. Pero kung tutuod, tapunglay lang. Hindi, higit sila mga talawit. Si mo isa oh. Patalik doon niya, lampusan mo botilya. Tiyan ang tawag si mo, traidor ka eh. Ay, hindi ka kasarang sa tao. Patalik doon mo sa, kagbumbahon mo sa ulo, lampusan mo sa ulo. Sangkin lagas ka, nagsulod ka man to sa, kita yung video. Paglagas niya, sumulod man siya sa balay. Galing damo sa mga trupa, amo to yung isa, matras kay damo-damo, tatlo. Ano ko, si Jackie Chan? Isa lang kontra ninyo, bumalik ka mo sa balay, kinuhaan nyo pa kutsilyo. Ay, mga talawit, gid ka mo yan. Ay, kung araw ko na, pang isa-isa, pang dapalon, taka mo mga kabataan ka mo. Mga wala ka pulos-pulos inyo yan, imbis na mapaymunong ka mo, imbis na ginsugid nyo sa kapitan ninyo, ginsugid nyo sa tanod ninyo, ginsugid nyo sa ginikanan ninyo. Ara, okay nun. Linampusan mo, binuno mo pa. This is shitty ka na. Ano himoon? Ay, sus. Hulaton nga mag-18 ka, pailan ka kaso, pag-18 mo, pag-debo mo, priso ka na noy. Tatak, RNN. Sa aton sang unay, ano ka, may suka, laktak, sigwa. Diba, may shocking na ang style. At, bisuka, laktas, sigwa. Pag-abot sa waskwerta. Pag-kuritan pa na, as in, literal nga kuritan, either choke na,

0: kunduta na kurita ni nasang kahoy o area o way sa may magwade ha. Once magwade, break, masulod ha. Okay, okay, okay, okay ha. Wala kaptanay ha. Wala, may mga grim. Uway lang tindakanay sa itlog ha. O, di ba? Wala lang tindakanay sa itlog. Wala lang tustukanay sa mata. Tapong lay lang. Okay, okay, pair ha. Magabutang, iban, magabutang pa na sa mga panyo nila, sa kamot nila, himuon lang, bandage, himuon nga bandage sa kamot. May iba niya, may alarambo, ma, higot-higot pa sa mga bandana sa ulo. Paghambal sa referee, pay, tapong lay, may magkupo ka, ah, hindi mo, hindi ka po, eh, hindi na yan. Ano wrestling, eh, mo, boxing niya. Why ko pa ay tapunglay lang? Pantapunglay, pinakasultada, mga ginhawa pa na, ikaduwa nga sultada, hapo na na, ikatatlo nga sultada, ah, hapo-hapo na gini. Pero wala sa mga bunanay, wala ini sa mga ginanggong na inyo yan. Why nilampusanay botilya? Ay, mga kabataan sa mong, ay, sos, mga talawit ka mo. Ay, kapulos-pulos, inya. Natsakto, ubabayo. Ubabayo, kay magisi mo. Magisi na, makiga ni nanay, ubahon ang polo, ubahon ang bayo. Di ba, kung may kulintas, ubaha. O, may mga rosaryo-saryo ka daw, kung ano mga kulintas. Wala sing-sing, ginakuha ng sing-sing para hindi magisi. Purely, no, Sir Percy Balser, Jess Palton, mga pamati na sa aton. Sa programa, isugid kay Tiyoy. Sang una, purely sport. O, suyaanay ka mo kay ginapangaluyagan niya ang miga mo. O may crush ka, duha ka mo may crush. Nagsuyaanay ka mo kay pirmiya ka ginasuyaan. O, dira, di ba? Tapunglay ta, square ta, square ta. Okay ah, paghambal ka nga okay, yan challenge na, di ba? Nagapakuba ko baduga mo, lala nga, nag-uo ko man. Matapunglay kami karo, may kasarang ko na siya. Didepende na si Muya. Hindi malambal nga, wala ginabully sa una yung nga. Hindi pa uso sa amin ng mga bully-bully na pareso mong nyo. Bully-bully. Bully-bully. Sa una, bully anay, guro, pero bully-bully, wala. Subong naman yung bully-bully ni. Padamo-damo, trupa mo, padamo-damo, barkada. Kung damo sila, isog sila kuno abi. Pero kung isa lang sila, makita mo sa mall, ay sus, daw kuti mo eh. Chitan mo gani, shh, good luck ka na. Ay, balaan niya nga may sala siya. Sang una, ay sus. Ay, kasadya, sang una. Di siya makita ay pa sa barangay, biskan soya anay ka mo. Kag naperde ka sa inyong square, inyong duelo, tapunglay. Respeto mo, di ba? Kabalo kita sang una, mga batang 70, batang 80, kabalo kita magrespeto. Kabalo kita magbaton sang aton nga kaperdihan. Hindi nga naperde ka sa tapunglay sa eskwelahan, maglabay sa inyo ang kontra mo, kastiguhon nyo tropa, hindi. Hindi na uso na yan. Akong pinaka-numero uno nga kontra, sang una, best friend ko, hasta subong, best friend, gig kami yan. For life, gig kami nga best friend, nanay. Sana batsaga na mo ng sakit sang tapukol sang isa kag-isa? Ah, daw hindi ka na magliwat daw, mawadaan ka hangin. Pero, there we gain respect sa mga tao nga kontrata na subong naging miguta. Subong lain na biyang utok sang kabataan. Basta tulukon mo, bunun kan din. Lain magtulok ao. Alam mo na 38, karon dito guys, story hanta. Ang problema ni Roberto. At kung may problema ka mo, ha? Paliog, share nyo lang kay Tiyoy ninyo Pancho. Ang ininga bahin, builog nga ginadulong sa aton, sang Nans Super Plus.
1: Nans Super Plus Capsule. Bulong sa kapoy, kag nagahatag, resistensya. Anong imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
2: Call center agent ako, sir. Kag syempre, permi nagapulaw sa trabaho. Pero umpisa sa nagamit ako sang NANS Super Plus Capsule, wala na ako ginatuyo. Kag bisan hasta maaga ang duty, mapagsik na ang akon pamatsyag.
1: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
3: Tatak! RMN.
0: Mga kasama, Nanza Super Plus ang mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Hinting obang mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik kalawas adlaw-adlaw. Mag-inom sang Nanza Super Plus capsule. Ini ang natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon man sa antioxidants, bulig sa kapoy kag pagpangluyas ang lawas. Available sa mga butika sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Mga karadyo man, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaaging pilia ang Nanza Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. And ang isa pa ka de kalidad nga produkto ni Tita Arlene ining Nanz Liniment Oil. Basta nakabanyos ka sang Nanz Liniment Oil, hindi ka na problema ni sa imong frozen shoulders o pananakit sang kalawasan. Permi ka na lang ginabiring o may mga tuslok-tuslok sa imong palad kag sa imong tiil. Banyose sang Nanz Liniment Oil kag ginapaayo niya ni ang aton nga blood circulation. Nagapanami, nagabulig din sa imong bali, sulpo, naipit kag napalisar nga kaugatan ang naundan nga mga bali, kayang-kaya ini paayuhon sang Nanz Liniment Oil sa aton mga senior, sa inyong rayuma, sa inyong arthritis o sa varicose veins. Epektibo ang Nanz Liniment Oil. Kilalaman ini na insect repellent. Basta nakabanyos ka sang Nanz Liniment Oil, matingala ka mo. Daw mo nga, ano daw, praning ang mga lamukaw. Daw hindi nila gusto ang baho ko sa buong. Nanz Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na insect repellent. Para malikawan nato ng dengue, o malatiyan nga dengue, manyos kita Nanz Liniment Oil. Na-discoverihan ko, nabasa ko. Pareha sa amon, no? Sa akon, akon kag akon apo, tingala namon, ang iban wala ginakagat sang labok. Nga akong ara kami sa kwarto, duhagid kami paborito kagtun sang lamok.
3: Tatak! RMN!
0: Kaya dugo gali namon, O+. Amo na ang mas ginalagas gali sang lamok ang O+ plus nga dugo. No, O plus o plus O. Nasa may plus a O plus na may type O. O negative o O positive. O positive or O plus, amo na galing dalagsun sang mga lamok. Parehas amon sa akong apo. Ay sus! Ang iban, wala kagat sa lamok, pero parehas man kami nagapungko. Wala kagat. Ah, kami agin may kutot na kami tagulat. Kaya nakabulig sa amon, Nanz Liniment. Surprise pa birthday ni Banaon sa ako na lima ka wow tuod ka. Nami kita ko si Ma'am Donna, guwain ka shooting. Congrats Ma'am Donna. Cerezo popcorn. Nami yung popcorn ni Ma'am. Ordinal ni ang natural popcorn ni walang flavor, walang mga butter, cheese. Gamit sang popcorn. Sir Percival, mayong aga. Natsakto na uba bayo. Ah. Amba ni Sir Jespal, mga talawit na yoy ang muna ng ulo brown. Oo, madamo-damo patalik doon kaglampusan mo sa ulo. Na ano nga. Correct yoy, sadya sang una, tapong lay lang yun. Si, oy, kay Bea Nava. Bea, hambala ang mga kauturan mo da, mga magandang bulag, ang mga tropa mo. Na sa Petsa 28, September 28, Monday, balik na kita. No, magabalik, makapanumbalik na ang programa isugid kay Tiyoy sa inyo mga radyo. Mabatian na ang aton nga pagwaragwag. And sa Wednesday, September 30, ang first day sang aton nga audition sa Tawag ng Tanggalan.
3: Tatak! RMN!
0: M. Tahir Katbar. Hello, Sir M. Tahir Katbar. Assalamualaikum. Levi Aguilar. Good morning, Tiyoy Punch. Kaya sa talantanan ng mga listeners, nimo, Tiyoy. Thank you. Warning man sa classmates, amo man sa mga fellow OFWs. Cheers to all. Hambali Ma'am Donna Aguayon Feldman. Arnold Francisco, sir. Mayong aga, nagatanaw dira sa may atamyaw dira sa may Bituon, Ilawood, Kwartero, Kapis. Uy, arad na sila anok, di ba? Kag si Nestor, kag nanaylidita. Ma'am Lori Alihero Goriseta, mayong aga. Si Odi Candelario sa may Madrid, Spain. Thank you. Ma'am Mercedita, mayo dahil nga aga si Ma'am Mercedita Almirante. Salamat man kay Sir Romeo Manay Jr., Sir Gilfred Dionio, Dudes, and Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pudena family. Pag-greet ko da Bayoy kay Honey, my love so sweet, happy 6 years and 7th month monthsary. Hambal ni Gracia Alejado. Abay, sa anniversary nyo. Sweet, sweet naman. Ma'am Mary Recabar, Ma'am Jode Taragon Jocades, Ma'am Fe Capada, share sa modal. Kagawad Dina Hermano and Mama Delsa Hermano. Sir Noel Jimenea, Sir Shokoy Shokokoy. Si Buds Jr. Salamat, Ged. Kay Sir Ruter Infante, sa kuay na subong sa Oktoberfest. Sir Kem Ibon Ferrares, mayong aga. Sir Bots Gorilla, Marlon Franco Supremo. Sir Jose Julius Pinuela. Si Sir Roque Binya Salute, good morning man. Ma'am Grace Soberano Durem de Sodusta, Ma'am Angel Cuevas, and Ma'am Mafe Pedregosa Andaya. Ma'am Sisi, good morning, kagay Mayora. Si Mama Gemma Pendon, nagapamati man, together with Ma'am Jenny Halyorina. Thank you, si Sir Johnny Figuro. Boss Johnny, good morning! Sa may Figuro Meat Shop, sa may Iloilo Terminal Market yan, ang suki natin. Basta baboy, baka, ay sus. Dito, nakababakal kay Sir Johnny Figuro. Jure Boyko, salamat Ged. Ivy Celes, thank you. Darlene Bautista, salamat man. Oy, kay Prepane, Rapi Bernales. Prepane, good morning si mo Prepane. Belated, happy birthday, Prepane. John Freth Causing, Levy Aguilar, Bobby Canonicato, Mama Maria Ruby Canonicato, good morning. Rolando Neal Gas, kag Shane Rowaldo, thank you. Mga suke, ready na. And kay Lily Besares Coronado. Good morning to you. Ano may linog? Wala man nag-uyog ako ng alcohol. May ginalanta ko din kung mag-uyog din gani ang ako ng alcohol, mag-amuna o mag-shake-shake ang tubig, linog. Pero daw wala pa man. Pero talaga na, i-check nato ng Felvox kung may nabatsagan nga linog. Kaya hindi ko ka batsag, abisang linog. Kaya kung magpungko ko, ambot may ADHD ako, pero may ko nagahulag. Hindi ko makapungko nga steady amo na. Hindi kaya dyan. Either mapanguya ako, ikaw mahulag kamot ko, mauyog-uyog. Amo na nga, hindi kaya ko ka batsag sa linog na tanless na kakatulog ko. Dalagit sa ang aton nga Felvox, 10 minutes, so 10 minutes sa linog Sarangani, may 2.2 nga linog around 1:30 just a while ago sa may Sarangani. 30 minutes ago, layo Quezon. 49 minutes ago, layo man Ilocos. An hour ago, Baler Aurora, ay yung mga linog. Surigao, diin sa wala Sarangani, wala base na may nagbembang. Kung nagalinog, patyan nyo ang suga. Abre pa pandra ang suga. Joseph Canila, hello, watching from Riyadh. Assalamu alaikum sa aton mga kauturan, mga OFWs natin. Hello, hello, hello. Malapit na po ang Pasko. Huwag niyo pong kakalimutan, Tiyo'y Pancho sa Pasko. Kaya sa mga nag-pledge, thank you ah. Thank you sa tanan-tanan nga nag-pledge para sa aton nga tawag ng tanggalan. And sa liwat, base hindi ka makibot, I just now, ayoko, may araw, gidman.
4: DYRI
3: Flash Report.
0: Mga kasama, bago lang gid around 1:38 sakto gid si Mama Lily Coronado. No, so no sa pag-asa just now. Around 1:38 AM, may nabatsagan nga 2.8 na magnitude nga linog dira sa may Maasin, no, Maasin, Iloilo.
3: Tatak RMN.
0: So Ma'am Lily Coronado, taga Maasin ka, Ma'am. Correct, are bag-ulang ginpagwa sa masang Philvox. September 22, 1:38 AM, magnitude 2.8 nga linog, 002 kilometers ang depth. Ang location is Maasin, Iloilo. So ato mga kauturan din sa may Maasin. Yes, nakabatsyag ka mo na sang gamay nga pagtayog sang duta no linog. Maasin. Ma'am Laila, thank you sa inyong update. At least gina-confirm na to, hindi kita mahambal niya. Nga pa patupato lang kita, pati-pati kita sang ginapos ang iban. Ato, we try to get it from the source. Ate, correct ka, Maasin ko. Nabatyagan ko sa Maasin. Yes, ma'am. Sa Maasin, gid man, ang linog, no, dira lang sa Maasin, nabatyagan ang ining pagtayog sa duta. So, kalma lang. No, pakalma lang, ma'am Lily Coronado. Bala naman naton, kagpirmi naton nga panumdumon, ang ginatudlo sa ton. Basta may linog, duck cover and hold. Importante gid na, duck cover and hold. Hindi ka mo sagay dalagan samtang nagauyog ang kadutaan. No, hindi ka mo sagay dalagan, preparar. Kung may harakan mo sa mga lamisa nga, pwede ka tuwa-katuan. Sa ilong ka mo to pag tila o pag-untat sa pag-uyog. Hindi ka mo sagay dalagan kung nagauyog, kay mabagtol ulo nyo. No, kap, kung hindi ka mo kabalos ng duck cover and hold, let's search nyo sa YouTube. What do we do? No, hindi natin pwede mapunggan ining linog. Pero pwede natin, no? Pwede natin mapreparahan. No, amo nang pinaka-importante. And of course, the power of prayer. So, pangamuyo, git kita, ha? Mga classmates, Florenza Sokaldito Kalimpay, mayad-ayad git nga aga sa inyo. So, alauna, 51, ready. Kay may ara kita nga, Papa G. Gin preparar ko hindi sa inyo, mababanganay naman ini. And sa mga judges, nalipat ko. Hindi kayo makibota base karon or base buwas o this week, may mabaton ka mga minsay halinsakon. Ang inang minsay, ining pangagda para sa inyo. Nga kamo ang napilian bilang secret judge. So para sa ato niya, tawag ng tanggalan, audition. Audition, lain ang grand finals. Ha? So, kamo niya ma-desisyon. Kung nyari, pananglitan, o kunyari, Tagalog, abi. Pananglitan, 5 o anumang contestants, o 4 ang contestants, mahambal ko nga, 3 lang ang pwede pasudlon. So, kamo niya ang mapili. Ang basya natin ni is majority decision. Ang majority ang patiho natin. Kung nga mahambal kita nga 3 piliyon, assignment nyo, is syempre mamati and kilatisin kung sino gid ang mga worthy o ang mga karapat-dapat nga makasulod sa aton nga tawag ng tanggalan. Kung sa Senado may senator judges, sa isugid kay Tiyo'y tawag ng tanggalan, meron tayong secret judges. Two-thirds ang vote ang okay. Florenza Sokaldito Kalimpay, good morning. Mga kasama, alaw na 53, super fiber, hindi nyo git pagkalimpatan. Kaya ko, baw, nagkaon ko kagina humba. Baka snacks ko yun ang lomi. Daw bloated ko, kaya ang carbs bla. Ay, Isus, nag-inom ko super fiber. Makabulig din sa ito, eh. Ang super fiber para mapagwa nato ng mga hindi dapat ngayara sa aton colon. Ma-disburse, ma-flush out, malimpyuhan ang aton nga colon. Super fiber ang pinakipiktibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agon mamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Makasama super fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agon hindi magtinarang higko sa aton nga colon nga isa sa mga rason sa pagnubos ang aton immune system kag pagkatuga sa balatian sa aton nga kolon. Tinlui ang kolon paagi sa dlawadlaw kapag inom sang Super Fiber. Super Fiber is a fast-acting colon cleansing product epektibo. Garantisado kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Para sigurado ang resulta, kada gabi antis ka mo manyapon or before meals or antis ka mo magtulog, inom ka mo sang Super Fiber para sigurado pagbugtaw nyo saga agwa sagid. Mga kasama ka namin sa aton nga pagpamuhin basta naga Super Fiber. Available sa mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
6: Ako si Manuel Saed, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mga kasama, Life Extension Vitamin D3 is the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigit sa makamamatay nga cancer. Mag-inom kita at least 2 ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Tandaan, dapat may tatak na LE ang ginainom nyo nga soft gel. Para hindi peke, para siguradong hindi ka mo mapikian sa Life Extension Clinic ka mo o Medical Clinic and Pharmacy ka mo bakal. Ini ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Ini ang pinakasikat ng vitamin hormone base ini sa survey sang PubMed.gov. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Ang numero uno, ang super vitamin, kag ang miracle vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal nyo na sa mga butika nationwide. Kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre ang check-up. Nga ang mabayad ka pa kung may libre. Nga ang hulaton mo pa nga maglala ang imo nga balatian. Kag magdako ang ganasuson sa ospital. Mas temprano, magpa-check-up. Sa Life Extension Clinic, libre ang check-up kaupod ang mga medical doctors adlaw-adlaw. Kato ilang ang mga clinic nila na nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall at J. De Leon area, Tagbak Haro, Barangay Poblasyon Zone 1 sa Mayastansya, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig, SM City Iloilo lower ground floor lapit sa may food court area, Bangga Dama Santa Barbara sa Santos Arcade, sa Uton tubang lang sang Iglesia ni Cristo dira sa may JC Zulueta Street sa Uton, ang pinakabag-o nga branch dira sa probinsya sang Guimaras. Hindi na kita magtabok kay kamahal sang fiber kung gabi 50 kung regular 40. Roro, 1,000 mo, one way lang kung salakyan ka. Hindi na magtabok. Ara ang Life Extension Clinic dira sa may San Miguel, Jordan, Guimaras, sa may Rotonda. Crossing, pakanto, crossing Rotonda. Rotonda nga pakanto si Bunag. Rotonda nga pakanto sa Santa Teresa. Rotonda nga pakanto Jordan. And Rotonda pakanto Nueva Valencia. Amo lang nang nag-iisang Rotonda. Ara lang da sa kilid sila sang Rotonda. Magpa-check up, hindi magpagtiga-tiga ulo. Yung mga kaya ko ni, ano lang ni, gutom lang ni. Ako lang na ni sa kape. Kumay na batsagan, gamay pa lang ina na batsagan mo. Magpa-check up na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Dos minutos makalipas ang alauna sang mayong aga. Kung hindi pa manog alas dos, wala pa si Ma'am Rona mahandukon. Ma'am Rona, good morning! Ready na mga kasama sa aton niya, Papa G!
8: May problema ka? basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsag pa. Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
9: Si Papa G ini, kamu nagapamati kay Choy Pancho sa programa Isugid kay Choy.
10: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Roberto, 56 years old, sang Roja City. May asawa ako, Papa G, kag siya si Ami. Kung paghigugmang paghahambalan, makasilinggid ako, Papa G, nga swerte katama ako tungod palangga ako sang asawa ko, kag sang iya pamilya. May duwa na kami kabata, kag may kaugalingo naman kami nga pamilya. Gani, kami na lang nga duwa ang naga-updanay sa balahe. Kag sama-sami, ti siyempre, bisan may mga idada kami, hindi kaya madula iya Papa G sa amon, nga maghibagay, kag magbuljakanay sa kama. Ilabi pa kay daw mga huben pa man kami. Makaaladik galit no sa amuning permi kung duwa lang kamo permi sa balay. Diba, Papa G?
1: Oh, shit!
2: Oh, siyempre!
1: Grabe ka lang utiyak sa perli mo lang ga. Grabe, basa-basa.
2: Siyempre, basa-basa. Kaya nasusulod ang batuka mo lang ga.
1: Panamiglis ang isang feeling amo ni no. May mga edad na kita pero daw bata lang kita gyapon ng sex ang pambalay. Oh, shit! Namit isang lampiron mo lang ga.
2: Isan pa nga medyo nag-corinot na.
1: Corinot pa gidya. Hindi pa manggid ah.
2: Sure ka ha? Naga-enjoy ka pa ha? Nanamitan ka pa? Kontento ka na sa liwal ko?
1: Oh, shit.
2: Hindi ka na mangita iba ha?
1: Ay, nagano, ano ka man niya imo? Nagaing-ing tayo, mas makalain-lain niya mong imo. Abi-abi, panamit lang daba lang. Imbes na mabuhan ako. Kaya natumba na ho. Nanulang gaya ma.
2: Ha, Roberto?
1: Ay.
2: Pelita lang bala, anay, ah. Sige na.
1: Sige, ah.
2: Ay, ah, dumaguan ako, bro. Sige na. Kimapanamit na lang ko, ah. Kagbaugayong sa todo.
1: Maami.
0: May edad na gima kami ni Ami, Papa G, pero pag-abot sa sex, daw nagabata kami. O galing, sininkaroon lang, na piyaran ko man bala, Papa G, nga daw may naglain sa iya. Pamatsyag ko daw nag-uli bata ang iya nga pensar. Gani?
1: Amugid na, guro. Pare ko nag-edad na. Nag-bata-bata bala.
3: Oo man, pare. Kay bisan si Mrs. Gani kung kaisa, ha? Gusto ya, bibibihon ko siya.
1: Ay, aba. Ay, tuod ka, pre.
4: Oo, pare. Gani kung mag-ayo, gani si Mari sa imo. Yata kang iya nga gusto, ah. Budlay na. Base bala kung magsunggod kag masalan ka nga, may iban kung hindi mo pagyatag ang gusto ni Mari, how?
1: Pre? Jesus.
0: Maya mo ginaya nga babae, Papa J.L., inang malam o kon may edad na pero gusto pa yung bibibihon? Ako on ko, Papa J., nahuya na ko yung sina nga kapin pa kon ara kami sa damo tao. Sus, Mariusip, daw iya na yaka binata-bata, di ba? Hindi ay nagalog ng tornilyo sa asawa ko. Isa sa nakabes, Papa J., sa magkita ay kami sang isa namon kabata kagsang bana niya.
2: Ay, love, huwitan pagitya, buing. Mahuya man ta sa ilan ni mama kag papa, oh.
1: Sus, those others, balak mo. Oh, sige na, anak, sige na, anak. May nga na, oh. Kaina pa bala ang hungit ni Alfred sa imo.
5: Oh, te, okay lang sa ilan ni papa. Gani, sige na, nga na. Ah.
2: Buing, sige na lang gani, ah. Kaname, lang yung tulukon sa iyo ni Alfred, nak, no? Ahay, sana all nga lalaki pareho sa bana mo.
5: Ay,
1: Ami?
5: Ma?
2: Ote? Wala kaya paano nga hungitan man ko, Roberto? Eh, bau ah, huya-huya man, ay.
5: Ay. Ma?
1: Hoy, ay, nagano-ano ka man niya, imo yaman? Eh, kamalam niya sa aton para magsubong-subong siya, na?
2: Ay, te, bisanungit, hindi mo mahimo sa akon? Kasimple nga ayo, hindi mo pa mahatag sa akon. Talaka. Kamuda kaon.
1: Ami.
0: Ah,
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Papaji, nakibot gid ako sa ginbuhat ni Ami. Nag-eksena siya ya sa restaurant niya ginkananamon kapag abot namon sa balay.
1: Ami, ano man? Kaya nagsubong kasi ni.
2: Ay, kapeste man niya Roberto, ah. Bula, gaita, ah.
1: Mm. Ay, ga, ay sus na ano man. Kagamay nga bagay, patakuon mo gijay mo ya.
2: O tehe, kagamay man lang gali. Nga nga hindi mo mahimo. Aungitan mo lang ko sa atubang sang bata, ta. Sang bana niya, kag sa kadamaan, hindi mo mahimo.
1: Mm. Ga?
2: Ay, nano. Ginakahuya mo ko, haw?
1: Ay, nano, wala tayo.
2: Ginakahuya mo ko? O kung sa iba mo na kababae, ginahimo.
1: Mm. Ay, Diyos mio, Ami. Nga mo sinayang nasunod sa ulo mo, man.
2: Ay, ulo mo, Roberto, ah. Mastal ka pang animal ka? May babae ka, no? Ha? May babae ka?
1: Ay, nano.
2: May babae ka, ha?
1: Ay, no! Ay, Ami, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Di

0: ay ambot na langgid kay Ami, Papa G. Daw bata, jutay. Gulpi lang siya nagkisikisi kay naghala kahibi. Kag ipakigbato igid ang iya nga ara sa pensar nga may iban ko kuno nga babae. Gani kada pa uli ko sa balay, ti masami na lang kami nga nagabangigay eh. Daw hindi ko na mahangpan. Kakakuan ko, Papa G, nagalain man ang buot ko sa asawa ko mo. Kag?
1: Ay, sus ah. Ahaw amugid lang ina. Matakan ka na.
2: Ma? Ay, pinatinghuaan ko nga pong ganang kugalingon ko, pero ay, ambot ah. Doon natakaan ako yaki Ami, ma.
1: Ay, ti. Satanan niya na agyanin niyo sa kabuhi. Subong ka pa matakan.
2: Ma? Kwan ah. Lain katama si Ami sa una. E kumpara subong eh. Daugulpin lang siya nagbinata-bata. Ope. Siya ang nagatawag? Dali lang ma. Hello?
3: Sadiin ka pa, ha? Aya! Baba ko sa akos ka, bro?
2: Ami? Kwan, ari pa ko subong sila ni mama.
3: Puli na gani. Nagusto ko na yung akson mo, kuya, kagaluka-luka niya. Hindi ka pa magpauli, ha? Mawagin ko di ka ron! Pauli natin ka dahil nga ni Marka!
2: Be, Ami! At isugi ang wild na dahil.
0: Ay, ambot na gilang, Papa G. Daw na hamot na ako nga na ugot-ugot sa batasan sa kasawa ko. Malam na pero ambot nga na nun sa'yo nga daw luyagi ang bibibibihon niya man. Kahuluya nga bisan may iba na tao, nagapainto siya gyapon. Ano blang mayo ko sininga buhaton, Papa G man? Palangga ko ang sawa ko. Pero katalaka na sa kaya. Sa iya, kaya dumansyagan ko daw nag-uli ano na. Kabata ba gani? Ma? Nagkakasalaan na gani ako nga may iban kuno-kunoyang babae? Ay, ambot. Papa G, dai, gayin na lang ko ah. Palihog. Ako gali si Roberto sang Roja City. Madamuging salamat and more power to your program, Papa G.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
5: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang
6: mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour sa maabot ng Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupot kita nga magsaksi sa Video OK Challenge kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour, kinadulong sa Radio Mindanao Network kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner, damit ay may bangong ka-bloom kag Unique Toothpaste, goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste every day. ACS Kanta Tour. Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
7: Isugit kay Choy.
8: Ang nagaisahanon nga programa kada kaagahon. Alas 12, tubtub alas 3:30 sang aga. Isugit kay Choy.
7: Isugit kay Choy.
8: Ang programa nga may puso. Kaupod si
7: Choy Pancho.
9: Mahinga nga mga karadyuan, tatakarimen time, alas dos, dosay! Mayaga sa ating mga pinlangga mga suke, sa mga kayo naroon. Good morning, hope yara kami sa mayong nga kahimtangan. Kamusta sa mga taga Maasin? Nakabatsyagid sang linog ang mga taga Maasin, ho. All is good, all is good. Diri sa syudad sang Iloilo. Sa atong mga suke, pwede na gid ka sa sermon. Pwede na kalaygay sa problema ni Tatay Roberto. Silinggani naton, age is just a number. Nag-aabot gid man nga basta may mga hormonal imbalance ka na, no, labi na gid sa mga kabayunan. O ara sa menopausal stage, kung sa nagkaapektuhan gid man ano, nagaapektuhan gid man. May iban nga mga mga babae nga emotionally disturbed. No? Hindi na tumahangpan nga mga lalaki. Pero sa mga babae, mga emotionally disturbed, no? Sila. So sa aton mga suke, no, pwede na kalaygay dalingi dari-ari unahon naton si Gracia nga naga sa ulog sang ilang anniversaryo sang ilang sang iyang papi. Hello Gracia, may ngaga.
10: May aga yoy. Batian mo ko.
9: Pinaga-hello ko gani si mo.
10: Mag-bias ko kayo si nga kumani sa lalaki. Ano nga nilang ilipat ko?
9: Roberto.
10: Roberto. Si Roberto, ya mo mas dinakanon. Bango hindi saya demonstrative kasi tao. Hindi sa... kapakita-kita. Balasang affection.
9: Hindi, si Ambalia. Reason nga, siyempre, edad o nahuya, manguro ang malam.
10: Kung dira ka gani, yoyaw malam, dira ka pa namin dapat pakita sa pagkasweet mo nga nahuya, saya ha.
9: Gani, may mga kiti. Kasi galakat kami gani ni Macy sa mall. Nung maagaw ko ano yung gamay mo istorya, nagalagaw kami sa mall, pirmi na mong kita niyang tigulang nagit sila yae nga mambalga dukoy-dukoy na gani ang lalaki pero maglakat sila nag-holding hands sigid sila gakupa na igid sila kada gaduksinga na igid sila do kana milan taon nga biskan may edad bla no wala sila ga may nahuya nga magpakita sang ilang pagplangga na isa isa isa amo ni si nanay uhaw man amo naga-trigger man ng selos niya di bla
10: Oo. Saan bataon ka mo gani? Amo ka mo na amin na tigulang na galain. Amo na bala ang referensya kasi ano? Inang galain ang affection sa tao, sa physical, kag sa ilay daw. Ibang gani, tigulang wala nagahulid. Amo na bala daw, wala na sa ilalain ng kwarto sa isa. Balaan ko nga aga amo na si ano, ang iasawa. Kaya balaan mo yoy.
9: Si Ami.
10: Sa itag nila yoy. Si Ami. Insecure na sa kaibalaan mo.
9: Hello? Signal mo eh. May kakabayad sa internet na.
10: Mas dali balaga tigong. Mas dali bala ang babae lang taon tigulang kaysa laki. So siguro na insecure si Ami. Bala nga amuna. Tigong siguro na ipapatsagun siya nga siya lang. Kaya ang lalaki. Ama na bala kay bra mo biologically baskin pareho edad sang laki mas dasig magtigulang lang taon ang babae kaysa lalaki. So matyag ko ang nabatyagan ni Ami daw insecure bala siya. Nga ipaki ama na bala tita mo kun ano nga taling babaga dayon gasulod sa ulo. Amo na yan bala ng babae mo. Ka-conclude kami na dayon ang amon intuition baraga basi amon ni sa ako ni ganing edad gusto ko man ayoy mo nga dalo-daloon man ko nga dugsing pero subong wala na na
9: although lambing no, hindi man ang bal nga bimbang pero lambing nga ginapakita mo nga ginapakita mo nga biska nag-edad na kita biska nag-ugod-ugod na kita biska naman ng itsura ta. No, ang pagplanggaan ay dapat natun, mas pahambal ni ganin nila, sunog na ini, gasgas na nga linya, pero parang alak na habang tumatagal, dapat lalong sumasarap.
10: Lalong sumasarap. Kita mo gambal gani si Ami, yung maskin Koreano na ko, palanggang, kita mo makita saya nga pangambal, na insecure sa, so gusto yung masecure sa, masin amuna ng iatura, palanggang masagyapon sa lalaki. So dapat, si Roberto, i-embrace siya na ang amo na ang ano sa inyong asawa. Mm. Wait, talaga, bang-bing-bang niya. Kaya sa ulima ko rin, ano, na hindi na na masarangan sa babae nga. Mm. Amo na. Mm. Ang nabangita, yan amon. Ang pagdalo mo ba lang, amo na, di, sa amon gani, subungan tawa ba lang, halong katuig, wala, do, sa wala na lang. Mm. Masang una, halok, kakupo, galo. Di sa ginawakli ka pa, di abi, amo na ba lang,
0: siyempre, ano naman, may iban sa... Na, dira yung kasulod niya. Basi may iban, kaya daw, why ka na pagpalangga, why ka na pag-amuma sa akon, basi may iban ka na. Daw mo na dayo ng, amo na dayo ng pangunahuna sa mga babae.
10: Oo, balaan mo yoy, amo niyo. Siyempre, consistent na ang ulo sa bahay mo. Nakita yan na ka ang imong batasan halin sa una sa kang ano ang una na imo una permi kagulpi ka lang naglain nga wala mo nang ginaubra dira na ginabutangan mo sang higko ang ulo sa imong asawa nga manumdom siya nga base may iban ka baskin wala baskin ano mo na ka eksplikasiya gintanong mo na na sa ulo ya kay ang ginaubra mo hindi na amo sang una sang bata baka mo sang nubiana isang pag-asawa yung mga batang at baka mo. Kaya ang pagpalangga, sakto ng bal mo. Ang daway na sa nga lalong, itong malalong sumasarap. Ting yung lalaki, balan, hindi amo na. May lalaki, ginabalayo niya, hindi sila ya amo na. Di si Roberto, gaugtas, hindi ka magugtas. Ang babae, ya, natural na iyanangon, ya amo na kami ya. Baskin bata, ako gani, amo ko na, gusto ko ginaamo, kung hindi ginaamo. Tingis ah, gusto mo permi, patutuan ka lang permi nga may iban ka, maskin mo lang, ikalaw ay mangguro. Eh, ano yung asawa mo? Hindi nang ba nga tiketigo lang? Hindi ah. Dira lang hindi mo matakos kung ano mo ka palangga ang asawa mo. Hindi ka mahuya, baskin sa dalan, baskin din nga lugar, kung duwa man ka mo sa guwa man. Ginapakita mo sa iya ang affection mo. Hindi mo nang ba nga pidi iya? Manamian pa na gani ang tao ang gatanaw sa inyo. Ay nga, siyempre, ay tigulan siya, ay kanami ang gyapon sa ila. Ay nga, muna. Ang muna balayo eh. Di Roberto, ang tangi mo uno, iugyunan mo na lang na ang bisyo sa nasawa mo nga amo na.
0: Para kaya iba ni mga tatay, mga iba niya tatay, labi na yun mga old school, no? Mga old school ini sila. Nga wala sila maanat sa PDA or public display of affection kay daw ang iya, ang ilang paghangop dire is dapat ang pagdugsinganay, ang paghalok, dapat ara sa grado ina sa inyong kwarto, kamulang nga duwa, may mga iban nga mga old school nga amuna mo nga hindi gid sila gusto. Makita mo lang sa nagakiss lang sila either birthday, Pasko o New Year. No, kapakita sa iban nga tao, aba okasyon makiss na ina pero iban nga okasyon biskan gani nadula na ang iban nga maghalin sa balay, makiss. Antes wala maglakat na sa balay, nagakiss pero nagatigulang. Wala na pag-abot, wala na gani ni hay ni hoy. Sa babae, masakit sa babae daw na naglain sa haw, naglasay, ano naglaway na gid ko haw.
10: Amo na nga ako, dugo batiyag ko wala kay ami, kay ti. Ang namatsyagan ko, kita ko sa namatsyagan ko na nagakadula ang pagtamod kung magdugay na di kami yadaan, maskin matigulang ng babae, ang amo niya paglambing, pagpalangga, paghikotar, pagtanan, ara. Pero sa ilalaki, ayan mo kayo manimo yaman. Katigulang sa akong sahig, kapay mo kukupo, ayan mo kayo, mawala ka na huya.
0: Kaya ka mo kapaligo, di mo?
10: Ang kuto. Amo na lang na i-permi. Sakit nga ng samon. Dudum nyo, manami na. Na ang pagpalangga namon, bilog ang natay nyo samon to nga. Ginagers. Wala na ito ya. Kainit ulo kay Roberto.
0: Ano gima si Roberto ginalagayan mo? Ang bana mo?
10: Duha sila, bis.
0: Amo na gaya mo ganyan ang bana mo. Ang bali.
10: Nakalungkot lang. Karoon nyo. Kapan ba nyo pang wakli? Tapos yung chimuto yung kapan. Naman na to yun. Ano ka? Mauna blog yun. Hindi ko wala kagilambing lang. Hindi ko mag-anusin mo. Magpadugdug.
0: Kung kisa naman sa mga asama ng mga lalaki, kung kisa, nahuya lang kami, pero ginapangita man na muna ang lambingon man kami. Tutut, gina. Nga pa nga, nahuya lang ka maghambal niya. Nagduway ka, gilambing kay
9: Kay hindi man naman gusto nga pilit-pilito ng babae. Tuod ng mga lalaki, ga-crave man sina nga makupukupo man, maakbay-akbay man ng babae.
10: Nagayaan niyo ko. Itabo man gabali. Kapi niya wala gabalibad. Kung namunin niya gusto niya, pero kamuya gabalibad. Di ikaw lugot na iya. Ni Roberto, ya, pakita ka sa umlay pungkoy yung ulong.
9: Una, bana mo pungkoy.
10: O gani, ikaw kulugot. Ilaw doon wala pakialam. Totoo tao sa dulidul. Makaon ka na, musta natyag mo. Sakit pa yung mukamot. Tingin ulong mo.
9: Namin naman na, no, subong. Te, buhay ka pa?
10: Oo nga. Wahay ko labot siya. Kung walain, matiyag mo. Ating ko hapon.
9: Buhay ka pa?
10: Ang buta. Pero kung sila gani, walain, matiyag gani.
9: Sige na, sa dason gani, ikaw ang ano sa ako, ikaw ang hatag sa ikaw, istorya, itsugin kiti, yung problema mo, parehas makabugal yung problema. Tagot-tagoon mo pa. Oo, sige na.
10: Taon lang yun. Sige, thank you, gid. Dapi man sa nila na siya.
9: Ganda mo sa mga nakarelate niya mga babae, oh. Damo to, damo nagkakarelate sa amo nga storya nga tuod no nga man nga may madulang aton nga pagaplangganay nga mahuya kita nga magdugsing-dugsing. Nga mahuya kita magpakita sang lambing, di ba? Sa ato ng mga asawa, nahuya kita kung anong himbalsang tao, tigulang. So what the ano? Nga sa kita, sapak sa iman nga tao. Amo na to, gapanamit na nasa imo, ang diwal imo ba na? Dikto ka man nagbinata, bata? Banlicer router. Ang iba nahuya eh. Ay, Ma'am Lori, pray for me for fully healing of my breast cancer. Now everything's done at trust, Lord. Oy, get well soon. Prayers para sa imo, Ma'am Lori Alihero Goriset. Prayers po sa imo. Ma'am Donna Aguayan Feldman, si Romeo Manaay Jr., mayang aga sa inyo. Sa'no masugod, tiyoy, ang audition? O, nasugod ang audition natin sa September 30. No, this, the next Wednesday. Because we're going to be back on the air by September 28, Monday. Masugod na kita. Galinggid, ah. Kaya amat-amat na kuning padala sa mga messages, sa mga invites sa aton mga secret judge, sa mga nakabato na sa mga messages, so sa invite naton na wala ta kamo ginapugos, ha, nga dapat ara kamo Miyerkules kaga Sabado. Kung bakante kamo, kung vacant tama na medyo naguguluhan ng iba basta judges, kung bakante kamo, kung may available time lang kayo, na then you can judge. Pero kung hindi mo kinalang piliton. Kaya pagpadala sa resulta, PM, no personal message sa ako mismo. Hindi nyo pag-ibutang diri sa aton nga wall. No, kaya ginatago gid aton ina para bala mo na may mga iban, basta may mga iban nga contestants magtawag sa inyo, magpalakas-lakas. No, ibutuaman ko bi. Palihog mo tuwaman ko kay dugay na kuya guway ka daog di ate. Amo na ginalikawan naton. Galingit are.
11: You don't have
9: enough balance. Ano ni man, may nagatawag sa aton. Tawag liwat, kay may nagatawag sa aton, may kumasabat. Kay nagalaygay si Gracia. Dito sa nga aton, be.
11: Sorry.
9: Ay, hindi gid pwede. Globe galit na, smart lang pwede ko tawagan. Sorry. Ma'am Maria Rubicano ni Kato, William Candame, amba ni Percival, ibutang sa lugar. Sir Percival, anong ibutang sa lugar? Please elaborate man. Ano ang bot silang ibutang sa lugar? Abloy ngani. God bless you, ka Bombo. Hindi kami Bombo, sir. RMN kami. Kagbalaan ko nga, balaan mo man na. Tingala ko nga alam mo, abloy. Wala man kita problema kung sino ginasuportahan ninyo. Ngayon, station, wala lagi kita problema. Pero ibutang mo de, tingala ko, nga alam mo, abloy nga ni. Kung mabasa ni isang akon apo, apo nga 5 years old, si Tyler Finn. Kumabasa niya, oh, how silly, Papa Lo, how silly. 5 katuig, maintindihan ang mensahe mo. How silly. Hello, Maingaga.
11: Papang.
9: Oy, Papang Miling. Yes, Papang Miling. Morning.
11: Daniel Berto to ako.
9: Ha?
11: Kapila na Daniel Berto.
9: May edad-edad na. Nagabinata-bata na gani si misis niya. At ay kurinot ako noon lang pero. Siyempre may edad-edad na gidman tuguro Papang Miling.
11: Hey, siyempre. Amugin na yung mga bahay. Kapangga.
9: Ha, ah, nagapaangga gid na yun.
11: Siyempre. Oo, kaya planggaon mo ni mo para nga ati panong kasi mayo. Amo, kron na biya na, nakikita ka ginman siyang batako na mo. Oo, kaya siyempre, kung sobrang sa 50, dahil siyenta, mang, kung pumiro po lang butang yang, ano na, dawain sa bla pamulan noon,
9: menopause,
11: ano na panawag na.
9: Menopausal stage.
11: Dawain, ula na nga na, pero kung mag-abot na sa 70, dahil gabalik naman sa pagkabata ya. Eh, muna nga, inangalan palang gaon mo, pwede mo siya, may arakin ba ng bahay, laki nga. Daw, nahuya. Hindi man pinilang gaon ba?
9: Kag nahu, daw, nahuya, hindi man pinilang gaon, pero daw nahuya, no? Daw nahuya sila.
11: Nahuya na, o.
9: Nahuya, mo na yung nahuya, huya.
11: Oo, nahuya ka na.
9: Pero daw, hindi mo pag nga-abi, nga-abi, nga-abi, kahuya na, nga-abi hindi natong pag-anggaon. Ang tao nga planga ta. Di ba naging asawa ta na gani? Uh-huh. Asawa ta na. Tungod nga planga natun ina, di ba?
11: Oo.
9: Tingabi hindi natun pagpalanggaon o paanggaon. Ang tao nga planga ta nga ikahuya tabi, no? Ngabi, isyan gamay nga dugsing, gamay nga akbay, gamay halok, no? Nga nahuya kita sina maghimo

0: mo na, di ba? Daw ka balik ka wotkag. Hindi lang ako nga akong hindi nato mabimbang, hindi na naton pag-anggaon, pagdugsingon, dapat gani ginaatipan nato ng aton nga asawa kay ginaatipan man ta niya sina. Kag ginaatipan padayon nga ginaatipan, di ba? Mm.
1: Anda sa mga babae, ginalaban mga bayo. Mga kwade mo na bla. Nga ginatigangan kau. Daw ang isda, sudan mayo. Kung masin balo sila pagpangga daw again. Tama ka man kamakaman, Roberto man. Ginangan eh, baslan man imo sa pagpangga. Hindi nangimon ng isawa mo. Hindi nga manami na pagkawa niya, tama niya, tama niya, tama kasi yun, hindi ka nakakaon mayo, kaya basi na luto niya. So kung nami ang pagpulangga si mo, nami ito niya ginapagluto si mo.
0: Nga mo na ginadudahan gani, kung sa ginadudahan na mga lalaki nga nagapangirida, kay man, why na gid ka pag pakita sa pagpalangga sa ilang mga asawa, kung gayon mga, ay, no, gayon nakitigulang na ta, eh, mas masakit ina sa babae, eh, di ba? Mas masakit ina pamatayan sa babae.
1: Kung hindi ka na magsudyak, okay lang po pagpulangga niya. Okay, kung ano mo ginap, pagkita mo nga pulangga mo ni mga Japon. Hindi kulang na. Kaya sa restaurant, okay lang na yan. Kahit na pulangga niya ka mo. Hindi pagpukuya, hindi ka magkuya nga kaya pulangga ka sa sawa mo. Masili sa pagpulangga man.
0: Ah, dapat kayo.
1: Pagkita po gilima. No, kaya hindi ka ba makuha ng emotifiyon mo, hindi mahumok, kaya lang mapinalanggaon ka. Para nga wise lang yung bali mo.
0: Huwag ka kabaloy, chismis. Huwag ka kabaloy, pakita mo sa asawa mo, chismis ka na sa mga kumari. Ay, naisama mo naman naman. Ay, huwag nagitindog yung tutoy na. Libakon ka pa. Libakon ka pa sa misis mo. Kaya mga lalaki, abi, mga bana, kung isa hindi man tanan, ano, hindi man tanan, mga dalok, no, mga ibang mga dalok gid. Kung may kinahanglan sila kay misis nila, amo na madugsing-dugsing sila. Kung may sala gani, amo na angga-anggaon lang kung may mga sala sila. Pero kung wala gani, apa labi na gid kung mga sorry sa termino, no, pero loss yang na ilang mga misis. Losyang na asawa rin daw. Ito natakaan sila. Ito pamangkot. Sino nagpa-losyang sila? How?
1: Sao pa naman? Sao
0: man, diba? Ikaw man naga. Bila nakabata, ginataksi mo na. Dapat ganit, pasalamatan mo ina yung ginahimo ni Mrs. nga. Yung panindugan niya, pagka-iloy niya.
1: Kaya kung totoon man, una yan. Bata, asawa ko to, planggay itong mga bataan ko, nabakwa niya. Kaya nagabot na yung bata ko sa katlaw, eh, banyagaan niya ko ba po si Shem. Bakla niya ko gusto niya, sobrang 5,000. Daan ka pagkakamay ng bilog. Eh, hindi daw nami.
0: Ito nami, oo.
1: Oo, muna yung putanti nga, planggay o mga asawa mo. Interest kung mapatay na sa ati. Kung gusto mo ngita, may ara mo na, pero kung wala na, hindi na pagkakilihan na eh.
0: Sa correct, no? Samtang gani buhi pang isa katao. Ano na gusto nato ni liwat-liwato nini? Samtang buhi pa gani ang isa katao, misis nyo man, mister nyo man, o kung sino man na focus na anay sa mag-asawa. Samtang buhi pa gani ang asawa mo o bana mo. Dapat dira mo ginabuhos ang tanan-tanan nga pagpalangga mo. Samtang obdanay pa ka mo, di ba? Saan ba planga o na kag-dugsingon kung patay na?
1: Eh, yeah, ako yung nato doon, sawa ko ng kwanto ng paralyze, kaya dito sa kapataan to, hindi kita gusto. Gusto ko din siya, pulis ako, hindi, kaw mo niya malaba, panti ay, alam ka pa. Hindi, napatay ka, napatay, okay lang. Napatay to kaya nagkakong puto na ay, binigit.
0: Nagkakong puto?
1: Kung sinipatay kayo, puso ka. Oo, hindi kayo, bravo, yung naga nga, nabakla ko sa itlog, kagputo, bravo na nga, manapla ko rin namin na.
0: Oo.
1: Oh. Kasi, resulto ng gaon puto, tiyari pa rin si board member, si Liak, si Juan Blas, si... si Ramon ngayon. Ramon, may yung dyan, dito yung nasa tiniyo mo, si resulto na namin kami, sumidya. Sigo nga, pag-uwa ko mga 10 minutos, na wala sa kakwan kayo na dumlan.

0: Siguro bisit dyan, pe, ganyan pa kan, magtaw ka na, sir. Tiway na gida, maskin tudlo, eh, way nagiga pa ng lugo.
1: Jesus.
0: Tamahan ko.
1: Natamahan mo.
0: Samo na nga, maskin na patay ko sa kabusog.
1: Daw si tatay ko na. Daw tatay ko sa malangit na wa. Tatay ko, amano, tutik aman ulo. Tingala ko, din ko nagmana sa iyaman. Mamaya nga, makaon sa mani nanay ko, mani irmat ko, sumalangit na waman. Hindi kasi kay kaon na, baboy ka naman, bala mo may high blood ka, kay kaon baboy. Niya, ay, nako nine. Nine, ayun nanay ko, ay, nako nine. Mas bayo makaon eh, kaon ko nga kaon, kaysa mapatay ko, nga kakuriit kay gutom.
0: Kaya mo doon sa waon to, baboy eh. Baboy, sayan, namintan ko siya. Bakla mo siya baglo, hindi ka pang yamin. Pero kung baboy ganun, daw, baglo siya po eh. Yayom.
1: Daw, pero, daw, pero, daw, daw, daw kami-kami ni misis mo, ha?
0: Ha?
1: Daw kami-kami ni misis mo. Gamo ko, isda sa Gosmon.
0: O, yan, Gosmon. Siya muna, Roberto, ha? Langga, asawa mo, ha? Hindi ka mapuya. Kaya kita ka na magkasa mga kabataan. And love you, Roda.
1: Napapalanggaan na! Makita man ang pagpalangga mo siya, makita man sa lawas, ah!
0: Oh, sa lawas ang bahay pagpalangga
1: eh. Ano na na?
0: Hindi pa yan. Damo naman matay si mo sa doon, manang bro.
1: Ah, Lunes na. Masugod taon air. Lunes ah. Lunes. Petsa 28. So okay na niya. Pirmado na ni Big Boss ah.
0: Okay.
1: Ayos bang.
0: Di pa nga.
1: Ihaboy nyo na da mga... Ihaboy nyo na mga radyo nga nakalansang sa isa ka istasyon.
0: Oo, hindi nga kalansang. Hindi kita ka ako na rin sa kalansang. Habi na siya, mag-ako na nang sa kalansang na ginansang. Kaya nga ginansang, kinmang dito. Kaya nung mga iso, ako mo ng Japon.
1: Amat-amat, yun na haboy. Amat-amat, yun na haboy. Kaya ma-on-air na tayo, dasun si Mana.
0: Tapos yung radio ko din, mga.
1: Sige, ah.
0: Oye, Pang, salamat.
1: Salamat, Git, Papang Miling. Alas 2:37. Inabahin, iningabahin, dulong sa aton sang kalwan, sang Mega Man Herbal Capsule. Kung parehas ka kay Tatay Roberto, kung isa ka sa edad, Git, man eh. Si Pablo, nagabimbang ka na, tapos sa maluya pa ang imong auraro. Sus, ano ay yan ang tampa ni misis mo, si Muna? Pamamaduda sa nga why ka nagana siya, may kirida ka. Amugit niya ang kinapaminsan sa babae. Tutuot sa sorbe nga ginay mo ko. Amugit niya ang magwani. Nagapangilawas ka na, nagabimbang ka na, init-init na ka mo doon. Gulpi lang mang luya si Manoy mo. Ang paminsan sa babae ay, hay, may lain ang isang nga iban. Ginaimagine niya guro to ang iya nga kirida. Biskan why ka kirida, kaya nagkakawadaan ka gana. Tatay, para malikawan ato ni nang yung away-away, sunggudanay. Mega Man Herbal Capsule ang numero uno nga kapsula panlalaki sa binog na Panay Island, Kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabatom anini sa pulaw, nagapapagsik ang nagadugang man ini sang resistensya sa isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule. Safe katama kay puro herbal ang iyang ingrediente. May sakap na tongkat ali, may ginseng, may maka, kag may horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect, pero frontal, suspuerte ang epekto. Kung pwede lang mabasag ang itlog, mabasag it, pero hindi way kabasagan ang aton itlog. Sa puwerte mo kayo, matyaga mo dumabasag ng itlog mo. Basta nag-mega man ka, hindi ka nagid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga papi! Basta happy ang wife, happy ang life. Makabulig kag dako, gina may bulig ni sang Mega Man Herbal Capsule. Bakal na sa mga suki niyo mga butika sa binog na Panay Island, di kag Gimaras, produkto de kalidad. Sang Herbs Med Pharma Corporation ni Tita Arlene, kag ang Mega Man FDA approved.
2: Tatak! RMN.
1: Abre na ang Figuro Meat Shop. Abre na si Sir Johnny Figuro. Nasa Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Para sa preskang karning baboy, karning baka. Figuro mo na.
2: Tatak! RMN.
1: Lantaw-lantaw ko to sa Facebook, sa may reels-reels yung wishit nga na lantaw ko to. Ang ginakaon lang, puro bone marrow, blada, o galalaway man ko. Kaba ko galing ba, o basi matumba. Kita ko ito lang. Warren Candame. Hello, Sir Warren. Hamba ni Sir Warren Candame para kay Roberto at para sa mga bana na parehas kay Roberto. Dapat sabayan na lang ni Roberto ang asawa niya yoy. Hindi siya mahuya. Gaisip abi kahuya. Balanagid nagbata-bata na ugali ng asawa niya. Don't give up, no? Ayaw asa gusto na. Matabo gid as human being sa aton tanan kung gamalam na ta. Correct, no? Nag-aabot gid man ina. Dapat walang iwanan. Kung nagabata-bata man, eh, well, nara sa edad, dapat ginapreparahan na nato ni Nay. Sir Kemi Juan Ferrares, good morning, pre. Pwede, tani, kung next week. Yes, sir, next week. Dalilingit, ha? Next week pa kita. And pray. Okay, sige. Kaya nagpamangkot sa kung saan usama puli. Sir Kemi Juan Ferrares, may nga ka Sir Dicoy, Kataran Lampreya, may nga ka si mo. Aka kay Ma'am Edna Lampreya, ini mag-asawa si Sir Dicoy. Kag si Ma'am Edna, kung makakanto ka, kay kapila na ako kabeses na kanto sa balay nila every occasion, naglakat ang bata nila pa abroad. Bawo ini nga duha ka mag-asawa, si Sir Dicoy kay mas si Ma'am Edna, matutuwa ka talaga. No, biskan may edad, hindi naman tigulang-tigulang, may edad-edad naman sila. Pero makita mo gid na ang kanilang pagmamahalan. Sweet na sweet. Very caring si Sir Dicoy kay Ma'am Edna and vice versa. So makita man sa mga kabataan and nag-uplift ang moral sa atong kabataan kung nakikita nila nga ang ilang nga ginikanan nga asa subong na nag-aplanggaan na yun. Ash Azalbon, may ngaga. Amban ni Grasa Alejado, sa lalaki ya daw wala lang daw, wala labot. Sakto gid ni si Papang Miling. Ma'am Beth Concepcion, mayong aga tayo punch. Messenger mo ara pa. Yes, Ma'am Beth, amugid na. Na amugid na yun kung sa buisit lang iban ng mga babae, lalaki lang, pawala lang sila sa ilang mga asawa. Not taken for granted na lang kaming mga asawa. Ay, naku. Tani, hindi. No, sa mga lalaki, damo hindi ang ego. Damo man mga asawa. Subong naghambal nga, oy, tayo mamati ka di ho! Kay ikaw ang ginay, ikaw ang topiko di! Ang mga lalaki nga, wala nagal. Kay mahambal kita, lain ang dugsing, lain sa love. Tani, sa mga babae man, no? Sa mga babae, hindi nyo man tani generalize ina. Nahambal nga kung wala nagadugsing sa inyo, wala nagapakita sang affection ining PDA, public display of affection, nga wala na luyag, wala na pagpalangga sa inyong abana. That's two different things. Duway na kaseparado. And it's not a fine line. Kung wala na dugudugsing ang lalaki sa babae, siguro hindi sa iyan nature. No, hindi yan nature nga magpakita sang affection sa inyo. Pero once ambal nga, pagpalangga, pagigugma, may ara gid eh. Kaya kung hindi ka napalangga ni Mr. Mo, hindi ka napalangga sang imong abana, tani ginuntat niya tanan ng responsibilidad niya dira. Why sa nagpuli dira? Why na sa digamo dira? Why na sa nga nagapaiskwela sa inyong kabataan? Wala sa nahatag pinansyal? Hindi. Lain. Hindi nyo pag ang balong niya, iway nakaplangga, mister ko sa akon, kay iway ako ginahalok-halokan. Pinag-mature man, nagitigulang. Well, inyo kung isa, naging selfish man ka mga babae. Sometimes, ano, you can admit it or not, pwede nyo ako uno rin din. Pero kung isa, selfish ka mo. Gusto niya lang kamo maging sentro pirmi. Sentro sang tanan-tanan. Gusto niyo kamo pirmi ang halukan, pakitaan sang sa pakitaan sang paglalambing, paglambing. Pero nahimo niyo blas inyo mga bana. Once pa hamba ka mo yes no bres mo bana. na consider nyo blang ubra, ang nature sang ubra sa inyong abana? Basi kapoy. Ito, basi stressed out na siya. Basi may problema sa financial, nga ginatago-tago niya lang. Nga hindi niya maako sa inyong akulang nagid, no? Hinabudlay nagid ko sa ubra, pressurado na ko to sa ubra. Although humble ka mo, di dapat ang ubra gina-separate na, hindi pagdalo ng ubra ang taong stress mo, ang ubra mo sa balay. Pero kung kisa, hindi man natin ma-distinguish kung nga ah. The thing is, istoryahan ninyo. Kung nagabata-bata, di butang-ta, nagabinata-bata ang isa, di dapat, di na ba gina-istorya natin, being a matured person, ang nagabata-bata natin nga partner. Paintindo natin nga, nagainano ka muna. Babe, dapat mag-once mag-amo na, wala na sing alanay, wala sing kitanay, wala sa kitanay. Ako o nyo kay man, ang feeling ko, yung feeling ko, opinion ko lang ini ha, feeling ko, na hindi mo na ako palangga. Nga ah, no, hindi nyo ba makot nga may masabat ka, tinga abi. Hindi, once ginapa-explain ka mo sa bana nyo, asawa nyo, be outspoken, ihambal nyo without buyayaw, no, wala ka pagtaas ang tingog, no, facial expression natural. Pero dapat, tama niyo, feeling ko, na wala ka na pagpalangga sa akin. Nga ah, number one, tama niyo, why ka nag-ahalok sa akin? Nga pag abot sa balay o hantis sa maglakat, why ka man ang legalisin sa akin? Ikaduha, kung arata sa guwa sang nagagawa, nagalagaw kita, bisan holding hands, wala ka nagit, biskan akbay sa akin, why nagit? Ako pa makapot sa braso mo, maglakat-lakat, kung kisa ginawakli mo pa ko. Ikatatlo, naglabing-labing kita, nagaluya si Manoy mo, nga ah, kung ikaw be amuna be, kung ibutang be imong matabo sa imong ang akong ikabutang mo sa posisyon mo, mabutang ka sa akong posisyon, nagalabing-labing kita, gulpi magluya ang imo, ano but silingon sina be? Ang lalaki hindi pa mag-ako, mamaya ka tiki nawadaan ko gana, nga ada amo na rin. Diba dapat tanan ginaagi sa istorya? Tibla, sang una, sang bata-bataon pa kita, pirmi natin ginahambal, nga kung mag-asawa na kamo, hindi nyo pagtulugan ang inyo na problema?
2: Tatak! RM.
1: Dapat ginaistoryahan ang problema. Galing sa inyong pag-sikreto, may kaaking na kami, may sunggod na kamo galing sa inyong bana o sa inyong asawa, ginatago-tago mo pa, why ka mo kabalo? Gadako, nagaling, nagadako ang problema. Nga nagalapad, nagaling ang gap ninyo nga duha. Samtang temprano, i-DPWH nyo na, i-flood control nyo na ang inyong relasyon. Hindi nyo papag hulaton nga makahantong pa kamo sa singgitanay, sa buyayaway, no, sa sunggudanay, sa bulaganay. Samtang temprano, istoryahon nyo. And dapat, butan nyo man sa proper quorum ang inyong pag-istoryahan. Ay, mayo lang ba lang ang pag-istorya? Unahan mo sa, may istorya ko si mo. Kakita mga lalaki man, kung may mga amo na nga istorya gani, hindi natin paghalinan, no? Hindi natin paglikawan ang gusto istorya sa aton yung mga asawa sa aton. O aton asawa sa aton. Kaya kung may mga amo na, hindi ko ha, lakat ko ha, takaan ko mamati na. Kaya nahuya kita na mabalaan ang kamaturan. We have to accept the truth. Dapat natin batunan ng kamaturan kung gusto natin masalbar ang aton nga relasyon. Amen? Amen. Amen? Ma'am Snooki Galon, belated happy birthday sa mo, Ma'am Snooki Galon. Yoy, ang bone marrow is good cholesterol. You can eat it. Amo na gani, galing na kulbaan ko, blato, ginalamon, tulad, damo-damo. Pero itry ko na gani, pero ay, sa edad na daw, base kung ano. Abala ko good cholesterol kay si Sir Johnny Piguro. Pero may ginambal sa akin nga, good for the heart na yun. Ang bone marrow. Ay, nakulba ako, damo-damo, to ginadapalya. Hey! Hi, kung mag-live ka, BTOY, ara ka pa sa FBTOY. Ano, ma'am Mary Grace? Hi, kung mag-live ka, BTOY, ara ka. Ah, yes, ma'am. Kung mag-on-air kita sa radyo, sa September 28, Lunes, Yes, ma'am. May Facebook man kita gyapon, may YouTube man kita gyapon, may RMN application, and sa radyo, 774. Hindi but silingon, kung mag-live na kita sa radyo, wala na YouTube. Ang YouTube natin, padayon, gid niya, ma'am. Padayon, gid niya. So, upod, gid. Pila na lang kaayo, do. Lunes na, mabatian na kita sa aton mga pinalangga ng mga suke sa radyo. Alas 2.50, kapihenyo na! Oras na magkapihenyo! Ang 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod din mga ingrediente nga sigurado mauyunan mo gid. Kay makabenepisyo ni ang imong lawas. Mayugid ang benepisyo sa aton. Ikaayong lawas. Ang ingrediente niya, collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, may maca root, may ginseng, and may kape.
2: Tatak! RMM!
1: Yan patamisin isang stevia. So kung diabetic ikaw, pwedeng-pwede gid sa'yo to. Pwede gid sa imo ni ang kapehen nyo 14-in-1. Kaya pinatamis siya sang stevia. And ginpanami pa ini isang non-dairy creamer. Ang ingrediente sang kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee, kilala ini nga nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami sang atong pagpamuhin, nagaparelax sang atong nunahuna, nagapautay sang pulaw, gapapagros. Tangagin patamis ang stevia kaga syempre kanami ini sa mga kababaihan natin nga malapit na sa ilang menopausal stage. Yan, may mga hormonal imbalance sa aton nga mga tatay nga naga problema kita sa nga hindi kita gawa kapamuhin, nagatigulbam ka na nagatigulbam, nagkukurinot ng kutis mo eh. So try mo ang kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Nagto ka sa botika, bakal ka, kahon-kahon ang baklon mo. Pwede once a day, twice a day, pero kung coffee lover ka, taw 3 times a day, kapehen nyo. Hindi magsulab ang imong sulok-sulok sa kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal nyo man sa may Zamara Shop, iping sang Sarabia Optical. And dira nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil. Basta magbakal ka sa kapehen nyo, parisan nyo sang Soft Touch Wonder Oil. Kung hindi ka mo katulog, manyus lang ka mo sang Soft Touch Wonder Oil. Kaya may sa kapete nga rosemary oil, nagapromote sang nami nga pagtulog. Nagapadamol sa aton buhok, tukod may aloe vera. Nagapabulig sa pungot sang aton ilong, tukod may eucalyptus. And mga kasama, ini ang balanyos na may vitamin C. Soft Touch Wonder Oil. And kapehen nyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Sige mga kasama, study rin lang ato ng pagpangalagad. Kita-kits naman kita, buwas nga adlaw. Para sa programa, isugid kay Tio. And I'm very excited na gid. Excited na gid ko for next Wednesday. Paliwag lang ipahibalo sa inyong mga kauturan. Pahibalo sa inyong mga manok. Noong San Badason nga Miyerkules, masugod na o magasugod na ang aton nga tawag ng tanggalan audition. So it's every Wednesday, Miyerkules, kada Sabado. Dua ka adlaw sa isa ka semana. And madalaga na ni Tob-Tob Disyembre. And sa December, ang aton nga semifinals. December 22, ang aton nga grand finals. So plastado na, calendar, mga taga-kapuling. Amo na ginatawag na calendar of activities. Preparado na kami. Sa mga PWD, senior citizen, bauhidlaw na gid kita. Asad rin lang ako nga pagpangalagad, salamat gid sa inyo, tani may natutunan kita. Nga sa diri sa problema ni Tatay Roberto, labi na gid kita. Nga may asawa na, may bana na. No, tani, nakatuon kita sa problema ni Tatay Roberto na age is just a number. Love chooses no age. Pagpalangga mong isa ka tao, pakita mo samtang buhi pang isa ka tao. Alas 2.54 sa ngalan sa aking technical partner na si Radyoman Jason Renzi Cabatania. Ini si Tiyoy ninyo Pancho! Sa programa, isugit kay Tio. I have a beautiful Tuesday. Sa- Ciao.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Nainggid siya ang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Coffee Mix sa mga butika.

0: extra nga pambato dira. Kaya ang laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga laksan extra. Ano ka extra sa subong? 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Dahil ng galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisi sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabuti ka!
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!

Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ito nga mga suki nga tagpulamati sa ito nga programa Kadalagan sa Agrikultura sa Kabisayan ng Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dines Arpia. Kagsaduhan naton ka maambong kagmabisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga farmers naton nga nagaupod gid sa aton nga programa, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nagaupod sa Kadalagan sa Agrikultura. Sa gihapon ako ini inyo kasubong nga manguma James Ogatis, mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minuto. Sa subong nga adlaw, umpisa na nga magasugod ang aton National F2C2 Summit diri sa siyudad sang Iloilo. Nagkalain-lain nga mga farmer clusters sa 16 tanan ka mga rehiyon sa bugos nga pungsod Pilipinas ang magatipon diri sa isa ka hotel diri sa siyudad sang Iloilo para maghinon-anon para sa ikasangkad kag ikamaayo sang aton nga mga farmer clusters. Magaupod gid ang aton nga National Director sang Farm and Fisheries Cluster and Consolidation Program o kon F2C2 kag subong man magapasundayag sang ilatag sa tagsa ka mga produkto ang at

0: nga mga madinalagon nga mga cluster assisted associations no diri sa aton rehiyon Western Visayas. Ang aton nga exhibit ang makita sa isa ka mall nga nahamtang diri sa Quezon Ledesma Street no, gani sa mga institutional buyers naton pwede gid kamo nga mga bisita sa exhibit sa aton nga mga farmer clusters kag aton nga tangkilikin ang aton nga produkto sa aton nga mga mangunguma. May mga special topics no ang aton nga forum alin sa karon sa hapon kay subong aga aton nga opening program magaupod ang aton nga governor Tuto Defensor Junior no upod ang aton nga mga opisyales sa Department of Agriculture Western Visayas sa pagbiabi-abi man sang aton nga mga bisita kag karon sa hapon no, after sang panyaga mga 1 to 1:30 in the afternoon pagabuksan naton ang exhibit sang aton nga mga farmer clusters nung gani ginaagdagid naton ang aton nga mga mangunguma kag aton nga mga institutional buyers nung nga bisitahan tanawon ang produkto sang aton nga mga farmer clusters para nga maka benchmark kamo kag maka market match kamo sa produkto sang aton nga mga mangunguma. Ginapakita gid diri sa aton nga exhibit ang mga best practices nga ginahatag sang aton nga mga farmer clusters at the same time ang innovation man sang aton nga mga young agripreneurs no diri sa Western Visayas. Sa buwas nga adlaw may mga technical briefings no kag mga technical lectures para sa pagpasanyog sang aton nga mga clusters sa bugos nga pungsod Pilipinas. Gani nakatutok gid ang pwersa sang Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa sining kahiwatan hasta sa Webes ining adlaw kag ginalauman naton nga masobra 700 ka mga delegates ang mag-abot diri sa siyudad sang Iloilo sa pag tambong sang sining kahiwatan no gani panginbulahan sa aton nga mga working committees ginapangunahan gid sang aton nga regional executive director Director Dennis Arpia subo man sang RTD naton for operations and extensions RTD Maria Teresa Solis kag aton nga F2C2 focal person no kay Sir Clark Melendres no kag sa iyang nga mga personnel no. Salamat sa pagpatigayon sang sining kahiwatan no ang aton National F2C2 Assessment and Forum no 2026. No, good morning gid sa mga farmers naton dira sa kabanwahanan sang Lumangas, Balotaca, Nuevo, Nilaw kag Banati, Iloilo kay Sir Noel Azucena no dira sa Limeri Iloilo no subong man sa aton nga mga membro sa Municipal Agriculture and Fishery Council sa Banwasang Limeri Iloilo. Shout out gid sa inyo nga tanan kay Ma'am Marilo Katunaw no sa Dumangas, Ma'am Marilo Gonzaga sa Dingle no subong man kay Ma'am Helen Bolivar sa Mina Iloilo, Ma'am Erna Reyes sa siyudad sang Pasi no subong man kay Ma'am Laila Rosbero maayo lang pag inom sang mainit-init nga kape samtang naga prepare kita sang aton nga mga kinahanglanon subong aga no. Madinalagon nga naghiwat ang Department of Agriculture Research Division sang isa ka field day sang research project nga ginatiguluhan Participatory Technology Demonstration of Biofertilizers and Soil Ameliorant in Lowland and Upland Corn Production Areas in Selected Provinces diri sa Western Visayas. Ang ginhiwat sa Barangay Gibato, Dumaraw, Capiz. Ini nga proyekto nagatuyo nga mabuligan ang aton nga mga mangunguma nga mapanubo ang gasto paagi sa pag-reduce sa pag-apply sa urea nga abono kag mapauswag ang production sa mais. Gin tinan man ini sa mga corn farmers naton halin sa banwasang Dumalag Kapis kag mga membro sa nagkalain-lain nga mga farmers association halin sa banwasang Dumalaw Kapis. Paagi sa sining field day nakitan kag naobserbahan mismo sang aton nga mga mangunguma ang aktual nga epekto sang teknolohiya sang biofertilizers kag soil ameliorant sa production sang mais. Naghatag man ini sang kahigayunan para sa pagbinuligay, pagpaambit sa mga eksperyensya kag pagbayluhanay sa mga ideya kag ihibalo sa tunga sang mga mangunguma, farmer cooperators, researchers naton halin sa Department of Agriculture Western Visayas, aton nga mga agricultural extension workers kag iban pa nga mga agricultural partners halin sa privado nga sektor. Dako gid nga pagpasalamat sa tanan nga mga mangunguma kag sa aton gid nga mga farmer cooperators ang aton nga mga upod halin sa local government unit sang Dumaraw, aton nga mga technicians kag mga partners nga nagupod kag nagsuporta sa sinigid nga aktibidad ang aton nga research techno demo nga ginakatiguluhan participatory technology demonstration of biofertilizers and soil ameliorant in lowland and upland corn production areas in selected provinces diri sa Western Visayas. We hope no nga ang ining technology demonstrations nakahatag kasanagan sa mga pamangkot sang aton nga mga mangunguma kon epektibo gid man ang inibla nga paggamit naton sa mga biofertilizers kag soil ameliorant nga mahimo gid nila sundon o emulate sa tagsa-tagsa nila ka talamnan sa tinutuyo naton nga mapanubo ang aton nga agricultural input o kon ang gasto naton sa aton tagsa-tagsa katalamnan sa tion sang land preparation kag crop establishment. Kani padayon gid ang pagpaninguha sa pagpanalawsaw sang aton nga research division sa pagpanguna ni Ma'am Luisa Folgueras nga batagaan gid ini sang kasayuran kag mapasabat ang mga pamangkutanon sang aton nga mga mangunguma. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga listeners naton halin sa banwasang Maasin, Iloilo, no, dala sa Kabukiran, Mansang Haniway, Lambunaw, Kalinog, kag Bingawan, Iloilo, kay Mayor Matt Palabrica, Sir Victor Castro Verde, kag Board Member Mark Palabrica, shout out gid sa inyo, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan, no. Dugang naton nga tagaan sang Igtalupangod, subong nga aga, tuman gid ang kalipay sang isa ka mangunguma matapos nga nakaprodukto ini sang 10.7 metric tons nga palay sa kada ektarya halin sa banwasang Hamindan, Kapis. Pagpanginbulahan naton kay Francisco N. Famaranco, membro sang Les Jacaf Masagana Rice Cluster sa banwasang Hamindan, Kapis nga naka-record gid siya sang 10.7 metric tons per hectare subong nga wet cropping season gamit ang gintanom niya nga binhi nga Biganti Plus hybrid rice nga naghalin sa Department of Agriculture Western Visayas. Sa iya isa ka hektarya nga talamnan nagka-harvest ini sang 215,215 kasako sang palay nga nagabugat sang tag 50 kilo ang iya ginabaligya kada sako sa presyo nga 21 pesos and 50 centavos kada kilo. Sa pagtanom, ginsiguro gid sang aton nga mga mangunguma nga si Pamalanco ang husto nga tion sa pag-apply sang abono para mapadayon ang maayo nga kondisyon sang tanom. Kalakip man sa nagbulig sa pagtaas sang produkto nga palay, amo ang iya pagsunod sa Integrated Pest Management o kon IPM-centered demonstration project sang aton nga departamento, Department of Agriculture, nga nagatutok sa early prevention and control sa mga peste kag masakit sa palay. Kabahin man sini, naggamit man si Pamalanco sa biological control agents kasubong sang trichograma nga libre nga ginahatag naton sang aton Regional Crop Protection Center o kon RCPC diri sa West VR. Ang paggamit sang sini nga mga interventions ang trichograma, lakip na ang IPM Center demonstration kag eksakto nga pag-apply sang abono nga amo ang ginbasihan ang resulta sang aton nga soil analysis ang dako gid nga bagay nga makapataas sang produkto sang aton nga mga mangunguma. Gani padayon ang aton advokasya nga pinaagi sa husto nga paggamit sang scientific base kag climate resilient technologies, mahimo gid naton malabot ang optimum productivity sang binhi o kon hybrid nga variety sang palay sa aton tagsa-tagsa ka mga talaumahan. Magsunod lamang ka magpakig angot sa aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians sa inyo tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan para sa dugang nga detalye sa sining mga teknolohiya. Dugang pa nga tagaan naton sa Italopangod subong nga aga apang tamyawan ani naton sa maayong aga ang aton nga mga netizens. Di man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa maayong kamo nga kahimtangan kag keep safe. Always good sa inyong tanan, no? Kay Sir Billy Melodias, subong man kay Ernie Rosendo Villanueva, kay Ricardo Rosendo Hentolea, Richard Agodinis, kag Almilin Joy Mospa, kay Ma'am Hussein Derota, Sir Martin Posisyon, kag Sir Cesar Ciudad, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginbuksan na sang Department of Agriculture kaupod ang Philippine Carabao Center ang labing una nga laboratory sa bilog na kalibutan para sa sex sorting buffalo semen sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ini nga pasilidad amo ang nagagamit sang teknolohiya agod ma-separate sang semen sang carabao nga may female kag male chromosomes nga may 90% accuracy. Suno sa aton Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dako ang mangin bulig sang pasilidad agod padamuon ang numero sang carabao diri sa aton pungsod Pilipinas. Tinutuyo sang sini nga pasilidad nga mabuligan ang mga mangunguma nga magpili sang ila sa gudon nga kalabaw ilabi na kon milk production o kon farm work ang ila luyag nga pilion. Naibaluan nga magasugod na sa pag-operate ang nasambit nga facility sa fourth quarter sang sining tuig 2026 o kon magaumpisa sa Oktobre sining tuig 2026. Kung luyag naton nga milk production ang tinutuyo sa aton pagsagod sang kalabaw, aton pidi mapili nga ibunag sang aton nga kalabaw amo ang babayi nga kalabaw. Botsilingon, pinaagi sa sining sex sorting buffalo semen ang aton nga pagapilion amo ang female chromosomes nga nga may 90% nga accuracy yang aton nga mabata sang aton nga kalabaw amo ang babayi, samtang kung work related naman ang paggagamitan naton sang aton kinahanglanon nga kalabaw, aton pilion ang male chromosomes nga may 90% accuracy nga sigurado lalaki nga kalabaw ang mahimo ibunag sang aton nga ginasagod. Pinaagi sini mahibaluan naton kag mapreparahan naton kag ma sort in naton ang aton nga ginapaabot nga tinday pinaagi sa aton nga kinahanglanon sa tagsa-tagsa naton ka talaumahan. Gani dako gid ang bulig sang sini nga pasilidad para sa aton nga mga munguma nga luyag nga magsagod sang kalabaw. Sa aton nahibaluan nga ang Western Visayas isa ka rehiyon o kon isa ka rehiyon nga may pinakamadamo nga inventory sang kalabaw diri sa pungsod Pilipinas kag nagapanguna man diri ang probinsya sang Iloilo nga may pinakamadamo bayad nga population sang kalabaw. Panginbulahan sa mga kaupod naton sa Philippine Kalabaw Center diri sa West Visayas State University sa Kalinog Campus nga amugid ang nagatutok sa pagpadamo sining kalabaw, no. Sa sining nga tinion aton nga pamatian aton nga AgriBeat reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas, welcome naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong report, subong nga aga.
1: Department of Agriculture Western Visayas ang Department of Agriculture kag Department of Energy naghimo sa tikang para maprotektahan ang mga umabatok sa pagdamo sa solar farms. Ang Department of Agriculture kag Department of Energy naghimo sang paagi agud mas maging klaro ang pagguba sa mga duta nga mahimo gamiton para sa enerhiya kag mga duta nga kinahanglan para sa produksyon sang pagkaon. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Picho Laro Jr., butangan sa geofencing o kon digital nga pagmarka ang 3 ka milyon ka hektarya sang patag nga duta nga ginagamit sa agrikultura, ilabi na ang mga lugar nga ginatanuman sang humay. Iniagod maprotektahan ang mga importante nga uma samtang ginapadasig sang Pilipinas ang pagbalhin sa renewable energy kag nagaprepara para sa masunod nga green energy auction. Nagwa ang ini nga balita pagkatapos sa mga diskusyon ni Chu Laurel kag Energy Secretary Sharon Garin parte sa pagpalapad sa solar energy capacity sa pungsod nga wala ginapabayaan ng mga duta nga importante sa produksyon sa pagkaon. Sa idalam sang plano, ang Department of Agriculture ang magamapa kag magatukod sa klaro nga digital sa palibot sa mga prioridad nga agricultural areas. Paagi sini, mas mahangpan sa mga developers ang energy projects kundi hindi dapat magtukod sa proyekto kag mabuligan man sila nga makilala ang mga lugar nga mahimo pabutangan sa renewable energy projects nga hindi makahalit sa produksyon sa pagkaon, suno ay Chularel. Ang Department of Agriculture nagapangabay man nga ang pagbalhin sa pungsod sa renewable energy maghatag sang direkta nga benepisyo sa mga mauhuma kag mangingisda ilabi na paagi sa pagpaubos sang ila pagbayad sa kuryente. Inapahugutan sa mga opisyal ang posibleng mga paagi agud ang mga suppliers sang renewable energy nga yaras sa idalom sang green energy auction, green energy option, kag retail competition and open access framework makahatag sang serbisyo sa mga kwalipikado nga agricultural users. Lakip sa posibleng mga makabenepisyo amo ang mga sistema sa irigasyon, mga pasilidad para sa post-harvest, rice mills, cold storage plants, slaughterhouses, mga uma, fish ponds, kag iban pang mga negosyo kag operasyon sa produksyon sa pagkaon nga dako ang epekto sang gasto sa kuryente sa ila kabugusan nga gasto sa produksyon. Ginatanaw sa Department of Energy kung paano maka-appeal sa sining kahimusan ang mga suppliers sa renewable energy kag mga distribution utility. Ginalauman man sa duha ka ahensya nga may baluan gikan sa Energy Regulatory Commission kung mahimo ba lang matipigan ang gasto paagi sa green energy option magresulta sa mas nubo nga bayranay sa kuryente sa mga kwalipikado nga agricultural users. Target sa Department of Agriculture kag Department of Energy nga mapermahan ang Memorandum of Agreement sa October 2026 agud formal nga mapalig-on ang ila pagplano. Magapili man ang Department of Agriculture sa 1,000 tubtob 2,000 ka prioridad ng agricultural areas kag ikumpara ini sa kahimtangan kag makapamaayo nga energy projects agud malikawan ang mga pagbangga kag pag-overlap sa mga proyekto. Yun pangabay ni Chong Laurel sa Department of Energy nga maghatag sa listahan sa mga proyekto nga ginapatigayon pa kag sa mga proyekto nga ginaplano pa. Ginpatpat ni Navarro nga ini nga framework makabulig sa mga proponents sa agricultural energy kategori nga mapanubo ang ila gasto sa kuryente, makatipid sa mas dako nga savings kag mapalig-on ang kita sa mga nagaubra sa sektor. Ang inisyatibo sa Department of Agriculture kag Department of Energy nagatinguha nga masulbar ang duha ka importante kag gilayon nga kinahanglanon sa pungsod nga wala ginapabay-an. Inpatpat man ni Chow Laurel ng aton obra subong bilang Department of Energy kag Department of Agriculture ama ang pagsiguro nga ang duha ka importante nga kinahanglanon sa mga Pilipino masabat sa paagi nga makabenepisyo ang pungsod. Ini si Christine Lauresta nagapalita.
0: Thank you gid Christine Lauresta sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pag-air sa radio plug bahin sa Red Stripe Softscale Insect o kon RSSI nga nagaatake sa aton mga tanom nga tubo diri sa probinsya sang Iloilo. Yari ang aton advocacy radio plug.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop siniang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang galamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon scuti mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga perme maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang panghabuian sang aton mga manguma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, ang wedto ang aton padayon nga radio plug bahin sa Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI. Sa aton naman nga mga agripreneurs, padayon ang aton nga pagpangagda nga magparehistro na kamo sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System o kon FIDIS.
3: Ang pagpanikasog, katutom, pagkapisan sa mangunguma kang mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sang bungsod. pang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto pagpatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong nakita para sa ila pamilya kag sa padayon na pagpanguma at pagpangisda. Agod masabad ining problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sang 2019 ang sagip sa ka-act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginambag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangan instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal na produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS. Ano pa ginagalat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoyad to ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs magbisita sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pangitaon lamang si Ma'am Maria Cristina Rizal kag Ma'am Maricar Tumbocon diri sa Department of Agriculture, Western Visayas. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na katundan. Sa ngalan sang aton Regional Technical Directors, Director Maria Teresa Solis kag Director Sarlina Cuello upod ang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Ako inihinyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sa aton napadapa sa aton talamnan. Amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sa aton tanom kag kasapatan kag talaksan sa aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Adlaw-adlaw gabaka, bisan sobrana tanan.
2: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Tikon, bulig para mas tudong kusog mo with proper diet.
3: Minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
4: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
8: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
7: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
10: Adlaw na kita sa Martes, pitsa 22 sa bulan sang Setyembre 2026 sa aton nga Christmas

0: Countdown 93 días na lang, Pasko na.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pamplona.
0: Kaga ko naman si Radyo Man, Benroy Bernal.
1: Sa kinaanda, nagatamyaw na kita sa isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kang isa ka component city ang syudad sang Pas.
0: Subog man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kagtubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radio. Kag sa YouTube, pagita lang at RMN Iloilo Official.
0: Kaga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
1: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man, Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
0: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
5: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
0: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, September 22, 1943, ang Philippine National Anthem o kung lupang hinirang kag ang National Flag ang gideclare ng official state symbols pagi sa Presidential Decree number 211.
5: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know Your History.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga darag ko ng mga balita subong nga aga. Kahapon nga daw nagparayon ang impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Kahapon nga daw ginpresentar sang prosecution team si SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario. Nagunto nga mag-testify sa alleged interest ni Duterte kag sangya siling banang si Attorney Man Scarpio sa 18 daran ka mga kumpanya Radyo Man Benroy. Kag ginpahayag sa Securities and Exchange Commission nga wala sila sang na-receive nga naman nga dokumento nga nagapakita nga si Vice President Sara Duterte ang nag-transfer sang ownership of business nga na-link sa iya sa iban nga tao. Nang ini siya ang officially na nga na-elect bilang Vice President sang pungsod da Pilipinas. Wala na ngalan niya sa mga records sa SEC, Radyo Man Benroy. For example, sa amended nga GIS nila. Pero wala kuno ang SEC sang dokumento nga nagapakita nga ang Vice Presidente ang nag-divest or wala na siya sang kailabtanan sa mga negosyo nga ini. Ang ilagi lamang nga makita ang ara sa GIS nga wala na ang pangalan sang Vice Presidente.
0: Oh, why sang official declaration sa pag-divest niya.
1: Oh.
0: Butang balon niya, ti, kay to avoid the conflict of interest na Radyo Manirek, ini mga politiko nga ini. Mm. Kung magsulod ka na ganit sa politika, gwa ka na sa kumpanya nga ina. Mm. Ti, iba na, gina-transfer mo na sa mga pamilya, Manila, Gyapon. Importante nga wala ka na nag-intra sa negosyo nga na nag-divest ka na kay maging conflict of interest ina. So amo nang ginalikawan kun tani. But sa kaso ni Sara mo ganing pamangkot bala ni Rafi Tulfo bala si Dr. Rafi Tulfo. Nya ti abogada man si Sara, abogado man si Manscarpio, damo man sa mga brilliant lawyers nga nagaputo sa iya, nagapalibot. So wag ibay naghambal sa ila nga ti BP, mag-divest ka na kay ti Vice President ka na, si Vice Presidente ka na sa Republika sa Pilipinas. Amo nang pamangkot ni Rafi Tulfo kung sa bagay, kung isip-sipon mo tuod, no? Basic man ina, kag na-intindihan man ina nila, bisan hindi ka lawyer, intindihan mo man na bilang politiko, nga wala ka nag-divest. Amo na pala man ko tanon nga, wala nag-divest. Kaiti, wala pa man niya, wey, kaya guro na guna-una nga munang magklanabo.
1: Okay, malang na kung wait, may magreklamo, may magikot-kot, Radyo Man Piroy. Pero kung may mga magreklamo na, like for example, sa Munisubong, kaiti, may impeachment complaint pato kay Vice President San Duterte, ginakot-kotan, gidina, diri. Amunay, sa amended general information, shit nila Radyo Man Piroy, why na tungalan sa nga Vice Presidente, pero ti, why nagkakaulugan nga kung katungalan, wala ka na involvement sa amuna nga negosyo. Hindi man lang ang Presidente, Vice Presidente, mga local chief executive sa Radyo Man Piroy, for example, mayor ka, no? Nga ikaw wala nag-issue sa nga permit sa kaugalingon mo nga negosyo, dapat buyan mo gid na.
0: Okay,
1: may gitawag nga conflict of interest. Sinabuda mo sa nga mga na-disqualify
0: di bala, or si, mga na-preso na? Si Kwan Gani, si Oswag Ilunggo, amo nang gin-kwan sila. Kaya iti wala ko na siya nag-divest.
1: Oh.
0: Pero ang argumento ya to, gin-argue ya, ngiti pag congressman niya niya, nag-divest na sa iya, hindi na ganit pwede. Ti amo na amo mala na conflict of interest. Basic ina ya sa mga politiko nga dapat hindi ka na magnegosyo kay politiko ka kay ti may mga interest na iya nga mangin pabor iya sa imo kay ti may poder ka sa gobyerno mo.
1: Ti amo na subong dumduma mo sang una si Dingli Mayor Palabrika nga konsadein dito sa
0: na-suspend
1: sa no because nga ang iya to nga kumpanya ginaligar nga ti to ang ginakwaan man sa materials
0: ang construction company ata na
1: amo man to ang ilang supplier ikaw magapanagiya imo man supplier ti kuno ginday nagdagin kwa niya to gin hindi na sang tagiya pero to kiban yang tagiya to blas ang una mo to nga balyang iya nga kabulig sa sunod balay
0: ano to ini tribe no
1: try na kwan gito na suspend gito sa Radyo Man Piroy ti amo man yo amo man gido do classic example man ini sa Vice President Sara Duterte. Di, ang kuwain nga ni, ang hearing kahapon, siyempre, may kakita ini sa alleged unexplained wealth, no? As ang Vice Presidente, kaya failure niya nga i-disclose ang ilang mag-asawa, no? Nga net worth sa ila sininga Sal-N Radyo Man Piroy. Kaya, muna yung ang pinaka kila pamangkot ko diri ang failure nila nga mag-divest from business interest nga kung sa diin bilong sila kag wala nila mapang kwan ini wala nila mapang withdraw ang ila sini nga kantanan or participation sa mga negosyo nga ini tika na mo gali no
0: damo negosyo
1: so ka mga negosyo Radyo Man Piroy may ara sang kwan ni may ara ni sang kwan bala may ara ni sang SGT Fortune Horse Corporation may ara sang City Hall King Chow no may ara pagid ni sang basta kadamo lang no sa mga business interest nila construction fast food chain kag iba ni mga kwani mga supplies man yo ang ila sini nga mga negosyo
0: lang diyan makuan ka na kung ikaw naga kun imo na negosyo bilang isa ka politiko may poder ka ti tanan nga pabor mahatag mo sa imo sini nga negosyo. Mabiglang yaman kag giman niya kiti tanan nga pabor ihatag mo sa negosyo mo. Disadvantage sa competitors mo. Ilaban-laban magulpi man mag kuno gulpi mo umuwad ang imo sini nga negosyo kon ang sa likod sina poderoso nga klase sa nga tawo ra juman
1: ini. Ilaman diri ka punto nga kon ang mga negosyo nga ini ra juman Detroit nagacreate sa conflict of interest. Kaya nagkapanagiya ka sa negosyo, pero ang punto, wala mo ma-declare sa imo sa ning sal-en. Ito man ang pinakakwanda, kumbaga, pinaka-highlight bala sa nga sining ginpresentar kahapon nga daw sa nga prosecution team ang juman na binuon. So, bantayan ta. Ay may mga additional pa nga mga kwani, nga mga witnesses nga presentar ang prosecution panel regarding sa mga unexplained wealth nga ini kaya ginaligar mga negosyo ang involved si Vice President Sara Duterte.
0: Si Kabaste Duterte or si sino ganun ini? Si Davao City Baste Duterte plano nga ti mangin imuon nga testigo. Pero ginbawi sa nga Senate Impeachment Court ang sampina para sa iya kaga duwa kay ban pang natalana kun tani ini sa September 23 sa sini ni
1: Mercedes
0: na gali no bagon baga tigay ang Senado sang oral arguments angot sa sa numero no sang butuhay sa pag-convict gin pagwa ni Senate Impeachment Court presiding officer Senator Judge Francis Escudero ang sampina para kanday Baste Duterte, Attorney Gary Samonte, kag Major Jerickson Sanggalang para sa September 28 na, next week, no? Tubtob 30 o kung na Lunes, tubtob Miyerkules. Nagasunod sa sampina si Erardo Del Rosario, Director sa Company Registration and Monitoring Department sa Securities and Exchange Commission. Talana siya nga magbalik sa Martes agod magsabat sa mga pamangkot sa ginapasunit shareholding sang Vice Presidente. So si Baste mangin hostile witness ni siya galing kay tuod kunong gali no subong gali ngadlaw ang oral arguments as to sa voting threshold sa pag-convict or pag-acquit sa gin-charge nga Vice Presidente sa nga impeachment regimen ni Rick.
1: Bantayan ta na no kay buwas kag sa 23 amo ni mga schedule sang ika 28 day no sang impeachment trial kag buwas ika 29 Trajuman Binroy amo ni ang ginatalakay subong may kang tanan sa alleged sa unexplained wealth sang mag-asawa nga Sara Duterte kag attorney Mans Carpio.
0: Sa piyag nga bahing gimpirmahan ni House Speaker Bujidi ang enrolled bill nga nag-postpone sa 2026 barangay NSK elections ginanunsyo ni D sa barangay day sa Quezon City. So no siya nagalaom siya nga pirmahan ini ni President Ferdinand Marcos Jr. sa
1: Subong-Adlaw.
0: Kung napirman sa presidente, paiwi ang natalan ng election, kagpalawigon ang termino sa incumbent barangay kag SK official.
1: Amo na to ang kwan eh, patandaan, nagdigad nga simana, adapt na sang House of Representatives ang version sang Senate, Trajuman Binroy. Kaya ang version sang Senate, amo ang pag-fix sang 5-year term para sa mga barangay kag SK official. Meaning, ang 3 years nila, dugangan mo duwa katuig, ma 5 years sila sa 2028. Then, 2028, may election, kag may additional sinang
0: may isa pa ka-term dayon. 5
1: years term after sang 2028 election. Kaya guwa niya, 5 years plus 1 election, ang mga term of office sa mga barangay official, sa Syria, isa lang. Te komo nga gi-adapt nila sang House of Representatives ang ina nga version ay nasang Baycam. So te kapit pa kahapon amo na ni gipirma na sang House Speaker ang gipirma na ka House Speaker ang ining nasambit yang hagna kahapon. Te good for signature na ni sang presidente. Kaya mahimo no nga subong iyang adlaw pirmahan ini sang Presidente Rajuman Binroy.
0: Tani ko ni ay subong galing adlaw tuod no. Martes pa lang subong tani nga adlaw. So depende na no sa kay President Marcos kag hindi man ni magsagad ka usik at timpo ang aton nga Senate kag Kongreso kun waisang basbas sa presidente ta.
1: Kabalo ka, hindi pwede nga kwan lang ni nga maging silent lang ang presidente nga nanghamba nila pabayaan mo lang nga mag-lapse in to law. Hindi pwede kay nagapreparar ng komisyon o eleksyon sang
0: hindi mo man
1: eleksyon.
0: Hindi mo magalang-alangon
1: ang komisyon. Hindi mo na paghihulaton ini nga sa sunod pa sang isa kabulan kay tama na gid na kaalang-alang. Nagagasto, magkita pila na nagasto sang komisyon daw? 8 billion na?
0: 8 billion na ating budget sini is 20 to more than 20 billion mo.
1: 19 to 20 billion.
0: Dra ang budget sang eleksyon stati.
1: Almost half na ang nagasto nga daan sa preparasyon sang komisyon on eleksyon. Kaya hindi pwede nga himon sa presidente nga mag-lapse in tolo lang ini sa sunod sa isa ka bulan kay dapat with, dapat as soon as possible mapirmahan ni isang presidente kay ang commission on elections hindi man pwede nga makontak sila sa pagpreparar not until nga may layin na sila nga pagabasihan nga gin postpone na ang barangay kag iskele.
0: Ang utok yan kay Kumerekya nga ti while wala pa iya sang laye.
1: Yes.
0: Technically hindi pa niya lay, away pa niya mapirmahan sang presidente mo. So hindi pa niya enforceable ya. Kay ti wala pa man yang pirma ang presidente diya. Tiya mo na nga ang Kumerek, sige lang pro. Ah, bala naman na sang Kumerek ah. Nga dira man na Japan mapadulong. Pero nakita mo ning interview kay Kuan kay Ombudsman Remulla bala. Parte bala sa mga ginapropose ang parte sa eligibility sa mga
1: civil service eligible.
0: Nga dapat civil service eligible kay pinamangkot ya si JVR Sito kun bala ti anong qualification ti sila mo na Japan ibosta able to read and write. Ang ibang gani hindi naga hindi pa gani able.
1: Tekon ni himuon mo nga civil service eligible ang mga barangay officials tapos ang kwan niya ang national government officials taton
0: wala ya hindi ya
1: man pasaka senador ya
0: able to read and write lang yung qualification nila ti kung amo sina tanan ni para nga ti mas mag-level up kita tingas nga sa barangay lang diya tanan na lang o tipros na ang mga sa banwa mayor vice mayor SB members
1: balan mo
0: ano sila exempted
1: para pero jud bitro kung elected public official ka kung maka-complete ka sang 3 terms after sila, may kuan ka na sila, may ara ikaw sang civil service eligibility. Sila balan bala ka mga nag-graduate sa SB member, vice mayor, no? Kala bala sila sa ilan, di ba mga department head subong sa ilan ng mga banwao?
0: Kay qualified after, na sila
1: qualified
0: mo?
1: Qualified ka, no?
0: Nga, ano ka, kuan man niya palisi, ang nga kuan sa ating gobyerno to, no?
1: Basta magkakakumplete no, kasang 3-year term, pwede ka makakuha sang civil service eligibility. Timot silingon, may mga nagkapanalagan, SB member, vice mayor, asa gani pasaka sa senador ang balko, kaya ang qualification is able to read and write lang. Kaya siyempre, Filipino citizen. Tapos sa mga barangay officials, ikuan mo, i-require mo, basi wait, may madalagan.
0: May araman nguro eh, kung sino...
1: Galing kiti, kung sabagay, nagpanawagan man kita nga mapili kita sang
0: hindi ay tsakto manatan eh.
1: Maalam nga mga okay barangay officials kay kabalo ka sa documentation subong sa paperwork sa barangay. Purte ka na mo sa kinapobra sang DILG.
0: Oo, di mo na, nga baltagani, nga tsakto kinaiya nga mag-level up kita. Pero ti nga, galing kiti, ang naistoryahan mo lang abi barangay mo.
1: Barangay lang mo.
0: Oo, wala taman naistoryahan ang baang ibang pagin mo.
1: Kay kung gusto mo na iya nga baguhon, Radyo Man Bedro, qualification sang sino man ang pwede makapadalagan ang aton giniyang local government code kag ang aton giniyang konstitusyon among imong
0: amindahan mo gidi so actually tikon ma kun kwa giman kun abi seryosohon ini nga proposal ti among giman na matabo ang existing laws naton ti aton nga amindahan kay ti ara niya embodied niya sa aton sini nga existing laws nga ti amo la na iya ang qualification sa nga aton sini nga mga elected officials di wala kita sa nga may mo for the time being nga wala minya sa nga kaseryosuhan ini puro pamalang niya istorya di mula na yung qualification niya able to read and write basta Filipino citizen ka
1: ano, ang basic qualification Radyo Band Pedroy under sa local government code sa mga nagpadalagan na barangay kapitan must be a citizen of the Philippines must be a registered voter in the barangay where they intend to run. Sa residency naman, must be an actual resident of the barangay for at least 1 year immediately preceding the election. Ang sa literacy, must be able to read and write Filipino, English, or any other local language or dialect. Like ang age, siyempre, 18 years old on the day of the election. Ano lang na?
6: No, minimum requirements.
1: Qualifications ang mga nagapadalagan, Radyo Man Binroy, sa pagkabaray kapitan,
6: minimum,
1: kang barangay kagawad.
6: Oh, minimum nga qualification. Di, sabisan sa higher position, gani, actually, sa presidente, kasi vice-presidente, kasi ibang pang matas, ng official natin, edad mo lang na yung diferensyana eh, sa mga qualifications. Ano mo lang na? Ano mo na yung ng Pilipinas to? No, kabudlay man yung chidiyon kay Ambalta, mas nami gijang, ti, mag-level up man kita.
1: Kay, sa mga kuwang gani, sa mga pilosopo,

0: apply ka pala sa
1: college company, graduate.
0: Ay, bisang graduate ka sa senior high school, ang ginapangita nila ang college graduate or may mga degree. Di ba?
1: May baccalaureate degree ka
0: gin. Pero ang irony, nga kung sa mga elected public officials daton, amo lang yung minimum requirement na man binro niya qualification.
1: Di mo na amo na ganing hambalta nga hindi mo naman niya kinanglan pag iya nga mag-level up sa kugulingon mo niya. Kaya ti, mambal ka padagan kuya kapitan ah. Wala man na iya requirements nga kung ano da. Balo-balo naman kuya mag-sulat. Tudlo lang galing niya kung ano pag idang iban niya kinanglano sa barangay. Basta mayo ko estawo. Basta nagabulig ako estawo. Basta ti maluluyon kuya nga klase ka tao. Ilaban-laban daog kuya nga kapitan. Pero pag abot sa mga requisitos iya sa barangay, gapangapa kaya tuwanggap, iya panungduman mo.
0: Ang
1: nano ina iya nga.
0: Ang mga qualifications ni Radyo Man Bidroy sa kapitan pasaka sa presidente, almost parehas na
1: talaga. Idad lang ganina.
0: Malwas lang sa idad lang. Sa kwana, sa residency, bla. Kaya kung baray kapitan ka, 1 year lang mo.
1: Dito no, bla, amula na iyang minimum requirements. Tanawang sinado ta. Daw na, kwana, na nadagtaan.
0: Amore, natawa sa bumbra. Kaya lang niya graduate sa UP.
1: Oo.
0: University of Prison.
1: University of Prison. Kaya padayaw pa gani nila. You know, let us professionalize man sa nga ton sin nga mga ano ni nga mga
0: opisina. Why minute manain sa kwan sa gusto matabo ni Ombudsman Remulyan. Sugali kay ti amo na bala.
1: No.
0: Kun tagaan mo amo na nga klase ka qualification, ang barangay official sa Radyo Man Bidroy, masiguro nga tagan ta qualification ang SB member pasaka sa presidente.
1: Oh, di ba siguro eventually may mga proposal nga asta naman lang tanan na lang
0: eh. Mayo pa ang mga regional director sa mga government agencies. Hindi ka maka apungko da kung hindi ka si so
1: passive. Isip pa bala nga sa mga iban sa mga SB members ta, would you think nga ang iban naging functional gina? Damo sang pungko pamati pauli malang da gani. Damo, o di bala?
0: Member sang kwan sa ident committee.
1: Suro session lang sila dado. Matyagaw galutaw ya pa galutaw siya kada session. Oh, tapos bato na lang. Tingin na swindo mo pila.
0: Mga balilab lang nga, PPP.
1: Oo. Pungko, pamati, pauli.
0: Pungko, plop mati, kag plop mahaw.
1: Oo, plop ngapi. Damo nga pini, lima kapi. Pungko, pamati, plop pamahaw, plop ngapi. Pagbagding sa lingganay, puli. Oh, te, tapos nang inampang. Pag-abot sa tapos bulan, shinmil. Oh. Isipa ba lang mga banwas mong ti pilang ginasweldo ka SB members ta.
0: Oo, oh,
1: nagla ka na ko.
0: Fourth class municipalities. Bungay na lang ganobo sa sinmel dadala rata na.
1: Tiyo. Tiyo mo ning ambalta nga kun maglevel up kita, even sa tanan na lang ini, no? Ako ya sugot gig sini. Bala niya galing kung pila niyang qualified. Ah, tiyo mo nang ipadlagan di ay. Di ba? Hindi pwede nga diri matagyakon
0: sa... Hindi ko sa... ang amo ni ka dako nga qualification. Ang mga barangay officials, masiguro nga taga-anad ako ka qualification.
1: Laban
0: eh. Aman nagadaragan kini sa local and national elections.
1: Kaya mas dako pagidang ila sini nga obligasyon.
0: Eh. Tapos sa pangitaan mo civil service eligibility ang kapatagan ng kagawad ng kapitan. Tapos si Robin Padilla, pasugtan mo madagan.
1: At least na okay man ako mga, at least may arasang standard bala kita. Kay ikaw ay nga kapitan ka. Drilan tanay sa kapitan, kay total na istoryahan man yung barangay mo. Tapos ang nag-uubras ang tanan niya, ang sekretarya. Titaning sekretarya na lang niya nagpadlagan kapitan. Kay siya yung naka-inchindi ang mag-uubras sa mga paperworks. Kag tanan, dira, naka-inchindi. Nag-apungko niya ka nag-approve, disapprove yung kapitan. Sekretarya yung namumuan niya sa tanan. Kina mangita kaya sang sekretary. Ti kun di padlaganon mo lang ya kapitan, sekretarya kasi mas nakaintindi siya sa pagpadlagan sa barangay, more than sa kapitan. Ti mo na bala ka do mi job balik awot kay Radyo Man Eric. But anyway, na istoryahan pa man sa dalum paho. Why pa na iya mga storya pa na.
0: Why
1: pa na iya.
0: Tapos parte pa gid sa isa pagin karimulya. Ang gusto naman iya isa pagin karimulya nga taga nangayo naman siya kwan, nangayo naman siya sang ano ni rekomendasyon sa Supreme Court nga kon pwede ang mga pulis pwede nga maka-inspeksyon sa mga puloyan sa mga gun owners para ang taon dito kung paano nila ginatago ang ilang mga pusil. Magaling ni Montolfo to kay diay ni Secretary John Vic Rimulya, dali naman kot ka na isa utod mo nga abogado, si Ombudsman Rimulya, kung pwede ba na nga sudlon nyo yung balay isang tao, kag pangitaon.

0: to, kung din niya gratago, o paano niya gratago ang iyang pusil. Hindi ba lang nga dapat, kailan, before ka nga magsunod sa balay sa isa ka private individual, dapat may warrant of arrest ka
1: or search warrant ka. Di paano gani ko nang gamiton niya sa katuntuhan, iya espada, di putson mo to sa sulod balay mong espada. Kantuan to ni Remulya sa sulod balay na, ti di mo ginhimos ng imo nga espada, i-propose yung ati, dapat nahimos ng espada para makuha ka bata. Kaya, puro na galupad yan nga ton siya paminsaron yung mga proposal nga do. Layo-layo, gini niya sa tigi niya klase ka proposal. Okay. Sa piyak kabahin, Radyo Manirik, no? Hold your capital. Kaga hugta may natuod ang pahamo kag ang pagtuo ta hugton ta kay subong aga ma take effect ang big time do hindi ko maglawag
0: do nalipatan ko na gani na mo
1: kaya wala kay nagtugong kuya kapon mo bisan paano ningita ko kuya mi Dios nga sing ko makatugong ako kay sing ko ano ibi pesos nga ini kadako-dako niya nga bagay te masaka ang presyo sang gatong ang gasolina 4 pesos and 88 centavos, almost 5 pesos ang i-increase ya. Ang kerosene, 6 pesos and 47 centavos. Ang diesel, 8 pesos and 82 centavos, almost 9 pesos. Kung nagapresyo, subong sang 93 ang diesel, plus 9, 102.
0: Oh. 8.82 no?
1: Oo, labot naman kita sa finish sinto line.
0: 101.92.
1: Ha?
0: Pinaka
1: sintudos, round off mo, sintudos.
0: Sintudos. Pero mo na lang pinaka minimum. Kaya kabalo ka, iba sila nagadiferensya dari 2 pesos o 5 ka pesos rin yung pagbidroy. Depende sa gasoline station. Subot silingon, sintudos, tubtub sintusite, subong ang presyosang diesel. Sa aton sa nga mga gasoline station. Patang alasayis na karon.
1: Tapos nang inampang.
0: Tapos na. Naglabot na naman kita sa sobra 100 ang presyo sa nga diesel. Sakto ito ang forecast Radyo Man Binroy nga hindi matapos ang Setyembre. Masobra 100 ang presyo sa nga diesel. Grabe. Amula na nga mga prediction nga daw hindi mo gusto nga matabo.
1: Gaga ang prediction ni Rudy Baldwin eh. Duwa lang ka prediction. Ito no. Duwa lang ka prediction ang hindi naton gusto matabo. Number one, ang prediction ni Baldwin. Grabe man yung mga prediction.
0: Ano
1: man yung mga prediction niya. Ang ikaduwa nga prediction, ang oil price hike. Hindi lang lango yung mga prediction mo. Kag nagamatod, iniya mas mapatihan niya sa prediction ni Baldwin kay na.
0: Kara na gin niya.
1: Gin project niya mo. Gin project iniya. Ti, pag project yan, nagbatuod niya. Meaning niya nga may kabatuuran gin niya.
0: Kaya ko, di ba before sang Middle East crisis, Radyo Man Binroy, 53 pesos ang, kwan mo? 53 pesos ang presyo sang diesel.
1: Oh.
0: So, kung matabo, buwas, mga 49, no? Ang ginsaka sang diesel, kung isip-isipon mo tanan-tanan.
1: Sa sulod sang...
0: Sulod sang tatlok bulan.
1: Tatlok bulan?
0: Oh, Diyos ko.
1: Pilo, no? Pilo. Almost half.
0: Pinapilang pinakataas man, nag-133, di ba?
1: No, naka-140. 140 ba lang? Naka-140. 140. Oh, dira, oh.
0: 133. Basta dira, no?
1: Oo. Mabalik kita. Mabalik kita sa dating gawa maginamon eh. Kaya ang solusyon ka gobyerno, targeted fuel subsidy. Dira!
0: Ang problema radyo ba si Troy, yung muna ganyan, barang kung gandali, tani ang tarantanan, nga mapirmahan ni sa presidente ang postponement sa barangay kag iske election. Kayo nag-announce na for example sa Capitol ang mga AX to hindi na pwedeng panagtag iti s'yempre may banning.
1: Banning period. Oh,
0: ang subsidy sa mga 12 pesos nga subsidy sa mga transport sector gin stop man subong kay ti sunod na sa banning. Di dapat mapirmahan sa presidente ang postponement sa election para nga ti why na sang kwan man na madumili.
1: Malift man ang banning.
0: Malift man ang banning. Wala sa madumili sa mga AX kini, mga assistance kini, kag mga, muna eh, subsidy. Sa ano sa nga transport sector. ang transport sector gali may subsidies na iya gali no but silingon kada litro nga bakal nila may buhin
1: may mga lagko nga bus company may mga may ano na sakay sakay na
0: 20,000 per unit kuno ni
1: oh inang sakay bla no ganing tawag
0: sina libre sakay
1: oh libre sakay nang taga subsidize kamo
0: amo tagaan na sila depende na sa basta do 20 mil ni per unit.
1: Eh mayo eh kay mga ang tax namon ginbulig ulang niya sa iban kami yang mga taxpayers yang anti nagagunto man matyaga niya balaya may gasolinahan kami amon nga ginabakla niya tag 50 yang ang ano ni ang presyo bala matyaga niya sang gobyerno wala tiya nagabayad sang tax yang ati abala amo da kay way makamugga contribute sa gobyerno ta nagabakal makamo sang tag 50 pesos nga gasolina krudo do amo niya bala pa nung duma
0: nalal kamo nga waykot na sugata nga negosyante subong Radyo Banbin Roy nga nagayuhum. Doon sino sa'y maaslom ang ilang mga anawong subong. Sabi ko sa'ng krisis nga ini. Ang negosyante ko yan na sumalang sa'ng tiyon sa'ng pandemic nga gayuhum. Galing kay iti, during the time, may mga essentials yan nga mga produkto nga sa'no matabo, baklon gid sa'ng tao. During pandemic, di ba lang ikayong lawas sa buong priority sa'ng tao. Subong niya, bisan ipagkaon nila, bisan bulong nila, wala sila inong bakal.
1: Grabe, sobra pa niya ganiya sa pandemic times to niya, kay pating mental health, apektados niya. Isipon mga...
0: For example, karun, duro baraydan mo, tapos pigaw ni gusto mo, hindi ka ma...
1: Isipon mo lang, bisan sa panimalay mo lang, mambal ka nga, magwa ka, kwarta ang kinanglan mo. Kay iti, mahal ang tanan mo. Oo. Fuel, mahal. Ang kuryente mo, mahal. Bisan tubig mo pa. Di mo nangyambal gani, gakapiktuhan mental health sa iban, magamon eh. Wah, ay gini si Makoy ninyo.
0: Ang mga nangyambal ang balida sa mga rabalaro na basang mga tigulang lang okay lang away kwarta, basta ururupod kita. Subong yan, di ba?
1: Sa nguna pa na yung urubaton.
0: Ay, gas-gas na na yan, subong.
1: Subong
0: yan, kada hulag mo yan, magasto ka gin, saan nagkakawi ka sa kalibutan. Hindi pwede nga away ka kwarta.
1: Istingi pala, puli ka sa panimalay mo, wala ko kwarta, kundi kapag buyayawo ni misis mo.
0: Ba, muna may bisa may mga utan-utan ka pa sa palibot mo. Ati man lang kung tanan yung utan, pwede mong tanom.
1: Sumuod man galing nga, amo-amo lang na pirmi.
0: Pero bisan pa gani, bisan ni, anis hindi ka magamit suga eh. Kasi bisan ni, bisan gaas ka ni subong, mas mahal pa sa diesel. Ay, hindi ka magkurinte, matikay ka. Basta. Ikaw na kayo mahal pang gaas ang sa diesel.
1: Isa lang yung mambal ko ya. I love you, BBM. Buisi!
0: Ay, buisi. Tapos nag, sa sumbong kayo, na-wise na kung anong
1: piso. Kita mo nang alcohol nga niyo. Kita mo itong kasabihanay sila ni BBM nga doon ito sa stage na, I love you, BBM!
0: Ay, ara, gano'y yan nga, Gabrosite, si Sara Duterte kay Martin Romualdez. Kita mo na, yung Gabrosite. Ay, naku.
1: Kinami,
0: ibalik. Sumbong nag-irinaway yung mga saprat nila. Kaya observation sa ating patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man, Marjorie Hervomiani.
2: TYRI, Radyo Man, report!
0: March mayong aga.
3: Good morning, Radyo Man Eric. Good morning, Radyo Man Ben Roy. Good morning sa aton nga mga kauturan nga aga pa nagabugtaw subong mga tinion. Ari kita dali sa mga area sa Molo Plaza. Kaya nagalantaw kita dali sa...
0: Plano ko pa na ba?
3: Oo.
1: Dra ka mga pe?
3: Hindi.
0: Motor pansit dyan nga?
3: Pero makape yung mga oras.
0: Hindi lang iya nga gina-order pirme kay...
3: Oh, kompleto.
0: Tarong hotdog, kagitlog.
1: Wow.
0: Thank you, di kakak. Amo na gurong parang lanon sa mga naga-gym lang.
1: Gani. Was-was.
0: Why kwan, why karbo?
1: Isa lang yung mga ambal kaya, was-was, ihada!
0: Eh, surprise mayo.
3: Kung ano ka pa man, Vicky, sa magpa-stress, ikaw sa kalibutan.
0: Gusto eh, ikaw mo lang yung nakita, kuya nga.
1: Wala, get stress.
0: Why punaw.
3: May araw man, pero di siyempre, alangan eh, pangalandakan mo, Gary. Ang balila ko, no, bisan ano, kung ka-stress ka kakapoy, piliyon mo kung nga, ano, dumangin positive. So, togawas-was, pinang hakwat sa kung anong pwede. At anyway, aga pa din nagpapalilo.
0: Amun nga, kwan man kami, nag-exercise man kami. Kaya awan man kami di ka pang hakwat to. Hakwat problema.
1: Amun gani, ang mental health talungan, tagid.
3: Correct. Amo na kun kisa nga do, syempre depende ang coping mechanism katawo mo, depende kun paano niya bala i-manage. Ting kilala mo kun medyo stress, di ka nang lang niya magpuro pa balas, so puli na okay na. Para nga do hindi man matamaan. Ang wala sang ulan, subong nga kaagahon, diri sa may syudad sang Iloilo, Rajuman Eric, Rajuman Benroy, nag-check kita sang presyo sa mga isda sa merkado, no? Subong nga aga, dira sa may Iloilo Terminal Market. So sa diin, ang presyo sang isda nga saging-saging tag 120, ang lison 340, dalangdang 240, ang kilawan 140, ang kilawan nga dako 240. Ang bangros, tag 200, lapu-lapu, tag 240, lapu-lapu nga dako, 280, lapu-lapu nga pula, 340, pisugo nga sigisi, tag 280, kag lison-lison nga tag 200 per kilo. Sa madulong naton dali nga balita, Rajuman Eric, Rajuman Benroy, ang unahon naton, ang update naton sa ining lalaki nga gitiro patay, dira sa may Arevalo, sa may Bilasyunan, sang Domingo sang gabi no biktima diri amo si Mark Moreno Jr. alias Upok ginabanta 35 anos ang edad kag ang suspect amo si Aldrin Villanueva alias Lad doon sa residente ini sa nasambit na barangay. Kahapon na interview naton both parties and ginhambal diri sang pamilya sang biktima nga nagtimalos ang ining si Villanueva sa ilang utod bangod sang May 2026 ginpatay ang utod sang suspect. Ang suspect dari amo ang hinablos ang biktima. So, ginpalikaw na sa Manila, ining victim, kagpagpuli niya 2 to 3 days after lang, ginpalapitan ini siya samtang nagahampang sang laki 9, gintiro sang suspect sa ulo. Nang pamilya, sang suspect nagsabat naman kahapon, and according sa ila, nga wala sila plano nga magbalos, kag wala sila ihibalo sa plano sang ilang utod nga patyon ining si Upok. Nagkakahangawa man sila kami mga Facebook post bala nga ma binalusay sila nga magpamilya Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Samtang pagpangimon kag away sa negosyo ang duha ka angulo nga ginasundan sang kapolisan sa paglutang patay sa ginapahayag magkahagugma nga negosyante sa barangay Tambal Haniway sa Trinic Deng adlaw September 20. Ang mga biktima mo sanday June Ray Capinya, driver, residente sa barangay Balukot, Tambulig, Zamboanga del Sur, kag Aileen Adelante, nagisante residente sa barangay Tambal sa mga Banwa. Sunod rin kay Police Captain Randy Lambungan, Hepes, sa Haniway Municipal Police Station, nga natumod sa pamilya kag witnesses. Ang isa sa duha ka mga suspect o gunman, no, ining amo ining si alias Roldan, anay kahagugman ni Aileen, kag empleyado sa Eleco, nga residente sa barangay Subug Maasin. Payag ni Lambungan nga antes na tabo ang pagpanglutang nagbaisay ining sa Aileen kag suspect nga si Roldan may kaangtanan sa share ni Roldan sa ilang nga negosyo matapos sila nagbulaganay. Kaya sa ilang nga relasyon may mga ginpang pundar sila Rajuman Eric, Rajuman Benroy galing kay tinagbulaganay na sila. So amo na ang nangin na ginabaisa nila no kag nagpuli ining si Aileen pagkahapon. Amo na tong natabo ginlutang sila sa duha ka mga suspect. Dugang pa rin nilang bungan nga ang gintiro sang ni Roldan ang bagong kagugma while ang nagtiro naman niya kay Aileen lain ang upo naman niya ni Roldan pero ginfinishing pa ini kuno ni Roldan ang babayi sang natumba na Rajuman Eric, Rajuman Benroy.
0: Ang getaway vehicle kay nila hindi to inuba do we go Marge no? Gamay nga slakyan ang itom to.
3: Ang salakyan siya, i-verify pa natin kung ano nga klase. Kiti yung information, yung mando inova ang pagwa nila.
0: Pero sa kwan bala, sa nagwa to nga mga CCTV footages, na wigo nga itom, kay gamay sa yamo lipot.
3: Oo. So, walang taon pa natin kung madakpan inis ang kapulisan, pero knowing nga na ano ganin ni na
0: identify na,
3: na. Identify na paila na lang inis ang kaso parang okay diba sa iba kilala naman sa pulis ang upod sa niyo kung migo niya man bala nga na impluwensyahan niya
0: at siyempre kilala yagid na
3: eh oo kaya tingin duwag sila na niro
0: huwag sa duwag kilalahay pero ang puntob lang nga gini kwan yagid ginpadaladala yagid buot niya sa ser-ser to namatay gid sa tao.
3: Oo, kagati do may lain gawa nga buot. Oo, ACT, okay. According sa police, nagpuli na ni kunong lalaki sa Zamboanga. Ang isa ka biktima, si June Ray. Kaso sinugat ni kunong kababayi balik. Talagang inform na okay na sa pamilya, nag-settle na sila sa barangay. Daw, amo na ang plastada. May mga natandungan doon ang bugal, pag-ingat-pagin. Pero nagagawa sa investigasyon sa kapulisan na away sa negosyo kag selos ang naging halinan sa nasambit o ginitunagin
0: ang naging motibo. Kwantanan ba
3: nag-samo-samo
0: ang mga motibo?
3: Oo. So, muna madulong natin nga update. Kag sa iba natin yung mga balita, subong nga kaagahon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN. Salamat din kay
0: Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane. Ang hindi kabahin dulong sa inyo sa nganan sa corn coffee. Bisahan ta ng aton aga pag sa pag-inom sa nganan sa corn coffee, kag experience yan ang mga benepisyo ng aton nga makuha kon regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sa aton nga immune system, nagapromote sa weight loss sa mga overweight, nagapalaba sa aton nga resistensya, nagapataas sa aton nga energy kan nagamintinar sa proper blood sugar level, nagpa-improve sa nga blood circulation kan nag-alleviate man sa problema ta sa digestion. Ina kisalo indi kitabla makuan matunawan nagabutod aton chan imninyo na sang nan sa corn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas kan nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabilagid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, madarag po nang mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:53 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magserine Plus araw-araw. This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
4: This time check is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: Ugali si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, sikisaki kidya katama, yung basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mamaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana, for problema, kung gidang akong irregular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio,
10: ang D3 Bio,
7: yung may Vizio.
10: Ang Vizio,
7: yung may D3.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng duwit mancha pero di masakit sa kamay.
12: The

0: and polycarbonate. So when cha, mo lo pis, sa pa may mo, mo ba it? Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
3: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
4: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
5: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: Giga

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sunfone Plus Gold.
2: Ako galing si Sherry.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunfone Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sunfone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
4: Pinahusay.
1: Sunfone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Tayo na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Pernigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Plus pinamakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Kainbidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ng insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3 Bio.
6: Gikan

0: heavy duty katin lo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Char, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm
5: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
6: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
7: Daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kayo ang badya, doku, amo nang ako niyo ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsagan on that.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Remind
1: Herbal Capsule.
10: Pagkaon sang aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipakon.
1: Remind Herbal Capsule.
10: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind Herbal Capsule.
10: Also available
1: Remind Choco Mix.
11: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
12: Radyo Man Eric John Pamplona.
13: Eric John Pamplona.
12: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
13: Benroy Bernal.
12: Back to back sa unang radyo, unang balita.
11: Tanbay na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang niyamahin tulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, base may diferensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may polycosanol kay iban pang mga phytochemicals na nagalin sa extract sang disugar the sugar cane. Napamatud-an sa pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga-DTX sa 500 ka, marami gid kon parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Na pumatud-an sa mga eksperto nga may natural ini nga antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500, marami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, siyempre produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, National Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Forum hiwaton sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
12: DYRI Radyuman Report.
14: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
15: Patigayunon ang National Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o kon F2C2 Forum sa siyudad sang Iloilo umpisa subong adlaw Setyembre 22. Ang nasambit nga forum ang pagatambungan sang mga mangunguma, mangingisda, kabataan, kababaihan, persons with disability kon PWD, senior citizens, kag nanari-sari nga sektor halin sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Kalakip sa mga topiko ang mga best practices, inovasyon, kag success stories sa mga farm and fishery clusters halin sa nagkalain-lain nga rehiyon. Igapakigbahin sa mga partisipante ang mga istorya nga nagapakita kung paano mas mangin organisado, mas market-oriented, kag mas mapag-on ang mga food producers, paagi sa clustering, kag consolidation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyuman, Mon, Yales, Kapalian, Tatak, RMN.
14: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
12: Tatak, RMN.
11: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inyang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado, makakapi ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sa Risi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Pagsa ka sa season may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix, indang ini basta nga kape, ini ang pinakaramit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Bakal na ini sa mga butika, sumuman sa mga groceries kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
16: DTX 500, mataas mo lang presyon, sige mo dugo, ikaw lang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagula ka makaibalo, ang mataas ka blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo, inaang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kagbanamo nga komplikasyon, kanga nagilamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglalaang kondisyon. Mag DTX 500 karadlaw. Ang DTX 500 may tarantina lin sa margusong nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 karadlaw nagapanamit sang tulog, nagatapna sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pang nga iban. Gani, mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo inin sang Mighty C, dugay ka na bala nagaanto sa katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag Mighty C. Ang alkaline nyo vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan nyo mga skin diseases, kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pang mga balita, civilian, hindi pwede makadrive sang patrol car sang pulis, suno sa kay PRO 6 Director, General Tua, Brigadier General Tuanyo. Kasama mo sa balita, Radyuman Marjorie Miani.
12: DYRI Radyuman Report.
3: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyo lugar. Hindi pwede makadrive sa patrol car sa pulis ang mga sibilyan, sunod kay Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sunod kay Tuanyo nga ini may kaangtanan sa suwesyon ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas nga butangan sa civilian driver sa patrol car sa kapulisan. Sunod kay Tuanyo nga gintanaw sini ang polisiya ni Mayor Trenas apang hindi pwede nga sibilyan ang magdrive sa patrol car sa kapulisan. Pahayag ni Tuanyo nga ginatunan na nilang ideya nga ipadrive sa sibilyan na sa laki sang police basta civilian issued vehicle ini kag indi patrol car. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo man Marjorie Herbo Miane Tatap RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
12: Tatak RMN.
16: Megaman Herbal Capsule number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Megaman Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw nga pagpagsik kag nga panugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro ini nga herbal nga ingrediente may tungkat ali ginseng makakagawa goat weed. Safe iniya sa heart kay wala niya sang side effects, frontal effects siya may ara gani. Mag-inom sang Megamana duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kon kada adlaw ka nagainom pwede gid isa kada adlaw. Megaman Herbal Capsule mabakal ini sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.

0: Si
1: Yuri Kakat.
0: Si kagawad Robert Martereza, ginagaanya pa ni Bugtaw kay mamati isa ka team song Mega Mano.
1: Ega pamuntog gid man pre.
0: Si Elton Ferraris to. Dugay-dugay mangkot na ba na si Mo?
1: Gay-poy-poy lang gani. Pero sige, binuntugan na yung imok
0: naman. Kaya kumakainom sila? Purti, when is laga pamugno?
1: Si Kagawad Naldo sa pan, sa barutak. Sili niya, huwag patay mga kuwas tagob.
0: Mega Man Health Food Supplement Capsule. Kung may ara kita sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matudtod nga mga lalaki nagapatindog simpre sang inyo nga mga ikog tawo kada gahatag sang dugang nga resistensya. Nagambig man sang aton nga mga prostate para hindi magdako kun mag hubag kay ang prostate problem kun napabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para ini ka mahuyan kay partner kun kay missis sa tion sa inyo nga paglabing-labing. Parang kay tungod nga tested and proven ang iyang mga sangkap. May ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kinalaman ini nga nag-amlig pagid ha, sa prostate sa mga lalaki. Kag siyempre manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede iya makainom. Hindi lang niya papatindog lang sa ikog tawo, kundi nag-atag man idugang resistensya para hindi ka pagtuyohon o pagkapuyon sa imong nga obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 5:13 ang oras dere sa aton nga pagpangalaga din nga bahin tulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag panguntra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Na para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Samtang dugang pagid nga balita nagika naman sa Iloilo City Hall. TTMO luyang ipabatyag sa publiko nga ini dapat lang magpinagusto park sang ilang nga mga sarakyan sa mga daanon sang syudad. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Ang ining bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benepisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpapimprove sang blood circulation. Nagalleviate sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nagdetoxify sa imo lawas. Sa nagpapulik padula ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
4: Luyag nga ipabatyag sa Traffic and Transportation Management Office sa County TMO sa publiko nga hindi sila dapat mapinag-usa sa pagpark sa inasalakyan sa mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Suno kay TTMO Head Oldarico Garbanzos, normal lamang ang ilang operations sa pagpatuman sang Wheel Clamp Ordinance o Con Regulation Ordinance number 2014-191 sa mga ginakabig target areas. Para ni Garbanzos ang target areas sa mga lugar nga madamo sa nabaton nga reklamo ang TTMO sa on-road parking kag illegal parking. Nagalaom si Garbanzos nga dapat magkadom ini sa disiplina sa mga napinag-iya sang salakyan. Panungdom sa opisyal nga may mga designated nga parking areas apang pauna-una lamang ini. Insuwesyon man sini nga mas makapaayo kung naggamit sa public transport sa pagsulod sa syudad sang Iloilo. Inako man ni Garbanzos nga kay sang cat and mouse ang ilang operation bangod ni Santo sa reklamo sang publiko. Panawagan ni Garbanzos sa publiko magpalambot sa reklamo sa ilang opisina kung madata ang illegal parking sa ilang lugar. Kining pa yung Garbanzos kasunod sa mga posts sa social media kung saan madamo sa mga motorosiko ang ginclamp. Pinapakita sang data ang sa January to July 2026 may 557 na nga apprehension sang light vehicles o kod mga motosiklo nga malapit na nga malampasan ang 565 nga apprehension sa tong 2025. Sa medium vehicles may 74 apprehensions na ang syudad sa January to July 2026 nga period nga mas mataas sa 28 apprehension sa naligid nga tuig. Samtang sa mga dalagko o kon heavy vehicles may 4 na ka-apprehension Extension Subo nga 2026 gikan sa duwa sang 2025. Santos Ordinansa, may 1,000 pesos nga multa sa light vehicles, 1,200 para sa medium vehicles, kag 1,500 sa heavy vehicles, kag dugang nga 5,000 pesos kung gubuon ng wheel clamp agad makuha ang salakyan. Sa karon, may nakolekta ng syudad nga 571,800 pesos gikan sa mga violator sa wheel clamp ordinance. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radsuman Joel Franco, Tattak RMN.
3: Pakinig ang bahin, gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabuti ka, malapit sa inyong lugar.
2: Tattak RMN.
0: Ikaw nyo ni, consistent yung bala ni ang implementation sang wheel clamp ordinance. Kaya ginauna nila, abiso mong Radyo Manbinroy, ang mga traffic discipline zones bala. No, muning ginalibot sang aton sa niyang TTMO para sining maklamp ang mga motor, sedan, may mga SUV gani kung kisa kag mga pickup mga ginaklamp sang aton sa niyang syudad because ka nakaparking sa hindi insakto nga palarkingan pati galing mga guba dala nga mga sarakyan na ginapangbilin sigad karsada at ginaklamp. Ikuan yung malabla na
1: ikargayo na lang dalayo na lang sa skrapan.
0: No, kasi man doryaw daw damo daw
1: galing iti makasuhan ka man kung ma hindi ah pero pwede na makuha sa nga ton sining city government. Kag sa mga nagapark illegally bala nyo illegal ang basta hindi designated nga parking hindi ka mo magpark eh
0: di ho nang
1: simple bala nga bagay kung isa
0: bilin mo bala ang kuan daw alin sa bilog nga Lupisaina area das may kuano sa may haro sa may Haro Plaza pagkatog na to sa Sambago.
1: Oo, kung hindi pa lang palarkingan, nga maparking ka tapos magsagad ka karinklamo nga gindakop ka. Bala mo na ganyan, hindi na parking.
0: May maaaral pa lang isang driver nga nagparking na Radyo Manbinroy nga bala niya man nga doka alang-alang ka pamarking niya.
1: Oo.
0: Ginabiyaan niya lang.
1: Gani, di bala mo na ganyan, hindi pwede na maparkingan. Non-parking zone gani.
0: Hindi nang utog kasi sa dapa-dapa nga bala niya nga alang-alang parkingan niya. Nag-create iya sang traffic.
1: Di magamo niya, na negotiable na ito ba nga yung inyo sala sa City Hall to, kay kung sa bagay, multa mo lang na.
0: Pero sa narayon Radyo Manbinroy, kung naman na kailangan kung consistent ini, amat-amat ang disiplina, matatak mo na sa
1: taon. Ito, sa anti-smoking, sa una, nagpangapa man kita sini sa una ng implementasyon, damo man negative comment. Di, tarawang kalye, real yun. Kung di ka namin nga, wala, ka, why may, mga nagapahubot si Grillo?
0: Kabalo ka, bisa may mga ordinansa. Kung ang implementation mo, mahina, useless ang ordinansa. Pero implementar, bla, nga, seryoso, gid kag consistent.
1: O mga
0: hindi ginaabis lang makanto. Kikita gali pa ko kung isa sa Capitol da nga sa may kuan bala ang ano para wag na ang daw may isa kilid na karsada nga tani dira ka ma-drop kag ma-load and load.
1: Ang Bay Area?
0: Bay Area?
1: Oo.
0: Nara gani ako isa ka parking.
1: Ah, mayo bala na. Bala mo Bay Area gani, hindi nga permanente dapat da load and unload lang na da.
0: Di, so, Bay Area na gina. So, oh, Mario Joseph Santissima.
1: Why? Punta ka talisiplina ko galingon tali sa syudad.
0: I-consistent yung bala. Kaya kita, supportado kita sini. Mamati na kita, user sang Nans Super Plus. Ang masgin pa ipiktibo kag masgin pabaskog.
2: Nans Super Plus Capsule. Pulong sa arthritis. Kag pagpananghubag. Ano ang imo experience sa pag-inom sang Nans Super Plus Capsule?
5: Tama kataas ang akon uric acid. Makakaon lang ako sang bawal, ginatrigger ya dayon ng akon arthritis. Nagaikang-ikang na ako sa tuman nga kasakit. Sang nagagamit na ako sang Nans Super Plus Capsule, nag-okay na ang akon pamatyag. Wala na nagahubag ang akon tiil, kag wala naman ko nagaikang-ikang lakat.
2: Napatian, user ta sang Nans Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Nabatian user ta Nans Super Plus sa Capsule. Gintingob ini nga mangustin, guyabano kag balunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik kalawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa Capsule, natural nga protection sa lawas, mangararon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimara. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Dr. Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Tag Magnans Liniment Oil kay number 1 maniningabala balanyo sa bilog nga Panay Island kagibaras nagahatag protection kontra dengue malaria kagiban pangabalati ang dalas ang lamok mosquito repellent kani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sing imo sining nga panimalay. May neem tree extract nga pareng performance sa citronella nagahatag protection sa exposed imo sining nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sa ngarikis alap-ap alipunga an an eczema katol-katol sa panit kagiban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kagol natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, mabakali ni sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo Provincial Bantay Daga Task Force kag Fisheries Groups, ginatagan sang recognition sang BFAR. Kasama mo sa balita, Radyo Man.
6: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
7: Bangod sa maayong nga inisyatibo agud proteheran ang kadagatan sang probinsya liwat ginatagan sang recognition sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR ang Iloilo Provincial Government sa ginhiwat nga Fisheries Conservation Week. Inibangod sa nang outstanding contribution sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council sang Concepcion Cagahoy sa pagpanguna sang ila fish warden kag seaweed grower nga si Helen Balahadya kaupo ning Iloilo Provincial Bantay Daga Task Force kag Second Provincial Mobile Force Company. Nakip sa mga awards nga ginbaton amo ang gawad pagkilala o kon institutional category sa Iloilo Provincial Bantay Daga Task Force. Gawad pagkilala sa individual category kay Helen R. Balahadya sa Tambalisa, Concepcion. Kagawad pasasalamat sa Ahoy Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Sunod kay Governor Toto Defensor, magahatag siya sang dugang suporta sa Bantay Dagat agud pa nga mapabaskog ang ila capability para sa maritime operations kag enforcement. Iyaman ginpasalamatan ang tanan nga nagbulig agud maamligan ang kadagatan sang probinsya batok sa illegal fishing. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man via Panes Otero Tatak RMN.
6: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
8: Tatak RMN.
0: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient nga nagalain sa oat fiber with fibers, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries agud tagaan sa nagakaigo nga pagamlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas sang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagtugas ng cancer sa colon. Super fiber pektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika. Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy's Qualine na capsule. Ang kakulangan sang vitamin D3, isa sa mga rason kung nga nagahina ang baga kag resistensya. Sa subong at simpo, kinanglan sang makapabakod sang resistensya. Ang marekomendar ko gid sa inyo ang paggamit, ang kunang pag-inom, sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nga makuhaan sa nagakaigo nga vitamin D3. Ang vitamin D3, nga ra sa Dr. Pinoy, ang makabulig sa aton lawas, dipinsa batok sa viruses kag bakterya. Makapabakod sa immune system, kag nagaprotekta sa imong lawas. Nagatagman ang vitamin D3, nga ra sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nga makaangkon ka sang mapagros nga mga joints. Kon vitamin D3 ang kinahanglan mo, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Mabakal ini sa mga drugstore sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, MCell sa Pharmacy, Swilo Pharmacy, kag sa mga butika man malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: RMN News Podcast.
9: panahon.
0: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa Pag-asa Iloilo pod ta Role Cuenca. Rol, mayong aga.
10: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest sa the update sa subong adlaw September 22 year 2026. So sa gihapon padayon naton gina-monitor no ining low pressure area nga yara sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So uli naton ni siya na si Platan 1805 kilometers sa may east of Eastern Visayas. So even though nasagwa pa ining LPA ang iyang trough or extension ay isa nagaepekto na sa may eastern section sang Visayas. However, wala ini siya sang direktang epekto diri sa aton sa may western Visayas. Kaga magapadayon no diri sa aton ng maayong panahon, may mga posibilidad lang sa gihapon sa mga isolated naton nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sini mga localized thunderstorm. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan, magdala ini sila sang makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga ra sa 24 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton magabutlak kada 5:39 kag magatuna din siya la 5:46 karon sa kasisidmon. Tigaman naton latest sa update alin di sa Iloilo Pag-asa, Role Cuenca.
9: RMN News panahon.
0: Marabo gid nga salamat Role Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Dugang pagid nga balita sa patag sang hinampang Norlan Petitio sunod na sa round of 16 sa men's 70 kilogram boxing division sa Asian Games. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
9: RMN News Sports.
11: Ang balita sa sports ang inadulong sa inyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus. Mas ginpaipikibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus kapsula, natural na proteksyon sa lawas, mangkaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason. Bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Sunod na sa round of 16 sang men's 70 kilogram boxing division sang ika-28 Asian Games sang Aichi, Nagoya si Norlan Petitio. Kasunod din sang iya kadalagan batok sa tiglawasang Cambodia pagi sa unanimous decision si Norlan ang manghod nga Olympic medalist na si Nisty Petitio. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliang na Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
9: Tatak RMN.
0: Ari ng pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Maayo gyud ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede pagid ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab yung mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas ka simpre madugo na, buboy diretso Nans Liniment Oil sa pilas gid. Parang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa may mga cases na rasang dengue sa ilang nga mga lugar, di nyo nabay paghulat na makagat man kamo sang lamok nga posible may dalang virus sang dengue. Tandaan nyo, kung wala kagat sang lamok, wala sang dengue. Kamo nang dapat Nans Liniment Oil ang gamiton nyo, may sangkap iningan M3, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Gani, bakal na Nans Liniment Oil, mabakal nyo sa mga butika sa Bilogay, sa sang Panay, kag provinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
12: Mayong aga sa aton sini nga mga farmers, mga manguma naton. Exciting gid ini kay ang Iloilo nyo Agri kag ang kubota nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani may ara sila sang raffle promo para gani sa inyo ang kubota kagapay sa manguma para sa masanag nga agrikultura. Chance mo na nga magdaog ini sang mga di kalidad syempre kag mga brand new nga mga kubota equipment, no? Ang imuon mo kung magbakal ka sang spare parts, magbakal ka sang equipment, dira ka sa ila kay para makakuha ka sang raffle coupon. Kaya amo nang imo sini nga palagyan sa imo nga kadalagan, dapat may coupon ka. Kung ang coupon mo nga makuha, sulatan mo na sa pangalan, simple lang contact number kag official receipt number. Iulog mo sa ila nga stores may drop box man dira. And ang raffle draw sa December 5 na ini sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa Barotaca, Nuevo. ang grand prize, isa niya ka brand new nga traktura, no? Milyon eh, kay mahal ang traktura mo. Traktura, kag siyempre ang second prize, rice transplanter, and third prize, special power tiller, no? So, kinanglan pasakop ka kayo, base kung ikaw nang makakuha sa mga dalagko nga premyo. Gani, ha? Raffle promo sang kubuta, kag Iloilo New Agri, Industrial Marketing, and General Services, Incorporated. Samtang sa hello attorney pamangkot sa tagpalamati kung bala pwede patindugan sang balay ang barangay site. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
13: Hello attorney.
14: Nakahibalo ka bala nga ang pagkamalipayon makabulig gamalikawan ang stroke, high blood pressure kag iban pa nga balatian sa korason? Kon may happy life ka, dapat parisa naman inis ang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols kag omega 3 fatty acids nga nagapadugang sa imo resistensya kay nagapabakod sang imo nga korason. Kon nagamentenar ka sang Dr. Pinoy's Qualine adlaw-adlaw, mabatyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Suno sa pagtuon ang Dr. Pinoy

0: determine na siya sa Belvedere, you run the risk of pwede ka mapahalin or pwede ka ma-eject. Or if isa na siya sa barangay official na nagpatindig sa Belvedere sa Belvedere using government funds, possibly mayara man siya both criminal and administrative liability.
1: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Joylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Mga kasama, may good news kita. Sobra pa ini sa inyo mga bonus, no? Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga balang ginatawag may haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Under Oil. May lima ini kini basta-basta nga ingrediente nga gin pailalom sa pagtuwa, maidid nga pagtuon, may aloe vera, nagabulig ni pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw kay nagapatubo sang nagakaunot nga buhok. May lemon man nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen, eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat, mayo man nga panguntra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Syempre, may virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, may rosemary oil nga parelax kag nagapamuok sang tulog ginabuligan. Dula ang mga kurinot naton nga panit. Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C, bakal na ha. Available ni sa mga butika kag dra sa Memory Mart Mall malapit sa Main Sing ilang activity center. Kag syempre, makabakal ka man o pwede ka ka-order online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
2: Tatak RMN.
4: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends. Nag-upod subong sa aton nga pagpangalagad sa mga naga-Facebook live. Kag syempre sa mga naga-pamati sila tag sa ka mga radio. Mayong aga na sa inyo tanan-tanan. Kay Kagawad Romar Martirestra sa May San Pedro Molo, Real M sa Lagamon. Kagawad Buni Calad sa Leon. JV Calad, good morning man. Rosita Gumakil, Virgo Ugab, no? Kay Ma'am Belen Gabo Carion, ma'am, good morning gid. Irol Derekito, dira sa Barotac Nuevo, kagasabuman sa kay Kagawad Noel Coscolwila. Good morning man sa kay Mary Ricabar, Mayan Moreno, DJ Boy Adorio, kagasabuman sa kay Edgar Labarico Senior. Good morning man sa kay Danilo Layos, Hedy Deronio, kag sa kay Jess Pal. Maning Justness, yasawa si Belinda dira sa Kuya Juan Pulo, Barotac Nuevo. TDP4, Alma Ahinga, Akimi Mihares, kag sumuman sa kay Lito Binias. Lisel Kapada, kag sumuman sa kay Mel Gargaran. Margie Cubillas, kag sumuman sa kay Alex Defensor Tagudinay. PNJV, kaga sumuman sa kay Good Morning Mandira, sa kay Good Morning sa kay Bimbi Bartolome, Joel Escubin, Bernardo Aligante, Bobot Taferer, kaga sumuman sa kay Ruben Launyo. Mayong aga Mandira sa kay Florinza Socaldito Kalimpay, Margarito Espijo Maraminto, kaga sa kay Peter Albansis. Rowena Isumadia, kaga Candido Incaunado Jr. Suman sa kay Romel De La Cruz, kaga sa kay Rose Torre Flores, mayong agagid. Suman sa kay Jasmine Galilea Facultad, Jimar Tanalion, kaga sa kay Good Morning Man sa kay Jomily Claro, kaga suman sa kay Arnel Saunoy, sa Onoy Family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Sa kay Midi Cabarino, kaga sa kay Laila Nerviol, no? Mayong aga gid sa Joel Tolentino, kaga sa kay Richard Carigaba, no? Good morning gid. Brad Pitt Madera Bistuer, kag sumuman sa kay James Carpe. Sa kay Neon Von Perez sa Pamplona, kag sa kay pari Roland Borla dira sa Pavia, sa makatapos ang UKC Pavia Chapter. Good morning gid sa inyo. Kagawad Ernie Deza dira sa Balonos, kag suman sa kay Sir Albert Labrador dira sa Badyangan, Bingawan Badyangan, no? Good morning gid dira sa inyo. Sa kay Sheila Carbonell, kag suman sa kay Lorito Acuesta Rendon Jr., no? Good morning gid dira sa inyo sa Kulob Anilaw. Jan Pirotso Sumagaysay,

0: Sir Jake Cirudo, dira sa Balagon na Anilaw. SB Joffy Celeste, SB, good morning gidira sa imo sa Banwasang Binggawan.
1: Si Brother Federico Guzman, nagapamati, Brother Bong Cathedral, Brother Funchal, kagadira sa kayong Benta Blati, kayong Plasing Escobio, nung Rudy Barsibas, manang Elsa, kay pari imok ka balumidra sa may pangi sa may San Junisio. Good morning kay Team Megaman leader Alex Caras kag kay Kawad Naldo Mandulusaga dira sa may ugasan sa may Barotac Bio kay Ma'am Gemma nung Julie Navarro kay Sir Aquilius Ma'am Tain sa Aquilius dira sa may Talusan sa may Banwasang Dumangas. Good morning kag subungman sa kay Father Nonet Pilubilio kay God Ayot Arbolonyo God and di Saba nga nagapamati, salamat gid sa inyo tanan.
0: Sa kay Ricto Abilio Vicente, sa kay Maria Cecilia Incaunado, kag suman sa kay Jeffrey Hibionada, kay Alex Arroyo, kag suman sa kay Bong Sobritudo, Gina Rifalbor, no, mayong aga gid sa inyo, salamat sa pag-upod diri sa aton nga panatuntunan. Kag siyempre sa Ariman Fans Club main chapter, kag suman sa Ariman Fans Club Hong Kong kaga Singapore Chapters. Good morning gid sa inyo. Matapos sa Radyo Manibela nga nagabiyay pa sa siling mga tinion, halong-halong gid sa magbiyay mga parekoy. At siyempre, natatoy sa manokan ng seafood sa Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Kahit yung tatoy na naikonsing, good morning na. Toto Hector, Tita Maritsu, good morning man. Natatoy sa manokan ng seafoods, may branches sila sa Itria sa Mandurriao kag Subuman Airport sa Banwasang Kabatuan.
1: Si Kuangari Kagawad Danilo, Kagawad Danilo Kidong, dira sa may San Rafael, gapamati kada aga. Good morning man.
0: Sa kay Joe Amora kag sa kay Nathaniel Catalan, good morning gid. Kag sa kay Kagawad Maoy de la Cruz dira sa Balabag Anilaw, good morning. Pagbalita ng Dubai Dugay, maladalag ko ng mga balita lokal kag siyempre mga ronda balita. Alas 5:40 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Gising-gisi ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Cellphone Plus Gold!
9: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Cellphone Plus Gold!
10: Mas pinanakas!
8: Pinagaling!
10: Pinahusay!
8: Cellphone Plus Gold!
11: Oh no! Dubai na to. Palalampasin mo pa?
12: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, tunay, natural, at original.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
21: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom, takon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
10: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Bugit ka tama.
1: Mighty C! Mabasa mga butika.
23: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Evergreen Herbal Capsule.
25: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ko sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
24: Mang tumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
26: Ohoy! Kidney care time!
27: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
28: You care? We care! Kidney care!
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
29: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
30: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
31: Oo, oh, again, tungod sa online studies.
32: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
33: Ako man! Kisaan, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
30: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
32: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananao.
33: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
30: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
1: History Pio.
34: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
35: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
36: Charm, Fab, Con. Pamong kumakablum. Tanggal amoy ko lubang. Sa bangon ng Charm.
37: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
35: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
36: Pangdong kumaka plus sa Charm.
37: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
36: ACS.
1: May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-KDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-KDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Sample Plus Gold.
38: Ako gali si Van, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
39: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Alas 5:47 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Life extension vitamin D3, pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Maginomatis duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin in Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branch sa Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko pa ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Gani magkadto sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. De Leon Street, Chulad, Sangirino, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon, sa may istansya, Simina Gilar Street, sa Pasig, MCT, Luilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J. Cesulwita Street, sa Uton. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupon ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang
1: mga
2: balita.
1: Mga dalag ko mga balita subong nga aga. Social services kag welfare programs sang Iloilo City Government apektado sang election ban angot sa BSKE 2026. Kasama mo sa balita Radyo Man, Joel Franco.
2: City Hall Reports.
4: Apektadong pila ka social services kag welfare programs sang Iloilo City Government bangod sang ban sa implementasyon sang government projects kag disbursements sang government funds angot sa barangay kag SK elections. Suno kay Mayor Isa Trenya, wala pa sa ginpapanaog nga exemption ang Commonwealth Political Affairs and Finance Department matapos na pa sang request sang syudad. May kabugusan nga 40 ka social services kag welfare programs ang apektado sang ban. Ginpag ni Trenya nga apektado ang financial kag medical assistance sa syudad si alam sa atipan kag haplos. Kinakasubo man sa alkalde nga bangod sang ban madayon ang paghatag sa assistance sa syudad na makapekto sa serbisyo medikal sa mga pumuluyo. Base sa inyo sa syudad may kabugusan nga masobra sa 303.7 million pesos ang budget para sa social services and welfare program nga apektado. Sa interview kay Trenyas may mga programa sila nga napatuman antes nagsugod ang banning sa tong Setyembre. Iniabong bigay-bigas program sa national government, senior citizens national pension program, kaburing sa kabuhayan o kon kaya emergency employment kag iban pa.
5: Last week, mega masakit din buligan naton sa aton nga hapos. Sometimes ang mga amuna balado hindi mo na mapadelay kay especially kung kinanlan gid nila test results kay para magiyahan kung ano ang next step sa mga procedure or protocols, no? Muna nga rin priority ko gid ang aton nga medical assistance kay amo gid na ang dapat para sa aton hindi matuktas.
4: Kung hindi maprobahan ang hagna na naghatag sa extension sa term of office sa mga official, madayon ang eleksyon sa November 2, 2026 kag magkapadayon ang banning tungtob sa bulan sang Disyembre. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Samtang 12 ka fuel discount 12 pesos no nga fuel discount para sa mga POJ temporaryo man nga ginuntat bangod sa election ban. Kasama mo sa balita Radyo Man Mon Kapalian.
2: DYRI Radyo Man Report.
6: Temporaryo nga ginpauntat ang pagpatuman sang 12 pesos nga diskwento sa kada litro sang krudo sa mga public utility jeepney bangod nga nadala ini sa election ban. Ginpahayag ni Attorney Josette Abilyar, Chief sang Transportation Development Office sang LTFRB6, temporaryo nga ginsuspend ang pagpatuman sang diskwento umpisa sang September 18 subong atuig.
7: Unfortunately no, we had received notice halin sa central office nga for the meantime the fuel discount of 12 pesos is temporarily suspended as of September 18.
6: Okay.
7: Okay. Inibangod kay nadala siya sa banning for the election. However, we were also informed nga naka-file na ang LTFRB sang request nga i-exempt from the election ban ining aton nga fuel discount. So ginahulat nato no kung saan o ina ma-approve sang COMELEC, and once approved, then mabalik man lang inang aton nga fuel discount na 12 pesos.
6: Sakop sa nasambit na programa ang mga public utility jeepney. Kalakip na ang mga modernized kag traditional jeep nga na-consolidate ang prangkisa kag ang mga mayara sang provisional authority nagikan sa LTFRV6.
7: Well, even those nga hindi consolidated pero may ara sang provisional authority.
8: Ah, okay.
7: Kag naka-confirm sa amon diri. This is only for jeepneys and the UV Express.
8: Wala lang po ang mga modernized.
7: Ang mga modernized, syempre, dala sila dira. Pero when we say jeepneys, meaning wala na dala diri ang mga bus, ang mga other modes of transport, except for jeepneys, which is both the modern and the traditional, kag ang mga UV Express. Modern man o kontradisyonal.
6: Sang nagligad nga semana, ginpahayag ni Western Visayas Transport Cooperative Chairman Mr. Raimundo Boyet Parcon nga dako ang nabulig sa ila sang 12 pesos kada litro nga discount bangod sa liwat nga pagsaka sa masobra sa 90 pesos nga presyo sa kada litro sang krudo. Pahayag pa ni Parcon nga nagapabilin sa 100% ang biyahe sa mga unit nila sa tanan nga ruta apang padayon nila nga ginamonitor ang epekto sang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Muna nga ginabantayan ng Gitsubong Adlaw Radyo Man Benroy ang pagpirma sang presidente sang laye para nga maging lubos na nga laye ang hagna nga nag-extend sang term of office sa mga barangay officials at the same time ang pagpostpone sang barangay kag SK elections. Kung mapirma na karon sa presidente, mutan academic na managani ang request sang LTFRB nga
9: for exemption.
1: Okay, ti siyempre postponed na ang eleksyon. May na sa ang eleksyon banning.
9: Ini mga fuel subsidy postponement, maintindihan ta pa ni, makahulat pa ni. Pero ini mga medical assistance, like for example, diri sa city government, kay ti urgent ini mo, gini mo, ini ni mayora isang urgent. Kaga, kumbaga, ginapa-expedite na moment, kaya may aras ang mga request dira. Kay ti emergency na, inatingwaan man sa aton nga lokal nga panguluhan, pero ti, kung madelay na karon tiga pilakadlaw pa ya, medyo may epekto na naiara dyan man, Eric mo.
1: Basta nga ni, para sa mga medical expenses, mga kwandera, mga social services, nga ginakanlan sa aton sa mga kauturan nga naga nga pigado ra Juman Benroy. Di dapat may exempt ina. May eleksyon kag wala or without eleksyon. Ang ginahatag gid man iya nga mga basic assistance nga ginatag sang aton sini nga mga local government. Sini diri sa syudad sang Iloilo. Sabayan nga niya sang transport sector, tinatabuan abi subong nga gatinaga ta ang sakay sang presyo sang ano sang petroleum products. Kisubong o, masinto dos na, sinto tres, ang presyo sang kada litro sang krudo. Na-emphasize na ito ng krudo kasi amo na ginagamit sa nga ito sa nga mga transport sector at human
9: being. Oo, ang pinagig kasakit abing krudo. Dugayo. Makabati ko bala sining sang dog ginakibang kaya mo iabalaya sang presyo. Pagambal nga may oil price hike. Why pa na abis ang estimate? Dugay nga pinangita ka. Ano nang estimate? Pila nang ikuha niya sini? Isaka niya sini? 5 ka pesos? 8 pesos? 6 pesos? Daw may ginantisipar ka ba lang na figure ba lang ang muna bala?
1: Sa gali ka transport sector ang sa operator kag driver. At taga sa kayo, may tagi 12 pesos na gali sila nga kwani, nga subsidy.
9: I-claim mo na to sa gas station.
1: I-claim mo na to. Di yan, di parang 12.
9: Daku kidi.
1: Oo. Sipon mo, may 83 na. Di ang baydan mo daya, simpre 81 na lang.
9: Minus 12 ah.
1: Minus 12. Di na nga subsidy sa tiyon sang sining crisis, Radyo Man Benroy. Especially, nga masobra na 100. Ang presyo sa kadalitro sang diesel, subong iyang adaw.
9: Di guwapo, yey. Kay kamo iya, kay sila iya, may subsidy. How about yung iba niya nga, ti, responsable man niya nga nagabayad sang ano, nagabayad makita sa mong taxes nato sa gobyerno
1: ta. Abisan...
9: Nagagunto makita sa presyo sa gatong.
1: Usually, mabatihan mo sina cost cutting sa mga kumpanya. Kita rin sa may nagligan, di ba, na cost cutting.
9: Bisa niin ma lang, may haraman.
1: Ang yaton, ang subong radyo man bidroy, kung ano pag i-diaklase ka cost cutting, ang pwede mahimo sa aton sininga mga... mga kauturan, hindi lang yung mga kumpanya, kundi pamilya.
9: Sa panimalay mo, cost cutting ka man sa panimalay mo. Kaya mo nang hambal tagani, nga kaluluoy ka lang kung hindi ka man lang yatra sa transport, wala ka man yung subsidiya. Pero sa natin, adlaw-adlaw, nagatrabaho ka, nagagamit ka sa gasolina, nagagamit ka sa krudo, nagagamit ka, dugangan pa sining kuryente, maning mga insensitive ni mga...
1: Isang LPG, subong mamahal man?
9: Ang mahal man ng LPG. Timbis nga mag-LPG ka, ito nga LPG, ito nga uling man eh.
1: Hindi nanay, kamusagad kaluto, ka mga linaga, kagbulaloy, ng buhay-buhay.
9: Mga prito-prito lang, kag laswa-laswa, laswa lang para dasig. Lima ka minutos, luto na.
1: Good man.
9: Hindi ah.
1: Kuni malaga, kagurong
9: magkarne duwa ka oras nga laga mo akinamaan mo gidi pero kung gusto mo gid ya kwan ka uling ka para daw medyo tipid-tipid ka baki-bakion mo lang tiyan mo na mga kabain sang pag cost cutting mo kay wala ka man niya subsidy halin sa gobyerno kaluluoy ka lang niya way ka man niya kay ang gobyerno yeah, ang transport man yung ila sining nga nakita ambot ang nagaiban niya nga nagakontribute sa gobyerno tangay ni nga daw wala iya madumduman niya sa administrasyon nga ni
1: doon nagkwano, doon nagkarangot-angot ang problema, ano? Tapos bisan sa mga assistants, sa mga subsidies ngayon eh, because nga nasunod sa banning, again, temporary stop anay. Pero kung nagkaniambal ko, kumapirmahan na ko sa presidente ang hagna, kagmanginlayin na, at siyempre, makuha mo na, ma-resume mo lang na. Kung galing kay Temo na bala, bisan ma-resume pa ini, given nga nagtaas ang presyo sa petroleum products, Radyo Man Binroy, ang majority or general public na to, pagkabatsa giniya sa kabudlay, kita mo mga inflation. Like for example, nagligad nga sa mana, ang mga ginambal na to, nga ang purchasing power sa piso, 73 centavos na lang, kung isa kaklibo, ang mabakal niya sinapur, saya
9: 730.
1: Oh, muna, blado, nangarangot-angot ang mga problema naton halin sa klima, halin sa mga natural calamities.
9: Tuno, halin sa kalamidad, economic crisis. Kalamidad kag economic crisis. Do dilubyo yung gobyerno ni Marcos
1: sa
9: ngani.
1: Sa Kwan Radyo Man Binroy, sa crisis lang sa Middle East, kag sa natural calamities, bastante natanay kita mo.
9: Oo, may El Nino.
1: Gindugangan pagid ni Sangbaos, kadamo.
9: Tinisulayon pagid ni si Marcos ng El Nino, nga daw wala man kaplano-plano ang iya sinigang Department of Agriculture.
1: At di mo ipagano yung pasar ila budget?
9: Guwapo. Amo nang ambalta, hindi niya malas ah. Hindi niya na timing lang ah. Wala kagidya sang solusyon nga ginapangita kag wala kagidya ga preparar. Butang balon, wala gidya preparasyon ang aton sining nga gobyerno.
1: Sige lang kay nga masubo matuon ang dili ang ayan.
9: Maano, kumbaga amo nang ambal ati mano kasi ni maligid-ligid kasi ni. Wala mangita ta sa pamagit ay total insensitive man yung gobyerno ta kita matumato.
1: Amo nang ambal lang ini kita magsalig sa gobyerno. Hambalon tan amatuod ito yung magsaling sa gobyerno pero ang mga nagkatabo ngayon subong huwag kita sang choice Radyo Man Binroy kaya apektado gid kita tanan apektado gid subong yan hindi mo na gano'y ang balta mga war assistants yan targeted di ba kung sektor na kung sino na ginabuligan pero ako unta man kagindi ang taran-taran yung mga pumulong Pilipino subong
9: apektado yan
1: mga mid-level earners Radyo Man Binroy
9: apektado eh
1: sa may mga niguro negosyo nga gamay-gamay da batang tanan.
9: Din sila pa na ganing mayor nga contributor sa aton nga gobyerno, sila pang gabuhi sa gobyerno, pero sila pa yang wala ginabuligan ka gobyerno. Ay, ambot niya klas ka gobyerno.
1: Gindi ni, problema sila kay Hambas ng DOA, ang tinaasay Radyo Man Binroy sang presyo sa petroleum products, hasta pa kunos Disyembre.
9: Si Mayo eh.
1: O, tapos, ang partito bala sa 12% nga VAT bala nga sa kwanto bala sa systems loss. Hindi man tagal ito kumatsag dayon kay sa Nobyembre pa kuno to. Ayun, di kakak ng lungsay mga prasugid ning sa gobyerno ni. Tapos, namin yung sumong kayo may ang Department of Agriculture sa agad sila kinadayaw ng tag 300 kung uksako patubas ka sa 2 hektar.
9: Sino? Tila ang nakapatubas ang amusina.
1: Galing kay Tiko, amun ang lambal na to.
9: Hindi, yung kami yung pagsugire kay mga manguhuma. Kami nakainsindi kami sina.
1: Ang kon mayoriya sa mga manguhuma na to, kapag kamugusan yung manguhuma na to, do ay makot na batian mangunguma nga daw ga tubo sumuskalipay. Nga,
9: sa isa kagatos ka mangunguma may nagtubas blasin to 20 sinto 30 per hektar.
1: Mataas na ang 10% Radyo Ban Binroy. Oh. Pirilion lang na yang may sibidang inarambal din ang nagtaas tubas. Pero klabaran sumuya ka pangakroy. Para kapitan to ka barangay alangan si Marlong
9: nga. Ano, nalangan
1: lodging house. Lodging house, dara na ang emergency vehicles ang ilang barangay.
9: Tiki, alangan gani. Oh. Ang barangay nila, alangan gani. Di siyempre ang ambulance na alangan.
1: Why, matanak ko na mag-istorya mga tanak kay Karawana nga caretaker.
9: Caretaker. Hay nga, may habol nga puti, nga tabon.
1: Ay, animal. Ang iya nga ngalan ka barangay niya.
9: Alangan gani.
1: Alangan lang. Siya nalangan sa sludging house.
9: Hindi mabal sa ngara na. Tano ba bala basaha ano na alangan na alangan gani
1: alangan gani na
9: gani alangan kaya nga may habol
1: mo maninyo na nga tama na na bala na alangan gani
9: machuking chuking pa si Kap ba
1: ay at least si Kapitan Misog nagako siya rin
9: ay hindi sa magako ay gabalandra paano abing hindi ka magako ay gabalandra na itong alan sa ambulance nga para kay alangan.
1: Ako to ga-drive. Isala ko lang ito. Ang emergency vehicle ng barangay. Amo itong ginsunod ko sa lodging house. Ang lodging house kinsunodan niya ay pati roll up la. May tabon lang tila.
9: Ni malis yung klase ka pang buwi niyo.
1: Oh, kasi may mga problema magkita sa mga krisis. Kasi kung mga kulukad lang magkita kisa ka mga abilidadan. Ito pa kay barangay kapitan. Mati na kita user sa nga Life Extension na Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakigan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
11: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
12: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
11: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
12: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko.
1: Nabatian si Manong Bernardo Bailoses, mataas ang iyang blood sugar, no? At ini siya nag- super sang prostate mga karadyaman. Muna ka mudra inom gid Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para ano man nga klase ka mga balatian pwede ini mapagar. Importante ang early consultation para nga matagan ka mo sang nagakaigo man nga medical intervention. Kakadto ka mo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre nga medical consultation Lunes pagkadto Sabado. Sa ginakombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang dekalidad matin lo kag science-based nga mga health products nga nagarin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
9: Happy christening gali Radyo Manir. Happy christening sa kay Ihado Luca Yusof dira sa may pakyad uton.
1: Diambal ni Mary Cabar dito sa US Radyo Man Binroy. $4.09 ang per gallon sang unleaded dito. Mm. Tapos ang diesel, $6.19 per gallon. Mm. Eh, do, umuamo. Mahal pa gani, no?
9: Mahal
1: sa iyo. 3 times 60, ini mo? 62. 6 times 62, tigalon na. Isa karon ni 4 liters. Sos, grabe, oh. Grabe man ang impact ni Donald Trump. Why na kita chimpo dari sa aking pagpangaragad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
9: Ako si Radyo Man, Ben Roy Bernal.
1: At si Radyo Man, Eric John Pamplona.
10: Tatak RMN.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: That news was brought to you by GOES Certified World Class Quality. ECS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Labs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress Tabs!
1: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char! Fab! Car!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
6: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
7: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon isang Vertigon, nagbalik ang akon kuso. Ako gali si Liza.
6: Vertigon, balik kabuhi at kag sa imusuking butika.
8: Maraming paalala ang Vertigon ay

0: sa testigo sa ika-27 ng adlaw sa impeachment trial. Vice President ginadumilian nga mag-engage sa negosyo santo sa konstitusyon suno sa testigo.
1: Defense team ginpamatukan ang pagpakita sang dokumento halin sa SEC nga nagapakita sang summary sa negosyo nga naangot kay VP Duterte.
0: Balita lokal, social services kag welfare program sang Iloilo City Government apektado sang election ban angot sa BSKE.
1: Pagtimalos ginalantaw nga motibo sa paglutang patay sa lalaki sa bilasyonan sa Arevalo.
0: Apat ka top notchers sa WVSU College of Nursing sa Nurse Licensure Exam 2026 ginahalad ang kadalagaan sa ilatag sa kapamilya.
1: 21 anyos nga lalaki dakop sa kanakuan sa naglainlain nga size sa marijuana sa molo, subject na dakpan matapos ginpost ang iya mga baligya online.
0: Balita nasyonal, hagna nga nagapostpone sang 2026 sa BSKE ginpirmahan na ni House Speaker D.
1: Sa international news, Trump administration ginahanda na ang mga sanksyon batok sa ICC.
0: Kag sa negosyo, presyo sang gatong liwat na naman nga nagsaka.
1: Sa hinampang magutod nga yolo, nagkalabot sa aparatos or apratos sa final sa Asian Games, Carlos kag parallel bars.
0: Sa entertainment, Travis Kelce, banan ni Taylor Swift, isa sa mga biktima sang multi-million dollar fraud scheme.
1: Sa ato naman nga extra wow balita, golden retriever nga sobra ka friendly, luya nga makighampang sa kawatan nga nagsulod sa ilang balay.
0: Kita mo na, ganya yung bulang kawatan.
2: Tatak RMN.
0: Straight
1: on ice. Unreg
2: Mangsaryo. Tatak na ho.
3: Ini ang lakad sa low pressure gana ang draft sini sa sidlan. Diri na magpagula thunderstorms. Regata nagbut plus
0: lokal.
1: Magarada Sara Duterte nga isa sa Board of Directors ng Metro City Chow Foods Corporation. Tubtub sa 2025 apisar nga napilian siya kanang pungko bilang Vice President. Suno sa isa katistigo halin sa security. Ini ang pahayag ni Sec. Company Registrado Del Rosario. Tinga nagbase la ahensya
4: of ownership. 20% pa rin ho.
5: Tama po, 20% pa rin.
4: Tungkol sa participation ni VP Sara sa Board of Directors para sa 2022 hanggang 2024.
5: Ayon po sa GST la, from 2022 hanggang 2024, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors.
1: Ginpamangkot ni Private Prosecutor Erwin Matib kung ano ang obra sang isa ka board.
5: Well, ang Board of Directors po, siya po ang inatasan ng batas na mag-exercise ng corporate power, mag-conduct ng mga negosyo ng kumpanya at enroll sa properties ng kumpanya. Sila po yung umiisip ng pangmahabang panahon na istrategiya para ma-improve yung kanilang kumpanya. Sila rin po ang mananagot upang mag-submite sa SEC at sa iba pang kagawaran ng gobyerno para sa kailang mga legal compliances. At sila rin po yung talagang magbibigay ng protection para sa kailang shareholders.
4: Ano pong mangyayari kung ang isang kumpanya ay walang board of directors?
5: Hindi po siya makakapag-contact ng business kung wala po siyang board of directors.
1: Ginsilingman ni Attorney Del Rosario nga ginadumilian sa konstitusyon ang Vice President sa papakigbahin sa numan nga negosyo sa idalom sang Article 7, Section 13 sang konstitusyon.
5: Mayroon po tayong provision sa ating konstitusyon na nagsasabi na ang presidente, ang vice president, maging ang cabinet member, maging ang kanilang mga deputies, ay hindi maaring, kung hindi rin ipapahintulot ng konstitusyon, maghold ng iba pang opisina, magkaroon ng ibang trabaho, mag-engage ng ibang profesyon, magkaroon ng business interest at upang maiwasan po yung conflict of interest, yun po, alam ko po meron pong ganung provision.
1: Ang gabahin sa pahayag ni Sec. Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Fernando Del Rosario. Sa muman ng hearing, ginpaig sang Sec. Official nga wala na lista si Duterte bilang incorporator o kung director sang GenCorp Industries Incorporated, ang firm nga gindeklara sa Vice President bilang isa sa iyang business interest, statement of assets, liabilities and net worth o kung SALN, kung basihan ang General Information Sheet kag audited financial statement nga ginpasa sang firm sa SEC.
6: And a quick
0: Ginpamatukan ni defense lawyer attorney Justine Nicole Gular ang pagpresentar sang summary sang dokumento ani Vice President Sara Duterte. Payag sini

0: ang summary. May nakabutang nga summary of vice authorized capital stock amount subscribed kag amount paid nga iya sang korporasyon kag hindi iya ni Duterte.
1: And a quick perusal, Your Honor. For example, the summary is labeled as summary of Vice President Sara Duterte Holdings, but it then appears in the summary, authorized capital stock, amount subscribed, amount paid up by the corporations, not by the Vice President. And this is precisely why we need to object, Your Honor. Clearly, this is again an attempt, and apologies to use the term, to condition the mind of the public over these figures that will be flashed, Your Honor.
0: Ang gabayan sa payag ni defense lawyer attorney Justin Gular. Ang concern ni Gular mahimo talakayon sa cross-examination kagatagan ini isang oras para i-review ang summary.
2: Wala na gindayon sa prosekusyon ang pagpresentar kay Civil Service Commission Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Congressman Terry Rido, prosekusyon ini agud mapadasig ang proceedings.
3: Nasapatan ho kami doon sa testimonya ni Justice Amparo Cabotaitang at Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman at doon po sa mga particular na mga aspeto na tatalakayin po ni Attorney Ronquillo. In the interest of expediting the proceedings at syempre ho, dahil gusto ho namin na talagang mapabilis po ang kabuang proseso po na ito, we have decided to dispense with sa pagsalang po kay Attorney Ronquillo.
2: Ang gabayan sa pahayag ni Congressman Terry Ridon sa bailog impresentar si Attorney Gerardo del Rosario, ang Director sa Securities and Exchange sa Commission, Company Registration and Monitoring Department. Samtang ginbawi sa Senate Impeachment Court ang sabina para kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay duha ka iban pa nga natalana kuntani sa September 23, Miyerkules, bangod magapatigayon ng Senado sang oral arguments ang sa kinahanglan nga numero sa impeachment case.
4: In regard to Mayor Sebastian Duterte, Attorney Gary Samonte, and Police Major Jerickson Sangalang, let the subpoena be issued only for September 23. However, on September 22, depending on where we are with respect to the three witnesses, we shall announce if we will be withdrawing that subpoena and simply issue a new one for the following week or the week thereafter, so as not to waste their time given that they are all officials performing duties in connection with their functions.
2: Ang gabahin sa pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero.
5: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:23 sang aga, break anay sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinen timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kinatulukon gani para forever young. Sa detalye naman sang aton balita lokal, luyag nga ipabatsag publiko nga hindi sila dapat magpinagusto sang park sang ila salakyan sa mga dalanon sang syudad. Suno kay TTMO head Oldarico Garbanzos, normal lamang ang ilang operasyon sa pagpatuman sang number 2014 big target areas para nga madamo sa nabaton nga rik. Nagalaom si Garbanzos nga
6: lihog maging responsable kay ta dalan aksidente kag maapektuhan pa ang mga wala sang o nagapalo mga nagapalo ya sa aton sang traffic.
0: TTMO head Oldarico Garbanzos inempayag sang opisyal kasunod sa mga post sa social media kung saan madamo nga motorsiklo ang ginclamp.
2: Magapatigayon ang Iloilo City Council sa isang committee hearing subong adlaw September 22 sa Godosisaon ang protocols kag emergency procedures nga ginaobserbar sa mga ospital kag emergency responders sa mga sitwasyon kaangay sa pag-aksidente sa isa ka rider malapit sa lamang sa emergency room sang Medicos Medical Center. Sa interview sang RMN Iloilo kay Councilor Alan Saldivar, ginpahayag sini nga ginalauman nga magatambong sa natubod ga hearing ang mga tiglawasan taran nga ospital sa sudad, emergency responders kag mga natungdan nga mga ahensya. Suno kay Saldivar nga paagi sa sini nga pagsinapol mahibaluan kun bala may existing emergency response procedures ang kada ospital. Nagasunod bala sila sa kinamatarong kag proteksyon sang pasyente kag paano sila nagapakigangot sa mga responders patag sang opisyal nga magaserbi ini nga balasihan para sa pagtumod kag pagdihon sang nagakaigo nga mga tikang sa tion sang emerhensya nga dapat ipatuman sang tanan nga mga ospital kag emergency response units.
7: May ara kita nga din schedule no nga makanda kita sang committee hearing no and the purpose of which sang sininga meeting

0: is to every hospital directors or their representatives should present to us kung may aras ang existing silang emergency response procedures, yung follow nila ang patient's rights and safeguards, and coordination with our responders, amuni ang mga ICER nato, kagangaton, yung mga partners man nga may aras ang katungdanan sa paghatag sa emergency response. So this will focus more in order for us to draft the ordinance establishing a clear emergency response, including the parameter or within the vicinity of the hospital.
1: Ang gabayan sa pahayag ni Councilor Alan Saldivar, suno pa kay Saldivar nga iniagur nga hindi na maliwat ang natumod nga insidente malapit sa Medicos nga nagresulta sa pagkamatay sa natumod nga rider pagkaligad sang pila kaadlaw.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:27 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Santong Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes kag sa maigko nga dugo nga naggadala sa balatian sa aton lawas. Santong Plus Gold. Dapat nga tatapon ang pasyente sa pamaagi nga komportable ini kag wala nagakangawa sa posibilidad nga ginabasto siya sa medical personnel. Ini ang panumdom ni City Councilor Alan Saldivar, Chairman sa Committee on Health, kasunod sa eksperyensya nga ginpakigbahin sa RMN Iloilo sa isa ka pasyente nga babae nga ginapahayag ginpa-expose gid ang iyang dughan samtang ginapaidalom siya sa ECG o kon electrocardiogram sang lalaki nga medical personnel sang Medicos sa isa nila ka branch suno kay Saldivar nga sa iyang naibaluan ang kada ospital na ginapatigayon nga workshop na tuoy sa gender sensitivity ganit dapat ini nga ma-practice sa mga medical personnel kag i-observe man ang safe space ilabi na sa mga babae nga pasyente.
0: Nagpasalamat ako na brought up ini na para ma-remind man sila with regards sa strengthening sang na safety sa ilang mga patients with regards to gender ba na.
3: Yes.
0: Eh, kailangan we have to be sensitive and we have to practice safe spaces for them. Kaya bisan gani sa sagwa, bisan ka-cue lang na sila. We have to be very sensitive sa mga sila nga partner.
3: Si Councilor Saldivar, payag sang konsehal nga mas mayugid nga babae man nga medical practitioner ang nag-atender sa babae nga pasyente agud malikawan ang malisya samtang ginahimo ang isa ka health procedure. Duga pa sang opisyal nga parte sang pagtata sa pasyente ang pagpasiguro nga komportable ini samtang gina laboratory.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:29 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini ang may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares nyo ang Mighty C, alkaline na nasidik, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakod immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C, kag DTX 500, ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
1: Magkaradyuman pagtimalos, ginalantaw nga motibo sa paglutang patay sa lalaki sa bilasyonan sa Arevalo. Pamilya nagapanawagan sang hustisya. Kasama mo sa balita, Radyuman Marjorie Miane.
4: Pagtimalos ang ginalantaw nga motibo sa pagtiro patay sa isa ka lalaki sa isa ka bilasyonan sa Barangay Dulunan, Arevalo. Ang biktima ging kilala kay Augusto Moreno Jr. alias Upok, ginabanta 35 anyos ang edad. Samtang ang suspect ging kilala naman kay Aldrin Villanueva alias Lad, ang duha ang lunsay residente sa nasabit nga barangay. Suno kay Leslie Manghud, sang biktima nga sang Biyernes lang, nagpauli halin sa Manila ang iya magulang, kag tatlo pa lang ini kagabi nga nagapulaw sa bilasyonan. Pahayag pa saningin nagbalo si Villanueva sa iya magulang matapos ginpatay sang ilang hinablos ang magulang sini sang tinalikdan nga bulan sang Mayo. Samtang ginklaro naman ni alias Joy Manghud ni Villanueva nga wala sila ihibalo sa plano sang ilautod nga tiruhon patay si Upok. Pahayag ni Joy nga apisal sa natabo nga pagbuno patay sang hinablos ni Upok sa ilang magulang sang tinalikdan nga Mayo 2026. Wala gid sila maghandom nga magbalos bangod ginaulikdan nilang ila pamilya kag ginikanan. Ginakahangawan man ni Joy ang pusang utod ni Okpok kang magbinalusay sila matapos ang nasabit ng insidente. Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
3: Oras sa 6:31 sang aga. 12 pesos nga subsidy sa gatong para sa mga public utility jeepneys ginpauntat anay bangod sang election ban. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
5: Temporaryo nga ginpauntat ang pagpatuman sang 12 pesos nga diskwento sa kada litro sang krudo sa mga public utility jeepney bangod nga nadala ini sa election ban. Ginpahayag ni Attorney Josette Abilyar, Chief sang Transportation Development Office sang LTFRB6. Temporaryo nga ginsuspend ang pagpatuman sang diskwento umpisa sang September 18 subong atuig.
6: Unfortunately no, we had received notice halin sa central office nga for the meantime the fuel discount of 12 pesos is temporarily suspended as of September 18.
5: Okay.
6: Inibangod kay nadala siya sa banning for the election. However, we were also informed nga nakafile na ang LTFRB sang request nga i-exempt from the election ban ining aton nga fuel discount. So ginahulat nato no kung saan o ina ma-approve sang COMELEC, and once approved, then mabalik man lang ilang aton nga fuel discount na 12 pesos.
5: Sakop sa nasambit na programa ang mga public utility jeepney, kalakip na ang mga modernized kag traditional jeep na na-consolidate ang prangkisa kag ang mga mayara sang provisional authority nagikan sa LTFRB6.
6: Well, even those nga hindi consolidated pero may ara sa

0: of transport, except for jeepneys, which is both the modern and the traditional, kag ang mga UV Express, modern man o kontradisyonal.
1: Sang nagligad nga semana, ginpahayag ni Western Visayas Transport Cooperative Chairman, Mr. Raimundo Boyet Parcon, nga dako ang nabulig sa ila, sang 12 pesos kada litro nga discount, bangod sa liwat nga pagsaka, sa masobra sa 90 pesos nga presyo sa kada litro sang krudo. Pahayag pa ni Parcon, nga nagapabilin sa 100% ang biyahe sa mga unit nila sa tanan nga ruta, apang padayon nila nga ginamonitor ang epekto sang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:34 sang aga.
4: Sa biyagabahin mga ka-Radyo Man, Social Services kag Welfare Program sang Iloilo City Government apiktado sang election ban angot sa barangay kag sangguniang kabataan election. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
5: Apektado ang pila ka social services kag welfare programs sang Iloilo City Government bangod sang ban sa implementasyon sang government projects kag disbursement sang government funds angot sa barangay kag SK elections. Suno kay Mayor Reyes Atrenya, wala pa sa ginpapanaog nga exemption ang Comelec Political Affairs and Finance Department matapos na pass ang request sang syudad. May kabugusan nga 40 ka social services kag welfare programs ang apektado sang ban. Ginpahayag ni Atrenya nga apektado ang financial kag medical assistance sa syudad si Dalom sang Atipan kag Haplos. Kinakasubo uman sa alkalde nga bangod sang ban madelay ang paghatag sa assistance sa syudad na makapekto sa serbisyo medikal sa mga pumuluyo. Base sa inyo sa syudad may kabugusan nga masobra sa 303.7 million pesos ang budget para sa social services at welfare program nga apektado. Sa interview kay Trañas may mga programa sila nga napatuman antes ng sugod ang banning sa tong Setyembre. Iniabong bigay-bigas program sa national government, senior citizens national pension program, kabulig sa kabuhayan o kon kaya emergency employment kag iban pa.
6: Last week ay gamasakit din ligan naton sa ton nga hapos sometimes sa mga amo na balado hindi mo na mapadelay kay especially kung kinanlan gid nila test results kay para magiyahan kung ano ang next step sa mga procedure or protocols no mo na nga rin priority ko gid ang aton nga medical assistance kay amo gid na ang dapat para sa aton hindi magutan
5: kun hindi maprubahan ang hagna ang naghatag sa extension sa term of office sa mga official madayon ang eleksyon sa Nobyembre 2, 2026 kag magkapadayon ang banning tumtum sa bulan sang Disyembre. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:36 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang D3 Bio. May extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, ganit tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton gadugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kagbisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio. Ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Apat katap na nurse ang WVSU College of Nursing. Ginahalad ang kadalagaan sa ilatag sa kapamilya. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
7: Halos wala palubos nagtudok sa paminsara ni Crescelin Marie Balbon de la Cruz sa Batch Vista, nga nakuha niya ang rank 6 kag nakapasar ang kananila nga batchmate sa 2026 August Philippine Nursing Licensure Examination o kon PNLE. Sunod sa iya daw damgo lang ini sa karon. Apang gira pa salamatan gid sa niya ang Ginoo sa pagpamati kag pagtuman sa ila pangamuyo nga makuha nila ang 100% passing rate kag bonus na lang nga nakasulod ng 4 pa sa ila bilang top notchers.
8: Honestly, ma'am, though, as a subong, though, hindi ko jabon kapati nga nakapasar na kami tanan and we've reached this milestone already. Though, feeling ko daw, dugadang buho ko jabon. And, oh na, nang very thankful lang good kay God nga natuman amon nga wish amon prayers nga ang batch basta mag 100% and blessings more bonus blessings give nga nag-top pagid kami.
7: Isa lang sa De La Cruz sa 89 Web, ika-graduate sa West Visayas State University College of Nursing, Batch 2026 o kung ginhingadlaan nga Batch Vesta. Aminado naman si GM Grace Hugos Garovillo, rank 10 sa Pasinawan, nga nabudlayan siya sa nagwa sa exam, apang wala ini nagdulas ang paglaom sa buligman sa mga tao nga nagasuporta sa ila.

0: honestly, dako gidang pressure nga na batyaga naman given kay damadamo ang top-notch years naman yung mga seniors nga Avani. Pero we are just grateful that we have each other. And we also have our faculty and our seniors who come back each day during our in-house review to give us knowledge and courage. And we are also grateful for our family.
1: Ginsiling naman sa rank 9 nga si LJ Orpheus kagama pang Soriano, nga madamo sila sa naagyan nga kabudlayan. Madamo sa mga ginsakripisyo para lamang maprioridad ang pagtuon, apang nalipay man ini nga nagbunga ang ila determinasyon.
2: Part man sa mga review coordinator, ma'am, grabe gid ang among preparation, I will say, considering nga na-move ba lang amon nga board exam from November to August. So we had to make the most out of our time. Bisan sang fourth year pa nag-start na kami sa among mga study. Tapos damog kami na sacrifices sa ginobra sa mga family, sa mga friends, mga events, so lagi na mo nakadtuan.
1: Para naman sa isa pa ka rank 10 nga si Paula Marie Berus de Loria, nothing but a grateful heart. Bangod ako na nga grasya nga naangko nilang ila isa kahandom nga makuha ang 100% passing rate kag may bonus pa nga top notchers.
3: Nag-chat na mga classmates ko nga pasado kami tanan 100%. Honestly, sa ako niya, satisfied na ko yung 100% kami. And I'm very proud kid sa batch nga na-achieve na mo ng among nga common goal. And bonus na lang gidyawang yung top notcher. So, nothing but a grateful heart lang gid.
1: Alos pareho man ang sabat sang apat ka mga top notchers nga ginahalad ni ang ining kadalagan sa ilang mga pamilya nga nagserbing inspirasyon sa ilang pagtuon tugtog ganangin isa na kanuli registered nurses.
0: So, ginalay ko din kay Lord kag sa akong family, kag sa amon nga mga batchmates, sa mga friends, and to everyone who supported us along this journey.
1: Samtang sa flag ceremony sa WVSU kahapon sang aga, ginpadunggan sa Universidad ang Bugos nga College of Nursing. Sa mensahe ni WVSU President Joselito Villaruz, kampante siya sa ikasarang sang CON na liwat magdala sa ngalan sa Universidad sa pedestal sa PNLE. Nagpahanamdum naman si Dr. Madonna Palmes, Dean sa College of Nursing, na magpabilin nga mapinasalamaton kag mapainubuso ng Batch Vesta, kag maghimo sang impact sa kabuhi sang ilang mga kliyente kag mga pasyente sa palaabuton.
4: May message for Batch Vesta, ang Vesta may ara man kahulugan nga to close, no? So gusto ko gid i-remind sa ilang ang ilang batch name that they really have to live on it, like Vesta to close, that they have to close themselves with humility and gratitude, no? Because balaan ko nga given naman ni sa ila ang ilang kaalam, no, ang ilang skills nga na required or na rather na acquired diri sa college. But of course, ang pinaka-importante is to give impact, no, and to make a difference sa ilang mga pasyente or sa ilang mga clientele nga i-cater in the future.
5: Tatak RMN.
6: Oras alas 6:41 sang aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita. 21 anyos nga lalaki dakop na kuwaan sa nakalain-lain nga sa isang marijuana sa molo. Subject na dakpan matapos gin-post ang iya baligya online. Ati lang mo pag-uro sa drug eh, pag-post niya eh.
7: Mayo eh. Samtang mga karadyo man, sa ato naman nga health news nga abala delikado ang maaslom nga mga pagkaon ukon ilimnon.
6: Kag sa labs ko si Mother Earth pag-promote sang waste segregation sa barangay, makabulig sa Dunang Mangga. Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulos sa nang online greetings ni Boss Idol. Lasays 42 sang aga.
8: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Pila pila win. San Miguel Pila win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na.
4: San Miguel Pila win promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo.
5: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Kapoy.
7: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Kinikil!
9: Uy, 150 over 100 dali.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
10: Ay...
11: Papa, hindi ka magkapalangka. Ako pati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
13: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang alala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
16: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
17: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
15: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
17: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
18: This time check is brought to you by Kidney Care. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Fermented Polycopter. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
1: Aww.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Bilang-bilang win! San Miguel Bilang win!
5: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Bilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Oh, ulat alay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
12: Lolo, pungko anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
13: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Indi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo Leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
14: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pad.
15: With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
16: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
19: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
20: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uri ng sakit.
21: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pure Gold. Isa ka advance happy and exciting Pure Gold anniversary ang nagahunat sa atong tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles din sa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon yung mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili niya kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kang kesadya. Gary lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. This newscast is brought to you by Sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the rescue. This newscast is brought to you by Kidney Care.
1: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
5: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
6: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino may isang salita.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, dito ako believe.
11: Tatak RMN.
12: Oras alas 6:53 ang aga. Dugang pa nga mga balita lokal.
13: Magaradyo man, 21 anyos nga lalaki dakop na kuhaan sa nagkalainlain nga sa isang mariwana sa molo. Subject na dakpan matapos ginpost ang iyang mga baligya online. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
14: Aristado ang isa kalalaki sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Pasado alas 4 sang hapon, September 21, gininago ang subject kay alias Boss Janjan, 21 anyos, kagresidente sang Yolo Drive, Arevalo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Captain Ryan Christinot, hepe sang Molo Police Station, ginpayag sini nakuha nila sa paginakop sang subject ang laya nga daon sang marijuana, liquid marijuana, nga ginatughong sa vape, kagkosh nga isa kasay sang high grade marijuana. Suno pa kay Inot nga nadapan nila si Janjan matapos makita nga ginpost sini sa online o kung ginastory sa Facebook Messenger ang ginabaligya niya nga legal nga marijuana. Dugang pa sini nga naglabot sa ginabanta 30,000 pesos ang kabugusan nga balor sang nakalindain nga marijuana nga nakuha sa subject. Sa subong, preso na sa Iloilo City Police Station 4 si Janjan kagpasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
12: Oras alas 6:54 sang aga. Nabalita ang inyo nabatian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international unit sang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang aton kape mag Vita D Plus Coffee Mix. Lalaki pilason matapos ginlampusan sang butilya kag ginbuno sang kutsilyo sa Sook, Arevalo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Lineth Yulatriz.
15: Pilas sa ulo kag liog ang naangkon sa isa ka lalaki matapos ginlampusan sang butilya kag ginbuno sang kutsilyo sa Project 5 Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City kagabi. Kinanago ang biktima kay alias Emerson, ginabanta 20 anyos ang edad, residente sang Barangay Airport, Manduriao. Samtang ang suspect amo si alias Bunoy, yara si 16 tubtob 17 anyos ang edad kag bumulyo sa nasambit nga barangay. Suno sa nakasaksi nga si alias Janjan nga nagbakal sang magkahulubong nga ilimnon sa Changi si Emerson upod ang iya live-in partner nga residente sang lugar. Payag pa niya nga mapuli na kwentani si Emerson sang ginlampusan ini sang botilya ni Bunoy samtang nagatalikod. Dugang pa niya nga nakadalagan pa ang biktima agad magkuha kwentani isang armas tothang apang ginlagas pagin ini sang suspect kagin Buno sa liog.
16: Bakal man siya diri yaw?
17: Ano gi bakal
16: niya? Ito wiske?
17: Wiske?
16: Oo.
17: Taga na?
16: Amo mo lang to, upo dyan, libe niya diyo.
17: Ayun.
16: Tayo mo man to diyon, dugay dito itong Isaya o. Tayo na ginawa, ito na kirahan karan. Ito yung inamposan sa diyon.
17: Ni Bunoy.
16: O.
17: Inamposan Butilya.
16: O, inamposan Butilya.
17: Kagin.
16: Binanggos, tinong Butilya.
17: Si Diyo Dinigo, si...
16: Liog man to na sir.
15: Kilayo naman niya gindala sa ospital si Emerson samtang nagkapalagyo si Bunoy. Daan niya hilugot-ano na ginalantaw nga motibo sang krimen matapos isa ang biktima sa mga naglagas sa suspect sang nanampainisang tao sa isa kaokasyon sa ilaman lugar sang nagligad nga semana. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzoman Lenneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
12: Oras alas 6:56 ng aga.
13: Sa piagkabahin sa ato naman ng mga mainit ng mga balita, sa balita nasunal, ginpirmahan na ni House Speaker D ang enrolled deal nga nag-postpone sa 2026 Barangay in Sangguniang Kabataan elections. Ginanunso ininidi sa Barangay Day sa Quezon City. Suno siya, nagalaom siya nga pirmahan ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong adlaw Martes. Kun mapirmahan sang presidente, ipaiway ang natalan ang eleksyon, kapalawigon ang termino sa incumbent barangay kag SK officials.
18: Tatak RMN.
12: Alasay 57. Nagpamalibad na si Vice President Sara Duterte nga magkomento sa nagapadayon ng impeachment trial batok sa iya. Sunod sa iya, nagalikaw siya nga makontemp kag indi niya luyag nga madugangan pa ang madamo na nga problema sang iya mga abogado. Sa nagligad, duha ka mga prosecutors ang indagdagan sang show cause order bangod sang ila komento angot sa trial.
18: Tatak RMN.
12: Sa balita international.
13: Inahanda na sa administrasyon ni President Donald Trump ang sanctions batok sa bugos ng International Criminal Court nga nagaplano ng i-anunso ini sa labing madali nga panahon suno sa isa ka source nga pamilyar sa mga butang ini ang ginapananaw nga magapalala pa sa pagpang-atake sa pungsod sa Global Tribunal nga nagaprosecute sang war crimes kag genocide sa bilog nga kalibutan. Luyag sa US officials nga dagdagon sang korte ang arrestwarans batok sa Israeli leaders kag untaton ang investigasyon sa American troops sa Afghanistan.
18: Tatak RMN.
19: RMN News Negosyo.
13: Nagsaka na naman ang presyo sang gatong sa masobra 8 ka pesos subong nga semana. Yari ang balor sang pagsaka diesel 8.82 per liter, gasoline 4.88 kag kerosene 6.47 per liter. Binga sina kai. Sa ato naman nga dolyar subong adlaw sa US dollar 62 pesos and 78 centavos.
12: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kung din malapit ang inyong lugar. SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo. Estancia, Pasay, Uton. Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, San Jose, Antique, San Miguel, Jordan, Guimaras. Life Extension Clinic and Pharmacy.
19: RMN News Sports.
12: Malikawan ta ang makamamatay nga stroke kag heart attack kun mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Ganay gwalian yung pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Magakontrahan na imagutod nga sanday Carlos kag Eldro Yulo para sa gold medal sa men sa floor exercise event sang 2026 Asian Games matapos magaban si mga ini sa finals. Nagpanguna ang magulang nga Yulo sa floor sa preliminary round matapos makascore sang 14.6 points sa amuman nga event kung sarili nagdaog siya sang gold medal sa 2024 Paris Olympics. Samtang ang 18 anyos nga Asia debutant nga si Eldro ang nakakuha naman sang mas manubo nga puntos. Sa knee pain, back pain, muscle pain o osteoporosis kagiban pa, mag life extension, vitamin D3 ka na.
19: RMN News Entertainment.
13: Natumod nga si Travis Kelce ang isa sa high profile victim sa multi-million dollar investment fraud scheme sa US. Sunod sa NBC News, lakip ang NFL star kagbanan ni Taylor Swift nga sa mga investor nga gigintunto ni Siddharth Jawahar nga ginsintensyahan sang 11 ka tuig nga pagkapreso matapos mag-plead guilty sa ginlaragway nga sang prosecutors nga Ponzi scheme. Sa pagsintensya kay Siddharth sang September 25 na mensyonar ang ngalan niya sa madamo nga high profile victim Games na tabo ang pagpanuntos sa tunga-tunga sa 2016 kag 2023. Wala na gid pagkibayan sa detalye o ang detalye kung paano napiktuhan si Travis sa ginaaligar scheme o kung ang balor nga iyang gin-invest.
12: Dan sa US na mga
13: dalaman sila
12: mga edukado mga tao ya dalagi apon no
13: kag isa pa damo na nagani sila kwarta ra jumanubi pero na dalagi apon
12: kaling isa man guro kung damo ka kwarta lagi na sugal mo ang porsyon sang imo kwarta
13: bagay
12: no base mo manabla
13: duway ka naman na naga lalain git kinabuhi man kwarta
12: way ka man perdiho na what if magclick ti ara. Morning lang gali, kay Don Ciuto, panakpanta lang ka.
13: Nagligato kita ko si Don Ciuto, galive.
12: Aba?
13: Aras siya, galive siya.
12: Iwain na may naglaga sa
13: dumay ang nambal niya pa gano'y, may mga ang puro hambal, mga pulong sang ginuo. Basta
12: nagbago na siya. Natundira naman sa manunto. Pero basta magbago man ah. Ay, alam daman manig sa mga nagambal sang pulong sang ginuo, pre, no?
13: Nung dumako to, bala, sang nadula-dula na si Don Ciuto, bala.
12: Napakulokin na pa to, bala. May video pa nga trending, bala. Kung nabi, no, ginbaligot ang butod niya.
13: Galikay gindrama na to.
12: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Sinong kaisa lang kasasay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sa higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
20: Extra! Wow! Balita!
12: Masami ginabili ng mga ido sa balay agun magbantay para hindi makasulod ang kawatan. Apang lain ang istorya sa isa ka Golden Retriever sa San Diego, California, kung sa diin sa baylo nga taghulon ang lalaki nga nagsulod sa balay, kaangay nga ginhagad pa niya ini nga maghampang. Suno sa report, wala sa balay ang fur dad ni Nash nga si Dante Rowley, kag ang fiancé sini sang natabo ang insidente. Apang nakita nila ang mga nagakatabo sa balay, bangod sang ginbutang surveillance sa kamera. Sa Facebook post ni Rowley, nakita nga nagsaka sa kudal ang suspect na nakasulod sa balay pagi sa hagdan. Sa baylong magtaghol, uyag pa sang ido nga maghampang sa kawatan. Kaginhagan niya ini nga maghampang sang iya staff toy. Nagtulog lang lalaki kag nagkuha sang pagkaon sa refrigerator. Gilayon nga ginalerto na ni Rowley ang pulis nga nagresponder naman sa ila balay. Pag-abot sila naman ang ginhagad ni Nash nga maghampang samtang iban pa sa ila ang nagaaresto sa kawatan. Tama gid saya ka playful ya.
13: Yeah? Kaya mo na friendly kayo.
12: Ikaw pinangawat na to sa. Si Nash yan nagwa, tapos bit-bit niyang saptoy niya, ginaduso-duso niya ra, oh. Aray. Pero pag-abot sa pulis, ingawa niya mga pulis, agad yun naman ang pang. Ang pulis, ganin di kadlagan dahil yung kinaglabag sa kimampang sa iya. Pero mga kuwatan, lumumpat na sa bintana.
13: May mga amugin na yung ido nga friendly kidya radyo movie.
12: May mga tao kidya ang ginatunto mo na okay pa yagyapon sila. Unsuspecting.
13: Grabe.
12: Ang aton nga extra wow balita busa idol.
13: DTX soy banded ka soy. Ang imo sini nga mata mabulag ka. Ang imo sini nga tiil utdon. Ang kidney mo idialisis ka. Ang imo nga nahinuptanan sa duwa mo kahita. Wala na purpose. Pangihi na lang. Gani sa mata pala mati na ato number one ng obrahon mo exercise. Untating kaon sang tamis. Jutaya ang kaon sang karni. Labi na gid ang karbo. Kag ang pinagka the best kadto ka sa doktor pa check up ka pakuha ka laboratory bisan twice a year or once a year na lang kun pigado gid gani sa mata pala mati nato mga garadyo man inom ikaw DTX 700 ay may charantin naging ka sa margusong nga nagabuli panubo sa atong blood sugar di sugar sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay ka mata sa antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang mag DTX 500
20: Tatak RMN
12: oras alas 7:04 sang aga. Standby, adretso kita sa RMN Network News. Part 2 karon sa aton nga pagpangalaga, main kaupod ta si Mayor Raisa Treñas. Srihanta ang hiwaton diri nga Urban Living Summit.
13: Manami.
12: I-call to all operators o owners sa mga kondo, sa mga accommodation like apartment, boarding house, kagkuna ano pa. Para nga makaganyat sa mga gusto nga mag-star diri sa aton, either mani gusto sila or ma-eskwila.
13: Yeah.
12: Kag kun ano pa. So anong katuyuan sini sa aton nga syudad nga may summit gid? ano, para ma-discuss ang mga mayong bagay,
13: iguro, no? Eh, presentation Radyo Manuvi, mapabalo sa ila.
12: Base para ang balon nga te, ang gusto mo eskwila de, amunin mga schools de.
13: Yes.
12: Ayon, dire ka mo, pwede ka istar, ho?
13: Ari, mga subdivisions na mundi.
12: Dahil kung may mga concern ka mo sa mga ilistaran nyo, may kinanglan pa effects, so agapamati di ang mga tag-iya sa mga gapadayon balay.
13: Yeah.
12: Ano ang kinanglan nga mga pasilidad?
13: Tama na.
12: Mayara sa inyo di nga gusto nyo pagsulod nyo, kamo na yung madala gamit nyo, or gusto nyo pagsulod nyo, kumplito na nga daan.
13: Basta ang ilo-ilo para sa ako, Radyo Manuvi, manami istaran kay una, hindi kita iat matraffic ikumpara sa ibang mga syudad.
12: Correct. Okay na, no?
13: Kaya pinaka-the best.
12: Sa pagkaon...
13: Ay, ay, hindi ko di. Why na naya question ang pagkaon?
12: Pero damo man namit ng pagkaon sa ibang lugar. Pero siguro ang mayor tagid ng asset di, kay hindi kita too modern, hindi man kita too backward.
13: Yan, yun na.
12: No?
13: Hindi pa kita muna.
12: Sakto lang. Kay present Cebu, tama ng modern, pwerte na ganyan ang traffic.
13: Dari sa aton, hindi tapa na iya mabatsagan gintudo, Radyo Manuvi. Kita mo, magkanto kita sa trabaho. Mga 10 minutes lang ala biyahe ta, ara na kita, 5 minutes. Sa Cebu, ya, 1 kilometer lang, 30 minutes, hindi ka pa kalabot.
12: So, istoryahan naton ini karon upod sa mayor sa syudad. And of course, ay matouch tang party sa education. Try tabi karon i-push kay mayor.
13: Yeah.
12: So, ministeryahan ta kahapon bala.
13: Tama na.
12: Can she possibly explore the offer sa mga top 10 sa klaseng iskalar sa syudad? Parang i-prefer nila nga maging teacher. No? Parang ang mga alam sa klase, maghandong nga maging teacher, hindi kay puro lang mag-nurse. Kita mo, best ang mga nurses ta sa bilog kalibutan. Because sa mga best of the best sa mga klase ta,
13: alam arada tanan eh, mga maalang ginaradyumanong, pinili inaradyumanong.
12: Why not abi ang mga best of the best, tayo mong ta teacher. Parang maging teacher sa future generation. Mga maalam na nga daan.
13: Maalam gini. Gaga ginapangin bulahan nato na Jumanovi sa ginihiwat sining isa ka seremonya dito sa Metro Manila, ginatagaan sa ginhatagan sa pagkilala, national recognition ang aton sining mga ang Iloilo Provincial Government sa pagpumuno ni Governor Toto Defensor. May ara sa ginhatag nga gawad pagkilala ang BFAR sa Iloilo Provincial Bantay Daga Task Force bangod sa enforcement sa pagbantay kag sa pagpanakop sa mga naga illegal nga nagapangisda, gawad pagkilala individual category amo ni Fish Warden Radyo Manuvi. Imagine mo sa bilog ng Pilipinas kilalahon ka bilang isa sa mga outstanding nga fish warden. Babae ni siya si Nang Helen Balahadja sa Tambali sa Concepcion, bangod Radyo Manuvi sa kada may makita siya nga naga illegal fishing da.
12: Siya ang gapanakop.
13: Siya ang gapanakop. Babae ni ha.
12: Panakop gid
13: siya. Siya ang gapanakop. May gamay sa nga puro pambot na. Dayon siya na to. Dakpo niya na. Ristahon ka. Pasaya tos banwa. Mamulta ka to or file ang kasang kaso. Thank you gid kay Nang Helen.
12: Commitment, no?
13: Grabing commitment.
12: Pa na.
13: Babae ni Radyo Manuvi.
12: Fish warden ang tawag.
13: Fish warden, no? And of course, ang gawad pasasalamat ang Ahoy Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council nga maayo man ang nangin performance nila, Radyo Manuvi. So tatlo ini, ka mga kategorya, lunsay tanan nakuha sa provincial government sa sining ginhatag nga pasidungog sa BFAR National Office, Radyo Manuvi.
12: Yes. So panginbulahan sa pinakadugay ng na-sustain nga programa sa former governor nga si Art Defensor. Kagsang padayon nga nagaserbi bilang provincial administrator ta si Dr. Raul Banyas.
13: May agi gid. Kag
12: sa nagpahuway sa as administrator nagmayor pagid sa Concepcion.
13: Yes.
12: Amo man gyapon nga level sang enthusiasm to campaign against illegal fishing. Te sa mga nagapamati nga mga ara sa mga coastal municipalities naton. Kita nyo na ang value sang strong and strict enforcement sang aton nga fishery laws.
13: Tama na.
12: Kay ginhugot ang kampanya, sang una, aburido ka mo. No? Pero, samtang nagadugay, kamo man ang kabinipisyo. Kapin pa, why na ginapanugutan ang mga dagko ng mga sakayan? Nga mga isda, kagina invade na ang sanctuary sang aton mga isda, ang ilay ang ilistaran. Te, kung gubun mong ilistaran sang isda, paano na sa mga itlog?
13: Muna.
12: Why na makakuha ka damo subong, pero why na bilin sa palabuton?
13: Sakripisyo ang masunod, Radyo Manuvi.
12: Kulang taon mo si Dr. Banyas, Manog Stinta na gani.
0: Oo.
12: Si former Governor Art Defensor, Manog Nubinta na.
0: Manog Nubinta na.
12: Ti, ano gidabing ila para sa future generation?
0: Pwede naman lang sila kapahuway na
12: Kung selfish ni sila, mambal naman lang sila yan.
0: Mahala ka po lang.
12: Ay, so, mapuway-huway kami. Anyway, kung maubos man yung isda nyo plakad, laway naman kami diya. Pero nga agintipigan nila ini. So, muna yung mga golden lulota, kung natawagun. No?
0: Proteksyon lang nila.
12: May edad na sila, pero ang ila commitment para sa future generation, ara pa sa gihapon. So, congratulations sa Iloilo Provincial Government for sustaining the campaign. Dr. Banyasgit.
0: Dr. Banyasgit, no? Sa nagligad, naka-istorya kami.
12: Ilis lang, gobernador, ang head sa Bantay Dagat, why ilis mo?
0: Yan bala sa akong.
12: And to think, isa lang na sa madamo niyang Olubrahon, siya pa ang little governor. Pero at the same time, siya pagid ang head sa hospital management.
0: Iyatanan eh.
12: So, iyatanan.
0: Si ambal niya sa akon, siling niya, hindi pwedeng ang Bantay Dagat natin, gagasto kita sang kurudo mahal. Dayon isla kadakop sang mga naga-illegal.
12: Namugid eh.
0: Dapat kung nagalakat kita, sure gid na nga madakpan nato na mga naga-illegal kay kamahal.
12: Pero aware kurudo. Kita, the campaign was never perfect.
0: Yeah. Oh,
12: no? Pero ang namian ko gid sa kampanya ngayon isang provincial government, ni Gov Art, ni Gov Toto, kami Doc Banyas. Kay while gabantay sila sa naga-illegal fishing, why kabalo ang mga ginapabantay nila nga ginapabantayan Manila? Tikita mo, hindi sila kalusot? Kati sa kadugayon mo sa idol, mag-amunin yung dominahan ng kwarta sa enforcement sa fishery laws ta. Damo nagkakasulay.
0: Damo
12: pero ang nami ni sila, kay why nila napabayan taon nila nga masulay? Tikita mo, successful aton campaign.
0: Yes.
12: Validation giniyang award sa ato niya, kampanya?
0: Ang mga tao na subong sa Provincial Bantay Dagat, Radyo Manovi, ang loyalty sina, grabe. Kay kung alang-alang lang ang loyalty sina kay Gov, kay Dr. Banyas,
12: masulay na.
0: Masulay na.
12: Pagbigay ko ha, kay kung na. Paano nila na quote in a positive way, na brainwash. Ina yung mga tao nila sa Bantay Dagat, nga trabaho gini.
0: Trabaho ni.
12: Para gini sa future generation. Tikita nyo, ginaan nita ang kadalagaan.
0: Nakuha na ito na, nasunal
12: na. Kita mo, doa isang isa, di nga taga Concepcion, taga Carles, taga Ahoy, taga Barutak, or bisan diin da nga mga coastal municipalities, ta, nagambal nga, why nagid kami isda, di? Oh, may isda, gyapon. Di, katas ina sa aton pinangabudlayan. Pero katas man ina sa suporta ninyo.
0: Oh.
12: Kay nagapati ka mo nga kung hindi, di pwede, hindi pwede. Ginapati nyo ang enforcement sang laye. Dayon, nag-inform pa ka mo para ni kay Manang Helen eh.
0: Manang Helen.
12: So, kapakita lang party ka mo sa sinayang kampanya. So, tuduhan tapagid. Man, hindi ka magpagsik sa eskwilahan. Kunway ka man ginasabitan, medalya, nga first honor ka.
0: Oh.
12: Or honor student ka, di karon kay ginarecognize ang inyong effort sa mga pumuluyo sa mga coastal towns ta, bakasin nyo pagid, buligin nyo kay ang anuman nga effort ninyo ngay tudlo, kagsawayon, kagdakpon na mga naga-illegal nga pangisda, proteksyon ina, hindi para sa inyo.
0: Tuna.
12: Para sa mga kabataan nyo, kagkapuhan nyo sa pilakadlaw, nga kinanglan nila gyapon sang pagkaon, kag makuha mo ina sa aton kadagatan. Testing kamo kung wala na isda ang dagat, kung ano kita.
0: Kauta na, abi kung ano ka.
12: Lantawan nyo ang China, ang idol sa mga DDS. Akuhan nyo na lang na, pro kamo sa China. Ang idol sa mga DDS, duro pa kamo style. Amo na yung matuod ha, pro China kamo. No? Lantawan ang China, kahit pinatamaan niya pinamata. Nagdamo-damo population niya.
0: Sumong pinangagaw ng obra niya kaya sa pagkaon sa residente niya.
12: Para sa pagkaon, kinanglan nila yung mga harap sa iyasang ibang. Tapos kung mag-react ang gobyerno sa Pilipinas, tirahon pa nila ang gobyerno sa Pilipinas. Pilipino, pag-iman ka mo.
20: Tatak, RMN.
12: Sige yan. So congratulations sa provincial government. Kitay kita, part 2 karon. Radyo Man, Novi Guaso.
0: Radyo Man, Regan Arlos.
20: Tatak, RMN.
21: RMN Network News.
22: Kaya
1: at nagkaputukan sila hanggang sa makialam ang militar at ginamit ang kanilang mga air assets para tugisin ang nooy withdrawing troops na mga armado. Kinilala ang mga namatay na sina Mumin Haron, Muhaymin Taib, Dangkungan Musa, Noradin Baske, Abdullah Dalimbang, Abdulrahim Dalimbang at ang Hafiz na si Mualif Indal. Sinabi ni Tugunan SJ Barm Mayor Abdul Bayan Abbas na target noon sa naturang operasyon ang mga nakatakas na sina Mama Lila Tanagub, Zoria Mulod at Teng Saddam na pawang wanted umano sa batas.
21: Sa Rizal, nung gabi na, reported 6 killed the side of the armed group at may na-recover na 4 na M16 rifle, isang grand rifle and other war materials. However, the next day, meron pang isang cadaver na nakita which made the casualties of the armed group 7.
1: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cota Bato, Radyo Man Julie Mapalao, Tata Carmen.
22: Police report. Samantala, pulis nag-counterflow sa isang kalye sa Lawag City. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Kasama natin sa balita si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
23: Iniimbestigahan ngayon ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang nangyaring counterflow ng isang police officer sa roundabout ng Lawag City, Ilocos Norte. Sa video ay makikita na muntingan pang masagasaan ang nag-counterflow na pulis at naging viral ang video sa social media. Ayon kay Police Major Noel Kabakungan, Chief Picadu ng Ilocos Norte Police Provincial Office, ay kilala na nila ang pulis na isang police staff sergeant. Anya ay iniimbestigahan ng PNP ang nangyari at natiketa na rin ang mga pulis na kasangkot sa viral video.
24: Ang action taken natin dyan, since na na-identify natin yung dalawang personnel na assign pala ng Lawag CPS, so nung na-identify natin, pina-explain natin sila, at the same time yung kanilang direct supervisor. And then in coordination with the COP Lawag CPS, inisiwan sila ng traffic citation ticket. So nung maisiwan sila ng traffic citation ticket, inobliga sila na magbayad dito sa City Hall ng kanilang traffic violation. So as of now, nakapagbayad na po sila. And for further information po, as per directed from our provincial director, habang iniimbestigahan po yung kaso nila, titignan kasi yung sinubmit nila na mga explanation kung satisfactory ba or gawa-gawa lang. So ang gagawin muna is administrative relief muna sila sa Lawag CPS, and they will place muna sa provincial holding and accounting unit. Mag-aano muna sila doon, administrative duty po.
23: Samantala, ayon sa pahayag ng opisina ni Police Colonel Jomar Labiano, Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office, ay magiging patas sila sa pagpapatupad ng batas at magiging modelo sa lahat. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez Tatak, RMN.
25: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
22: 7:18 ang oras ngayon, mga balitang may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanatiling shareholder at miyembro ng isang korporasyon si VP Sara Duterte kahit naupo na ito bilang vice-presidente. Ito ang nabunyag sa pagsalang kay Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario sa Day 27 ng impeachment trial ni Duterte. Sa General Information Sheet na hawak ni Del Rosario mula 2022 hanggang 2024, ay miyembro pa rin ng Board of Directors si VP Sara ng Metro City Chow Foods Corporation.
26: Mayroon po tayong provision sa ating constitution na nagsasabi na ang presidente, ang vice president, maging ang cabinet member, maging ang kailang mga deputies, ay hindi maaring, kung hindi rin ipapahintulot ng constitution, magkaroon ng mag-hold ng iba pang opisina, magkaroon ng ibang trabaho, mag-engage ng ibang profesyon, magkaroon ng business interest, at upang maiwasan po yung conflict of interest.
22: Napag-alaman din sa records ng SEC na pagmamay-ari o may financial interest pa si VP Sara at ang kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio sa 18 kumpanya. Kaugnay nito, inusisa ni Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit hindi sinisita ng SEC ang mga opisyal ng gobyerno na may connection pa rin sa mga negosyo.
26: Whose job is it to remind that official na, sir, ma'am, baka may violation po kayo, may violation po kayo dito po sa final ninyo, baka kailangan na ninyo mag-divest. You don't do that? You don't remind the official?
2: Hindi po, Your Honor.
26: Why is that? Wala sa mandato ninyo?
2: Kasi po, wala naman po kaming natatanggap na direktiba mula sa tatlong sangayon ng gobyerno, from the executive, legislative, at judiciary, na kung merong mga personality na nagnegosyo o nagtayo ng kumpanya during the spirit of their term of office, i-report. Wala po eh. Kung kaya po namin gawin yon, kung talaga may direktiba sa amin, kung i-report namin at kanina namin i-report.
22: Hindi naman makapaniwala si Senator Judge Raffy Tulfo kung bakit walang sumita sa mga abogado ni VP Sara na mag-divest sa mga kumpanya.
26: Five, wala man lang ni isang brilliant lawyer sa team ni VP Sara para makapag-advise sa kanya na bawal yan kahit na hindi kumikita yung business na yan. Bawal pa rin yan sa Constitution, Article 7, Section 13. And yet, tahimik sila. That I don't understand. It's mind-boggling for me. It doesn't make sense at all. Thank you.
22: Samantala, napansin naman ng prosekusyon na ilang beses lumitaw ang pangalang Jaime Cruz sa mga dokumento ng SEC.
3: Kung hindi po natin isasama yung JTC Group of Companies, ang nabanggit niyo po ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na beses po na lumabas si Jaime T. Cruz na incorporator sa iba't ibang mga kumpanya. Tama po ba?
2: Tama po.
22: Sina Private Prosecutor Erwin Matib at SEC CRMD Director Gerardo Del Rosario.
4: Kaugnay po ng balitang yan, magpapatuloy ngayong araw na ito at ito na po yung cross-examination ng depensa kay SEC Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario sa Day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sasalang na rin ngayong araw si Rendel Sopeña ng Philippine Government Electronic Procurement System sa witness stand. Bahagi pa rin po yan ng Article 2 o yung hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte na abot umano ng mahigit 6 na bilyong piso. Iniurong naman ang prosekusyon ang presentation kina Davao City Mayor Sebastian Duterte sa susunod na linggo. Ito'y upang bigyang dandaw ang oral arguments bukas hinggil sa voting threshold na kinakailangan para makonvict o kaya ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Samantala, nakalista na rin bilang testigo sa susunod na linggo mula sa PhilHealth Regional Office 11 at PNP Firearms and Explosive Office. Hindi na ipipresenta si Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo bilang testigo ng prosekusyon.
25: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
22: Senador Rodante Marcoleta walang balak na lumahok sa impeachment trial. Kasama natin mula Senado Rajuman Conde Batak.
5: Hindi na interesado si Senator Rodante Marcoleta na makilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit pa ang gagawing botohan sa paglilitis. Sa ipinadalang statement ni Marcoleta, sinabi niya na nakipag-ugnay na siya sa Senado at sa impeachment court 2 buwan na ang nakalipas at patuloy siyang naninindigan na ang pagkakatalaga kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ay labag sa konstitusyon. Malinaw niya nakasaad sa records ng 1986 Constitutional Commission na ang nais ng mga framers ng saligang batas ay Senate President ang magpe-preside sa impeachment trials maliban kung ang nililitis ay Pangulo ng Bansa. Idiniin ni Marcoleta na hindi pwedeng ipilit ng Senado ang kanilang internal rules para baguhin ang voting threshold na itinatakda ng konstitusyon. Dagdag pa ng senador, ang kapangyarihan ng Senado sa pagtatakda ng rules ay pawang procedural lamang at hindi constituent. Malinaw niya na ang internal rules ay hindi maaaring mag-amyenda, mag magpalawak o mag-override ng mahalagang utos ng konstitusyon. Dagdag pa ni Marcoleta kung ia-adopt ng impeachment court ang voting threshold na taliwasa nakasaad sa konstitusyon at kung questionable rin ang presiding authority, ang kambal na paglabag nito ay tiyak na sisira sa legitimacy at integrity ng impeachment trial. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
22: Abangan sa aming pagbabalik, aligasyon na sabugbog ng kaklase. Namatay ang isang 10 taong gulang na bata sa Bukidnon, pinabulaanan ng PNP.
4: At hiling ng LTFRB na election spending ban exemption sa fuel subsidy program, inaprobahan na ng COMELEC.
22: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
6: Network News.
22: Mayubundag Pilipinas sa Ilopos. Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
8: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalin lang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
6: RMN Network News. RMN Police Report.
22: Alegasyong dahil sa binugbog ng mga kaklase kaya namatay ang isang 10 taong gulang na bata sa Bukidnon, pinabulaanan ng PNP. Kasama natin sa balita, Radyo Man Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
9: Pinabulaanan ng PNP sa bayan ng Maramag ang alegasyong dahil sa bugbog ng kaklase kaya namatay ang isang 10 taong gulang na batang lalaki. Sa press statement na inilabas ng bayan ng Maramag dito sa probinsya ng Bukidnon, nakita di umano sa opisyal na death certificate ng bata na pagdugo ng utak dahil sa sobrang pagbaba ng platelet count at malalang pneumonia ang kinamatay nito. Napag-alaman din sa investigasyon na nangyari ang insidente sa loob ng paaralan sa bayan ng Maramag kung saan pinagtulungan di umanong bugbugin ng 3 kaklase ang bata noon pang August 26, bagamat na-confine ito sa ospital noon pang 2 ng Setyembre nitong taon na nilinaw ng PNP na walang kinalaman ng insidente sa loob ng paaralan sa kinahinat na ng bata sa ospital na sinasabing na-confine sa loob ng 18 araw bago namatay sa kabilang banda. Labis naman ang paghihinagpis ng ina ng biktima na isang overseas Filipino worker o OFW at humahanap ng hustisya sa kinahinatnan ng kanyang anak. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyo Man Mark Micaballo. Tatak RMN!
4: Alas 7.28 na ho ating oras, personal na binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga naulilang pamilya at biktima ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Nagpaabot ng tulong si Duterte sa mga naapektuhan ng trahedya at nakinamay sa mga magulang ng nasawing estudyante. Mariing kinundina ng Vice Presidente ang pamamaril at isinisi pa sa pamahalaan ang pangyayari dahil mas prioridad umano nito ang pamumulitika sa halip na pagandahin ang pamamahala. Dagdag pa po ng bise na binigo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga biktima at nakaligtas sa pamamaril dahil ang kabataang Pilipino raw ang nagiging kabayaran sa kapabayaan ng gobyerno. Binigyang din pa ni Vice President Sara ang kahalagahan ng maagang intervensyon upang hindi mauwi sa karahasan ang pinagdaraanan ng estudyante.
10: Ang pinakamahalaga talaga is bago mangyari yan, nakakatch o nahuhuli o nakikita siya ng school authorities. At yung bata na at risk o yung bata na magulo yung isip niya, meron siyang alam na tao na pwede niyang puntahan, na pwede niyang kausapin bago pa man niya gawin kung ano yung mga iniisip niya.
4: Samantala, umiwas naman pong sumagot sa tanong si Vice President Duterte tungkol sa kanyang impeachment trial.
10: Masyado nang maraming problema yung mga abogado ko. Ayoko na dagdagan yung kanilang problema with contempt.
4: Si Vice President Sara Duterte.
22: Sa kaugnay na balita, mga nangyaring karahasan sa paaralan hindi dapat pinopolitika ni VP Sara Duterte. Kasama natin mula sa House of Representatives, Radyoman Grace Mariano.
11: Pumalag ang mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel matapos isisi ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyayaring karahasan sa mga paaralan kung saan pinakahuli ang pamamaril sa mga National High School sa South Cotabato. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers, walang basehan at ebidensya si VP Sara para isisi sa administrasyon ang karahasan sa mga paaralan at hindi ito nakakatulong sa sitwasyon. Git naman ni House Prosecution Spokesman at Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, hindi dapat politikahin ni VP Duterte ang insidente at gamitin ang sakit na nararamdaman ng mga biktima sa pansariling interes. Di ni Adjong malinaw sa paunang investigasyon ng pulisya na ang mga sangkot sa karahasan ay may kaugnayan sa mga violenting online application o games, at bukod sa Pilipinas ay nangyayari din sa iba pang mga bansa ang ganitong mga karahasan sa mga paaralan.
14: Maraming violence na nangyari for the last perhaps 20 years, if I'm not mistaken, no, sa ating kasaysayan. Marami pong ganyang nangyayari. Pero itong shooting sa loob ng eskwelahan, I think, kung hindi ako nagkakamali, ay ito ay pangalawa o pangatlong beses pa lamang nangyayari. But this should not be blamed on the present administration. Dahil una-una, kung magbibitaw ka ng ganyang salita, ano yung basihan mo? Ano yung iyong ebidensya? Ano yung iyong legal na dahilan? O ano yung dahilan kung bakit tinuturo ninyo ito sa ating present administration?
15: At meron pong aktual na biktima, may aktual po na mga namatay. At meron pong nagdadalamhati sa ganitong pangyayari. Sana po wag ho natin politikahin ito. Wag ho natin exploit yung pain at pagdadalamhati ng mga biktima by pointing to the wrong person or assigning the guilt or the blame to the wrong person. Upon the result of the initial investigation, meron pong kinalaman dito itong sinasabi nating mga online games. Hindi ho lang ito nangyayari sa Pilipinas, even all over the world.
11: Yan po ang mga pahayag ni na House Trial Spokesperson Robert A. Sabarbers at Representative Zia Alonto Adjong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Nakablock na sa National Telecommunications Commission ang dalawang website na tinukoy ng Philippine National Police na nagpalaganap o nagpapalaganap ng karahasan at sangkot sa grooming ng mga kabataan. Kasunod na rin po yan ang panibagong shooting incident sa Bangan National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, patuloy ang kanilang pagtukoy sa iba pang website na konektado sa karahasan. Nagbabala naman si Co sa mga kabataan na nagpo-post sa social media na nagdudulot ng pangamba at takot sa mga kapwa estudyante dahil may kaakulan umano itong parusa. Kahapon ay natuntor mga pulis ang 13 anyos na estudyanteng nag-post ng bantang pamamaril sa Kapingkong

0: para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Lunes. Ayon po kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, alinsunod dito sa kanilang calendar of activities kung saan September 28 hanggang October 5 maaring maghain ng COC. Sa ngayon ay hindi pa sila maaring tumigil sa pagdaraos ng mga aktibidad para sa halalan dahil hindi pa naman naisasabatas ang panukalang pagpapaliban ng DSKE. Sinabi pa ni Garcia, ito ang dahilan kung bakit gusto nilang malaman agad kung ipagpapaliban ba o hindi ang eleksyon bago ang September 28 para agad ding matigil ang mga aktibidad patungkol sa halala.
1: Samantala, may isasagawang special election sa Batanes ang COMELEC. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Eman Mortega.
2: RNN Live Report.
3: Sana nga na magkaroon ng special election ng Commission on Election o COMELEC sa Batanes kasunod yan ng pagpanaw ni Batanes County District Representative Sir Riaco Gato Jr. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagpatawag na siya ng emergency meeting ng kanilang field officials para paghandaan ng naturang halalan. Sinabi pa ni Garcia na kailangan idaos ng special election hindi mas maaga ng 60 araw at hindi lalagpas sa 90 araw mula na mabakante ang pwesto. Anya, posibleng isabay ito sa barangay at sangguniang kabataan elections kung matutuloy ang naturang halalan sa November 2. Pero gate ni Garcia, kailangan ikonsidera ang itinakdang minimum na 60 araw bago may sagawang special election. Matatanda na si Dr. Gato na chairman ng House Committee on Health ay pumanaw nitong Lunes pero hindi pa naman inidetalye ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes ang dahilan nga ng pagkawala nito. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Juman Eman Mortega, Tatak, RMN.
0: Inaprubahan ng Commission on Elections ang hiling ng LTFRB na exemption ban o exemption sa election spending ban ang fuel subsidy program. Una nang sinuspindi ang pagpapatupad ng fuel subsidy noong isang linggo alinsunod sa kautusan ng COMELEC na nagbabawal sa pamamahagi ng mga ayuda dahil sa barangay at SK elections. Ayon sa LTFRB, naghihintay na lang sila ng opisyal na kopya ng kautusan upang maipatupad ulit ang 12 pesos per liter na discount sa mga PUV driver. Bukod dito, nakatakda ring ibalik ang mga libreng sakay at iba pang mga programa sa sektor ng transportasyon.
2: RMN Network News.
1: Oy, good news, partner.
0: Mm-hmm.
1: Mga taga-Jensen, ha? Papansit. Nananatiling number one radio network sa General Santos City ang RMN Networks. Diba? Base sa latest 55 Blue KBP Radio Survey, patuloy po na dinodomina ng DXMD RMN News Jensen ang buong AM radio station sa lungsod matapos na nakapagtala ng 81% market share. Laki! Maging ang IFM News Jensen ay patuloy rin sa pangunguna sa FM station sa General Santos City. Dahil po sa kombinasyon na 44% market share, nananatili ang RMN Networks na nangungunang radio network dyan sa Jensen.
2: Daraming salamat ng ating kasama, number one na buda, Tatak RMN!
4: Mga kasama, muli na naman tayong nag-number one sa pinaka-latest survey ngayong taong 2026. Mula po sa aming lahat dito sa DXMD, RMN General Santos, taos puso po ang aming pasasalamat sa inyong lahat na walang sawang pagmamahal at suporta po sa aming lahat. Gayo din sa ating RMN Management. Kayo ang aming inspirasyon sa patuloy na paghahatid ng mga balita, mga serbisyo publiko, mga programa na hyperlocal para sa mga taga General Santos City. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat. RMN Jensen, number one!
1: Yan po ang dinig ni Radio Manager Rikina Daven Borromeo ng DXMD RMN News Jensen. So uli, mga karadyo ba sa Jensen, congratulations!
0: Congratulations! Ito isa pang congrats. Ang magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo ay umabante po sa Men's Artistic Gymnastics Event sa 20th Asian Games. Mula RMN Sports, Niel Santua.
5: Kumabante sa finals ng Men's Artistic Gymnastics Floor Exercise sa magkapatid na Carlos at Eldru Yulo matapos ang kanilang performance sa qualification round ng 2026 Asian Games. Nagpakitang gilas ang dalawang Pinoy gymnast para makuha ang finals berth sa floor exercise. Isa sa mga aparatus ng Men's Artistic Gymnastics. Bukod sa floor exercise, sasabak din ang mga Yulo sa

0: ibang mga aparatus kung saan target din nilang makapasok sa medal round. Muling inaasahang magpapakita ng mataas na antas ng execution at difficulty ang magkapatid sa kanilang pagharap sa finals, habang patuloy na hinahabol ng Team Pilipinas ang dagdag sa medalya sa torneo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santo Matatak, RMN!
1: Oh, yung mga pinalaki ng sex bomb. Sex bomb girls.
2: Tandaan mo.
1: Tandaan mo. Ito mga sex bomb girl members na sina Rochelle Pangilinan at Jopay Pagya. May alitan nga ba?
2: Ay.
1: Talaga naman ito si Myra Jena Sayaw. Chismis mo nga ito, Myra Jena Sayaw.
3: Usap-usapan ngayon ang umunoy alitan ng sex bomb girls member na sina Rochelle Pangilinan at Jopay Pagya. Kasunod ito ng hindi pagkakasali ni Jopay sa music video ng kanilang comeback single na Mama Mama. Sa isang panayam, nilinaw yan ni Rochelle at sinabing normal naman daw sa grupo at pagkakaibigan ang hindi pagkakaintindihan. Si ni Rochelle, hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan pero case-to-case basis daw kung paano ito maaayos. Nabanggit din ito ang usapin tungkol sa pagiging leader niya ng grupo, maging ang pagrespeto ng kanyang mga kasamahan at kagustuhan ng mga ito na magpatuloy ang kanilang karera. Sa hiwalay namang interview, tumanggi si Jopay na magbigay ng direktang komento tungkol sa issue. Ayon kay Jopay, hayaan na lang daw na magsalita si Rochelle at kung saan man ito masaya, ay sasuportahan niya ito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Asayaw. Tatak, RMN.
2: Thank you, Myra Jane.
1: Get out! Mama, mama.
2: Mama.
4: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyan.
1: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
4: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Masantos siya kabwasan, mayad-ayad nga agahon, mga kasama.
5: RMN Network News. Natumhayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: 742.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: RMN Network News. News.
7: Ang husay!
8: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
7: Siyempre, it's you, babe.
8: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: us now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuluan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
5: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
8: Upo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Ohoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Mga karadyo man, las 7.45 ang takna sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
10: Good morning, Boss Idol.
11: Good morning, Boss Idol. Good morning, best. Good morning, the best. Good morning, Ilo. Ano buhay?
9: Ang bagong
12: Bagol Pinas.
9: Kamusta ka, subong cute na guy?
11: Okay man.
9: Nakapamahaw ka na?
11: Mahon ako.
9: Mahaw ka na? Anong sudaan?
11: Isda lang.
9: Isda?
11: Isda sa baw.
9: Isda nga pinirito.
11: Oo, isda sa baw, dude.
9: Dayon.
11: Ayaw ang, mo sa bawa.
9: Nag-kape ka na.
11: Oo.
9: Ang imo kape ano?
11: Nescafe.
9: Sa mga suki naton, mainom kita sa Nanscorn Coffee ang kape nga makabulig ini para sa imo. Kagkadua mo pa imnon kay na ka.
11: Tiba.
9: Gani sa mga suki naton, maabyan ang healthy nga kape para sa mga suki naton. Ang ginainom ni Cute na Guy, ang ginainom ko, ang ginainom ni Radyo Man Max, ang ginainom ni BBM, Nescafe. Ang ginainom ni Inday Sara. Wala sa liwan kung ano ang aton kape.
11: Nanscorn
9: Coffee, karadyuman. So sa mga tampa lamang tinaton ang kape para sa inyo, Nanscorn Coffee na. Te, kamusta ang imo adlaw subong?
11: Okay man.
9: Anong ginagusto mo nga matabo subong adlaw, cute na guy? Ang mga naka-line up ba lang ang mga ulubrahon mo subong? Maano ka subong adlaw?
11: Binta ko ginasanggi, 400.
9: Kaginaw, kagapo na?
11: Gabi.
9: Gabi, 400. Ah, nabukas ka na?
11: Oo.
9: Na-repair na ang imo at sangge?
11: Repair na to.
9: Okay, so pinaimo binta?
11: 400 lang.
9: Anong mga nabakal sa imo?
11: Supremes, Matinjo,
9: okay.
11: Canton.
9: Maka muna ang bakal oh. Na mo.
11: Oo. Oh. Dahil guys, ito ko may store Kuya Pipin guys.
9: Oo, din ang store ni Kuya Pipin?
11: Lapit Robinson.
9: Anong alan?
11: Pipin's Cross Call. Pipin's no,
9: Pipin Store?
11: Oh.
9: Ang alan?
11: Oo.
9: Tindapit naman.
11: Likuan, La Luna.
9: Luna man?
11: Haro.
9: Luna Haro?
11: Oo.
9: Ara na sa kilid. Uy, pa ko nakakanto. Makanto ko to, be.
11: Oo, pwede man.
9: Pwede man.
13: Kanto sa hotel.
11: Hindi, ito talagang ginibus na be.
9: Tutulan niya.
11: Oo.
9: Di ko magkanto kami ni Radjuman Magi. Updo ko si Radjuman Joylin, si Fia, si Lynette, si Resi.
11: Kanto ang kaong ko to eh.
9: Te, pero libre na.
11: Oo.
9: Sure ka?
11: Yes.
9: Oh, soup drinks pa gid.
11: Oh, isa pa
9: gid. Libre na.
11: Hindi. Libre na.
13: Ibayad na.
9: Cute na guy, may bag-o ka nga kanta subong.
11: Ara.
9: Ara.
11: Anon.
9: Christmas song.
11: Sige. Jumbe. Thank you pa ba et ninyo. Thank you.
13: Hindi mabayaran lima to. Yan. Te, pila to ihan to?
9: Pila na ang gusto mo nga mabaton sa Gcash?
11: 30.
9: 30. Leo ko ganun mag sa number na magso. Aring Gcash ni Cute na Guy. 30 ang ginapangayon niya. Kung hindi ka mo kapadala 30, hindi na lang. Okay lang na.
11: Okay.
9: Dapat 30 again.
11: 30
9: lang. Iwata bing jingubils.
11: Jambe, jambe, jambe. Lapit na simba gabi, simba na ka mo. Thank you, sarap na kaonbing ka.
9: Oh, aring kay Cute na Guy nga kuno nga GCash 0969-573-2992. 0969-573-2992. Cute na Guy. Ang imo greetings.
11: Hi to Pito Toy Store.
9: Okay.
11: Hi, Mim pa.
9: Mamaricho.
11: Mamaricho, kamusta? Hi to Tutugob.
9: Tutugob.
11: Tutugob. Good morning.
9: Oo. Dr. Banyas.
11: Dr. Banyas. Good morning.
9: Dr. Pador.
11: Dr. Pador. Good morning.
9: Okay.
11: Good morning, ma. Dr. Banyas.
9: Sino?
11: Tutoy Banyas.
9: Si?
11: Dr.
9: Banyas.
11: Banyas, na.
9: Oo. Sino pa?
11: Ito, Miss Hara. Hara Ganton.
9: Oo. Director Hara?
11: Oo.
9: Okay.
11: Ito, Pipada. Majek Banyas. Good morning.
9: Ariglado.
11: Oo, sige.
9: Salamat, Cute na Guy. Si Cute na Guy.
8: RMN News.
0: News Diretso Headlines.
9: Magkaradyo man disregarding traffic signs and lane markings, nagapanguna sa mga traffic violations sa sulad sang Iloilo alin sa 2024 to 2026.
13: Sa showbiz, Laika Guy Renaud ginsaway ang netizens nga nagapahilabot sa iya personal nga kabuhi.
9: Sa hinampang pamilya Adili, nagpabutyag sa suporta sa Blue Eagles antes ang ila pagbalik sa Nigeria. Inikiban pa ang mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
13: Life Extension, Vitamin D3, kan Vitamin D3, ang inyong aginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US, sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended, kag most prescribed the Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
9: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Gani sa mga suki na ang isa ka soft gel 11 pesos lang kadto ka choice sa mga butika, bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3 ang madamo nga level sang Vitamin D3 sa aton silinga dugo. Hindi ka madali-dali sang balatian, kag kun magbalatian ka man madasig ka magka-recover. Gani magka-Radyo Man, inom na ikaw sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
13: Radyo Man Magi Areswelo Malariado.
9: Sa detalye,
0: Tatak RMN.
9: Nagapanguna ang disregarding traffic signals kag signs and road markings sa pinakadamo nga traffic violation sa sulod sang Iloilo. Suno sa official record na nagikan sa Traffic and Transportation Management Office o TTMO halin sa July 2024, 2025 kag 2026, ginapakita nga paglapas sa idalom sang City Ordinance number 2008-393 Section 1A amo nagapanguna sa tanan nga sahi sang traffic violation sa sudan napagkit sa ordinance number 2008-393 section 1A nga nagasakop sa masangkad nga road discipline infractions kaangay sang disregarding traffic signals, ignoring hand signals from enforcers, disobeying signs and pavement markings, reckless cutting in and out of traffic lanes, making illegal U-turns or turns, kag driving in wrong lane. Sa tong 2024, ang city traffic enforcers nagka-record sang 12,930 ka-apprehension sa paglapas ning ordinansa nga nagabugo sa masubra, 41% sang 31,133 ka total traffic citations kag giniso sa nagligad nga tuig. Apisar nga nahulog ini sa 6,001 sa tong 2025, liwat nga nagtaas ang enforcement number sa unang abay sa 2026 nga ara na sa 8,199 ka mga kaso as of July pa lamang. Sa sulod sa 3-year comparative period, ang TTMO nagkalista sa 27,130 ka total apprehensions para sa signal kag lane discipline violations.
13: Ang ining abahin gidadulon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil ara na sa inyong mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod nga ang Soft Touch Wonder Oil may lima ka all natural ingredients nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara malapit sa main entrance ng Ila Activity Center kag i-check man ang Facebook page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders. Pagpangimon kag away sa negosyo ang duha ka mga anggulo nga ginasundan sa kapulisan sa paglutang patay sa ginapahayag magkagug mga negosyante sa barangay Tambal Haniway. Ang mga biktima amo sa dayo June Ray Capenya, driver kag residente sa barangay Balukot Tambulig sa Buanga del Sur, kag Aileen Adelante, negosyante kag residente sa barangay Tambal sa Amuman nga Banwa. Suno kay Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sa Haniway Municipal Police Station, natumod na sa pamilya kag witness ang isa sa mga suspect nga mo si alias Roldan, anay kahagugma ni Aileen nga empleyado sang Eleco kag residente naman sa barangay Subog Maasin. Payag ni Lambungan nga antes natabo ang pagpanglutang, nagbaisay si Aileen kag ang suspect may kaangtanan sa share sa ilang negosyo. Matapos sila magbulaganay kun sa diin, nagaplano ang duha ka biktima nga magpatukod sang ilang kaugalingon nga puloy-an. Dugang pa ni Lambungan nga una naging tiro ni alias Roldan si June Ray samtang gintiro naman sang upod sini si Aileen kung sa diin ginpalapitan nga ginfinishing pa ni Roldan ang babaeng nga biktima. Sa karon padayon ng hot pursuit operation sa kapulisan, nagudbadak pa ng mga suspect. Ginahanda naman sa kapulisan ang kaso nga double murder batok sa duha ka mga suspect.
0: Tatak RMN.
9: Gabi nga krimen. No, hindi ka kapako, hindi ka kapating nga mo ni ka violente sang tao. Magkaradyo man ang oras sa Pilipinas, la 7:54 na ang tanga sa aga, inyong Philippine Standard Time. Ang balita ngayon, batihan ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may balungay, may mangustin, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa, marami ini. Para sa inyong mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kabataas, kablan sugar, tiyoy, kagtiyay, sa mga tapalamati naton ang food supplement nga magkabulig sa imo, aprobado sa FDA. Ang pinaka-importante o tataan na yung imo sigarilyo. Ang imo inom. Choy, kung imo gusto nga sa iluhon ang imo birthday sa November 1, untata na ina. Ay, kagagmay pa sang kabataan mo. Bata pa ang imo nga mga kabataan. Basi kung way na sila ginikana. Dari sa bata pa naman tinaton mga karadyuman, mag Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
10: Tatak, RMN.
9: Ginapananaw na subong sa barangay official sa dulunan Arevalo, Iloilo City, ang posibleng paglimita sa pagbaligya sa makahulubong ilimnon sa ilang lugar. Inikasunod sa asud-asud ng insidente sa pagpanglutang na record sa ilang barangay sinilang nga September 2026 sa interview sa RMN Iloilo kay dulunan Arevalo punong barangay Rodolfo Villegas, gipayag sining nga kalabanan sa mga imbulbado sa pagpanglutang kay iban pang agrimen nga nagkatabo sa ilang lugar. Ang yara sa impluensya sa magkahulubog ng ilimnon, suno sa iya, bangon sini, hingyoon niya ang mga may tsangge o kon baligyaan sa ilang barangay nga hindi na magbaligya sa makahulubog ng ilimnon kung maglapaw las 8 sang gabi. Ginsiling pa ni Villegas nga magluwas diri, manduan man niya ang mga barangay tanod nga pabaskugon kagadlaw-adlaw nga pag-roving sa ilang barangay agud malikawan ang posibleng pagluntad sa mga kinagamo o kon krimen.
12: Ang nagligat ko nga nagsuroy ito, nag-inom siya sa gadalan. Sige na panggabay ko ang mga nagabigya beer, hindi na sila mapagatigid. Mga tag-alas uto, okay na na, makapuhay man sila. Kaya kalabanan sila, nakainom eh. Ang nakasiro ito sa nagligat ito, kainuman. Nga ginapanggabay namon nga ang nagabigya beer, hindi na mapagatigid.
9: Ang kabahin sa pahayag ni punong barangay Rodolfo Villegas, minsahe naman sang kapitan sa iya mga pumuluyo nga kun mayara sang indi pag-insindihanay o kun daan ng hiligutanon mas maayo nga nagkadapat nga ipaariglo ini sa barangay.
14: Ang ini nga bahin ginadunon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa lisa mangustin. Ang palaya, garlic, manunggay, kag spirulina nga nagapanamik at nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Dakop sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU ang tatlo ka mga lalaki sa barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. Gininago ang mga arestado sa ni alias Romer, 30 anyos, sang Gimbal, Iloilo, kag alias Jovi, 35 anyos, kag alias Ralph, 24 anyos, kalunsay residente sa Miag-Aw. Nakuha sa paginakop sa mga arestado ang ginabanta 165 grams kagkabugaton sa ginapahayag illegal nga droga nga may standard drug price ng 1,122,000 pesos. Sa subong preso na sa Iloilo City Police Station Number 6 ang mga subject kagpasakaan sa kaso ng paglapas sa RA 9165.
9: Tatak! Agaradyo man sa mga tabalamati naton, mainom kita sa aton kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may Ricimus Roma Extract, ang kape nga may Mangosteen Fruit Extract, ang ingrediente niya, lunsay tanan healthy. Gani sa mga tagparamati naton, ininang tion para nga magpangapi kita sang healthy, kag hindi kita pagnervyuson, inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix, mga karadyuman. Ara na sa aton nga mga butika, aprobado sang FDA, bisan tuwang gabi, pwede ka magainom ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
10: Tatak, RMN.
9: May ginabato na nga honorario ang mga barangay official sang Kapuling Duenias, Iloilo, suno kay Barangay Kagawad, Ana Dagom, Chairman sang Committee on Appropriations na settle na naanday po ng barangay Ann Marcia Puha, kag sang ila Tresurer, ang mga requirements nga kinahanglan agud maka-issue sang accounting office ang trial balance nga magkakuha or makakuha sang ban sa bangko. Apang pahayag niya, liwat taman nga wala magkabayad ang barangay sa ilang kuryente sa nagligad na settle na ini. Nagkabalaka sila nga posible ma-outdan sila sang kuryente sila palabuton nga fiesta sa September 30.
15: No, 2 months pa lang kuhay pa mabaydi.
9: Okay.
15: Sabay lang ma-settle na yun ng dalasa. Kaya ang due date namun 28 mo. Dapat every month eh. O, kaso lang, lang, insya kuhay mabaydi last month. Kabay lang nga hindi, eh, okay. Mapista kami sa end of the month.
9: Ang kabahin sa pahayag ni Barangay Kagawad Ana Dagom samtang isili ni Dagom nga nagapungko siya bilang officer in charge sa barangay sang Hunyo matapos gin suspend sa municipal council si Puha bangon sa pagligom dulom sang ila lugar. Ginkumpirmar man niya nga upod kay Rajoman Rodolfo Leon Agado gipasakaan siya ni Puha sang kaso matapos magpa-interview sa RMN Iloilo angos sa ila sitwasyon sa barangay.
10: Tatak RMN.
14: Ang iningabahin kina doon sa inyo sa Super Fiber. Tiluyang inyong akolon pagi sa alaw-alaw paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality products on Life Extension Philippines.
9: Magkaradyuman sa mga tabalamati natin subong aaga kung gusto ninyo nga magpa-check up pero huwag kamukwarta. Kadto kita sa aton sinimabian nga Life Extension Clinic and Pharmacy. Kaya ang aton mga doktor dira wala bayad. Libre tiyoy ang check-up. Ang imuon mo lang, pila ka lang dira. Pero while nga waiting ka sa imo siling nga turno, hindi ka pag-inutan, hindi ka pagbawilayon, kay man aircon ang ila sinimabian nga clinic. Gani sa mga suki naton, libre ang check-up. Kung sukton ka mo sa doktor, ibayad nyo, smile lang kag thank you. Kay man, wala inaasang bayad ang check-up. Pero kung sukton gid ka mo, kanto ka mo sa akon, dalaan yung resibo nga ginsukot ka mo sa doktor sa check-up, bayaran ta ka mo. Ako mabayad, personal money ko. Inakonsukton ka mo. Gani sa mga tagpalamati na ito mga garadyuman, kanto na sa Life Extension Clinic and Pharmacy.
10: Tatak RMN.
9: Sabi ang gabahin sa ato naman nga balita sa hinampang
10: RMN News Sports.
9: Suportado sa maginikanan sa nagtaliwan nga Ateneo student athlete nga si Divine Adile. Ang Blue Eagles sa ila kampanya sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Naglantaw sa na Elias kag Ifeoma, Ifeoma Adili sa unang duha ka manghampang sa Blue Eagles. Sini nga season sa labing una nga papadulong sa Pilipinas pinagkabuna matapos mapatay sa na Divine kag Rene Baterbonia sa Dipakulaw Aurora. Napasalamat na mainis sa Ateneo community sa mainit kapabaton sa ila. Gipasalig ni Elias nga padayon sila nga magasuporta para sa team apisar nga magapauli sila sa Nigeria. Sunod kay Father RB Hison, spokesperson sa Ateneo de Manila University, ginsiguro na ni Adili nga maopdan ang Blue Eagles nga naluto sila kaduwang hampang apisar nga padayon man sila nga nagakasubo sa kamatayon sang ila anak. Sang September 17, nagbisita mag-asawa sa Aurora.
14: Ang balita sa inumpang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagkahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kod VCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
9: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuho di magabalaka inansla. Elemental muna, yo!
14: Good morning, Boss Tito Eric.
9: Boss Tito? Boss, maluoy ka man, Boss. Patupa na ay. Mabayad na ako sa balay, Boss. Maluoy ka. Mayo lang niya si Rajuman Max kay Waya sa may ginabayaran. Boss, maluoy ka, Boss! Patupa, ano kayo? Subong 22?
14: 22.
9: Basta daw mamon ni pambayad ko sa balay kita. Sa mga tabalamati naton, magnan sila ng mentol, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamok, kaya may Nemtre Extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pampambansang balanyos sa mailong, wala na sa iban, mga karadyuman, Nance Lenement Oil, nakita. Last 8:03 ang takna sa aga, sa mga tabalamati naton.
14: Nasabat, nagsabat si Laika Gairanod sa mga netizen nga nagkakwestiyon sa iya political views kag ginambalan ang mga ini o kung ginhambalan ang mga ini nga untatan na ang pag-intra sa iya personal nga kabuhi. Sa isa ka TikTok live, ginpayag niya nga wala siya sang pagsalig sa politika. Nagsugod ang kontrobersiya sa nangin popular na ang iya 2015 song nga Pwede na Mangarap. Mm-hmm. Unang uso sa Bungbos Idol. Kadungan sini nabutang man sa spotlight ang iya panindugan sa politika. Madamo ang nagpunto kag ginfollow sa singer sa day President Ferdinand.